0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News. T3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. T3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa T3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madaming mood. T3 Bio. T3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik. Kagprotektahan ang memorya. Mang T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kagandino man sa aton uto. Rason. Gagandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radical. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dalmi kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
1: 2 capsule 3 times.

0: sa day, sa sulod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, tibo gid patama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangud na patyagan ko nga napawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mga sa mga butika.
5: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pidueta, Baladulid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Pero may ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy's Corin Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sa amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy's Kwalin Kapsol, subong na!
9: Wala bala sa may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Kinapatamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paubod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment.

0: ang arap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod. Salon pass.
3: This is a method of coffee lasting for. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, mangpag Globe G Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
1: let's go with the flow. It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber Prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber Prepaid na.
6: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 9.03 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sa Klinika Sporbiotics.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
7: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule, subong man sang DTX Herbal Soap, kag DTX Coffee Mix. Ginalauman na ang pagbubo sang ulan sa pila ka mga lugar sa Pilipinas sini nga Domingo, Hulyo 19, bangod sang southwest monsoon o kon habagat. Kalakip sini nga mga lugar among Ilocos Region, Zambales kag Bataan. Nagpaandam na ang pag-asa batok sa posible nga mga pagbaha kag landslides Kasunod sang kasarangan, tumtumabas ko nga pagbuubo sang ulan sa nasambit nga mga lugar. Maapektuhan man sang habagat ang Cordillera Administrative Region, Batanes kag Babuyan Islands sa diin maeksperyensahan ang magalumon nga kalangitan. Localized thunderstorms naman ang nagaapekto sa Metro Manila kag iban pa nga bahin sang Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita, ginpalayag sa mga transport o kunsang mga public transport group sa Pilipinas nga magamay lamang ang kantidad nga piso nga saka sa pamasahe kasunod sang pagsaka na naman sang presyo sang gatong bangod sang panibago nga kinagamo sa tunga sang Amerika kag Iran. Ang piso amo ang gin-recommend sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB sa Department of Transportation o kun DOTR para sa ipatuman nga fare increase. Suno sa mga kumpanya sang langis, madugangan na naman sang napulo ka pesos kada litro ang presyo sang krudo sa Martes. Bangod sini naghingyo ang mga drivers nga sakaan ng pamasahe sa mga pampubliko nga salakyan, agud mahaganhagan ang epekto sang price increase sa produktong petrolyo sa mga grupo sang transportasyon. Ginpalayag naman sang pila ka mga drivers nga halos nagakadto na lamang sa presyo sang diesel ang ila income sa pagpasada adlaw-adlaw. Para sa dugang pa nga mga balita, ginpasiguro sang Department of Trade and Industry o kung DTI na hindi magsaka ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa Pilipinas sa pihak sang nagalala na naman nga tensyon sa tunga sang Amerika kag Iran. Ginkumparar o kung ginkumpirmar ni Trade Secretary Cristina Roque nga wala pa sang mga manufacturers nga nag-file sang petisyon para sa price adjustments. Nagakahulugan nga wala pa sang mga manufacturers nga nagahingyo sang pagpasaka sa presyo sang ila mga produkto. Sininga Martes, madugangan na naman ang presyo sang gatong sa Pilipinas bilang epekto sang kinagamo sa tunga sang Amerika kag Iran. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule, subong man sang Mighty C Syrup, kag Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: is FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: P3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika. Love.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500!
1: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga, oras sa Pilipinas, impunto alas 10 ang oras ginadulong sa inyo sang MyDC Capsule, subong man sang MyDC Syrup kag Extend Food Supplement.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: K5 News FM Top of the Hour。
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule, DTX Herbal Soap, subong man sang DTX Coffee Mix. Isa ka source gikan sa industriya sang langis ang nagpalayag nga posible madugangan ang presyo sang krudo sang 10.50 kada litro sa sini nga Martes. Posible man nga madugangan sang 4.50 kada litro ang presyo sang gasolina. Suno sa mga eksperto ang pagsaka sang presyo sang langis resulta sang paghina sa supply bangod sang problema sa Strait of Hormuz. Ang strait amo ang ginaagyan sang mga barko nga nagahakot sang langis sa Middle East padulong sa iban nga bahin sang kalibutan. Ginpalayag man sa mga sources gikan sa industriya sang langis nga naghina ang diesel exports gikan sa Russia nga nagaapekto man sa presyo sang diesel sa world market. Sa iban pa nga mga balita, nagsaka na sa 112.33 milyones ang populasyon sang Pilipinas base sa statistics nga natipon sang 2024 Census of Population o kon PopGen. Suno sa PopGen, nagsaka man ang populasyon sang mga senior citizens sa Pilipinas sa diin isa sa kada napulo ka mga Filipino ang nagaedad na sang 60 anyos pasaka. Base sa datos, nagsaka na sa 9.22 milyones ang kadamuon sang mga senior citizens sa bilog nga pungsod. Mas madamo man ang mga babae kumparar sa mga lalaki sa Pilipinas na naglabot sa 56.68 milyones samtang 55.65 milyones naman ang mga babae. Para sa dugang pa ng mga balita, bangod sang pag-ibwal na naman sang kinagamo sa Middle East, liwat nga ginpanugyan sang Philippine Embassy sa mga Filipino sa Kuwait nga maghalong kag mangin alerto bangod sang nagaluntad nga pagpangatake sa tunga sang Amerika kag Iran. Ginahingyo man sang embahada sa mga Pinoy nga magmonitor sa mga balita agud mapasiguro nga makabaton sila sang insakto nga mga impormasyon angot sa nagaluntad nga konplikto. Isa sa mga ginpanugyan sang embahada sa mga Filipino National sa Kuwait amo ang pagpaiway sang mga biyahe nga indi importante. Subong man ang pagpasiguro nga full charge ang mga cellphones agud wala sang mangin problema sa komunikasyon anuman nga oras. Mahimo naman nga magpakigangot ang mga Pinoy sa numero nga 112 para sa police, medical kag iban pa nga emergency assistance sa Kuwait. Sabado nga adlaw naglunsar na naman sang pagpangatake ang Iran sa mga kaalyado sang Amerika sa Middle East. Kalakip man sa mga ginaatake sang Iran amo ang pungsod Kuwait nga kilala bilang kaalyado sang Amerika. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Clinica D3 Bio subong man sang Clinica Spore Biotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Baba sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kusan sa buyan. Kadang wala ka kakainom sa Luterna, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
9: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ketumarket ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ano pa ang may bulig sang D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kun ikaw pala inom D3 Bio. Mm. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka.
5: Si Enrile?
4: Oh, no. Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian ya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way ka kadlaw. Daw puro na lang seryoso.
5: Seryoso?
6: Makalalaton, Dok.
4: Oo, ganda mo, sakto na, malaktan ka man.
5: Dugay-dugay ang panahon, no?
4: Oo. Biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya wala gamo.
6: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom ka.
4: Oo, so kung ano ang ginapakita mo na, so kung got D3 Bio ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang D3 Bio, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka. Tungod kay ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurmain ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3 Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio.
1: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mabakas, mga butika.
4: Dok Sam?
8: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kay nga man hindi maabsorb eh. Pero kung naka D3 Bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mama sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mama sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Ilan na lang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imo nga tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imo nga tonsils,
3: mm-hmm.
5: nagapaos. The best gid na kung makuha ang paghubag sang tutunlan, pero may naman ako ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm. Kung kay Isabla Doc, may hilanat ining upod ng kalabanan, nagasipon kag kon pabayaan, posibleng maghulog sa pag-ubo.
5: Bango din na, Sir GP, nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
3: Mm.
5: Kaangay isang trangkaso, kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang ang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection.
3: Mm-hmm.
5: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
5: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days. Mm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
3: Mm-hmm.
5: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
3: mm-hmm.
5: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
3: Mm-hmm.
5: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
3: Mm-hmm.
5: May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima.
3: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag Mighty C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
1: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
6: Kila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
3: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak. Labi na kung gabi, bangod sa pagginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa.
3: Babae.
5: And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
3: Mm-hmm.
5: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka todo, kanta ka todo, kadlaw ka sang todo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
3: Mm.
5: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
2: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
3: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagyong ginapatsa.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
8: Oras sa K5 News FM, alas 12:03 sang hapon. Mayong hapon sa tanan, kag-ari naman kita nagapalayag sa aton kahanginan ang edukalidad sa K5 News FM. Sa gihapon upod naton ang aton mga co-host, si Sir JJ, kag si Miss Erjoy. Mayong hapon sa inyo mga ka-K5.
9: Alright.

0: So, good afternoon, everyone. Special to you, Sir Jay, at the same time, no, K5 Rejoy. So, I believe, no, today is Sunday, the same time, no, arat na kita sa pinaka end the month sang bulan sang Hulyo. And of course, no, before anything else, I would like to greet lang sa akon nga mga kasamanwada na sa Morsha nagpamatig especially sa barangay Minian, sa amon nga mga kagawad. No, good morning. At the same time sa amon nga mga suki nga tagpalamati, no, nagapamati gikan nagatutok sa ilang FB pages or sa ilang FB account as well as nagapamati man sa ilang mga radyo. So good morning. Hopefully
1: good morning.
0: Mamati gikan mo today sa amon nga tupiko.
1: Sir Joy, was it may igre?
2: Good morning, everyone. Good morning, Sir Jay. And good morning, Sir Jay. Sir JJ. And good morning, Sir Herson. And of course, good morning man sa aton nga tagapalamit dira, ang aton nga mga dearest students, aton mga teachers, and of course, our parents. And of course, I would like also to greet man ang nagapamati man di sa aton per me, si Tita, Tita Josefa Solina, and of course, Tita Joyce Veloces, nga nagapamati halin sa Barangay Mansalingan sa Guanson. So, happy listening lang din. Of course, sa nagapamati man sa aton nga FB Live page sa K5 Bacolod and of course, sa ilang mga radyo. Good morning.
1: Good morning, Gid. Ginagreet ko man si Brad Jonathan nga ara sa Kalasyaw nga nagapamati, Gid Subong, nga nagatanaw sa aton. Sa kay Miss Aluna Magwad sa Taiwan, nga nagapamati man, nga nagatanaw, and sa tanan nga tagpalamati sang aton nga programa Edukalidad sa K5 News FM. Subong abulan, resilient month, subong abulan nga gin hatag sa aton sang National Disaster Risk Reduction Management Office, no? Kaga ang bulan sang July, National Resilient Month. Kaga importante gid ini nga aton mahibaluan bangod ang Pilipinas ara sa ginatawag naton nga Ring of Fire. Abi Sir JJ, kay daw ikaw yung science teacher sa amon diri. Ano ang ginatawag naton nga Ring of Fire kag nga akinahanglan nun tagid ibaluon nga makasurbar or makasalbar kita sa mga kalamidad nga nagaabot sa aton subong.
0: Okay, so mga kapatid, Ring of Fire, no, may to say, no, ang Pilipinas, no, is ara sa Pacific nung area. At the same time, no, we are prone nga maka-experience kita sa nilain nga mga disaster, no, natural disaster, no, such as bagyo, di ba, or it could be volcanic eruption. At the same time, no, basta mga phenomena nga we're in, it is controlled by the nature. So, amuna siyang lason nga, aga ka-experience kita, no, sang linog, no, that's what, that is the aftershock of what we call volcanic eruption, or it could be my activity, no, or my movement, no, underground, no, as well as, no, ang mga bagyo, no, nga kaka-experience naman. So, amo na siyang rason nga, no, ang Philippines not excused to experience what we call mga natural disasters.
1: Mm-hmm.
0: So, it's very important, no, to be aware at the same time, no, be prepared. No, bisan wala bagyo or kaming ara dapat, we should always be prepared.
1: Mm-hmm. Ginagreet ko, sigway ko anay, ginagreet ko ang aton nga maalam nga bata sa engineering department, si Mr. Angelo Rivers.
0: Oh yes.
1: Oo. Hi, Angelo, keep on and padayon sa imo nga pag-eskwela kagabay pamangin, mabinangwahon ang imo nga mga struggles sa imo nga kabuhi. Yeah, sa robotics, tani siyang estudyante, no, recipient sang madamo nga award sa robotics naton. Kaga nagapag-greet man si Honeybee nga iya ni iya mama si Andreos Ardin Rivers.
0: Yes. Hi tita. Hopefully makalodge kami da.
1: Oh sige. Ano gid bala ang ginatawag naton nga resilience, no, kay resilient man na aton istoryahan. Dasigon ko lang ang ginatawag naton nga resilience ang equivalent sini sa hiligay noon amo ang pagkamalig-on, no? Mm-hmm. Pagkamalig-on, mabakod. Ini abilidad sang tao o konsang komunidad para makahanda sa pag-atubang, pagbangon, kag makapadayon matapos ang kalamidad o pagtilaw sa ila kabuhi pareho sa mga disasters. Kag kinahanglanon gid nato, no, makahibalogin kita kung paano kita maging resilient nga despite sang mga gaalabot sa aton nga mga disasters, kabalo kita magbangon dayon nga daw sa waay lang. No? So, may mga tips kitang ihatag karon diri sa ato.

0: Typhoon kwan kita diri typhoon ano pa ni prone kaga linog prone kita diri no pareho sang Japan. So pila ka typhoon ang nag-aabot sa aton every month every year? More or less 21 plus, di ba, Sir GJ?
1: That's why we are using our the alphabet letter no para pangalanan no ang mga bagyo nga nag-aabot sa.
0: Oo, usually mga bagyo no ginangalanan babae no. Oh, sige. Istoryahan tala na dason kun nga ang ginangalanan sa babae kay may rason ina. Na mention ni Sir GJ nga may ara kita linog bangod sang action sang tectonic plates. Yeah, no, naga-movement, may movement no. Ang Eurasian tectonic plates nagabungguan na ini ang tectonic plate nga ginabutangan ginahamtangan sang aton nga country the Philippines kagaan mainland Asia kag sa Europe nagabungguan na ini, that is why na form na aton gani ang Himalayas mountain. Mm. Di ba, Sir GJ? Do, tama yes. Man ko. Mm-hmm. Sige. So may mga storm surges, volcanic eruptions, floods, landslides, kagmadamo pa. So, dapat kinahanglan nun tagid nga mangin resilient. Hmm. Sir JJ, nga ang kinahanglan nun tagid mag-celebrate, anay, kuno sa
1: resilient. Hmm. Okay, so for me, in my point of view, it's very important man, no, para at least, no, may sakuna man or wala, at least no, kita nga mga citizen or mga pumuluyo or bilang membro sa isa kapag komunidad, no, we will be aware kung ano itong obrahon. Di ba? Ano ang dapat prepare no, in times or it could be before, during, and after no, sa mga natural disaster ng mga abot sa aton. Di ba? Kaya I believe, no, ang matusak to kakita yung Sir Herson no, or Sir Jay, nga ang Philippines gadya, is number one prone gadya, in terms of disaster. So, hindi tama na makontrol because this is what? It is natural. So, what we need to do, no, as an individual, we should be always aware at the same time, prepare gisaya.
0: Mr. Joy?
2: I would like to add lang, sir, sa ang ano, sa team sa atong subong nga July nga preparedness month is naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So, muna ko na, sir, ang team natong subong. So, let's, ano, nang breakdown kung ano giniba lang ibig sabihin sa amoning nga team. So first, naghahanda, which means nang preparing, ibig sabihin nang knowledgeable ta, and of course, kabalog ita sa kung anong dapat obrahon when it comes to disaster. And of course, kumikilos means may ginaobra ka, you take actions para sa when it comes nga mag-abot ang mga calamities or disasters nang may ginaobra ka gid nga may ara ka contribution to stop or to prevent something na makaharm gid sa aton. And of course, lastly, panatag. When we say panatag, inilonggo, sir, do ka, ano nang,
0: relax ka.
2: Do ka relax or secure.
0: Secure, ho.
2: Nga mag-abot ang calamity, hindi ta panic or shock sa mga gakatabo. So, it is very important also to celebrate sa preparedness month, national preparedness month, of course, para makabuild man ta sa culture sa aton nga society wherein very knowledgeable ta enough nga makaprepare gyud sa ano. It is because nga wala ta kabalo sang gakatabo sa aton in the next few days, next few months. So having knowledge about this will help us nga maka-fight back gidya sa kung ano man nga calamities.
0: Wow, well said, Mr. Correct.
1: So before kita proceed, we would like to greet lang sa atong nga mga FB live viewers. So we have good afternoon to Ma'am Melissa La Chicagador. At the same time, kay Ma'am Tina Serrojano. Then of course, good afternoon Sir JJ Tata Herson and Mr. Joy coming from Elmer Dolaca. So pagpamati gidya, Elmer. Because I believe you're one of very active ng mga members ng ato nga DR sa school. And of course, good morning and good afternoon to Ma'am Christine Prasio Pananganan. So, maayo lang na nga pagtanaw, kagpamati isang aton nga programa dari sa K5 Idokalidad sa radio.
0: And in relation to that, no, ang mga cities and municipalities dari sa Negros Occidental, hindi lang sa Negros Occidental, kundi sa bilog nga Pilipinas, may mga activities nga gina-hold para nga ma-inform ang aton nga mga members ng community how to be resilient. ang mga city disaster risk reduction

0: management team kag sa mga munisipyo, of course, municipal disaster risk reduction team, nagapatigayon sa mga programa. Kag isa sa mga programa nila amo ini ang mga first aid rescue challenge. Mm-hmm. No, may mga rescue challenge. In fact, next week may mga ini nga semana may ara kita dira sa Murcia nga ginatawag nato niya Quiz Bee on disaster resilience. Nagligad lang may mga poster making contest. Mm-hmm. Kag diri sa Bacolod nakita kuya ya may ara ya parade kag nagpakita sila sa ilang mga skills on how to save people, vehicular man na siya or medical man na siya, nagapakita sila sa ilang mga skills. Okay. Now, ano ang mga tips nga pwede naton mahatag sa aton mga pumuloyo how to become resilient sa mga gaabot? Halimbawa, bagyo, baha, volcanic eruption, tag isa-isa honta ini may makontribute ni si Miss Erjoy. Sige, okay. Miss Erjoy.
1: So ano ang kailangan natin nga ubrahon to ano to be prepared and of course para makaano kita sa mga calamities. Of course sa mga students na mayroon man sila sa school, when, for example ang calamity maka-strike sa school, of course to become a resilient student dapat kabalot nga sa mga earthquake drills, mga fire drills, flood safety, first aid and emergency responses. So, kung kisa, ang mga students, doon ginaubra na lang nila nga doon ka-play-play.
0: Compliance
1: play
0: na lang.
1: Ay, oh, kung kisa, compliance. Kung kisa, doon ka-joke-joke lang ang disaster nga preparedness nga mga drills, earthquake drills. But, it is very important kay kung ano, sa mga ligad to nga mga times to, sa mga Luzon area or sa ano nga mga area, mga Davao areas, ang earthquake na tabo gid sa sulod sang school. So ang if ang school is very prepared enough nga magtubang or magface sa amo nang calamity, so ang students hindi gid siya makapanic or makadulat ta sang ano sang or makaprevent gid ta nga may makaharm sa aton sa amo when it comes sa amo nang mga calamities.
0: Sir JJ.
2: Okay, so before anything else, no, we have here how to build a resilience. So may to say it involves only small, consistent habits rather than avoiding stress. So cultivate it by breaking big problems into actionable steps, prioritizing physical self-care such as sleep, diet, and exercise, and maintaining supportive social connections. It's about adapting flexibility and recovering from adversity. So may to say, di ba, to become resilient, dapat, no, you should be aware no kung ano man nagakatabo sa atong nga palibot. It doesn't mean nung dira pa kita magpreparar nung ara na ya ang sakuna. So dapat no prior pa lang we have already our plans. Amo na gani nga sa atong nga balay i-apply to get permi ang tawag naton nga presence ang atong nga 72 hour kit no, which is no in times nga may sakuna at least may ara kaya ready. No, naka-prepare na siya nga gamiton mo. At the same time, you could able to survive kung pila man naka-days, di ba, ang matapos.
0: Usually, ang, in 3 days, in 72 hours, kung bagyo gid man na signal number 3, hindi pa makaabot mga ka-K5 ang mga bulig within 72 hours. That is why, in our own end, just in case nga may mga bagyo or may mga kalamidad, may ara na kita nga 72 hours kit. No? Ano ina siyang 72 hours kit? Anyone?
2: So this could be includes no mga basic needs or what we call this one mga necessities such as no you need to have your first aid kit. It's very important.
0: Sa
2: water.
0: High blood.
2: Yes. Uh-huh. No your maintenance, diba? Ang medicine.
0: Correct.
2: Water. Diba?
0: Or good be, for good 3 days.
2: 3 days. Mm-hmm. Then you have also ang mga canned foods,
0: foods.
2: Diba? Yes, that's very important. Dapat, no?
0: Hindi na magtigang.
2: Mm-mm.
0: Oo.
2: Diba?
0: Ay, for
2: so,
0: sure, wala na yung nakuryente.
2: Correct.
0: Kagbasa ang mga kahoy.
2: Yes. Kaya possible, no? Mga pagkaan gusto niya, nga makasustain. Diba? Kag maka-regain new energy man. Yes.
0: Oo.
2: Hindi kahit tanan nga anuman. 72 hours sa tuod na kit, pero to hindi mo man siya makakuha kay malatay ang i-prepare mo.
0: Mm-hmm. Ang mga kabiyanan, amo ni siya ang 72 hours kit, hindi nga sila pasubra-subra kagidya
2: yes.
0: Kaon, gidyaya, kundi nga enough nga hindi lang ka magutom, kag enough man nga makahatag sa imo sa ginatawag naton bala nga energy, especially carbohydrates, yes, or sugar, para hindi kita ma-hypoglycemia. Ang inatunaan, usually isang supay, gutom, amuna ang hypoglycemia. Kaya kulang kita sang sugar sa lawas. Kaya sugar sa lawas, mga ka-K5, amo ina naghatag sa aton sang energy.
2: It will be converted. It will be processed.
0: So, isa sa survival tips na ginatag sa akon sang Boy Scout, kuya, kami sa una, amuna ang GORP, good old peanuts and raisin. Good old raisin and peanuts.
2: Gorp.
0: Raisin ang raisin. Ano na gano'n siya?
1: Pasas.
0: Pasas. Kag peanuts. Isa na sa... Kag chocolates. Yes. Na may man makatag na sa aton sang energy.
2: Energy. That's why, no, it's also, it's not also okay type surgery na gano'n sa energy as well as man. Kisa, no, gaka, nakabuhinan man ang pressure. If it is, example, no, kung may contest kayo, ang malakis, anong ginakaon na siya. It helps man to lower down, no, the tension or pressure. Okay? Pero yeah, kung sa survival, no, it gives you what? No, energy na sustain mo nga, until such no, nga may maabot nga bulig, no, from the government or any private ng mga organizations.
0: Mr. Joy.
1: Okay, so, mayroon tayo isang mga ano, simple way or methods naton to remember what to do during the calamities man or anything that will happen or strike us. So, of course, we need to know, for example, ang aton nga mga hazard areas sa aton nga balay, and of course, sa school man naton, we need to really nang familiarize ang mga areas nga kailangan naton nga iwasan, and of course, ang aton nga evacuation nga mga ways and for us to really dra kita magkadto when it comes sa mga calamities, and of course follow GED official nga mga updates sa aton nga mga official man nga mga pages, and of course second one is preparation. So ang preparation naton hindi lang gina siya nga sa aton lang self, but of course sa mga material things naton, of course ang ambal ka gina ni Sir JJ ang aton nga 72 hour kit. Ang emergency contacts naton should be safeguard sa aton nga mga cellphones. Of course, secure important documents. Preparing
0: such as
1: ang aton nga mga national nga mga documents na ginagamit gin naton.
0: Mga birth certificate. Birth certificate. Kung may mga asawa, may ginatawa na itong marriage certificate.
1: Marriage. Nga budlayan, kita makakuha
0: after. Mga title sa inyo nga mga kadutaan.
1: Yes.
0: I-secure gina sa hindi mabasa.
1: Nakapaki siya dapat sa
0: isa ka lugar.
1: Correct.
0: Nga pag bagyo, hindi mabasa, hapos lang siya hakwaton.
1: Okay, and third one is act. So follow evacuation orders, ma-join tayo sa mga community drills, and of course, help during emergencies. And ang pinaka-important gid is stay calm and alert. And lastly, is to cares also help our neighbors, pag-assist man sa mga children.
0: Sa mga nagakinhanglanon sa bulig.
1: Mga vulnerable nga mga aspects ng aton nga society, of course, ang aton nga mga ano, mga kabataan, ang aton mga older people, ang of course, nga mga persons man with disabilities. And of course, share man mga verified information. Bawal gid ang fake news when it comes sa disaster preparedness and disaster nga mga information.
0: Kag ginatawag wala kung ginapa-evacuate na kamo sa mga low-lying areas, hindi na kamo magpa-tig-apas ang inyo nga mga balatyagon, especially ina sa lakpit sa mga suba, kag mga sapa, kung sa diin, pwede kita maanod, no? Pagambal sa local DRRM nga mag-evacuate na, pabay-in ang imo nga baboy. Oo, ang imo nga mga kanding, pabay-in na anay. Ang importante ang imo kabuhi. Kagkabuhi sa imo nga makabataan, magsaka sa lugar nga kung sa diin mataas. Kay during disaster na, sa pag-abot na sang disaster, wala na sang may mag-save sa imo nga aman. Mismo, ining mga aton nga mga rescuers, hindi makagwa bangod kay nagawaswas man ang bagyo, or else kung magwa sila, they will be the next victim. So patapuson na nila anay ang bagyo antes na sila magwa kag mag-save sa inyo. Oo. Sir JJ.
2: All right, so before I would like to add on lang. So sa ato mga K-5 yung nagpamati sa radio ko watching on FB Live, ang ato nga background ng music that is one of our official music no sa Edukalidad sa radio. Okay, kasi matingala ka mo nga doka no. So the lyrics are based on the objectives, the vision, and the mission, the goal of our program, which is the Calidad sa Radio.
0: Wow, kanami.
2: Okay, so of course, no. I would like to add on lang, especially no, sa mga kabataan man naton, na during the time, no, if there's what we call mga activities or simulation, no, your participation, no, your cooperation is very important. That's why, no, no, kung may ginatawag kita, that is, for example, no, last month siguro, I think, we have our simultaneous earthquake drill, correct? Wherein it is participated, no, by the Tanan, no, for example, sa eskwelahan.
0: Second quarter na to.
2: Yes. Mm-hmm. So, therefore, diba, let's make it nga dapat, kung nag-assimilate kita, dapat it should be serious.
0: Don't take it haphazard.
2: Yes, correct. Uh-oh. Kaya hindi tamabalaan, diba, when it will happen, no, sa aton, diba, kag kung wala kita ya, nagatadlong or practice or nagahimo kung anong dapat mabrahon, then
0: sa pag-amot, no, sa chimpo,
2: yes,
0: sa laset ikaw,
2: correct. You will have your regression, diba, ma-regret kagadya. So that's why, now let's make it serious. At the same time, whatever we have learned, o dapat i-share taman sa iba. Okay?
0: Kaga sa mga ginikanan, kaga sa mga would-be bashers, no? Usually, ang mga eskwelahan nag-post sa ila social media, ang mga organization, sa mga nagakatabo. May nagakalipong tungod sa kainiton. May mga nakita ako nga comments sa social media nga nagambal nga, perti kainit, makakuan sila ilaya, makakandak sila sa NSED or National Simultaneous Earthquake Drill. Paano ang welfare sa mga kabataan? Ang rason ko dira, mga ka-K5, mga ginikanan, ang disaster, wala na siya nagapangita, yasang bugnaw nga chimpo ka mag-abot siya, it strikes anywhere, anytime. That is why ang aton nga mga kabataan, ginapaanad na naton, init man, nagatalithiman o kung may ulan, ginakandak tagid ang earthquake drill as per mandated sa aton, sang, sa amon, sa education, sa DepEd order. Sir JJ.
2: Okay, so of course man, I would like to anuman connect, 'di ba, sang kung paano kita maging resilient in times of disaster. I would like to connect lang, no, kung paano makita maging resilient na sa aton man nga individual nga life.
0: Oh sige, mas bayo okay. Ginunahon tanay ang aton nga personal nga kabuhi, ang safety sang aton nga mga pinalangga sa panimalay antes ta makabulig sa iban. Kaya ang natabo sini sa Leyte sang bagyo tubla, nagsaka ang ano ni, mostly sang mga rescuers wala naka-respond immediately kay sila man mismo affected sang disaster. O sige Sir JJ, ano?
2: So I have here, no, kung paano to actively strengthen our capacity to bounce back every time, no, that we have challenges, no, we have obstacles or circumstances, whether it is it happens naturally or it could be by ourselves man. So number one is that we should always practice mindfulness. Okay, so dapat maging mindful kita, no, whatever sa mga stimulus ng alas ng palibot, dapat maging hindi kita maging insensitive in short. Okay, so ground yourself in the present moment, then of course, diba, it will avoid you from piling up with every situation, with every challenges nung matabo sa atin, because it's what, it's normal nung may mga problema kita, but of course it's how, kung paano natin siya i-cope up, paano natin siya i-accept, diba, ang ara ng mga problema. So of course, diba, number one gain is that we should practice mindfulness. So, kisa, kung matuhambal ko, nung kita, ang iban sa aton, we are not thinking, we are not mindful kung ano ang gakalatabo no, sa atong palibot or within ourselves. Okay, then another is that, no, focus on what you can control. So, identify the aspects of a situation you can influence and let go of the rest. So, break overwhelming tasks down into small. And of course, practice practical steps to restore a sense of personal agency. Okay, so amo na siya kung take note, everyone, no, hindi natin control ang tanan nga bagay sa kalibutan. So, amo na siya gani, no, for us to become resilient, dapat, no, we should focus on things what we can control. Correct?
0: Correct. Kag, isa sa idugang ko, no, avoid kita sa ginatawag na ito nga fake news.
2: Bala. Correct.
0: That's number one thing. Anak, wala nga daan ang apektado na ang iban, ikaw imo, yaga fake news ka pa. Diin ang imo nga pagka-mindfulness sa ginatawag.
2: Correct.
0: And be sensitive, no? Miss Erjoy.
1: Okay. So kagina sir, na hambal nato ng mga short term nga mga solutions ta sa when it comes sa pag-prepare.
0: Short term.
1: Oo, itong mga emergency bags, mga anything that mas solusyonan ta lang dali-dali. But what are the things nga do ka long term solution para sa aton, para sa aton nga ng pag-prepare or pag-face sa mga calamities? Of course, structural mitigation nga ang aton nga mga roof reinforcement nga may mga hurricane straps and secure gate ang aton nga mga roof
0: sa aton panimalay.
1: Sa aton nga panimalay nga magabot ang bagyo nang secure kagid nga hindi siya matibag-tibag ang aton nga mga roofs. Of course, if you are ara sa mga flood prone nga mga area, elevate gid ang mga electrical nga mga outlets ang and mga major appliances nga dali sa aton maka hatag pagid sang dugang nga harm. And of course, retreat walls, construct or reinforce structural barriers around your property. And of course, debris management, regular trimming sa mga branches
0: nga
1: ara sa aton, nga mga kahoy-kahoy sa aton palibot, irregular tagid nga pag-check or pag-trim nga
0: sa wala pa mag-abot ang bagyo, i-trim ta na siya.
1: Yes. And of course, economic and financial resilience, kid. Kung kaysa, wala ta na nagkakakita mo, nga, or wala ta nagkakapreparahan, nga mayarta emergency funds, nga magamit, tagid nga makasave sa aton sa mga 3 to 6 months, nga mga worth of basic living expenses. So, emergency funds, ano gina siya ng very important man, nga magabot ng calamities, mayara kita kuha, o, hindi lang nga magpanik ta, pangulam-ulam sa iban.
0: May hugoton kita yan.
1: And of course, sa mga pag-protect man sa aton nga planet, sa pag-intra sa mga simple lang nga mga tree planting, nga maka-help gid sa aton nga environment. Mm-hmm. So, wala ka kabalo ang simple mga seedling or simple mga pag-attend sa tree planting is at the end of the day, mga 5 to 10 years, mayara ka na sang puno nga maka-help man sa pag-ano sa aton nga climate or sa aton nga environment.
0: Makahatag sa aton sa natawag nga oxygen.
1: Okay, yes.
0: Kag hindi lang amo sina no, dapat kita man mismo sa aton kaugalingon may isa o duwa o kung tatlo sa aton member sa panimalay. Bisan isa na lang ang nakahibalo sang ginatawag naton nga basic life support. Kaintindi siya sang CPR.
2: Yes.
0: Or nakaintindi siya maghatag sang first aid. Just in case nga may matabo gid man sa aton, hindi kita ya magsala-sala nga tungan gabi gidalagan kita sa bagyo, nagapangayo sang bulig bangod kay na cardiac arrest or naigo sang kalamidad ang isa ka member naton sa family. So dapat kabalo gid kita mag apply first aid. Sir JJ.
2: Okay, then of course no, since that we're talking about naman sa mga calamities, so I have here no some simple tips lang on how again no maging resilient kita during, after or before, 'di ba, sa calamity that will occur. Number one, amo tuki ina we mentioned about on a go bag or what we called our emergency kit. Then of course no, i-add on ko lang kada nalipat na to mag-mention that we're going to protect our documents. Okay, what are these documents? So these are includes our personal documents such as passports, identifications, and medical records. Now, in waterproof, portable containers, so you can grab them instantly if you need to evacuate. So, amo na siya, no, nga i-secure tagid ang atong mga documents nga we're in, no, kinanglano naton. No, so for example, atong mga PSA or mga documents, no, in general.
0: Then,
2: of course, yes, mga diploma.
0: Yeah, pang-prinda natin yung mga documents na mga kadutaan na yung prinda.
2: Then, of course, no, very important, na-mention ko magkaina, no, as a family, no, dapat may ara ka mo sang family plan. No, decide on a
0: family disaster plan.
2: Yes. Designated meeting place if your family
0: evacuation
2: gets separated.
0: Plan.
2: And agree on an out-of-town relative to contact for updates. For example, B, no, nagbulagay magigka mo, no? At the same time, ara sa inyo nga family plan nga If that happens, diba, so diri kita magtabuanay. As long as you are safe and sound.
0: I have done okay? that in my with my family.
2: Mm-hmm.
0: Kundi ara kami nag-star sa isa ka mga informal settlers kami mm-hmm. dira sa Villamonte mong sa Pugad Baboy. Shout out na sa Pugad Baboy ah mga kwan ko da mga kababayan ko da. Alapit kami sa creek sang Kabakawan, piyak na namon home site na, piyak namon Jack Angel na. Hamba ko sa kabataan just in case gidman nga may earthquake or just in case nga may bagyo kag wala kamo sa balay kag na timingan nga baskog ang aton evacuation site makita ay kita kay tita ninyo dira sa Villamonte sa Maso Street nan amo na siya in case may sunog kag dira lang kita matinabuay ah. So I hope mga ka K5 may ara man kamo sa ginatawag naton nga family gathering area mm-hmm. nga kun sa diin just in case may kalamidad dira kamo ya kwan marali dira yes. kamo mm-hmm. magtipon-tipon
2: ang ilang rendezvous okay mm-hmm. Then another is that no it's also very important to know your local risks
0: mm-hmm.
2: okay so familiarize yourself with the hazards specific to your area, such as flash floods,
0: may baha.
2: Yes, typhoons, or power outages, and follow your local government social media pages or city channels for verified warnings. So it's very also important no, nga maging updated magkita. Diba sa aton nga in Morsha, we have our Facebook page Manila, our Ino. Gina-address nila, gina-post nila if may suspension sa klase.
0: Kag always diba? Magpamati sa... K5 News FM. Diba? Para so, sa mga developments ang
2: yes,
0: balita
2: authentic, sa mga authentic and nga mga balita. So hindi kayo makalipat sana, right? Then of course no mention man nga dapat maging familiar kita no sa mga dindampi sa atong community ang wherein no prone sa natawag nga baha. Okay, dindapin sa areas sa itong community nga we're in, di ba delikado siya basi magka-landslide or can be rock slide. So, to say, dapat familiar ka, kagdiin ka dampi maagi if that will happen. Okay, so that would be no our things to do to become resilient no in preparing kung may calamity manggid nga mag-occur sa atin nga komunidad. O, how about naman during the calamity? So, number one is that, no, listen to authorities. Now, follow all evacuation orders and safety directives issued by local emergency services or government officials. So, dapat kung maghambal ang aton nga government, di ba, or aton nga LGU.
0: Local chief.
2: Oo. Mm-hmm. Nga, okay, evacuate na. So, hindi na magduwa-duwa pa. Okay? So, automatically, get your...
0: belongings.
2: Yes, your emergency kit or go bag. Di ba, pabayid ang tanan-tanan. Okay? Kaya kaso kasi diba kay 5 Star Region ang problema, ang iba hindi ka siya mag-evacuate. It's because nagpaminsar sila nga base pagbalik nila ang ilagamit, wala na. Diba? So, that would be. Then of course, prioritize safety, practice grounding. So when intense panic or stress sets in, ground yourself by taking deep, slow breath. This help lower anxiety and allows you to think clearly. So you avoid tagid ang mag-panic. Diba? I remember sa una, no, ginatawag kita nga panic buying. Diba? Nung dumaan mo sa una kay 5 Star Region, no, nga ang tanan, no, nag-panic buying. I don't know lang, ano tong rason nga may, ano, may panic buying?
0: Panic buying kung kisa may ara tana tungod sa social unrest or bagyo o kalamidad. Amo na siya. Kag may ara man nga sinila kuno mamhalong mga balakbong
2: yes.
0: Amo na siya.
2: So that's why no kalma lang, 'di ba? Kay sa subanta ka panic, no hindi na
0: taka din sang fake news, mga fake news.
2: Hindi ata concentrate, 'di ba? Ano aton ubra una ubrahon. Okay, so much better no nga i-practice sa tong galingon that we should stay grounded, gudsaya. Right. So, how about naman after calamity? So, recovering emotionally and physically is a process that takes time. It is perfectly normal to experience a wide range of emotions, including fear, anger, or grief. So, for that, to become resilient, you should what? You should focus on your routines. Re-establish small, daily habits like eating at regular times and waking up on a set schedule. This brings a sense of predictability when your environment feels unstable. So dapat balik agi jaya sa imong naanadan nga ulubrahon. Diba? Hindi kay mapadepress kapag ida. So how you are going to stay strong and resilient kung mismo wala mo ginabuligan ang imo kaugalingon.
0: Ikaw malang kita yes. Mo mga ka K5 ang makabulig sa aton kaugalingon. Wala na sa ibang pang tao.
2: Yes. Another is that no limit news overload. So while it is important to stay informed, consuming too much media or graphic imagery of the disaster can increase anxiety. Take breaks from the news.
0: May mga tao gid man ka K5 Sir JJ nga makakita sa mga graphics nga mga picture nagaka-depress or may anxiety attack dayon sila. So i-avoid ta ina nga mga talan-awon sa Facebook no.
2: Yes.
0: By the way, shout out kay Cedric Alteros nga nagatan-aw subong. Shout out kay Charlene Joy Iscala, kay Maria Janelle de la Cruz Buhia, kay Cristel Ann Garcia Nigrido, kag Miliesa La Chica Gador nga naga tanaw subong sa aton nga programa.
2: Yeah, so happy listening. At the same time, don't forget not to share and follow sa aton official FB page that is sa K5 News FM Bacolod. Then another is that now lean on your community. Connect with friends, neighbors, and local support groups. Strong neighborhood networks are the best predictor of how quickly a community heals. So dapat may ginatawag kita nga bayanihan spirit. Alright, so dapat whatever the calamity snow that may come sa atong community, we should stay united as one. Okay, buligan ang dapat buligan.
0: Kagilang mga members ng community, mga ka-K5, reach out man kita once in a while sa aton nga mga resources sa mga taong kaya kinanglanon sa muling. Say for example, may ara ka na extra nga mga bayo, panghatag ina sa mga nasunugan o kung sa mga nabahaan. Kung may ara ka na extra nga pagkaon, hatag ka sa mga gakinahanglanon. No? Kay maabot ang chimpo, kapatigid ako sa ginatawag nga positive karma. No? Buligan ka man sa paabot sa chimpo nga kinanglanon mo ang buli.
2: Okay, and lastly is we have no take care of your body. Okay, so dapat no whatever happens dapat no unahong tagadyaya atipan atong kagalingon. Remember, 'di ba, nga our body is our capital in all things. Okay? So ensure you eat well, hydrate and get plenty of rest. Avoid using alcohol or drugs to cope with distressing feelings.
0: Bo, ang lain na bala kung nagabagyo pa yaw, kung sunog, nagainom ka pa
2: yes, imo. Yes, correct.
0: Oo.
2: Diba? So even though that alcohol or drugs could be considered as gateway drugs, or smoking, I mean, diba, is a gateway drugs. Pero kung saan mo lang ang sitwasyon, unahon mong pag-inaya. Right? So dapat, no, unahon tagdya ang pag-atiman sa aton nga lawas. Now, as this can make long-term recovery much harder, right? So, dapat, no, again, no, in general, whatever the calamities no, that may come to our life, no, let's remember that everything happens for a reason, okay? So, wala naghihatag sa aton ng mga problema or mga circumstances if God knows nga hindi mo ya kaya. That's why you stay always on your ground, focus, diba? Instead of magreklamo kita, embrace that one as a blessing. Diba, katanan ina, may rason nga agakatabo sa aton nga palibot or mismo sa aton nga kaugalingon. Okay.
0: So, next week, mga ka-K5, wala kita sang airing sa inokalidad sa K5 News FM. Bangod nga may ara sang
2: team building
0: ang personnel sang aton nga talatapan. Kaga magabalik kita first Sunday na sang August. So shout out sa aton nga speaker next August si Ma'am Janet Barua sang Antawan Elementary School. Ma'am, kita ay kita sa August. Sorry lang nga nagsalangisag ang aton
2: yeah,
0: nga
2: schedule
0: kay abi ko ang July 25 it's a Sunday gali it's Saturday. Saturday. What I mean is subong tani nga adlaw. Pasensya po.
2: Yes, of course, I would like to shout out man, no, kag i-greet ko man sa belated happy birthday ang pinakatahon, no, pinakanami lawas nga tiya, nga ara sa may Mansilingan. Okay, happy birthday, ante. Wish you, no, good health, stay pretty like me. And of course, no, I would like to greet man advance happy birthday, so of course, diba, sa pinakagwapa ko man na Iloy or Mama, no, Mama Josie, happy birthday. Buwas na yung birthday. Kag of course, birthday. No? Bilit happy birthday man sa akong manghod si June, no, last July 8. Then of course, sa tanan nga may mga birthdays sa mga bulan.
0: No, kay Angelo Rivers.
2: Yes.
0: Oh, happy birthday, Angelo.
2: I think this week, no, ang birthday.
0: No, subong ko nung adlaw.
2: So, happy birthday, Angelo. Wala kita da. Kag of course man, no, sa upod ko man da, sa nag-train right now sa school, no, for the radio broad kay Naga Mark. So, hopefully, see you later.
0: Ang imuya, Sir JJ, ang radio broadcasting team mo ya, kamusta na?
2: They have, we have our training today. So
0: today, sige ka namin.
2: So, nagabaka-baka to sila.
0: So, gabay pang aton sila matistingan ang ilang skill diri sa pag-broadcast sa mga balita sa K5. No, i-invite na sila one time, Sir JJ?
2: Hopefully, sir, if we are already, the ripened na sila.
0: Wow. Kanami isang term, ripened.
2: Oo, dapat hinog na gid. Na kung isabak.
0: Time check, 11:45, no? At 12:45.
2: Yes. Kago first man, we all know nga kita nga tatlo, di ba, we have our mga busy schedules, no? At the same time, we are here because we are what? We are committed. At the same time, it's so, enjoy, di ba, kakalipay kita nga wherein we can able to share, di ba, our knowledge, no, regarding on the topic that nag-discuss matos. So hopefully, sa aming mga suki at palabati, no, hindi ka mo Japon magsawa to support us, to what, no, sa, especially sa aton nga programa diri sa radyo.
1: Okay. So, I would like to add lang kagina, sir, sa ginhambal mo, sir, about sa mental health nga needed tagid nga ESS during sa mga calamities, no, sir. So, kay kung during calamities, hindi lang man siya nga physical lang naton nga mga self and physical lang mga things ang maapektuhan. But of course, ang aton, gud nga mga kaisipan, ang mental. Ang mental.
0: At psychological.
1: Yes, hindi lang na siya mag-stop lang after lang sa calamity. Sometimes, may mga tao, gud nga, after pa mga pila, pa ka months, nga makaginhawa sila balik sa ilang old self or maka
0: tungod kay na traumatized.
1: Na trauma. Oo.
2: That's why, no, ang iban siguro da hindi siya totally ka move on, especially no, for example, bago lang imo balay.
1: Yes.
2: Diba? Tapos
0: nabahaan.
2: Nabahaan, diba? Tapos na ano din wala din din. Okay. So maybe, no, amo na siya ang hindi lang tumalikawan is because, no, of
0: usually
2: the
0: sa
2: trauma.
0: Agriculture sector naton.
1: Yes.
0: Oo. Nagtanom sila yasang mga mais nila kag sa mga talamnon, then after that naanod lang tungod sa baha or pag lupok sang Mount Kanlaon ang asupri nagkalahulog and nagkala pierde ang ila mga tanom.
2: Kag of course, no, kanami gyaya kung ikaw isa ka Pinoy, diba, it makes us proud na bilang Filipino,
0: resilient kid yang Pilipino.
2: Yes. Yeah. So that during in times of what we call na calamities, diba, ang bayanihan spirit, diba,
1: aligay
2: hapon. Despite nga ikaw mismo, no, na salanta ka man, pero, but because it is our innate na siya, diba, we don't think nga, to what, no, nga, wala kagadwa-duwa to help man with your fellow. That makes us, maging proud yung job yung isa ka Pinoy. Okay?
0: Kaga, from our top fan, si Ma'am Janet Barua, ang speaker tab sa Sunday, August, first Sunday of August, no? Good afternoon, everyone. Salamat sa learnings and tips kung paano maging malig-on. Kag preparado sa orasang kalamidad, padayon. Okay, si Ma'am Barua ni resilient man eh.
2: Yes, oo.
0: Kamusta ang bagyo na sa inyo kung mag-abot, Ma'am Janet? Sige, i-comment lang. Sige. And time check, 12:48. And we have barely 15 minutes. Okay. Pwede na ta siguro maka-wrap up siguro. Okay.
2: Yes, sir. Go for it.
0: And sige, dali lang gid. Mr. Joe, ikaw anay.
1: Okay. Lastly na lang, sir, para sa akin, ano na lang, during calamities, we need to focus on what we can control na lang. So sometimes, sa matakang baka ginang, budlayan ta maka-move on, di naman makahambal sa ito, nga isig ka pareho, nga kalimta na lang ang natabo, or ipabayan na lang ang mga bagay nga nadula na, for example, ang mga balay naton and ang mga material things nga important man for us to survive or to live in our lives. But of course, bilang ano mga tao nga may ara pa another day para sa aton, we need to focus on the things nga kabaluta makayata pa masolusyonan. So ano nang buligay ang katanan, and of course aton families we need to check up again, and of course aton nga mga children nga kung kisa hindi pa na sila makaintindi sang mga disaster nga mga matters. But we can train them nga someday
0: at an early age.
1: At an early age, kay at the end of the day nang wala ta kabalo nga sila na lang mabilin. For example, mabilin ta sila sa balay naton nga wala sila upod. So just a little,
0: just in case nga may sunog, at least kabalo sila.
1: Kung din sila makato, ano brownie lang, ay hindi sila makapanik nga maghibe na lang golpe. So it is a matter of knowledge gidya nga mapasan naton sa aton nga mga children.
0: Insakto ina mga ka-K5. Kaga with that no sa amon sa school may ara kami ginatawag namon nga disaster risk reduction office nga kun sa diin amo ina siya naga-train sa kabataan. May ara kita red alert team Sir JJ kun sa diin na-train nato ng kabataan naton sang resilience about disasters. Along that line may ara kami sa Murcia contest on vehicular accident patient extrication, bandaging and splinting, and more on medical. And I wish good luck sa team, sa Rescue Recon Youth Team ni Miss Jam, nga kung saan din siyang advisor. Kagagabay pa, you can bring home the bacon. Kagood luck man kay partner Edward Sayusa sa iya team. Partner, may the best unit win. I know you are listening and you are watching now.
2: Yes. First, I would like to ano lang to kamusta my sister there in Dumaguete. She is alone, 'di ba? So, hopefully no gatadlong lang diya. Okay? So, we miss you na. Right? Then of course, I would like to add on lang no, it's a general concept no about on becoming, kung paano kita maging resilient. Okay, so quoted from Mayo Clinic staff. So when something goes wrong, do you tend to bounce back or fall apart? So when you have resilience, you harness the inner strength that helps you rebound from a setback or a challenge, such as a job loss, an illness, a disaster, or a loved one's death. So if you lack resilience, you might get stuck on problems or feel like a victim. You might feel burdened or turn to ways to cope that aren't healthy, such as drug or alcohol use, eating disorders, or risky behaviors. Okay. So dapat no whatever again no sa aton nga mga suking pamati no sa mga parents no sa aton nga mga students no, again whatever the disasters no, that may come in our life, remember no nga ikaw lang gyudya ang makabulig kung paano maging strong, di ba, paano magbangon liwat, at the same time kag paano mo siya i-leave your past. Diba? And that past no will become your what? Will become your strength as you continue your journey in life. So, hindi magkabalaka, tanan, i-pray, iluhod sa Ginoo, because everything happens for a reason.
0: Mangin malig-on, mangin yes. Mabakod.
2: Maging maisog.
0: Yes, sa pag-abot sa disaster. As we end today's episode, remember that resilience, ang pagkamalig-on o ang pagkamabakod, is not measured by how many disaster we face, but by how prepared we are before they happen, and how united we remain after the disasters happen. Preparedness begins with each one of us sa aton mga panimalay, sa aton eskwelahan, sa aton nga mga workplaces, sa aton ginaobrahan, kag sa aton komunidad. May kada emergency kit prepared, dapat may ara kita nga drill nga gina-intrahan. Sa nahambal na, magtanom kita sa mga kahoy. And every life-saving skill learned brings us one step closer to a safer and stronger Philippines. This is Edukalidad sa K5 News FM, reminding everyone that preparedness saves lives. Resilience builds nations. And together we can create a safer future for all. And I would like to thank Sir JP Generoso for this opportunity given to me nga nangin co-host sa Edukalidad sa K5 News FM. Salamat kay Sir Roots for giving me the opportunity for the guidance. For CEO Rabel Oy for allowing us to be with the the team. Salamat Sir JJ, salamat Miss Erjoy, and to partner Edward Sayusa, salamat din sa inyo. This is K5, the brain of the Edukalidad. Saluting you all. Good luck and have a nice day. Goodbye.
2: And of course, no, K5 Sir J, think the resilience like a sponge. When a sponge is squeezed, it changes shape and loses its water. However, as soon as the pressure stops, it instantly bounces back to its normal shape. Just like the sponge, you can endure heavy pressure without losing who are inside. So resilience means facing a tough situation, feeling the hurt, and choosing to keep moving forward anyway. This is Sir JJ saying, Edukasyon ang solusyon.
1: Of course, resilience really starts within us. We cannot really control the things that might happen, or really can't control disaster that might strike us. But of course, we can control and how to face those situations and be knowledgeable about and how to make ourselves secure, and of course, the people that surrounds us. This is RJ P. Abelardo. Naghambal, hindi tayo nagwapa, nag-artista, ang iba ng Gama Extra.
0: And this is Teacher Herschel Galang, ang naghambal, lamang ang may alam.
2: Thank you so much, Edukalidad sa radyo, and happy Sunday to us all.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimula? Kalaman ang kabihan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Happy
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
27: let's go with the flow.
28: Man, kita mo bang nakikita ko?
29: Oo nga, kitang-kita.
30: Ganado kaya malusog.
29: Kitang-kita.
30: Timbang ay mabigat.
31: Mula batok hanggang tigke.
29: Kitang-kita.
32: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
31: May kontrabaho formula pa.
33: Walang amoy.
29: Kitang-kita.
30: Ang pangarap ng pamilya.
32: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
34: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
36: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
37: D3
1: payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Channel

I mean, whenever this incident arises. So, sa subong hapon, pagatalakayon natin ang mga issues and the causes kun nga nagakatabo ini nga mga school violence. Kag also, we will be providing tips for the students, the parents, and also the teachers nga makabulig para makahatag sang safe place sa aton nga mga estudyante para mag-learn and para magtuon. So sa aton nga napanilagan sa mga balita sa subong, no, this school related violence starts with the issue, which is bullying. So bullying is not really a good thing in any institution, but we can't deny the fact that nagakatabo din ini siya, no. So sa subong nga hapon, ano bala ang mahatag natin nga tips? Because police officers alone, as I mentioned a while ago, is not capable of stopping this violence. We need the help of the teachers, the parents, and also the student themselves. So, ang mga gakakwangid natin subong is bullying, first igna, ang pagdala sang armas sa eskwelahan. During these operations, no, sa aton nga mga schools, may mga na-confiscate kita ng mga deadly weapons, sundang, and sometimes kung ano-ano pang klase sa mga armas nga intended para manakit or mag-cause ng violence. And recently, as we are all aware of, there are some bomb threats that happened in some school vicinities here in Negros Occidental. So, ano bala ang aton nga mahimo para dire? First things first, ang aton pagatagaan sang mga tips with regards to these incidents are the parents, because everything starts at home. So, as a parent, ano bala ang aton nga mahimo para makabulig to stop this violence and promote safer place to learn para sa aton nga mga students? First things first, we will start with our children's. Ano ba lang mang dapat natin himuon? So first, inspection sang aton nga ay sang mga bags sang aton nga mga estudyante. Let us check kung ano ba lang ang dala nila sa eskwelahan. Supposed to be, those are school supplies, books, and any tools for learning. Kung may dala sila nga mga lighter, weapons of any kind, or anything nga hindi man lang makabulig sa ilang nga pagtuon, let us put that aside. Let us only allow them to bring things that could help in their learning. And also, as a parents, istoryahon taman adlaw-adlaw ang aton nga mga students. Kung kamusta ba lang ilang pag-eskwila, kung kamusta sila sa eskwilahan, para mapunggan taman ang kung may mga malain man kayo nga kinutuyo or gakatabo, no. If they're victims of bullying, talk to them. If they're the one who's doing the bullying themselves, let us explain, let us be a role model, let us talk to them, let them, I mean, ipabalonta sila kung ano ang mga malain kag maayo. Also, bantayan naton ang ilang cell phones and social media accounts. 70% subong sang bullying and school-related violence starts online. Ano ba lang mga ginapost nila? Or is there anything that is posted online against them nga makatrigger sa ginatawag nga violence? And also, let us coordinate with their teachers. Let's work together with them. Kinanglan naton nga makipag-communicate also with the advisor, with the school heads, kag sa mga teachers nila. Kung ano bala ang ilang situation sa bung sa schools, are they having a hard time with their classmate, with their lessons, or anything. And also, maging role model sa aton panimalay. Because kung ano ang

Also sa ato nga mga kaupdanan nga mga police officers nga nagakadak duty subong nga hapon, mayong hapon sa inyo tanan. Kag sa akon nga mga kaupdanan dira sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company mayong hapon.

Okay, and Sir Leonardo Relos, mayong hapon man sa imo, sir. And Mr. Felix Sequoia Jr., sir, mayong hapon. And also, since we are in the topic of bullying, let me add these warning signs sa aton nga mga estudyante para as early as possible makita naton ang any possible occurrence ng school related violence, no? So sa aton nga mga estudyante, usually those victims of bullying, may mga pilas sila, and sometimes emotionally disturbed or emotionally unstable ang aton nga mga victims, no? So isa ina sa mga signs nga dapat naton nga pagbantayan to avoid any violent confrontation between the two students.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa diabetes. DTX 500.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si mo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka, nga makontras mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pabaskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
3: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
2: special forces,
3: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
2: Correct.
3: Pero ining natural killer cells hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
2: Correct.
3: Kita mo kung ano ka importante si D3 Bio. Kung lantaw na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantoonan niya, pamatcho na niya mga kagaw, kag ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante naka D3 Bio ka nga daan.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
2: Mangabot ka. Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepatsyunta ka, hami. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyun niya na. Even nga girebuild nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sang ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
3: ato na the ninja of your immune system.
2: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
3: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3 Bio? May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto kakay kuan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
2: Correct.
3: Ina kung nakainom ka D3 Bio. So kung lantawan mo, ang D3 Bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
2: Correct.
3: Para maprotektahan against sining gitawag mga reading cells.
5: Correct. Oh, D3 Bio ka na.
3: D3 Bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abinin mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
5: Pwede ka tapit ka.
3: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
5: Correct.
3: Ang imong D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. If for problema, kung gida nga akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mga buti ka.
0: D3 Bio. Health News.
6: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: hindi ako
1: mic check
0: nang para sa sarili lamang.
1: Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Kag kung sa diin ga kalabot ang aton programa, oras naton bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:04 sang hapon. Domingo nga adlaw bulan sang Hulyo tuig 2026. Maayong hapon sa aton nga 61 ka barangay sakop sa siyudad sang Bacolod. Maayong hapon kaya Ma'am Tony Brillas, good afternoon ka K5. Ang aton nga early birds kag amuman kay Ma'am Romila Sumatra. Good afternoon DJ.

Kagantis kita magsugod mga ka-K5, maga tamyaw ako dana isang dungganon nga taho sa nga Philippine Army. Ilabi na gid sa Commander sa 303rd Infantry Brigade nga ginapangunahan ni Brigadier General Ted B. Dumusmog. Sir, good afternoon, sir. Kag amuman sa atin nga Brigade Executive Officer nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Janice D.S. Asusina. Kag-amuman sa atong brigade CMO officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco. Sir, maayong hapon, sir. Kag-indi taman pagkalipatan ang atong 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Rio Ranilo Malinao. Sir, good afternoon, sir. Kag-sa aton nga 79th IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Kagamuman mga ka-K5 sa aton nga 62nd IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Hindi taman pagkalipatan mga ka-K5 ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villaruel III. Sir, good afternoon, sir. Kag-amuman mga ka-K5 ang tatay sang aton nga second Civil Catalyzer Company nga ginapangunahan naman ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, good afternoon, sir. Kag-amuman ang aton nga Executive Officer sang Peacemaker Battalion nga nakabase sa Ligones, Iloilo nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca. Sir, maayong hapon, sir. Kagmaayong hapon kay Sir Leonardo Rilios. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Daw ginatuyo ako mga ka-K5, ah. Oras na siguro mga ka-K5 na nga mag-inom kita dana isang DTX coffee mix. No, kaga para nga mabaskog ang aton nga panghuna-huna, mangbaskog ang aton nga panglawason. Kaga sa tanan nga wala nagakape. Testingan ta kagasulayan ining DTX Coffee Mix. Healthy na, kaga syempre makabugtaw pa kita sa kamaturan.

And for today's motto, mga ka-K5, take the risk or lose the chance, or take the risk or do nothing. Pili lang kita da, mga ka-K5. It's either we take the risk, it's either we failed or we win. Kung ma-failed kita, then make it a lesson. Kung madaog naman kita, we should be grateful and humble ourselves. Take the risk kita subong para may kwaon kita nga maayo nga bunga in the future. O kuna, mapawala kita subong, mawaldas there, waldas here kita subong para nga gutom kita in the future. So mapili lang kita da, mga ka-K5. Pilipino ako, puso't isip ko'y ganyan. Taking a risk or staying still hasta san o kita nga hasta dira lang kita, mga ka-K5. So kinahanglan gid nga maguha kita sa aton nga shell kaga become the better version of ourselves. Right, mga ka-K5? Good afternoon, DJ, watching live from Barangay Daan Banwa, Sityo Katali, Sir Migo Ton Gasataya Brillas family, thank you so much. Yes, maayong hapon sa tanan nga Brillas family sa Barangay Katali. Sakop asang Kabankalan City. Maayong hapon, ma'am. Watching live, Barangay Tampalon, Kabankalan. Tambyaw ko lang akon anak, Ace Hasris Sidayon. From Ma'am Maylin Joy M. Sidayon. Ginatambyaw man ni Ma'am Maylin Joy M. Sidayon na si Ma'am Elmarie Dine. Kagaamo man si Maribel Teodoro. Nong Rodrigo Teodoro kag si Sir Ray Sendico. Sa aton nga mga listeners sa radio stations naton, no, ginatamyaw kamo sang inyo nga pinalangga sa kabuhi. Tani ga pamati kamo dira sa aton nga radio stations kag maayong hapon sa tanan. Amo man kay Sir Gervin Surunyo. Good afternoon, sir.

rin ini para sa tanan civilian na Philippine Army, kaga sa tanan nga government agencies, kaga sa bata, tigulang, open gid ini para sa tanan ng aton nga fundran. Ang ilang registration ara gihapon, kaga for more information mga ka K5 no, kaga para sa reliable links sang aton nga fundran, Masaligan Fundran, please kadto lang kamo sa Facebook page nila nga 79 Infantry Masaligan Battalion 3rd ID Philippine Army para sa madamo pa nga impormasyon kag para man sa ilang link sa ilang registration. Magulang ko. Sa liwat mga ka K5, mag-inopdanay kita ka magkita ay sa Masaligan Fundran 2026. Ikaw ang tahanan ng Maayong hapon, Ma'am Arikudiga, monitor sa Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. From Sir Gervin Soronio. Na ikaw ay Maayong hapon, Ma'am, pa-shoutout sa taga-barangay Binubuhan Family Irida. From Sir Radio Leo Art. Baw ka nami sa nga pangalan ni Sir, no? Radio Leo Art. Pangalan pa lang mga ka-K5 ni Sir Radio daw ka art na gid siya, no? Daw ka sining. Kanami pamatian. Bayan, susundin ko ang batas na Kagumaayong hapon sa tanan naton nga suki nga tigpalamati, please do not forget to follow, to share sang aton nga programa sa sini nga hapon. Live kita nga makita kag mabatian sa aton nga Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5. Kagasatanan naton nga mga security guards diri sa sakop sang Bacolod City nga nagapamati sang aton programa. Nagalabay ako sa Ayala kag kung sa diin pa diri nga mga merkado sang Bacolod. Gakabatian ko gid nga nagapamati sila sang K5 News FM. Salamat gid sa pagpamati sang aton nga programa. Kagamuman sa mga tricycle drivers nga ginhimo ninyo nga pagpamukaw ang aton nga programa, ginhimo ninyo nga amo ang inyong alarm clock ang aton nga programa. So maayong hapon kag madamo gid nga salamat sa pagsuporta sang aton nga programa. We are listening sa Tabor de la Castellana nagapamati while nagaubra. From Ma'am Marilo Jurado Antoniega. Yes ma'am no? Mamati lang kita sang radyo, sang radio stations naton ilabi na gid samtang nagaubra kay isa ina sa mga rason mang ma'am no nga hindi magsulod ang problema sa aton nga utok kay nagapamati kita sang radio o kung nagapamati kita sa music kay kabudlay kung malinong ang aton nga palibot samtang nagaisahanon kita sa kabuhi, kabudlay kung wala kita sang may ginaistorya kay base kung ano na kung ano na lang ang nagasulod sa aton nga utok, kung ano na lang mga problema nga kinahanglan naton sulbaron nga hindi madasig masulbar. So zaliwat mga ka K5 no, hindi naton pagproblemahon ang bagay nga kahibalo kita nga problema. Babay, ilang dadanay and go with the flow kag ipangamuyo lang na natin mga ka K5. Happy birthday sa akon hinablos taga Sipalay City, Negros Occidental. Happy birthday from Sir Gervin Soronio man gihapon. Ang aton nga active listener, active commentor kag after active follower si Sir Gervin. Maayong hapon, sir. Lahi kayo manggi. Kaga mayong mga ka K5 no, kung makita nyo daw kahagard sa akon, pasensya hilang akon nga itsura danay subong mga ka K5 kay halin pa ako sa bloodletting activity. So daw nalapyo ko daw, ginatuyo ako pero kay tungod nakakita ko na kag nabatian ang akon nga mga commenters ti da nakabulig kamo kag nakabugtaw ako mga ka K5. Kag oras naton mga ka K5, alas 2:15 na kita sang hapon, magakadto na kita sa aton nga tupiko. Pag-estrihan ta subong mga ka K5 kag i-welcome. Ta subong ang bag-o naman niya nga commander sang 3rd Infantry Division of Philippine Army kag pagpasalamat sa aton nga retiring leader sang 3rd

Ginabi-abi sang 3rd Infantry Spearhead Division na sang Philippine Army ang aton o kunang ilang commander sa tion sang change of command ceremony. Sang Miyerkules, July 15, sinila mga tuig mga ka-K5 sa 3rd ID Grandstand, Camp Macario B. Peralta Jr., Hamindan, Capiz.

Si Brigadier General Joey A. Escanillas ang nag-assume sang command sang 3rd ID halin kay Major General Michael G. Samson sa isa ka seremonya nga ginpangunahan naman sang Commanding General sang Philippine Army nga ginapangunahan ni Lieutenant General Antonio G. Navarrete. Si Brigadier General Escanillas mga ka-K5 ang nagserbe bilang Assistant Division Commander sa 3rd Infantry Division Philippine Army nga nagbulos siya kaya Major General Samson nga nagaritiro pagkatapos ang 39 katuig nga dedikado kagadong ganon nga serbisyo sa kasundaluhan kagamumana sa pungsod.

isa ka testimonial parade and review ang gidhiwat bilang pagpadungog kay Major General Samson nga nagakilala sang iya huwaran nga pagpanguna kag hamili nga mga kontribusyon sa Spearhead Troopers. Si Amgen Samson mga ka-K5 nagapabutyag man sa iya nga pagpasalamat sa tanan nga mga Spearhead Troopers, mga lokal nga gobyerno, mga ahensya sa pagpatuman sang kasuguan. Mga kaupod nga mga stakeholders, mga organisasyon sang katilingban sibil kag mga tumandok nga mga komunidad nga naging kabahin sang iya panglakato na bilang commander sang 3rd ID. Pilipinas na. Ang buluhato nagpadayon hindi bangod ang isa ka commander nagpabilin, kundi bangod madamo nga mga tinagipusoon nga may komitido ang padayon nga nagahatag sang misyon nga may tinagipusoon. Siyempre kahibalo kita mga ka-K5 no, nga hindi ini mabuhat sang soldiers alone. Dako man ang pagpasalamat naton sa mga partner stakeholders naton, sa mga partner government agencies, labi na gid ang aton nga K5 nga yara man didto ang presensya nila para nga makita ang change of command sang aton nga bag-o nga commander sang 3rd Infantry Division na Philippine Army kag madamo pa nga mga dungganon nga tao sang Negros Occidental kag sang Panay kag sang Iloilo nga yara didto ang ilang mga presensya kag inatanan sila mga ka K5 ginapasalamatan tana kag ginatagaan na sing dungganon nga yuhom sa aton nga mga tagipusoon. Kaya hindi tungod sa ilang mga ka-K5 hindi mag-success ang aton nga kasundaluhan sa mga kaganapan sang aton nga mga military operations. Ila binagid no? Sa mga aktibidades sang aton nga mga kasundaluhan nga mayara singa paghatag nga kamaayuhan kagaservisyo sa aton nga mga pumuluyo. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahi. Samtang sa laing bahin naman mga ka-K5, isa kabugalon nga miyembro sang Philippine Military Academy, maalab class of 1993, si Brigadier General Iscanillas. Para sa bayan. Amo ang bagong commander naman sang 3rd ID. Manan. Nagpanumpa nga pangunahan ang division nga may integridad, kaluoy kag professionalismo. Samtang ginpabaskog ang kolaborasyon sa mga ahensya sang gobyerno, mga unit sang gobyernong lokal kag mga komunidad.

Ang pagpahamtang ni Brigadier General Is Canillas bilang bagong 3rd ID Commander nga gintambungan sa mga yabing opisyales sa division, enlisted personnel, civilian human resources, stakeholders, pamilya kag mga abyan, nagamarka sang bag-ong kapitulyo para sa Spearhead Division. Samtang padayon ini nga nagahatag si nga seguridad paghiusa kagapagpasanyog sang pagbinuligay sa aton nga mga komunidad. Kagamuman mga ka-K5 nagasakdak ini sang mandato sa pag-alagad kag pag-alagad sa mga tao kaga pumuluyo sa western kaga isla sang Negros Island region. Ma'am, shout out ko sa akon bata dira sa Tampalon. Si Ram Marjun kag pari Tiloy kag Tuto Mikoy ni Inday Muka kag Utol Arnor Brillas. Kag amuman si Bong Brillas kag Edi Gasata ni Jenny Linas. Elmer Linas watching live from Barangay Daan Banwa City Katali. Sir Migo Ton, Gasataya Brillas, family, thank you so much. Mga kaabyanan, tada, no? Sa Barangay Tampalon, ginapanawagan ka, gina-shoutout ka mo diri ni Ma'am Brillas. Maayong hapon sa inyong atanan. Kag magakadto naman kita mga ka-K5 sa aton nga balitang mandirigma. Kung sa diin ang aton nga 79th IB facilitates distribution of financial assistance to former para sa aton nga mga friend rescued. Anam ka mga friend rescued naton ang matagumpay na nagtapos sa Citizen Armed Force Geographical Unit. Na

So mga K-5, dako ang bulig sang aton nga pagpanghatag naton sa nga distribution of financial assistance sa aton nga mga friend rescued. Kay isa ini ka pamatuon mga ka-K-5 nga para sa aton nga mga friend rescued nga hindi pa ulihi ang tanan. Ngayara ang gobyerno nga nagabaton sa ila kagapagatagaan sila si nga madamo nga chances. Pero hindi ini pang promote mga ka-K-5 ha. Isa lamang ini ka-awareness mga ka-K-5 nga kung ang Ginoo gani nagapatawad kita paayhan. So sino kita mga ka-K-5 para hindi magpatawad sa aton mga taho nga naintuan lamang sang sala nga ideolohiya. Always tagid iparemind ang aton kaugalingon nga hindi rason ang kaakig naton sa isig naton kataho, hindi rason ang kapigaduhon, hindi rason kung ano man ang ginabatsyag naton para magpadala kita nga magsulod kita sa isa ka organisasyon nga wala man nasing maayo nga padaganatan naton sa isa ka adlaw. Ang aton nga 79th IB nga nagpatigayon sang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa aton nga mga friend rescue diri sa Bacolod City sa nga July 16. Ginpatigayon sang 79th IB Masaligan Battalion ay itataya Pilipinas na ang pagpanagtag sang bulig pinansyal kag food packs sa aton nga 16 ka mga friend rescue diri sa Negros Occidental. Ang aktibidad ginpangunahan ni Honorable Eugenio C. V. Lacson, gobernador sang Negros Occidental, kaupod man si Ms. Chiki Gonzales, RSW Provincial Social Welfare Officer. Ang tagsa ka benepisyo nakabaton na sang financial assistance kag food packs bilang kabahin sang padayon nga commitment sang Provincial Government of Negros Occidental nga suportahan ang reintegration, recovery kag welfare sa mga friend rescued naton. Kaga syempre mga ka-K-5 para sa aton nga mga kauturan pagid nga yara sa kabukiran, no? Kay kahibalo kita mga ka-K-5 nga live kita nga nagaprograma sa aton nga radio stations. Ti basic pa lang nagapamati dira ang aton nga mga kauturan nga yara sa kabukiran nga nagauyat asing hindi legal nga mga kagamitan sang aton nga mga kasundaluhan. Padayon kamo namon nga ginapanawagan kaga syempre, no? Ginapainchindi namon sa inyo nga kung magsungka kamo sa gobyerno ang utos ng Diyos sa pinto hindi kamo namon pagpabayan. Of course ang inyo siguridad amo ang una namon nga paminsaron. Madamo asang mga reintegration programs, mga programa ang aton nga gobyerno para sa inyo. Ilabi na gidira ang amnestia. Kung sa diin mga ka-K-5 nga tagaan na sila sing legal nga kapatawaran despite asing ilang nga mga naubra nga mga sala. Mayara kita sa ginatawag naton nga reintegration program. Kung gusto naton mag-ubra sing aton nga bago nga pala nga buhian. Magpatindog kita sang baboyan, sang manukan, mga sari-sari store mga ka-K-5. Siyempre yara ang reintegration program para tagaan kamusang suporta. Kag-amuman na ang reintegration assistant nga ginahatag sang aton nga gobyerno para sa inyo. Mayara man kita mga ka-K-5 sa ginatawag naton nga immediate assistance kung sa diin ginahatag sa aton nga mga kauturan nga friend rescued nga kung nga nagakinahanglan sila sang financial nga bulig para sa ilang pang-medical, pang-bakal nila sang ilang mga kinahanglanon, ilabi na gid ang mga kinahanglanon nga mga ang needs gid mga ka-K-5 no hindi kay once lamang. So mayara kita nga immediate assistance para dira. May ara man kita nga bulig halin sa alternative learning system naton para sa aton nga mga kauturan nga gusto magbalik sa pag-eskwela.
Kay kahibalo kita mga ka-K5 nga importante gid ang edukasyon sa aton nga mga, hindi lamang sa aton nga mga kabataan, no? Kundi para sa aton, importante gid ang edukasyon. Kag importante man mga ka-K5 nga gamito naton sing maayo ang aton nga edukasyon. Hindi lamang kay naga-eskwela, ikaw naka-eskwela, ikaw naka-graduate, ikaw congratulations. Dapat yung mga ka-K5 nga gamiton tagid ang aton nga edukasyon sing maayo. Kinahanglan nga may maayo kita nga palaabuton. Kinahanglan nga kahibalo kita kung ano ang tama kag ano ang mali. Kinahanglan nga may respeto kita, may GMRC kita sa kaugalingon naton kaga respeto man sa iban nga tao. Kaga syempre mga ka-K5, no? Kung may respeto kita sa aton nga kaugalingon, hindi kita basta-basta magpa-impluwensya sa mga taho nga may ara nga lain nga huyup sang hangin mga ka-K5, no? Nga basta-basta na lang kita dalon sa bukid kaya maghambal nga ma-unwind ko, no? Pero galito na recruit na sang isa ka organisasyon nga hindi dapat. Payag na ikaw ay maaglahi kahit dugo ang maging sukli. So sa liwat mga ka-K5, sa mga kabataan natin nga nagapamati, kasayang sang inyong iniskwilahan, kasayang sang inyong edukasyon kung makakadto ka mo sa isa ka-organisasyon nga wala gid maayong pagadangatan sang inyong buhas damlag. So maghalong kita sa aton nga kilalanon nga mga tawo, mag-observe gid kita sa kung ano ang mga gakalatabo sa aton palibot kay para sa aton nga awareness, kag syempre hindi naman kita bata, no, nga bibibihon pagid. So kinahanglan kita nga mapukaw na sa kung ano ang gakalatabo sa aton nga palibot, sa kung ano na ang dapat naton nga maging aware. Kay asta sano kita mapabibibaby mga ka-K5, asta sano kita nga mapawala lang sa kung ano mga gakalatabo sa palibot naton. Ay,

0: Kag oras naton mga ka K5 alas 2:33 na kita sang hapon para sa aton nga mga suki nga tigpalamati kag suki nga tigtan-aw. Standby lang kita danay kay maga commercial break kita sing hindi madugay kag magabalik man kita after sang aton nga commercial break. Madamo gid nga salamat.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdimulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
23: Mal, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang

0: Elite Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo palas ang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: sa puso't diwa.
1: Oras natin mga ka-gay 5, alas 2:45 na kita sang hapon. Kaga magabalik naman kita sa aton nga programa.
0: Pinas na aking bansa.
1: Happy birthday, gali sa tanan nga naga-birthday. Kaga naga-celebrar sang ilang nga birthday. Ilabinagid sa akon nga partner nga si Sergeant Subong. Happy birthday, sir. Kamusta tada, sir? Ahay, sana ka mabalik, Sir Subong man. Kay daw very bored, dam nagid kung ikaw lang isa ang nagaradyo. Dapat tani na may partner ko diri galing kay. Siyempre, kay tungod nga madamo kita yasing mission. Kaga to be accomplished nga mga mission yara kaya sa imo ya sa iban nga lugar. Kamusta tada, sir? Balik na di, sir. Kay maradyo tayo duwa, sir. Stay pogi, stay humble, kag stay funny lang, sir. Kaya mo ginaya nga gustong-gusto sang aton nga mga kababaihan. Now, sus.
2: Na, binay iray, hindi ako maghahangad ng para sa...
1: Padayon, sir, sa paghatag sing kalipayan ng kaga servisyo, no? Nga may dedikasyon sa aton nga mga pumuluyo. Maayong hapon kay Ma'am Emmanuel Buenafe.
0: Sa salita at sa...
1: Maayong hapon, Ma'am.

0: Kagapagabalikan natin mga ka-K5 ang aton nga ginaistoryahan kagina kung sa diin nagpabugtaw kita. Singa damdamin kaginapukaw nato ng aton nga mga kabataan nga tani hindi lang sila maintuan singa sala nga ideolohiya sang pihak nga organisasyon. Para sa bayan, kagkaroon mga ka-K5, no, ginagahatag ako sang impormasyon sa inyo para si mga para sa mga programa nga ginahatag sang aton nga gobyerno para sa aton nga mga friend rescued. Kaga syempre pagabalikan naton mga ka-K5 ang aton nga balitang mandirigma kagina kung sa diin ang aton nga anom ka friend rescued naton ang nagapatigayon kung sa diin nag-graduate sila sa ilang ka-training. Anim na mga friend rescued ang matagumpayan na nagtapos ng Citizen Armed Force Geographical Unit CAFGO Active Auxiliary KAA Training. Bilang patunay ng kanilang panibagong buhay at pagpili sa landas ng kapayapaan. Sa mga pumuluyo naton nga nag-aabi-abi dira nung CAFGO lang na sila yo. CAFGO lang na sila ya. Hindi na ya sila mga ka-K5 CAFGO lang. Dako ang bulig sang aton nga mga CAFGO ilabi na gid sa aton nga mga kasundaluhan sa paghatag asing successful nga mga aktibidades sa sulod kagasaguha sang kampo military. Hindi nyo na sila mga ka-K5 makita sa guwas, no, pero makita nyo na sila nga nagaubra kaga nagabulig sa aton nga mga kasundaluhan. Kagamuman nga nagahatag kasi nga kalinong kagsiguridad sang aton nga mga pumuluyo sa nagasari-sari nga kalugaran sa kabukiran, ilabi na gid sa kabukiran sang Himamaylan, sa Kabankalan, kaga syempre diri man no sa siot-siot nga barangay diri sa Bacolod. Sa tulong ng 94th IB Mandirigma Batalyon at mga katuwang na ahensya nang pamahalaan naging posible ang kanilang pagbabagong buhay at paglilingkod sa bayan na bilang mga CAFGO Active Auxiliary. So tani mga ka-K5 nung ining mga CAFGO naton nga halina sa aton nga friend rescued naton kabay pa nga tagipusoon ini kaga kabay pa mga ka-K5 nung magsirbi ini nga pang-open sa pihak pagid sa iban pagid nga mga miyembro nila nga para magsungka na kaga magapili isang dalan nga malinong para sa ilang buhas damlag. Oras nato mga ka-K5 alas 2:50 na kita. Siyempre mga ka-K5 hindi taman pagkalipatan ang aton nga aktibidades nga kapleds o community awareness, peace, law enforcement and development support nga ginabuhat gihapon sang aton nga mga kasundaluhan sang 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion sa 1st Company, sa 2nd Company kag sa 3rd Company wala inauntat mga ka-K5 continuous ina ang aton nga community awareness sa aton nga mga pumuluyo hindi lamang community awareness kundi isa ka programa kung sa diin nga matagaan sing reminders matagaan sa mga knowledge ang aton nga mga ginikanan ng aton nga mga kabataan sa kung ano ang dapat nga maparemind nila sa ilang kaugalingon. Kikahibalo kita mga ka-K5 nga tungod sa kasakuon sa kabisihin at kabisuhon naton sa matag-adlaw nga tanan. No, nagkakalipatan na naton kung ano ang insakto ka kung ano ang sala. So, yara ang aton nga kapleds para matagaan ka musang mga impormasyon. Ilabi na gid ang impormasyon sa West Philippine Sea karon nga nag-10th year anniversary kita sa pagkadaog sa nga West Philippine Sea nga aton gid inaya sa Pilipinas. Apang ang problema galing dira mga ka-K5 kay ang isa ka lugar, ikon isa ka bansa nag istorya gihapon nga ila kuno ang West Philippine Sea nga imbis nga aton ina kaga nagdaog na gidgani ya kita. So hindi kita ya magpapirdi mga ka-K5 kay kahibalo kita nga aton gid naya ang West Philippine Sea, aton gid naya buhas damlag, aton gid naya subong dason kaga para naman sa aton nga mga masunod nga henerasyon. Kaga syempre mga ka-K5 ang aton nga 94th IB na nga nagapadayon sang ilang mga serbisyo karaban sa mga bulubundukin nga barangay dira sa Himamaylan kaga sa Kabankalan. Hindi ako maghahangat ng parsa. Serbisyo karaban mga ka-K5 nga makabulig sa tanan. Ilabi na gid sa kung makabulig sa mga persona nga nagamasakit. No, kamayara dira si nga mga medical check-ups nga libre. Mayara makabulig man sa mga pumuluyo natun nga gapangita sa nga trabaho. Kaga syempre dako ang bulig sini mga K5 para ma-access naton ang mga serbisyo nga hapos kaga mas easy para sa aton. Maayong hapon ma'am, Tamayaw lang family Untal kaga sis Karsang Abilio Compound Barangay 7 Magalyon from Leonard Untal. Kag alas 2:53 na kita mga ka-K5 asta diri lang kita danay no. Magkita ay naman kita sa daso naman nga Domingo. Madamo gid nga salamat mga ka-K5 sa liwat. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army, kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya. Sang tanan, kag sang individual, ako ang inyo lubos nga alagad, private celestial. Madamo gid nga salamat mga ka-K5, kag sa tanan naton nga suki, nga tigpalamati, kag tigtanaw. God bless everybody, kag happy Sunday.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Dila na lang subong imo sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi, ng mga patsis sa mga tonsils,
3: mm-hmm.
5: nagapaos, the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kagalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
3: Mm-hmm.
5: Kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
3: Mm-hmm.
5: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
5: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days.
5: Mm.
3: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
3: Mm.
5: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
3: mm-hmm.
5: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
3: Mm.
5: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
3: Mm-hmm.
5: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
3: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag Mighty C kung may ginabatsyag na may problema na no. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang ito ag hubag bisan pagani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
1: TGX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Kila tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
1: TGX 500.
3: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
3: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ng DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
6: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
3: Sa kadlaw ka pila ka mag-inom?
6: Sa DTX 500? Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
1: siya. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
8: Hello mga kasubidores and welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sal Martigala. Well, this time, storyahan ta ang paano magpreparar bala sa Negros Power kung may bagyo, kag kita man mga konsumidores sa ating malay, paano kita makapreparar kag makabulig man hinali nga may power interruption sa ato na panimalay sa Negros Power. Well, nadunduman, naligad nga tuig si bagyong Tino gidni no ang naka-apekto sa ato. Now, ano ihan ang preparasyon ni Negros Power para hindi na maliwat pa ang natabo sa naligad nga typhoon. Kaupod naton si Engineer Edwin Muntimayor. Hi Engineer, kamusta?
9: Ah, okay lang. Mayong aga sa tanan nga nangga pamati subong kag ari naman kami. So subong nga bulan sa October tigululan na no. So amo ni nga mga time nga may mga bagyo nga gasulod sa Philippines. So tiperahan ta ni no para nga kun may matabo gid man ready kita tanan no.
8: Mm-hmm. Well, engineer, ano ang ginobra natin Subong para makapipara sa bagyo?
9: Ang bagyo, Subong, may announce na pag-asa nga masulod, pero doon medyo lapaw sa dyutay. But may mga time nga medyo baskog ang ulan, may hangin nga dyutay. So, wala kami sinagatang kumpiyansa, no? Ang amon nga sa system operation 24/7 nagamonitor sang whereabouts ang mga interruption pati weather na monitor namo na kung di na blang bagyo ano blang pastada may signal ta dayo kun wala no so may mga team kami nga on standby no gina standby mo 24/7 on call in case nga may baskog nga hangin o kung may mga baskog nga ulan matupa so ginatawagan mo nung time sila no sa aton nga response team naton nga lineman kag mga line team naton on call na 24/7 so mo nang preparasyon namon kag before nga mag-strike ang bagyo may ga crew kami nagaliyong sang linya nalantaw namon ang linya kun bala may mga linya pada ang may mga lapit sa kahoy nga in case nga manghangin maigo so gina-clear na muna tanan no hindi lang subong ginalantaw namon. Everyday, may mga clearing team kami nga nagalibot. Mm-hmm. Gina-clear na kami niya. Pero nalibot na muna, sunuabi, tigululan, subong, dasig magtubo ang kahoy. Mm-hmm. So, basi bila may naagya na clearing, tapos nagtubo na malibat, nung nalantaw na muna nga, in case may mga hangin, katudo, hindi maigo ang linya sa Nicholas Power.
8: Okay. Well, sa mga konsumidores naman, ang pinaka-importante nga ila, himuon, preparasyon sa bagyo sa ila panimalay.
9: Well, sa mga konsumidiros naman nga sa balay nila, number one, in case nga may mga kapadulong nga bagyo, number one, piparara ka mo sa inyong mga emergency light, inyong kung generator ka mo, tungungan nyo generator nyo fuel, kag ang iban nga usar kandila kung wala na gidmano. Mm-hmm. Advice na mo, kung ikaw usar kandila, in case nga may interruption, before ka mo magtulog, dapat ang kandila, ang ginausaran nyo, secured asa nga hindi matumba kay da nang linan isa mga sunog damo ang katabo nga magsidente nga ang kandila ang katumba nga linan sa sunog naluwas ka sa bagyo pa sa sunog may igo ka so gina-advise na mga usar kandila i-clear nyo gid no at sa

0: Well, kung may hangin man lang kag hindi gid man bi basko kayo, may mga time nga may mga interruption nga dali lang, no? Kay may mga recloser kung magna-install sa guwa, mm-hmm. no? So ang kakatabo kung bayara mga transit fault, dali lang, utang bay may transit may igo ang lambing namon sang may naglupad nga kahoy bigo ka madagdag ma lang. Mm-hmm. So automatic matrip ang linya sina nga porsyon nga load sang recloser. So after pila kasi ka mabalik na siya, no? Kag kon sige-sige ang ara sa gyapon ma mauntat na balik-balik kag i-lock yang brown out na gate, no? Mo ang mga time nga nag-brown out kita. Ikaduwa nga nag-brown out kita kay may mga linya kasi ang matumba, may mga kahoy matumba sa linya, so ma-brown out kita, no? Mm. So hindi may bitar na kon nabaskog ng hangin, kag may bagyo ni may bitar na nga ma-brown out.
1: Mm-hmm. Well, kung well syempre may matabo bing mapaskog gahangin, matumba ang poste, ang linyada nagkalautod, makita sa consumidores mismo anong iyahimuon.
0: So number one, kung ikaw makakita sina, hindi nyo gid pagkantuan kag itandugon ang abi mga alambre sang ingress power nga nautod, no. Mm-hmm. Kay kung kami sa amon pati mga lineman namon nga treat namon as live. Maskit kabalo kami nga wala sa kuryente, pag na-treat naman as live, unless matistingan gaya sa amon nga mga team nga may mga tester na silang tistingan nila nga wala agit power. So sa consumer naman, kung makita nyo, hindi nyo giputan dugon, i-report lang sa Negros Power kung may access ka mo sa telepono, may communication ka mo, report sa Negros Power para makatuan sa amon ka team nga ma-correct o kung ma-safety purposes anay at the time may mga lagko nga hangin kag bagyo.
1: Mm-hmm. Well, mada mo sa pamangkot mga engineer no, para sa nigad nga hindi dahil mabalik ang kuryente.
0: Yes, sakto na no. Ang kakatabo nga once nga may mga bagyo nga magsulod, simpre ang mga linya ta may harak is iban nga matumbahan kahoy, may linya nga mautod ang mga kuryente. So inaasahan ka nga trip off, no? So wala na time nga mauli na siya. After sang magtaho na nga natapos labing no wala na hangin misyo kag wala na ulan, iniway kami gauli insigida sang mga linya. Mm-hmm. Number one, ang safety ang amon nga lantaw. Mm-hmm. Kay kun ulian mo na karon kag may sa linya ina ang may mga utod nga lambre to, makunti to mga tao o kun kasabalay nila karon gatumba tong puste sa balay nila, sipri ang balay nila karon makurinti to ma magiging siya makulinti ba mga tao to. So muna, ang among ginobra, once nga magtaho na, number one, ang among ginalantaw, ang source ng power, no? Mm-hmm. Ang 69 kV ng line. Mm-hmm. Among isang katag power sa among mga substation. Mm-hmm. So kung wala na, paskin clear ang among side, hindi kami gapang ka-energize tungkol nga wala ang 69. So una lang ito lang 69 kV, kung clear, hindi kami sa dalom ng alantaw naman, no? So kung clear naman lang, masurvey kami isa-isa. Mm-hmm. No? Pider, number one, sabihin naman kung clear, energize naman. Kaya kung hindi na clear, wala kami ga-energize, kay base may matabo, may makuryente o kung ano matabo for safety purposes.
1: Okay. So, sa pagbalik naman sa kuryente, paano natin gina-prioritize ang, well, kung sino ang balikan natin una, may gina-prioritize mo lang kita ng mga establishments, ng mga consumers.
0: Okay, mayon na nga pamangkot, no? Kaya actually, ang Negros Power, number one, once nga clear ng linya, kag hindi na kami ka-energize, ang ginauna naman sino yung ginalantaw ang mga ginanglanon sang tao. Number one, ang hospital.
1: Okay.
0: Ikaduwa, kung diin gangkot ng mga hospital, tanong hospital lang, may bayara kami na sa mondering record, kung diin sila nga feeder gangkot ng mga hospital. Number two, ang tubig. Kaya ang tubig, kinanglan siyang tao, tubig, no? So, amun na naman, ay katatlo ang mga government offices, no? Kaya iti, servisyo kinanglan sa mga tao, binigay ko yung mga damage sa mga lugar nila. So, pangalitabulig sa LGU. Mm-hmm. So, kung wala mo lang kurinti, hindi ako budlay, man. So, amun na napanguna naman tagaan, kagang communication. Okay. Para nga, anytime may mga kami-communicate sa diyan, kagpiyak-kagpiyak. So, muna naman.
1: Well, paano naman mo, sa side sa consumer engineer, paano naman sila kabulig para mabalik, well, para makapahapos ang pabalik natin sa restoration sa kuryente?
0: Oh, yes. Ang sa consumer naman, no, may mga lugar, kasi nga, the time sa una, may mga lugar nga, nablang mga kahoy, kakatumba,

0: So, kung mahimo pa lang, no, kung makabulig ka mo, number one, kabulig nyo, kung clear ng linya, kag ang tao na manara na da, pwede tayo kabulig, saan magtapas ka, o, para maklear, kung anong puste yung tumba, para magpatindog ka be, wala na sa sagabal, no, isla makabulig na, ma-minimize ang oras na mag-clear pa kung mag-bulig sila do to bilang guwaya bla do buligay ng kita no para nga maulian ko rin din sigida ang ang aton nga mga pabalay
1: i-report dayon hindi na magulat pa nga may mag-report so i-report kung ikaw mismo nakakita.

0: kapadulong pa lang, ibutangan niyo man fuel. No? Kasi simbubadaan fuel. Tapos hindi niya pagbutang sa lugar nga mabasa. Kaya isama na natin din siyang base mga kuryente. Kamo, no? Ikadua, ang generator dapat hindi niya pagdudan over sa iyang capacity. Kaya base bla, bilog ang balay mo, iload mo, tapos hindi mo nakadara generator, masunog pang imo generator, maguba, ang inyong appliances maguba man. So, muna advice namin.
1: Okay. Now, aside naman ni engineer, no, thank you for that, no, tips, kag advices. Now, let's go naman. Because may makita ako, for example, sa balay ko, gahilay na ang poste. Magbagyo bala, matumba, anong himuon na po nasa consumer?
0: Okay. Number one, kung gahilay na ganyan poste, report sa Negros Power, no? Mm. Tapos, kung makakuha ka mo litrato, sumayo pagid, para makita ta kung ano ang extent ng damage kung in case ng magpan. Ang number one, i-report nyo lang sa amon, kay 24/7 man ang amon dira nga helpline nyo nag-sabat sa inyo, kag kung ginarekantuan tayo na para nga makorek ang ina nga mga butang.
1: Usually, nasig mag-bailo sang poste, engineer, sa experience?
0: Kung poste mo lang, kag do clear mo lang ang linya, dasig na, no? Kay number one, iti, makakuha pa tayong material na sa warehouse, kadto da, hindi nagkita mo na madugay, dasig na siya. Unless, may arang mga lugar is ang sa sulod na sa mga squatter area, mga gagmay-gagmay alagyan, nga buday magpasulod ng poste. Isa man na, nga, pangabay naman sa pumuluyo, kung dira mga lugar nga muna dapat, kung pwede makabulig mo sila sa amon. No? Mm-hmm. Since poste na lang paghuling pagkatasulod, kisa budaya tao naman magpasulod sa poste, so kung mas damo, mas mayo. No? Mas,
1: bayanihan.
0: Bayanihan. O, tama.
1: Kaya kabugat niya sa poste, tagi siyang standard din. No?
0: Ang poste nga steel port, medyo malumagaan siya. Pero galing kayang nablang sa mayroon mga lugar ng kakitid na budaya pasulod, hindi pala makakuan, hindi pala makaliko-liko poste, so nakabuday kayo. Ang steel pole mag-an lang kayo sa mga interior po, steel pole na usal namun. E kung siminto, bukat kita kayo ang siminto.
1: May ara pagkikita bala mga poste ng mga kahoy pa?
0: May ara pabilihin po duty na lang din. No? Iya pa na isang previous nga CEO. So, atuloy, buhso naman na pangilis. Kay isang una pa ng mga kahoy na ang kabok sa huli, problema pa.
1: Actually, ready na tabala sa, well, kung may magsulod pagiging bagyo, ready na ang Negros Power.
0: Okay, ang Negros Power, anytime reading Negros Power, no? In case nga may mga kalamidad na matabo, anytime reading kami, kay may mga team kami on standby, may team kami nga on call, no? On the time kung may mga interruption, kag may mga kalamidad na matabo. So, aray lang kami day, tawagay lang sa tripuno ang Negros Power, so, para makuha ng concern nyo, kag matigayo na ang mayong pag-servisyo sa kuryente.
1: Exactly. Engineer, lastly, no, anong mahambal natin sa mga consumidores, no? Para makapiparaman sila, makabulig sila sa aton. Go ahead.
0: So, sa mga consumidor naman, subong ari, gantaw, no? Gabay pang nakakuha ka mo sa mga tips na ginambala naman subong, no? So, dapat kung may mga bagyo o kung may mga kalamidad na matabo, number one, hindi nyo gid pag kalit ang alambre nga wala kuryente. Ipanyo nga may kuryente, hindi nyo pagtutugay i-report sa Negros Power nga para makatuan sa among tao nga qualified nga mag-umbrase na, no? Kay budlay na, kabuhi ng inalantaw ta, kag safety ang among ginalantaw sini, no? So, gabay pa sa tanan nga nagapamati, kung may ara na gid man matabo, no? Magbuligay lang ta, no? Para ang pag-energize sa mga linya ng matagang kuryente, mas madali kung mas damo ang magbinuligay.
1: Yes, correct. Well, thank you so much, Engineer Edwin Montemayor, okay. Sa paghatag sa impormasyon. O, may dugang ka pa?
0: Wala na. Thank you, man, sa pag-interview sa amon. Kamakapabutwag kami sa amon na tuyo sa
1: tuyo.
0: Consumidor sa Negros
1: exactly.
0: Power.
1: Engineer, thank you so much. Mga consumidores, hindi lang na nang gidyan nato niya mag-init man or nag-aulan nga maging mahanda sa posible nga matabo. So, gani isa itong panimalay. You know, you need to make sure nga you're using a standard nga mga kagamitan. No? Kung may mga well, kung gubaon na da ikaw, anana, kay base karon kung magbagyo, kung magsulod da bo, syempre, hindi talagang ginalikawan, tagig nga may aksidente nga may matabo. Yeah, no?

0: So, hindi kayo dapat inawa. So, si Gani, kung may mga problema na sa inyong panimalay, contact us sa Negros Power page. Gila yung kita nga i-contact. Ay, wala mga mag-reply tayo yun. Send lang na bala email bala. Or chat bala sa atong bala. Kaya para kung makita na gila yung ina-respondihan. Saliwat, madamugid nga salamat sa pagtutok sa atong nga programa. Ang Negros Power at your service. I am your host, San Martigala. See you next episode. Mga kasibitores.
1: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayan. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
2: 105 News. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Free Bio. Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butik.
13: Politika.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift, OT,
23: Breadwinner.
21: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
26: Mal, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ng

0: Antibiotics.
1: Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics. Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Forbiotics ka! Clinicas Forbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas Forbiotics. Sa Forbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas Forbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
6: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
5: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
7: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupos ako arthritis.
8: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Number 1 K5 News. K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
10: This song is brought to you by
11: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
12: Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka?
4: DTX 500.
3: Kailan nalang subong imo?
4: Sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. TTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsis sa imong tonsils,
3: mm-hmm.
5: nagapaos. The best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod
5: sa
3: kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu, katarro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
3: Mm-hmm.
5: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: May ladok if viral kay self-limiting.
5: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
3: Mm-hmm.
5: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
3: mm-hmm.
5: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
3: Mm-hmm.
5: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
3: Mm-hmm.
5: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
3: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
3: Mighty C.
5: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Husto.
5: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito, ag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
1: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
6: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, siyempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Bulin or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imong puwak labi na kung gabi bangod sa paginhawa mo sa baba kung barado ang imong ilong. Amo na mo kung barado ilong mo din magwa babae and it will dry your mouth kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imong tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang asodok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
3: Mm-hmm.
5: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
2: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
3: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold. Ang iCare Kapsula. Nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik.
0: Jessica.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa

0: Bike Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na! G-Fiber!

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Kadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katul-katul! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
6: Bakal na sa mga butika!
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitang to.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM.
12: This song is brought to you by
0: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, ang iCare Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik. Erika.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: night shift,
18: OT,
19: breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
0: Let's go with the flow.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga. Kitang kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang kita,
25: timbang ay mabigat.
26: Mula batok hanggang tigke.
24: Kitang kita,
27: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
26: May kontrabaho formula pa.
28: Walang amoy.
24: Kitang kita,
25: ang pangarap ng pamilya.
27: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
29: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
0: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: responsibly.
1: Nagapangita ka ba lang sa dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kaniban pa. Dili na sa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kaniban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtuwag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook at 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad ng tela sa dekalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalaig na ang D3 Bio Evening Newscast sining Domingo, Hulyo 19, 2026. Makita ka mabati ang kita live sa mong official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Kag mabati ang magkita sa 101.5 MHz sing-isinga mga radyo. Sa mga headlines sa dulong mas kaluan sang MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balitang lokal, tatlo ka mga lalaki ginaligar, naghimo kamalamalahan sa CR, tag-iyas ang establishmento komersyal, nagareklamo. Samtang sa balitang nasyonal, barko nasunog sa tunga sang dagat, apat ka mga persona na rescue. Kag sa balitang international, Iran ginatake sang Amerika. Samtang sa balitang sport, third place na angkon sang England matapos ginlutos ang France sa FIFA World Cup. Kalsado sa balitang entertainment, Gwendolyn Soriano ginkoronahan bilang binibining Pilipinas International 2026.
4: Tulad panahon.
5: Check na itong dalagan sa panahon with Kaki 5, Dominica Banyaga.
0: Nagpapatsyag na naman subong ang epekto sa southwest monsoon o kulabaga kag nagdala inis ang mga pag-ulan sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Suno sa pag-asa ang abagat ang nagdala sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, kag Bataan. Ang abagat ang nagdala man sa lapta-lapta ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Cavite, Batangas, Batanes, Kagbabuyan Islands. Ang mga nabili naman nga bahin sa pungsod na maka-experience sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kagpagpangila, bangod naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan na low pressure area ang pag-asa. Partly cloudy to at times cloudy ang atong panahon buwas sa Negros Occidental na may upod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan bangod sa epekto sa habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni sa KK5, Dominica Del Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
4: Ang balita nito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
5: Kagsa detalye na sa ato sa mga balitang lokal. Aristado ang isang kasangguni ang kabataan o kunis kay Kagawad, kagawa pa kaibang ng mga suspitsado sa ginpatigayon ng drug buy-bust operasyon sa Bayporok, Luyan, Barangay Tinampaan sa Sudad sang Kadiza. Sa isa ka iske member alias Jack, 27 anyos, wala sang trabaho, lunsay, nga residente sa Sabitan nga syudad. Kag si alias Ross, 28 anyos ang edad, residente naman sa may Banwas sang Manapla. Na-recover ang pito ka mga pakete sa ginasuspitsuhan siya buo. Lakip na ang buy-bust item nga nagabuga taman sang 4.5 gramos. Kag ginabulubanta nagabalor naman sang 30,600 pesos. Sa ginpatigayon ng operasyon kontra illegal nga droga sang Huwebes, Hulyo 16. Magluwas sa droga, nakuha man ang isa ka kalibre 38 nga revolver kag duha ka mga bala. Sa karon niya na sa kustudya sang kapulisan ng mga arestado para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang ginako naman sa New People's Army o NPA ang pagparay kay Jerry Sulinap sa banwa naman sa EB Magaluna sa tungkaligdan ng Hulyo 13. Sa base naman sa opisyal nga pagpahayag sa Roslyn Jean Pila Kamanda. Ginpamatbatan nila sa kabatayon si Sulinap bangod naman sa pagpatay sa mag-asawa ng mga residente naman sa Barangay Canlusong sa tungkaligdan ng tuig 2004. Dugang pa sang NPA, imbulbado si Sulinap sa mga pagpangawat sa mga karabaw kagkasapatan sa ilang lugar sa tong halin pa sang tuig 2007. Madumduman nga una na nga nagpahayag ang anak nga inosente si Sulinap kag nagapanguma lamang ini upod ang iya asawa. Sa dugang pang mga balitang lokal, tatlo ka mga lalaki ginaligar, naghimo sa kabalabalahan sa CR, tag-iya sa establishmento komersyal na gareklamo. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Roberto Gakit Jr.
6: O inom lang, wala lang basto sanay kuno sa sulod sang CR. Sa may barangay man silingan, apat ka mga lalaki nakitaan gid nga nagagwa sulod sa CR. Sa isa kailimnan, ginareklamo sang tag-iya sang establishmento. Yaring balita nga itong gintutukan exclusive. Sa siningakuha sang CCTV video, makita ang apat ka mga lalaki nga nagainom sa isa ka establishmento sa barangay Mansilingan, Bacolod City. Talalopang doon, ang isa ka lalaki nga nangihi. Dugay-dugay, nagsulod ini sa isa ka CR sa punta. Apang nakibot ang tag-iya na may lalaki pagili sa CR. Pero imbes nga magwa ang lalaki, bao naghalukan na yung mga ini. Kaginsarado ang CR, 30 minutos man ang duha sa sulod. Nagwa ang lalaki pero gintawag niya ang isa pagid kaupod niya nga lalaki. Kag nagsulod man ang isa, 42 minutos ang ilapagtiner sa sulod. Kag gilawin nga nagwa ang mga ini kag naglakat. Ang ining insidente ang ginakahangawa kaginreklamo sang tag-iya sang establishmento. Suno sa iya, isa ini kapag bastos sa lugar. Wala makunutuod nakita ang ginhimo sa sulod, pero dako ang posibilidad nga ginbastos nila ang CR. Kag hindi lang amo ining insidente, kundi kapila na kabeses nga ginahimo sa mga customer ang pagbastos sa sulod sang CR. Handa nga magatubang ang tag-iya sa anuman nga pahayag sa mga nakita sa video. Ginahibalo pa ako ng imbolbado sa video ang mga minor de edad o kon hindi. Ginkuha sang K5 News FM ang pulis apang wala ang tag-iya na kapablater. Suno sa tag-iya, mangin isa ini kapanugyan sa mga nagainom nga hindi paggamito ng CR sa ilimnan kung mag-aobra sang hindi man naming aktibidad. Bukas ang K5 News team sa pahayag sa mga lalaki nga nakitaan sa video. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
5: Samtang kapin 74,000 nga balor sa nga shabu. O kung ginasuspisahan iligal nga droga na kumpiskar sa may barangay Tangub, may kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
3: Arestado ang 36-anyos nga lalaki matapos nga magpatigayan sang by-bust operation ang mga katapo sa Bacolod City Police Station 8 sa Zone 1 Purok San Roque sa Barangay Tangub, Biyernes sang gabi. Ginkilalang naaresto nga si alias Poy, taga Barangay 19, siyudad sang Bacolod, apang temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga purok sa Barangay Tangub. Nakuha sa kay alias Poy ang anom tanan ka mga sachet sang ginapatihan shabu, isa ka itom nga coin purse kag 500 pesos nga by-bust money. Kaso naman sang paghupot kapag baligya sang illegal na droga ang ipasaka bato kay Alias Poy na detinado sa karon sa Police Station 8. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang manugbakal naman sang scrap nga Bulawan sa Bacolod, naghatag libre nga pagkaon sa mga kabataan sa may barangay Estefania. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Manugbakal sang scrap nga gold sa sudad sa Bacolod, naghatag sang libre nga pagkaon kag nagpatigayon sang kaligawan sa masobra 200 ka mga kabataan sa barangay Estefania. Nag sang libre nga pagkaon sa mga kabataan ang isa ka negosyante sa Bacolod nga manugbakal sang scrap nga gold kag ini agin patigayon sa Fortune Town B, Barangay Estefania. Ang negosyante amo si Sheila Maybico, suno sa iya wala niya magexperyensyahan ang kaangay sining aktibidad kag wala man siya makatilaw sang manamit nga pagkaon gikan sa fast food chain sang ini ang bata patungod sang ila kapigaduhon. Suno pa sa kay Bico nga sa mga grasya nga ila nabaton gikan sa ilang mga negosyo pagpamakal sang scrap nga Bulawan ka Grant Akar, iya ginapasalamatan ang Ginoo. Bungod siya ang ginubayan, kabangdanan nga iya man ini ginabalik sa mga kabataan nga pigado. Masobra na 1,000 ka mga kabataan na natagan sang libre nga pagkaon sa Barangay Banago, Estefania kag iban pa nga barangay sa idalom sang ila advokasya nga suno pa kay Bico. Apisar sa kapigadohon sa subong nga panahon, makahatag yuhom ang ila nahatag nga bulig.
8: Anong makakaya namon buligan, sir? Tungod gin-bless kami sa amon negosyo sa SNS Car Rental and Jewelry. Namon nga naka-share kami sa amon. Halin man kami sa pigado, sir, naningwa.
7: Paman ang libre nga pagkaon ginsiling ni Rodney Colinco, operations manager sa mga negosyo sa pamilya Bico, nga nanghatag sila santos ang gasolina sa mga driver sa motorsiklo sa panahon nga tuman kamahal sang prudo ka gasolina nga naglabot sa masobra 100 pesos ang kada litro. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: Sa detalya sa mga balitang nasyonal, ginmando naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagpatigayon sa final check para naman sa seguridad angot siga patigayon nga State of the Nation Address o konsuna ni President Ferdinand Marcos Jr. Gintala na ang 5 nga suna ni Marcos sa Hulyo 27. Sa sininga adlaw, masubra si 20,000 sa mga pulis ang ginalauman nga magabantay para naman sa suna sa batasang pambansa sa Quezon City. Sulo kay Nartates, bastante man ang kadamuon sa mga pulis nga mas standby bilang kabahin sang security protocol. Sa dugang pa nga mga balitang nasyonal, ginpanugyan naman ni Senator Erwin Tulfo kay Senator Alan Peter Cayetano nga magpreparar na para sa igapatigan ng investigasyon angot sa flood control project sa Taguig City. Suno kay Tulfo, maging testigo sa summit ng investigasyon ang manghod mismo ni Cayetano nga si PTV General Manager Lino Cayetano. Mismo ang manghod ni Cayetano amo ang naghinyo nga uhusi saon ang nasambit ng mga proyekto sa siyudad sang Taguig sa diin nangin kongresman na magulang nga Cayetano nga si Alan Peter. Ginkumpirmar naman ni Senator Tulfo nga umpisahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon kung magapatayon na ang hearing. Ginpalayag man ni Tulfo nga isa sa manghod ni Cayetano nga imbitahon sang Senate Blue Ribbon sa igapatigayon nga investigasyon. Sa dugang pangamabalita, dead on the spot ang 24 anyos nga vlogger nga si Alicia Mima Alicia Lipata matapos nga gilutang sang men in riding in tandem sa gwa mismo sang iya singapuluyuan sa Caloocan City. Kilala si Lipata bilang supporter ni President Ferdinand Marcos Jr. kaghilway nga nagapalayag sa iya singa suporta sa Pangulo pinagi naman sa social media. Ginausisa naman sa mga otoridad ang motibo sa pagpatay sa biktima. Samtang, pinaso naman ang isa insidente, kagindala sa ospital ang

0: rescue operations. Base sa report sa mga netizen, may apat na ka mga individual nga nasalbar sa mga mangingisda gikan naman sa nagakalayo nga barko.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Alas 6:13, kagsa detalye na sa mga balitang international. Naglunsar sa panibago nga pagpangatake ang Amerika sa Iran Sabado ng adlaw, Hulyo 18. Antes ini ginanunsyo sang US Central Command nga duha ka mga US military ang nagkalamatay matapos nga ginatake sang Iran ng Jordan Biyernes nga adlaw sa tungligtan nga Hulyo 17.

0: Ginpalayag naman sa US Central Command gigilunsar ang pagpangatake kasunod sa mando ni US President Donald Trump. Kagin kumpirmar naman sa Iran ang nagilunsar ng pagpangatake ng Amerika malapit sa Sirik sa Sur nga bahin sa Iran apang wala ang ginreport nga kasualidad o kung damage sa infrastruktura sa sabitan nga insidente.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Third place na ang Cons ng England matapos yung ginlutos ang France sa FIFA World Cup. May kampiyon kabalita si Kaki 5 Marv Aranuez.
2: Naangkon sa England ang third place sa FIFA World Cup 2026 sininga Domingo. Iniang matapos sa ginutos ang England ang France sa score nga 6-4. Ang tatlo ka mga goals ang England ang halin kay Bukayo Saka kag nagdugang naman sang tig-isa sang Declan Rice, Ezri Konsa kag Jude Bellingham. Ini ang ikaduha nga top 3 finish sang England kung sa diin nangin kampiyon ang team sa tong tuig 1966. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Alasay sa 17, kagato si kabalitang entertainment na Dolomas Kalawan sa Extend Food Supplement for Men. Gwendolyn Soriano, ginkoronan bilang Binibining Pilipinas International 2026. May kampiyon, nga kachika si Kaki 5 Lori Gamboa.
3: Ginkoronahan ang bagyon yan nga si Gwendolyn Soriano bilang Binibining Pilipinas International 2026 kaupod ang taga-Tarlac nga si Shasha Julie Bellacuna nga ginkoronahan man bilang Binibining Pilipinas Globe sang Sabado, Hulyo 18, tuig 2026. Si Soriano magkakumpit kuntani sa itong 2022 nga pageant apang wala inimadayon bangod sa personal nga issue. Siya man ang nagrepresentar sa Baguio sa itong Miss Universe Philippines 2025 kung sa diin ang top 12 ini. Si Lacuna naman ang nagdaog sa Binibining Kanlahi pageant nga amo ang nagpa-qualify sa iya agad nga makasulod sa Miss Universe Philippines 2025 kung sa diin nag-top 24 siya. Ang duha kam national title holders nagpauli sang 1 million nga cash prize kada isa. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Well, congratulations ha. Kay K5 Jin nga agin silutan mo ako. Oy, happy birthday sa aton sininga, sa akon sininga bata sa akon sininga abyan nga si Jude Galuna, ang bata ni Kagawa Jude Galuna, deras may barangay Vista Alegre. Happy birthday Jude. Ning bata nga sunod gid sa lulong former barangay kapitan sa barangay Vista Alegre. Ti ang papa barangay Kagawad, ang lulo barangay Kagawad man. Ti si Jude manuni makapitan. Happy birthday. Oh, ginawa ko na di kakwan. But anyway, kuwa Japon na. Ha, may nga pagpamati kay Bings Delphine. Wow, taga Baguio si Gwendolyn

0: si Bings Delfin Maydagay, Numatuhiro Lizel, si nagpamatiman si Loey Domingo, kag si Gina Purano, kag nagpamatiman si John Ro Aguirre Angeles. Josephine Lozada, Rizal Balsimo, panamiyawon ko niya na sila, ah. Hindi ko kachika-chika, basta wala si Mamang Jean. Mga kakifay, umuyad daw mga dalagko ng mabalita, subong Domingo, Hulyo 19, tuig 2026. Bantay naman sa buwas nga daw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast. Sa pangalan sang Men and Women, sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon si nga CEO nga si Doc Ramil Uy. Patayon na sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amon sing mga Facebook pages. Sa ngalan ni ka-K5 Jean Shatita, ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasig ka pagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung galing siya rin, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
13: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and Minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Man, kita mo bang nakikita ko?
29: Oo nga!

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveras.
0: Lorga Vista.
1: Up ahead, sa aton nga pagpangalagad karon dugay-dugay, mayara kita sa development hindi lang inaway. Sa ibabaw duta ang nagaluntad karon sa tunga sa mga pungsod Amerika kag pungsod China. Ang ginakabing nga duha ka mga superpowers nga tinagligad pag inday-day tamay kaangtanan pa ini. Ang inaway sa Iran sa ginatawag nga global conflict sang Amerika kag Estados Unidos. But later on, i-plastarta, standby ka mo ha. Kay ang inaway hindi lang sa ibabaw duta, pati na sa kahawaan kag idalom sang kadagatan.
0: Lorga,
1: paano inaday-day ta karon dugay-dugay samtang ginako na sang New People's Army o kun NPA. Congratulations sa tanan nga mga teroristang hubon nga nagpatigayon sang pagpamatay sang isa ka senior citizen dito sa banwa sang EB Magarona. Magluwas sa pagpatay sang isa ka tigulang dito sa Dakbanwa sang Kabankalan, yet another achievement para sa New People's Army o kon NPA, kay tigin ako nila nga sila gali ang nagpatay sang isa ka may edad na nga mangunguma dito sa banwa sang EB Magalona.
0: Lorga,
1: grabe nga achievement sang New People's Army, amo ning ginatawag nga combat victories. Ang ila sini masarangan mga sibilyan kun indi tigulang helpless o kun wala bato nga mga mangunguma ang ila sini nga ginapamatay. Pero ti amo na galibog ulo ko kun army gani ang mag-inkwentro sa ila kun mga soldado kag kapulisan nagakadagpa kag nagabulid-bulid sa mga kahilamunan. Grabe ni amo ni ang brutality sang New People's Army plastar tani karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. But una nga istorya tonight, let's have Lieutenant Rowena Jean Magan ang panibag-o nga station commander sang Police Station number 10 sa idalom sa Bacolod City Police Office o kun BCPO. Pamangkot nga asya bala ang aton dinapit nga bisita tonight. Amo ining istorya banwa. Of all station commanders sa bilog nga Dakbanwa sang Bacolod, isa lang ang babae, and that is Lieutenant Magan nga ari subong live diri sa K5 News FM Bacolod. Lieutenant, good evening po.
2: Sir Julius, good evening, and good evening sa tanan naton nga listeners kag ang aton nga nagalantaw sa aton live no via Facebook. Good evening everyone.
1: Ay, bakit nagtatagalog ba ako? Actually ni Grenze,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes, I'm a native of La Carlota.
1: Wow. hindi ni siya taga La Carlota. Siya gini nagbaligya sa imo sa ako ni. Ginatikal lagi ka bala, Lieutenant. Ngayon siling imbukan namin na kay Lieutenant Magan. Oo. But anyway, you are indeed newsworthy, na? Saluyag ta sa hindi. And by the way, you are with your PCR.
2: Yes.
1: Could you kindly introduce, ma'am?
2: Ari man upod ta subong no ang akon nga PCR PNCO no, ang mapisan nga PCR PNCO sang Station 10, PMSG Ribadomia.
1: Ano ni siya ni Colonel Eugene Ribadomia?
2: Brother niya si.
1: Oh, manghod. Wow, interesting. Anyway, Lieutenant, thank you for dropping by. Is this your first command of a territorial station, ang Station 10?
2: Yes, sir.
1: Mm-hmm.
2: But previously, sa BCPO, I was assigned as the OIC WCPD, and after that, na-assigned ako as the Deputy Station Commander sa Station 10, and later on, ako ang ginbutang ni Sir CD as the OIC.
1: So this is your first command, basically?
2: Yes, sir.
1: And how is it? Pila nakabulan so far?
2: More than a month, actually.
1: I'll go to the details, ano? Sang imo sini nga pagka-station commander and some issues within your territorial station. But first of all, if you won't mind, pila ka na, Lieutenant?
2: 39. I'm already 39.
1: Oh, 39. And although you don't look 39, if I am to look at it, no?
2: Thank you, sir.
1: And you are married to a teacher.
2: Yes, sir.
1: Oh, interesting. Can you tell us a bit about your husband?
2: Actually, no. I'm native kami sa La Carlota. And ang ako nga husband is also a teacher sa La Carlota. And may ara ako bata nga isa kabilog.
1: He's oh, puro kamugali mang kasanon.
2: Yes, sir.
1: And mm-hmm. Negrense by heart.
2: Yes,
1: diya.
2: Yes.
1: Oh, wow. And ang imo nga bata is already grown up.
2: Yes, he's already 18 years old no, and taking ECE sa TUP.
1: Wala siya plano to follow the footsteps
2: of her
1: mom?
2: So far, daw wala.
1: Di, pero pwede siya kalateral. Diba?
2: So far, daw wala eh. Nangiyayang line nga ang interest niya.
1: Lain na subong ang huyog, kabataan eh. Now, tell us about your journey sa pagkapulis. I understand you are not a graduate of the academy.
2: Yeah.
1: But you are, anong tawag ninyo sina?
2: I entered police officer as police officer via lateral entry. Lateral entry for example sir may recruitment no for lateral so may ara man na sila standard or requirements no. So once na meet po na ang standard ka qualified ka from PNCO pwede ka mangin PCO ba sa rank ng lieutenant.
1: Oh. Okay, all right. Is it correct for me to say nga kun sa army pada OCS ka mo o hindi?
2: Hindi ko kun ano lang kun ano nang OCS sir.
1: Okay. Do okay pa, lang.
2: Do bala bali nang step ka from PNCO like sa akon I'm from the rank of police top sergeant and later on nag-apply ako lateral entry so nag-skip ko rank nagkadto na ko diyan sa lieutenant.
1: Oh, okay. But do you have to pass a certain course or training before you can do that?
2: Yes, may recruitment kita process man no. Just like man sa recruitment no, may ara kita nga qualification, may exam, may physical fitness, may neuro exam, may ano nito tawag ni? May panel interview man.
1: Mm-hmm.
2: Asta nga makasulod ka. Actually sa amon sir no, dawo man ang nag-apply pero 50 ang quota sa amon. So sa Pro 6 kami actually nga quota. So 50 lang gid ang nakasulod.
1: May required number of years nga dapat mo i-gain sa PNP before ka makalateral.
2: Usually sir no, ga start siya sa rank nga PSSG kaysa subong nga qualification dapat naka JLC ka or naka Public Safety Junior Leadership course ka before ka ma-qualify no nga mag-exam. So mostly no rank of PSSG pasaka.
1: Mm-hmm. Ang usual nga impression nga kung police kang babae o masulod ka sa PNP, mapulis ka abe, siya tumboy ginisa. I mean, I'm sorry, no offense meant, ha, for members of the LGBT community. Pero amo na ang common nga stereotype sa una, asing niya, tumboy ginisa mo. No?
2: Well, actually, sir, no, sa aton gani, no, 10% of the quota, dapat babae na siya. Intended sa kay sa aton sa police station may ara kita mga sa women's nga na-assign. So dapat babae na siya. That is why nga every recruitment ang 10% na nga para gina sa mga babae.
1: Correct.
2: But mostly no naga-exceed na siya kay ang babae naton subong hindi lang man sila nga kung babae ka pang WCPD ka.
1: Mm.
2: But in fact, may ara WCP, babae nga investigator, may ara nga naka-assign sa iban nga section.
1: And I should say nga ang uniformed services sang gobyerno is doing that. Madamo ko may nakita nga babae nga mga officers sa Philippine Army.
2: Mm-hmm.
1: Damo man sa police, no? And you are one of them. But so far, ang nakita ko nga daw medyo taas subong ranggo nga commissioned officer is ikaw isa dira eh.
2: Sa ano?
1: Station yung imo ginauyatan eh. Diba? Yes. Anyway, ang iban usually staff position. Before I go, sa imo sini kabudlayan nga ginaatubang as a station commander, yung pamangkot ko mo ni, how did you start out sa pagkapulis?
2: Actually, no, after graduate, nag-graduate ako, no, 2007, nag-graduate ako BS Criminology sa La Carlota City College. After that, 2008, nakapasa ako board. Kaluyan, 2009, nakasulod ako ng ano, SPO1, July, July 1, 2009, no, sa akon nga class. Nag-enter sa PNP service.
1: Sala, ang abis ang ibang nga tao nga makwa ka kurso nga criminology, makriminal ka hindi, no? It's wrong, ginaklaro ta ina. Ang criminology, why is it nga usually ang background sang isa ka police is take up a course in criminology?
2: Sa amo no, asa kung plano mo gidya mag police, mas nami kon criminology ka na. It's because nga kon criminology ka na, and syempre may knowledge ka na with regard sa ano, sa imo pagasudlan nga profession, and kon ikaw bala mag gusto mo maglateral, hindi ka na kinanglan nga mag-eskwela ka pa kay makadiretso ka na ya, kay tungod nga kung license ka nga criminologist, nang allowed ka na nga mag-lateral nga maging officer. And may iban man nga gaano gani, no, sir, no, ga-PNPA. Dakwas la exam, ga-PNPA. So, pag-graduate nila, officers na sila.
1: Wow. Mm-hmm. I think that is very important because people should understand nga ang power sang PNP actually is not in the fact nga pwede siya magtiro kriminal. It is not the fact nga pwede siya mangastigo kriminal. It is in the fact nga kabalo ka mo mag-solve some crimes. That is the power of the PNP. Limbawa, nga insakto si Lieutenant Colonel Malong. Nagligad, gin-interview ko siya parte sa ginpamatay tubla sa Victorias, and then may EB Magalona. Tigin ako sang NPA. Tinisiling ni Lieutenant Colonel Malong ang premier investigation arm sang gobyerno is only the PNP. So dapat mapagwa gidya findings ang police, ano? So is that a strong background ang criminology for you to be able to solve crimes?
2: Actually, isa sa mga factor, no, nga makadako gid nga help, no, sa mga investigator. But ang aton nga investigator, kung na-assign ikaw sa investigator, may mga schooling kami na actually, sir, no, like criminal investigation course, or may mga investigation courses kami nga para mas makabulig pagid ma-improve ang mga skills ni investigator naton.
1: Mm-hmm.
2: But being a criminology graduate, so edge muna na kay for example, ang imo yang nga natun-an, hindi lang niya ang isa lang niya ka field, kundi sa criminology may mga subject kami like sa mga photography, mga fingerprint, mga amo na bala, sir. So medyo broader yang imo knowledge with regards to investigation, unlike, no, sa iba niya nga graduate ka sa education or even nga courses. So syempre ang imo line of expertise is different man sa criminology. So medyo edge kung ikaw graduate sang criminology. But so far, no, ang amo niya nga schooling naman niya sa investigation continuous man saya nga para pagid ma-develop, ma-enhance ang mga skills ang aton nga investigator. But kami, sir, sa PNP, we're not just focusing sa crime prevention, na crime solution, but diri sa Bacolod, especially, no, diri sa BCPO, we're focusing more on crime prevention. Mga kita nyo man, sir, no, may mga police kita sa dalan, may gapatrolya kita nga mobile every night. So more kita subong niya sa crime prevention rather, yes, than sa crime solution.
1: Yes, I'll go into the details karon dugo-dugay because I understand as station commander, you have to blend a lot of things. You have, yes, sir, operations, yes, you have intelligence, and most of all, community relations.
2: Yes, yes.
1: In fact, media relations gani, yes, imo po na papel, you know, para pangunahan. Pero ari, Lieutenant, how much of police work is theoretical foundation? How much of it is practicality? Kasi, I'll give you an example. Ako, I'm a reporter. May ara man gagraduate kurso nga journalism or mass communication, but ang reporter is mainly common sense. Eh. Does it also apply to being a police woman?
2: Siguro, sir. Kay in all aspect, no, common sense is very essential. Eh. Kay bisan sa ano nga aspeto, common sense is very important.
1: Correct.
2: Kay actually kung ara kita sa sitwasyon, ang common sense tagid ang una tanga ano kumbaga example pag may crime da nga natabo so ang imo gina nga ano primero ang imo gid wala nga ano himuon ko ano ang dapat ko nga himuon ano ang dason
1: So basically pila ka tuig ka na subong sa police woman
2: 17 years sir
1: 17 so you started basically at around 22
2: 2009, yes, sir.
1: 2009, yes, more or less, ano? So, mga sobra na?
2: Mga 3 years na lang, sir, pwede na.
1: Pwede na.
2: pwede na ka-optional.
1: Ma-optional kagin man ako.
2: Depende, sir. Depende ko na, ano. Pero for sa ako, no, do, nami man panerbisyo, sir, akay kung wala ka na, ano, do ka, ano naman.
1: Pero ga-ambisyon ka man mag-chief PNP.
2: So, hindi, naguro kaya ng powers, sir.
1: Anyway, Lieutenant, was there ever any incident nga nakita mo gid nag-atubangay ka mo sang kamatayon? Inablang death hair raising kag that was the closest you came face to face with death.
2: Sa ako no, so far do wala man. Pero wala sang previously no, sa na-assign ko as PNCO no. Kay syempre may mga cases kita kisa nga bag-o pagid pa lang nga na tabo. So, pero wala man nag-abot sa punto nga do amo na gid na.
1: Hindi sa operations ngayon nang yes. Ikaw tiruhon ka tani?
2: Wala man sir so far ah. May kung kay isa may instances naman nga mag-respondi kita bala sir, mm-hmm. Hindi kita kapakot mo. But syempre, being a police officer, so dapat ready, gig kita, pirmi, alert kita. Kay, we should not focus lang nga, ay okay ang tanan. But at least bala may ano kita, may mangin advance ang aton nga paminsaron sa pag-atubang sang every nga situation. Kay, actually, sa hindi tanan nga sitwasyon, maano ta mo, makontrol ta. Kag hindi ta control ang mga suspect kung ano okay. Naman kag kun anong may ara sa ila.
1: But how do you deal with that? Ti syempre may bana ka, may bata ka. Ano ang mindset nimo nga every time you go to work, that could be the last time nga makita kanila?
2: Wala man sir. So far prayer kay actually bisan hindi ka pulis no kung kwaon ka na yan ni Lord kag oras mo na. Wala ta da mahimo. Mm-hmm. But then ang ano siguro no. Spiritually na ready ka kay hindi ta kapakot kay bisan gani magtabok ka lang sa dalan or base mo na lang ning last mo te amo na bala sir
1: so do hindi man yan siling nga do ka pelikula nga kada by buy anay nyo sang bana nyo bana mo nga mamilin-bilin ka hindi amo na
2: hindi actually gani do na use naman na yung akon nga bata yang nga permi kuya wala sa balay kay syempre ara kaya more imo time sa ubra mo.
1: Pero hindi man guro nga kung magambal ka, inday mo nakatakuan, balong ka bata mo, lakat na tuma.
2: Hindi
1: pa naman. pero, is it really heavy? Does it take an emotional toll kung pulis ka, dason ba na mo, public servant man? Does it help para maintindihan niya ka?
2: So far, no, pareho man kami, sir, public servant. So, though medyo hindi gid siya issue bala ang amusina nga sitwasyon.
1: Mm-mm. Pero mas faithful ang bana ka mga pulis, hindi?
2: Depende man, sir. Kabisan hindi pulis kung hindi faithful. Hindi, ganyan faithful.
1: Kaya kung ako, ito yung ako nasawa, balo ni maniro mo. Although, aton lang ni may ara gani sa una kaso nga intel sa army, ang asawa ya counter intel. Nadakpan siyang asawa ya sa lodging house niyo. Bakulod.
2: Di masanda siya nga intel, sir.
1: Ako. Hindi kinalipat siyang iya nga asawa, counter intel. anyway, lain nga istorya, ina. No? But, paano mo gintake ang challenge of taking your own police station?
2: Wala. Actually, sir, being a police officer, no? So ready lang tayo per me kay hindi man ta siling nga makapili ta nga amula ni akong posisyon kay do medyo okay di or amula ni but then kung police officer kita anytime may changes na siya sa aton nga obra kay kung kaisa kung di ento ang may kulang nga kinanglan ang imo nga ano so amo gina siya sir kag ang isa pa ang mga officers sir no wala man iya siling nga gastay na 2 years lang na gani ang maximum sa police hindi sila pwede ka-exit. So, ara na yan na sa amon niya bilang officer, naka-mindset na yan nga hindi kami mag-stay sa isa ka-posisyon.
1: ano, sang una, siyempre, theoretical lang ang paglantaw mo sa papel sa isa ka station commander. Now that nga gapungko, kana ano gali practically ang imo dapat papel?
2: So far, no, sa akon experience sa Station 10, ang akon niya mga PNCO, actually kabalo naman sila sa ilaobraser mo. Kumbaga, being a station commander, ikaw na lang na ang manging driver, kumbaga, kung mag-iya sa ila.
1: Driver gid.
2: Driver.
1: So dapat
2: kaya actually every section kabalo na na sila. But then bilang officer, no, kinanglan ta pagina sila kung kaisa i-follow up, i-check or kung ano pagid ang mas makapamaayo sa obra. So ara lang ta dara ang pagbinuligay sa station kung siyempre as ano as officer kung paano ka mangin isa ka effective nga leader sa ila. So actually depende na sa ano sa imo naman pag-deal sa mga personnel.
1: So importante gid ang papel sa mga non-commissioned officers.
2: Yes sir, actually sila mga PNCOs kabalo na sila sa mga obra nila. But then bilang officer kinanglan gid nila ang kumbaga dapat may leader gid nga magiya sa isa ka station do parehas bala sa balay dapat may amay gid nga magiya sa imo panimalay.
1: Pero is it easier for you, a woman, nga maghimo sinang nga mag-ubay? Kiti lain niya ang karakter sang babae.
2: So far, sir, no? Sa ako, no? Do medyo advantage gani kung babae ka. Kasi syempre, mga lalaki correct na mostly, mo, di mahuya na sila nga. Ang babae, ang babae, magpasaway sila sa ako. Mas mahuya sila kay mga lalaki sila. So far, sa Station 10, na mga personnel ko, okay, gid sila.
1: Three aspects, as pointed out earlier, operations, intel, and community relations. Diin dang aspect, ma'am, ang dako gid ang percentage for the success ng inyo station?
2: Well, kung ako, sir, no, more on PCR siguro, sir. Police community relation. Kay dako nga factor if ang community is helpful sa police, no?
1: Correct.
2: Kay ang actually ang aton nga safety or ang aton crime prevention is not trabaho lang sa police but everyone should contribute para sa safety ta. Kay every gamay lang na nga did nga ginhimo ang mga insyakto, dako na nga contribution with regards sa peace and order kag sa safety sang aton nga community.
1: And I think it makes sense, eh. Magambal ka nga, ang community relation is very important. You know why? Na-realize ko ba, during the time ni Anay Presidente Duterte, ang panawagan, ang approach to counterinsurgency should be whole of nation.
2: Yes, sir.
1: I think dapat amo muna sa crime.
2: Yes, sir. Kaya actually, no, kung ako bilang police, no, sa community, ang community, ang mga tumandok, kumbaga, sa mga lugar, kabalo na sila, sir, eh. Kung sino na da ang mga persona sa ila. And they are the one nga makabalo kung sino ang bag-o da sa ila lugar. Kag sila na da makakilala kung si Amoni, ano ni siyang ugali niya. Ano na da ang sa pihak da. Sila na ang makabulig, makatudlo sa Amon, sa police, no? So, ang akon lang gidya per me, panawagan sa community, no? Ang peace and order, hindi lang niya trabaho ni police. Kay trabaho ni sang tagsa-tagsa. Kag kun safety ang aton nga community, kag tanan ga binuligay, mas makulbaan ang kawatan, ang kriminal. Kay syempre, damo mata, damo sang makapanugid, damo sang makabulig. So, bisan wala daya ang police, kung ang tao is very cooperative sa police, ang crime solution, kag ang crime prevention, hapos lang gid ma-achieve.
1: And I think it makes perfect sense, ano? Mm-hmm. Kung maayo ang relasyon sang police sa community, number one, well-informed, educated ang community about crimes. Number three, may relationship man sa intelligence.
2: Yes.
1: Kati ang tao will help gather and relay information.
2: Yes. Actually, ano gin sila, sir? Though, gaangot-angot gina ang aton. Kaya actually, ang pumuluyo, grabe man nga mga intel mo. Kasi sila na kumbaga ang mga mata, sang extra nga mata sang police with regard sa peace and order.
1: Walking CCTV!
2: Yes, human CCTV.
1: Di ba?
2: Yes, sir.
1: Except lang sang Marites. very interesting. Namin na nga point, mama, nga ang base sang mga kinanglanon ka police actually is being good with the members of the community. Very interesting, very interesting. Ba, sa imo lang ko una nakabati sina, ah. And it makes perfect sense. Ano nga ti may angot-angot ini mo.
2: Yes, sir.
1: Community relations may labot sa intelligence, may labot sa operations.
2: Yes. Oh.
1: Uh-uh. So solving the problem, which is one third actually, leads to the improvement sang two others. Oh, kanami. Nami. Very interesting. Ini na istoryahan yun sa eskulahan, wala?
2: Sa school. Actually, sir, regularly, no, may, as you can see, subong, no, may mga deployed kita nga mga personnel sa mga school, no, to ensure man ang safety sang kabataan na to, no, especially during guwa nila sa school. And sa school, ga-coordinate man kami sa ila with regards man sa safety, kay especially subong daw medyo ano ang mga school subong medyo ginkulbaan tungod sa previous nung incident nga very isolated man to nga incident.
1: Correct.
2: Yes, sir.
1: Ara, gusto ko anay ma-focus ko anay da kadali aring pamangkot, ma'am. Ang mga ginikanan kung kaisa bisan unconfirmed nga balita sa social media, kulbaan na. Kulbaan na nga siya, ay may tiniruhay to. Even if ang police gambal nga wala. Gan verify, wala. Ang question karon, ma'am, amuni. Ang ginikanan on his or her own, pwede makakadto sa eskwilahan kagkwaon yung bata, ya. Kiti parent siya eh. Even if ang police na gambal, nga hindi. Wala na confirm. Pwede na. And how does it work?
2: Well, sa concern, no, with regards sa amusin, ano, so, dapat hindi kita magpati sa tanan nga nakaposting sa social media. Kay damo, dira sang kumbaga, false information. Much better mag-follow kita sa mga official sites, no, like sa mga station nga sites, kag sa mga credible nga mga sites. Kay kung kaisa, ang pag-spread sang mga false information, nagahatag pagid sang kakulba sa tanan, no? So much better gidya nga sa verified nga information magpati kag kun ara mismo sa school. So it's not helpful nga bilang nanay bala wala ka pa na wala mo pa na verify kun ano nakatuod ang ina nga balita tapos magadto ka to sa eskulahan kag kwao mo tong imo bata, so naka-create ka man sang dugang pagid nga nervyos sa iban nga nga bata. So I think it's not helpful. Mas mayo nga ma-proper gid anay nga verify mo anay ina nga information kay kabudlay nga magka-create kita nga ka problema kag maka-affect sa kadamaan.
1: Halimbawa sa inyong jurisdiction, police station number 10, pila ka bilog eskwelahan dira?
2: May ara kami 4, 5, 5 ka school, has 1, has 2 high school, Saison and Felisa Elementary School.
1: No. And so,
2: 2 ka high school sir in 3 ka elementary.
1: How does it work? Kung may ara threat, ang school administration dapat makontakt na dayon sa police or vice versa?
2: Pwede gid sila sir, kay may mga number kami, no. Actually may mga beat patrollers kita sa school. Pwede sila ka-contact or pwede man sila sir sa aton blog ginatawag subong nga safe in IR. Madayal lang sila 911 bisan wala sila load. Pwede gid sila ka-contact kag makapangayo insigida nga bulig.
1: Pero sa station 10 ya kada eskwelahan subong may mga beat patrollers, kamo meaning may assigned gid nga police.
2: Yes sir, may mga beat patrollers kami da kag sa area naman nga wala kami nabutang nga beat tungod sa kakulangan sang personnel. So every rush hour ara da nga aton mobile patrollers nga nagadugang pwersa, no, to ensure ang safety sang aton mga estudyante.
1: Mm-hmm. And is there any advisory nga mahatag mo sa mga ginikanan? Yan lang jutay dako lang ang nervous gas. Hindi ko sila ma-blame, ano, pero as you have pointed out, it doesn't help eh.
2: Oo, kay maka-alarm siya eh. Actually sir, maka-alarm kag maka-cause pagid siya sang panic sa iban man nga estudyante. So much better i-verify ana yung information kung ano na siya katuod. Kay kung kaisa fake news gali tapos nagadto ka to, nagdugang kapag hatag sa problema. Ti mas mayo gid.
1: Kag basi amo man ang tuyo sang nagpalapta.
2: Kag kadamo subong sir, no, galinapta mga false information, indi tada magpa dali-dali pati. kay base bala maka-create pag makapa-aksidente pata sa iban kay base kun ano tugali ang imo ginpalakta kay nagpati ka tapos naginuha atong mga estudyante nag-ano sila naginuha sila kag mas base palang maka ano bala sir mas maka worse pag sa situation instead nga maka help kay actually ang school ginakadtuan anamo no nga every kun ano ang himuon just in case may mga insidente. That's why no mas makita ninyo sir no may ara kita ginakandak nga simulation exercise sa mga school para i-enhance man ang ilang security kag ang ilang ano kun ano ang ila himuon just in case may mga insidente nga matabo.
1: Kagi man ko estudyante ma'am sang unay magbulakbol gid kami amo. Palagyo gid yabla. Subong niya mi ara kabataan sini nga maubra-ubra tabala shooting treto para wala ta klase. Pwede amo na, ay ba?
2: Subong I mean, sir ado kabudlay. Actually gani subong sir ang mga estudyante do kagamay lang nga ano do ka ano gidayon. Lain sa aton sang una sir nga do wala lang nga issue. Bisan bakulon kat sa estudyante, maestra mo daw wala lang. Daw wala kaya ga anxiety.
1: That would be a totally different interview, ma'am. Uh-oh. Now, kay gusto ko gitutukan ina. How do you actually come to terms sa sining problema nga subong juta lang? Say, hindi ko na maguanta ang akong mental health.
2: Diba? Anxiety da yun, sir, no?
1: But how do you face hardships? Alimbawa, sa mga taga La Carlota, may ara kabataan sa umang nga magkadto sa eskwelahan malakat kilometro mo.
2: Oo.
1: Tingaway man sila ga ano ang anxiety ko. Di kundi tani, wala tani ka graduate
2: actually, sir,
1: ang kabataan.
2: Actually, sir, no, kami sa una mag-school, kami ginalakat man anamon. Uh-huh. Hindi ka mas hindi ka pagin sir ma-anxiety kay nga samtang galakat upod mo ng mga classmate mo, ga-istorya ka mo. Mas damo imo friends, mas mayo.
1: Kagapaningit, pakol.
2: Yes, gapangwa ka mo to tubo, kamamangos tubo. Kama na class bayabas.
1: Oh. But now I'll go back to that a bit ano antes ko magkadto balik sa station 10. Paano ka nag-ambisyon nga mapulis ka?
2: Actually sir no sa amo no akon nga lulo sa una policeman. Ang brother sang akon nga lulo policeman. And then ang may relatives man ko nga police. That is why siguro influence sa family. Dako gid nga factor man.
1: So damo kamo pamilya nga pulis kay Jagali?
2: Oo. May brothers man ko, may duwa ko ka utod nga policeman nga.
1: Until now?
2: Yes, active.
1: Oh. Aha. Ano ang pinakataas ranggong narabutan sang imong kapartidusan?
2: So far no do ako giguro.
1: Tuod.
2: Do ako palang guro.
1: Ang naka NC, naka commissioned officer. Oo. Wow. Aha. Ang all the rest to ya NCO lang.
2: Oo, sir.
1: Pero ano ang gameplay nga role na sa imo nga nakita mo ang imo tiyo imo mga utod ng inpulis? Paano ang positive values nga ginsulod sa imo?
2: Siguro sir no, kay tungod sa influence no. Kag sang una no sang eskwela ko, hambal ko. Mapulis kaya kay ginasweldohan ka na, gaserbisyo ka pa. So daw duwa bala sir. Na makabulig ka na, ginasulduhan ka pa.
1: Pero was there any sense of purpose nga nakita mo kung pulis ko gali ang paa, amo ko ni makabulig ko?
2: Actually, no, sa before, no, before ako nag-PCO, actually, sir, WCPD ako. Mm-hmm. Kadakugid ang ano, ang do purpose bala as police, no, kay kadamo sang victim of abuse. Nga mga ang iban, you know naman sir, especially kung far flung mga bukid na. Kung kaisa, hindi sila mag-file kung no kaso, kay tungod nga mahal. But being Women and Children Protection Desk, no, kanami sir, nga, ang mga amusin na ano, mga instances, dako ang mabulig mo. Kag in return, no, ka-blessing man in return, nga nakabulig ka sa iban.
1: Kung balik dun mo ang imong younger self, ang imo Rowena nga siguro mga 18 years old pa lang, ano ang yambal mo na achieve nimo bala ang imo handom nga magpulis?
2: Yes sir.
1: All right, ma'am, balik ko sa station 10 ha. Siling ni Director Cardinio ang inyo regional director nga ang ideal ratio is supposedly 500 civilians, 500 population to one police officer. Sa inyo sa Station 10?
2: Sa amon daw wala na reach na ratio.
1: Mga pila pa lang.
2: Do hindi ko
1: ang ideal ko no subong 600. Ang sa Negros Island ko no 600 is to 1.
2: Oo.
1: Tipo hindi na gid man layo sa ideal which is 500.
2: But sa Bacolod, sir, no, considering niya ang fluctuation sa tao diri sa aton niya, ang Bacolod is sentro eh.
1: Correct.
2: Even though ma-reach, example, ma-reach ta na 1 is to 500, pero diri lang na iya residente. Pero ang daily nga nagasulod sa Bacolod is hindi lang amusin na.
1: Di nang damo. Mas dako, tamam, ang nighttime population or daytime subong?
2: Daytime siguro, sir.
1: Daytime. Ay, damo
2: ga-obra
1: di.
2: Mga malls, mga obra. And mostly, no, ang nag-obra coming from outside Bacolod pa eh. Tapos, amo na. Though, nagdako, mas dako ang ratio diri sa Bacolod. Considering, mostly, diri ga-olubra. Kag diri ang may mga malls nga lagko. Mm.
1: Di sa inyo ya, sa handumanan, din mas damo, aga o kung gabi?
2: Aga, gid, sir.
1: Aga, gid. So, damo, galabay-labay, magluwasin na damo. Gatrabaho. Damo, yes, establishments da sa inyo, no?
2: May ara, sir, damo man.
1: May ara. May mga warehouses man dira.
2: Yes, actually, ara da aton nga mga... Ang mga lagko da, sir, namon Revison. Ang slaughter, actually, ara mo.
1: AVM.
2: Sakop ta pa da, sir, ang sa basura ta da bala. Sa Felisa.
1: Felisa.
2: Yes, tapos sa handumanan, may mga, ano man dira, mga establishment ng lagko.
1: Mm. Ang sa mga sementeryo, hindi na na yung pag-isipon kaya pinawuway na sila, eh, no?
2: Oo, kaya BGMP, may haram.
1: So, sakop nyo pa na? Technically, sakop nyo na.
2: Sakop nyo na namin, sir.
1: Now, overall, mga when you say kadagko sang inyo, ma'am, nga sakop, Felisa and Adumanan, overall, pilang ilang ang population, subong?
2: Hindi lang ko, ano, sir, no? Sa population.
1: Oh, Diyos ko. Pero amo nang sakop nyo?
2: Mm-mm.
1: Wow, interesting. And based sa inyo sini statistics, anong pinakadamo nga crime incidents dira subong?
2: Sa ano, more sir sa away-away lang gid siguro, kay tungod siguro nga ang away bala ano itawag na commotion.
1: Mm-hmm.
2: Mga away-away tupad balay, amo na lang pinaka-common da sir.
1: So domestic disturbances.
2: Oo, sa mga dira. Kung kaysa mga inom-inom, mag-away, tapos amo man na. Pero very minimal. Actually, ang area ni Handumanan and Felisa, makonsider tanga peaceful man. Kay wala kita sa mga lagko nga krimen dira, sir. Eh.
1: Lately,
2: so
1: wala.
2: So far, daw wala. Sang kagabay pa, no? Continue nga wala kita sa mga lagko nga crime. Kay ang aton niya nga police, continuously man ang aton nga visibility.
1: Ang nadumduman ko, one of the biggest crime incidents nga naglunta da itong pagtiro bla sa Anay Barangay Kapitan. But it was many, many years ago. Dugay na gito kayo. What else? Amo man lang na?
2: Wala na kami da, sir. Mga shooting incident. Negative kami da, sir.
1: Yes, yes. Wala, subong. Why na?
2: Wala.
1: Pero are, ang inyong border is with Murcia.
2: Murcia, Bago. And Station 9 sa Kabog ang boundary. And Station 7, Mansilingan.
1: Kabog, Mansilingan. So meaning multiple boundaries ka mo?
2: Yes, apat. Oo. Bago, Morsha, Mansilingan, and Kabog.
1: Kung i-characterize mo, Lieutenant, ano ang pinakadako nga concern subong dira when it comes to peace and order? Is it drugs? Is it the CTG problem? Nano?
2: Sa amon da, no, ang more gid nga problem, mga very very minimal lang man actually, sir, ang crime da, sir, no. Ang domestic daw damo gawa, domestic. Kay tungod nga ang handumanan, lain-lain, sir, mo. Lain-lain na bala nga mga pumuluyo, no. Kagtapos amo na away-away neighbor, amo na mostly da, sir, ang reported nga ano sa amon.
1: I remember sang Gis Inuivi ang news pa lang kung handumanan, hindi pa muna.
2: Subong populated na ang
1: correct
2: handumanan.
1: Sang una ang tawo kung mga urban poor ni, sa Ilohon mo da, hindi sila.
2: Kay kalayo na.
1: Pero subong damo na ang gusto magsailo.
2: Gani, sir.
1: Oh, di ba?
2: Kataas to, sir. Wala to yabaha.
1: Tagwa ilabot, ang tsansa mo nga mayong imo negosyo, damo tawo eh.
2: Oh.
1: But then again, that also plays a role, ang hambal ni mo, Lieutenant, Because ang tawo, ang term na muna sa una, international eh. Lain-lain barangay. Masamo da. So, ilinaway gina usually.
2: Oo, kay may mga differences gina, sir mo. Kumbaga, may lain-lain nga ginhalinan. Tapos, dra, may adjustment naman sila. Tapos, may mga differences gina. Kag mag-away, kis agamay nga diferensya. Pero, very minimal.
1: Ah, may pasikat-sikat. Ako yung taga-dos, kuya. Dos lakon. Takay mga mga mamu na, di ba? Do ikaw pang gaduso, batu ba? Mamu na, di ba? Anyway, so it's more, I'm happy nga nakita ni muna, Lieutenant. So, meaning may ara, gidya papel ang cultural differences.
2: Yes, sir.
1: Oh. Pero hindi ginman ang muna kagamo.
2: Ay, hindi. So far, peaceful, yes, sir, ang overall, ang area ni Station 10 is peaceful. Very manageable lang ang mga incident naton.
1: Pero magambal ka, handumanan ang Felisa, pila ka ektarya ng inyo ipatrol?
2: Hindi, ilan ko, sir.
1: Pero, is it difficult?
2: Okay lang man, sir. Actually, may patrol man kami. Gina every day, continuous lang na ang amon nga patrol. And visibility, may mga beat patrollers kita. With regard sa visibility, crime prevention, though, so far okay ang ano.
1: Kagkapin pa ang dalan, halin handumanan pa kadto Felisa, hapos naman lang katuan eh. Kay kaabot pa ko ma'am time nga hindi pa nang simentado
2: Okay naman sir ang dalan.
1: Sang una halin kandumanan mapafilisa ka, marosarito ka pa mo. Mga muyo ka pa bla. Subong hindi na kay ti apos.
2: In fact, ara da sir ang banos eh, medyo hindi siya traffic correct. Ka ano.
1: In fact makalusot ka na tungani kan sila yan eh.
2: Oo.
1: Diba? So very very interesting dako ang development sang handumanan compared to before ano. But is this also a problem, Lieutenant? Kasi NIR na kita, nag-aamat-amat na kita progress. Do you see, kung i-project ni mo ang crime volume, do you see this as a factor?

0: simple ang communication kung gapangayo ka responde. Lain sa una nga wala pa ya mga ano ni tawag ni cellphone. Subong niya, bisan wala ka load, mag-dial ka lang 911, makaano ka na sa police.
1: Interesting. Pero ang problem that we have sa CTG, is it also a priority sa inyo station?
0: So far, sir, no, daw ka wala man kami recorded, no, incident with regard sa CTG. But then kami sa station, no, very ano lang kami sa particular lang kami sa amon nga security with regard sa CTG.
1: I know nga hindi mo ma-discuss openly hindi nga mga butang ano, pero is there any indication nga sige pa sila pang organize kag pang recruit dira sa Andumanan and Felisa?
0: So far sir though wala naman masyado, wala gid. Daw ka negative naman gid subong no, kay actually ang mga tao subong ga-evolve naman mo, naka-incendi na sila bala.
1: As compared to before kiti ang isa nga daan ka problem giti halin ni sila sa urban poor communities eh. And dira pa lang halin pa lang sa ila ginalinan, gina-organize na sila eh. Pag-abot nila dati syempre may connect na sila with the CTGs. It's not like that anymore.
0: Wala naman so far. So.
1: Pero border ka mo sang
0: Murcia
1: and Bago. Pero wala man reported sightings of armed men or mga Sparrow units silang gasulod sa inyo area.
0: Wala man, sir, so far.
1: Pero kung may ara, mampabalo nyo kami, ha?
0: Ready lang kami, sir.
1: Di ka basi, no, dali sila madiritsob lang mamaw?
0: So far, wala man, ah. Kay actually, hindi man niya ang mga pulis sa Station 10, mga maayo man, sir, sa Pumuluyo, ah. So far, kung amuna ang ano, wala man, sir, ah. Negative. Depende siguro sir kung abusado ka na gid siguro amuna.
1: Pero patunon mo man kami misang lieutenant sang tiro. O ba si sergeant or what? Anyway, very interesting. Si Chel guro do gusto ya gini magtuon tiro eh Chel. Di na to siya.
0: Do siya gini sir ang nagbaligya sa akon.
1: Correct. Siya gini nagbaligya sa imo. Anyway, Lieutenant, it was quite interesting to talk to you. I really hope nga samtang nagasigi ka, maka-istorya kita every now and then, no?
0: Yes,
1: and kindly tell us kung ano ang babulig namon sa imo. If you want to talk about something and inform people, ang Larga Vista is open for you, Lieutenant, no? May gusto ka tamyawon sa Andumanan kag Felisa?
0: Sa BCPO, no? BCPO family, no? Headed by Police Colonel Eugene Ribadomia, sir. Good evening. And sa tanan nung staff sa BCPO, and particularly sa Barangay Felisa and Andumanan, no? Mayong gabi sa tanan, especially sa akon mga personnel sa Station 10. Good evening and let's continue lang ato work para ma-improve pagidang aton nga services no sa aton nga community.
1: Lieutenant Rowena Jean Magan, ma'am, salamat for dropping by.
0: Thank you, sir. Thank you.
1: I hope this won't be the first and the last interview. Salamat sa serbisyo. Sergeant Ribadomia, sir. Salamat, kid.
2: Larga Vista.
1: Magabalik ang Larga Vista. Pagkaligad lamang sini.
2: K5.
1: Ma'am,
2: take a bit. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3, payo! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 payo ka. Ang D3 payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 payo! D3 payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 payo, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500!
5: Mighty C! Ang alkaline ng

0: Vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pumasa ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pumasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Halinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang na nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: It's the best part of the day.

0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagpanalakit nga baka.
8: Leo Galicot, salon pass.
9: This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: K5 News FM. News FM.
11: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
12: Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
13: Ini ang inyong bagungan tilimanan sang balita. Iba komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono. Wala sang iban ngayon na iban sa kahanginan, kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon lang, katampad. Julius Maravella sa ngalan.

0: Lorga Vista.
1: Nagaupod na sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang aton nga mga tagpamati diri sa Negros Occidental kag abroad. May gabi lang kay Roda Angeles Knight, kay nang Josephine Dangdang, kay Mr. and Mrs. Herreos dira sa Bakyas, Mansilingan, kay nung Edmund Diaz and family, pamilya Matinesia dira sa barangay Kabugdala na sa mga kapartidusa ni nung Edmund Diaz dira sa barangay Malingin kag barangay Maaw, siyudad sang Bago. Nagaupod naman sininga bahin sa aton nga pagpangalagad ang Illustre family kay Vilma kag iya pamilya, kay Jaime, kay Leo, kay Archel, kag Kizaya, Impache family, sa ilan ng Day Romel, Nanette, Reinhardt, kag Ray Al, dira sa Banwa, sang San Enrique. Mayang gabi naman, halin sa kay Pareko Norman Black, Balinsoy. Sa mga Tanduay boys, hindi yaman ng Tagaya, kundi nagbantay sa warehouse katanduay. Mayang gabi kay paring Norman Black Balinsoy, kag si iya mga kaupdanan ng mga security guard sa ilan ng day SG Villas, Aguilar Harke, Abelida Mendoza, kag Pilar. Salamat, salamat, gid, sa inyo padayon nga pagsaktan. Manang ilan ang publiko, kag tanan ng mga purok officials, sang purok yan sundos, dira sa barangay Mandalagan. Standby na sa report ni K5 Jiang Versales. Pero antes sina, mayang gabi lang kay kagawad na ni Castor, sa kay Miss Guy, kay Vebs, kag kay Kara, mayong gabi sa inyo. Amat-amat na nga nag-asod-asod ang mga kaso sang pagpangawat. We'll be having K5 Chel Patino sa Indigid Lamang Madugay. Pero ari anay, i-play tagali ang video, no? Antes kay Jong Versales. Ari, una nga video tonight, ang nagkadto sa kahawaan kay karon iplastarta nga ang away sang Amerika kag China, hindi lang kahawaan, kundi nagkadto na sa idalom sang kadagatan. Lipod sa aton ihibalo, ang Amerika gali, sila ang una nagbutang sang mata kag dalunggan sa kahawaan. Amo ini ang Voyager 1 nga space probe nga ginatawag nano ini. Isa ini kadako nga antena nga ginpalupad sang Amerika sa kahawaan. Layo na ni kaayo, pila na kabilyones ka kilometro ang kalayoon sang Voyager 1. Ari pamatian ta ba para may ara kita gamay nga pag-incende kag pag-ihibalo.
2: Right now, 25 billion kilometers away from
1: Grabe,
2: Earth,
1: no?
2: Something is slowly dying.
1: Ahay.
2: And NASA just made a heartbreaking decision to keep it alive. It's called Voyager 1, the most distant human-made object in the entire universe. Launched in 1977, currently drifting through interstellar space at 17 kilometers per second. And after 49 years of flying into the unknown, it's running out of power.
1: Ahay.
2: So NASA did something they really didn't want to do. They shut down another one of its instruments forever. Out of the 10 science instruments Voyager 1 launched with, only two are still alive today. But the reason behind this decision will shock you. Voyager 1 runs on a small block of plutonium that loses about 4 watts of power every single year. NASA knew this day was coming. So now, they're racing against time, switching off instruments one by one just to keep the spacecraft whispering back to Earth. And here's the part most people don't realize. When NASA sends a command to Voyager 1, that signal travels at the speed of light, the fastest thing in the universe. And it still takes 23 hours to reach the spacecraft.
1: All right. Sa simpleng istorya, amo ni Banwa, magamba ka space probe ining Voyager 1 nagabiyahe karon dito sa kahawaan. Siya ni ang nagpadala litrato sang una sa tong kundi sa una, wala kita litrato sa mga planeta like Jupiter, Saturn, Uranus, Pluto. Ang nagpadala sina amuni ang Voyager 1. Daw satellite bala. Pero ang masubo dire, layo na siya kaayo. Mga 25 bilyones kakilometro halin sa Earth ukon kalibutan. mga 47 anyos na nga nagalupad ang Voyager 1. Tiwala na ni chance nga magbalik siya ang Voyager 1. Di mudo, mapatay na lang ni siya dito sa kahawaan. Pero hindi amo ng istorya. Ang istorya amo sini. Nga nagapinalumba ang dalagko nga mga nasyon katulad sang Amerika, kag China, sang una may Rusya pa, nga tukibon ang kalibutan ting Amerika dito sa ibabaw sang kawaan na natural. Siya ang nakauna dito. Pero banwa, karon istorya ko sa inyo, ang palumba sang Amerika kag China subong hindi nakawaan sa idalom na sang kadagatan. Ang Amerika una nakakadtoto kag nakatukib kung ano ang yara sa idalom sang yelo sang Antarctica. Ang China sa piyak ng bahin, would you believe? Sila ang gaamat-amat tukib kung ano ang ara sa idalom sang ginatawag Mariana Trench. Na no, ining Mariana Trench. Amu ini ang ala pilas o kinabkaban sa idalom sang kadagatan. Amu ning ginatawag the deepest trench, pinaka madalom nga bahin sang dagat sa kalibutan.
0: Lorga,
1: di may mga alien bala nga ato dito? Ang Amerika wala kita aliens babawi. Ina, suno lang sa aton na ibaluan. Kaya wait akabalo kung ginsikrito nila ini sa aton. Ang China sa piyak nga bahin, may ara bala nakitaan sa idalom sang Mariana Trench? Wala ko kabalo. Kaya wala man sila nagsugid sa akon. Karon dugay-dugay, daydayon ta ina.
0: Larga Vista!
1: Balaw ka mo, diri sa inyo para tuntunan Larga Vista, hindi lang niya binunanay kag linugusay ang ginabalita ta. So, ari karon ang ato ni Baroon.
0: Larga Vista!
1: Antes kita magkato sa China, mabalik ko anay sa San Carlos. Kundi ang ibalita ko tani sa inyo, parte kinawatay sa Bacolod, nagligad may kawatan na dakpan ng gablot amarguso na kastiguan. May ara man nangawat lechon manok. Di ko dito pagkaon, dumain sinian mo. Dito ya sa San Carlos, ang target CCTV na gid.
0: Lorga,
1: na nung gakatabo man, samtang nagadalom ang tiyempo muerto, nagaduro ang kinawatay. Petty crimes man matuod, pero crimes against property, meaning pangawat, tungod kuno sa kawadon. Abe, istoryanta, istoryanta. Kiti, damo man pigado, tikuntanan kita magpinangawat lang nanunggwa na karon man sang aton nga sosyudad. Unahon ta, San Carlos, with K5 Jong Versales, kinawatay CCTV. Jong, good evening, please come in.
3: K5 Julius, sakto na. No? Actually, ang ining suspect nga si Harel Ledon, na preso naman ini siya sang tinaikdan pa nga semana matapos ini siya ginpasakaan o ginseryoso pagpasaka sang kaso sa sining biktima sang pagpangawat sang CCTV sa itong tinaikdan man nga semana K5 Julius. Dili ini siya nagduntad sa may Ecotourism Highway. Ay ning Pakirel restaurant bala K5 Julius.
1: Dining Pakirel?
3: Diri sa may Ecotourism Highway, ining dalan bala nga pakadto dun Salvador Benedicto.
1: Di ini siya kon magpabalik ko dun Salvador Benedicto sa wala ni siya o kon sa tuo.
3: Dun sa tuo, ni siya nga portion K5 Julius.
1: Oh. Bag-o ni siya?
3: Daw bag-o ni siya nga kon bag-o ni siya nga restaurant to. Di ang lain diri kay ining suspect nga si Harel sang nangawat siya hindi sudan niya ang buya nga gintirada
1: ano
3: kundi mga CCTV camera
1: ay nga ay nano
3: ibaligya ya guru
1: ay Diyos. Okay,
3: imagine ka bilog ang recover ning posisyon kay Kita Julius.
1: Danay Jong, kay doon na interest ko sa Pakirel restaurant. Amo ning gasiliga nga sa nagsuga kon gabi.
3: No, isa lang siya kay K5 Julius.
1: Kundi may mga kadumdum ka sa una tong ambal ko ba lang nga daw restaurant nga dira man nga area, lapit na da. Jong? Jong!
3: Kipap Julius.
1: Oh, gadula-dula ka. Oh.
3: Dali lang. Magwa lang ko, dali lang.
1: Ah, sige. No problem.
3: Okay.
1: Lapit okay ni siya sa Larica, anay nga restaurant.
3: Larica daw.
1: Ato ba lang restaurant nga may mga disenyo sa nga mga ka, mga bulak nga dagko nga gasiga kun gabi?
3: Doway na ko nakaabot. Bi, ay awan ko ganin nagpangita kay gusto ko man bisitahan kani pero
1: wala na. Doway na. Why na?
3: Artificial flower.
1: Na do so, mo na. Pero artificial na, artificial. Oh, artificial sunflower.
3: 10,000 roses.
1: Oh, why na to?
3: Do wala na.
1: Ining pakirel lapit da hindi.
3: Daw lapit lang.
1: Ay.
3: Kung na siya sa may porsyon, na siya sa may city proper.
1: Ah, okay. So, ulunhan pa.
3: Oo. Daw sakop na gid siya kumbaga sa city proper.
1: Ay, okay. Oh. Anyway. Kay nagligad, naglabay ko dahi.
3: Oo, itong
1: nagligad
3: at law.
1: Atong nanangid ko sa imo ba? Diba?
3: Tidra lang na rin ng area. Alas 2 siya tulod.
1: Okay.
3: Nadakpan siya mga aga kay Kipab Julius. Bernice ni mo.
1: Tingagin kawat ya kuno to?
3: Ati, ibaligya Kipab Julius. Amo ni ho.
1: Okay.
3: Ang storya sa mga kalabanan sa mga kawatan diri sa siyudad San Carlos, may mga bisyo kay Kipab Julius. Based on ano na siya, based on record na siya sa atong sininga PNP.
1: Okay.
3: Ang iban, nagapangawat as alleged, agod nga may ara inugbakal sang ining illegal drugs bala kay Kipab Julius. Amo gid na ang pinaka main cause kun nga ang nagadasag ang insidente sang kinawatay diri sa siyudad sa San Carlos. Halin pa ni sa dugay-dugay na ning mga kaso ang problema sa aton sininga or ang gina problema sa aton sininga mga otoridad kay ang iban nga mga biktima instead nga mag-record dito sila sininga talatapan. Why nila ginahimo? Instead, gina-post na lang nila sa FB kay daw ang ilan naman sininga paghangop kay Kipab Julius, hindi man gyapon mapriso.
1: Oo? Oh, ikay hindi man sila magreklamo?
3: Ti amo na gani? Nan. Ti, kung balik-balikan naton ang ining mga previous natong interview sa ating sininga mga PNP personnel diri San Carlos City, kung ano ang pinakarason nga nagadamo sa gihapon ang mga nagapangawat no sa mga gagmay man lang ang mga bagay kung kisa adres sa San Carlos bangod sila bangod wala isang ika-sustainer sa pag gamit sa ila sininga or sa ila sininga bisyo kay Kipab Julius particularly leading illegal drugs.
1: Oy.
3: Nan.
1: Galik ka?
3: So amo na gadi nga diri man subong sa San Carlos halin sang nagbalik no si Police Lieutenant Colonel Lazar Canha gindubli nila ang ila sininga effort sa pagpatigayon sa drug bust operations almost every week.
1: Uy?
3: The purpose is kay parang inabalang hindi mabuhin-buhin na lang ini mga nagaduso kay Kipab Julius pero hindi magigyapon. Hindi gyapon ka kuan, hindi gyapon ka sustainer. The more nga nag-effort, ang aton sining mga authorities nga magkakandak sa drug bust operation, ara man sa gyapon ang mga kawatan. Which is ang another strategy is mas gin pa lapdan nila ang ila sining visibility abi hindi man gyapon magsalir.
1: Uy. Grabe. Na,
3: actually ulugtasan gin katama ang Kipab Julius kag ang iban diri sini sa ila hindi ba lang mga nagapangawat mga notado na ni may mga ara na ni sa gallery sa aton sining PNP kag
1: Jong?
3: Una ni siya. Ngayon ang amugin niya ang iya sining kwan, amugin niya ang iya sining ginapanghimo bala kay Kipab Julius. Tumutamo na siya reklamo.
1: Balikon sa English, pa notorious na.
3: Notorious na katama.
1: Notorious.
3: Oo.
1: Akon sa isa pa katinaga, recidivist. Inablang repeat offender na kapila na nakahimo sa isa kakrimen.
3: Yes, oo. Kag sang tinalikda lang na si Mana Mayara, siya isa gin biktima, which is amuning tagiya sang CCTV. Siya, amo lang ito yung nagtutuod sa iya, yung pasakaan ngit siya kaso.
1: Okay, pila ka bilong nagpasaka sa iya kaso?
3: So far, isa man lang. Ini man lang tagiya sa Pakerel Restaurant, Kipab Julius.
1: Oo, pero ti at least na-detain gid siya because of that complaint.
3: Yeah, so.
1: Mm-hmm.
3: Amo na, ang purpose sa bisig tag-iya is kung hindi iya paghimuon, dako ang chances nga magbalik man sa Japan.
1: Mm.
3: Mangawat man Japan, no, kung hindi nila pag-ipapriso. Ang sadya pag-ida, kundi.
1: Mm.
3: Kundi nadakpan to siya.
1: Okay.
3: Right after siyang nakasuhan siya, may ara naman isa nga nadakpan na naman nga kawatan, nangawat silpon po ginuo. Amo man Japan.
1: Ato,
3: Od? Oo, damo gidriya sa San Carlos. Daw ako na lang ganun mayawan kay Pab Julius pag-account ni sila kung pila ni sila talan kabilog.
1: Ah. Pero ba, si may crime stats ng polis kung paano nagsaka during the Tiempo Muerto?
3: Eh, sige lang, ato ni
1: diba? Pab Julius. Base ah.
3: Oo, kay sa aton nga observasyon, apisar nga wala po Tiempo Muerto, ara gidya kay Pab Julius?
1: Ah, kung amo ang kayawa sang tao, ara gidya.
3: Ara gidya.
1: Diba? Tiga na kito katinamad naman na guro nga pangabuhi na kay Fabjong.
3: Gani, oo. Oh.
1: Diba? Ti, oh. Ikaw kaagi ka man pamigado, kaagi ka man kapiot sa pangabuhi, tiway ka man ang awat?
3: Tiway man.
1: That's why. Ikaw kita, Jong, kapila na taagyan sang Tiempo Muerto, ti wala man tayang gambal nga nangawat ka kay ti singit kriwi, subong rason bla na.
3: Do hindi man
1: okay, diba?
3: Do acceptable lang ako na. Pero ining mga awat ba para may isuyop ko kay Pab Julius do lain gid jaya eh.
1: Di bisan mga awat kapag ani bisan hindi mo pag isuyop by itself ang pangawat sa lae.
3: Ay amo lang nagaling ko. Oh.
1: Diba?
3: Oh, amo lang nagaling.
1: Mm.
3: Na
1: di, oh, nabudlayan man ginikanan ta sa pagpadako sa aton tinga wala man sila nagtuklo. Diba? Oh, pero di exempted niyang mga opisyal sa gobyerno nga kawatan, ha? Why is it dala? Pinasay nga mga sapat na sila yung Jong, eh. Diba? Oo. Pero but anyway, tinano, may ara siya ginpabutyag basi mapamangkot man siya toto Jong kung nag-hit-hit man siya o kung nag-suyop.
3: Sige lang.
1: Hindi
3: baloon kay Pab Julius.
1: Okay, balikan ta lang kabuas kay may buyan pa ko nga commercial nga importante, oh.
3: Sige. Rest assured, at least ara na siya. Under custody na siya kay Pab Julius sa atong sininga otoridad. Naging, amo na, no? Again, ginseryoso gin siya sa ining iyagagin biktima dari sa dari man siya po sa sulod sa San Carlos.
1: Good.
3: Oo. Sige, so amo na ang madulo natong balita sini nga gabi para sa Larga Vista program dulo sa atong sa DTX 500 kag mighty siya. Para man si Kay Pab Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, Kay Pab News at
0: Larga Vista.
1: Ang aton pambukas nga mga balita ug komentaryo for tonight gindulong sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan ng mga tagdala sang balita eh, balo kinaalam diri sa Larga Vista kada gabi eh, masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan batok sa balatian.
0: Larga
1: sa aton nga pagpanumbalik kinawatay gihapon gagmay pagkaon kagiban pa with Chel Patino pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si Imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Iban nga libro, iban nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
1: Mm-hmm.
5: Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka, nga makontrast mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
6: Natural killer cells. kung sa army pa mga kani special forces,
5: special forces
6: mga scout ranger grabe ang ila obra ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damager boy.
5: Correct.
6: Pero ining natural killer cells hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman ang mineral nga zinc hindi maabsorb kung wala si ditribayo.
5: Correct.
6: Kita mo kung ano ka importante si ditribayo. Kung lantaw na to si ditribayo hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang ditribayo sir boy ginabos niya ang natural killer cells numbers, no? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantoonan niya, pamacho na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka ditribayo, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that a mineral nga zinc, aside nga ang ditribayo, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amutong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante nakaditribayo ka na nga daan.
7: Ditribayo. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa ditribayo. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
8: Ditribayo. Ang ditribayo.
9: You may BCO.
8: Ang BCO.
9: You may D3.
8: Magabot ka.
5: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Prepatsyunta ka hami. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells kung mag-rebuild din ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay ditribayo. Kasi ditribayo promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
6: ato na the ninja of your immune system.
5: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital ditribayo means.
6: Imagine la, ano ang kanami sa ano ditribayo? May monolaurin siya at the same time ginhagad niya sa zinc kanto ka kay kuan pada mo ato si natural killer cells kay amo tumabulig sakon.
5: Correct.
6: Ina kung nakainom ka ditribayo. So kung lantawan mo ang ditribayo sir boy, ginapower up niya yung imong natural killer cells.
5: Correct.
6: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
10: Oh, ditribayo ka na.
6: Ditribayo lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abini mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
10: Pwede ka tapit ka na.
6: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
10: Correct.
6: Ang imong ditribayo.
8: Ditribayo with Vizio.
11: Ako si Ana. If for problema, kung gida nga ako irregular nga regla, kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa ditribayo, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
8: Ditribayo.
9: Ang ditribayo.
8: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
9: Mabagat, sumangabot ka.
8: Ditribayo.
9: Health News.
0: K5 News FM. News FM. Larga Vista.
1: Pabalik sa aton nga pagpangalagad sa inyo para tuntunan Larga Vista. May gabi lang kay Shira Echo, kay Alan Vergara, Kim Flora, kay paring Fred. May gabi man sa kay Jane Rebatado, Barangay Kudkud, San Carlos City. Okay, ano ini? NRS CTNT, I don't know what's this, ano? Anyway, may gabi. Alan Vergara po, kay paring Alan. May gabi, bago lang siya abot ko, no? Salamat, salamat kid paring Alan Vergara dira sa Eroreco. Josephine, ano ini? Malipaunon. Salamat kid Jerry Galego watching live sa Barangay 3 Hinigaran. But talking about Hinigaran mayong gabi lang kay amigo ko Onyot Badaos Jr. kag kay Nung Boy Ledesma nagapamati kid subong. Si amigo ko Ben Machon. Kandahar ka naman tuto Ben. Musta ka na? Baway na gid kita kitanay. Jerry Gelogo, mayang gabi sa Barangay 3, Hinigaran. Janro Angeles, Kim Flora, Ramon Barnal, very nice guest. Mga upod ko di sa work under kay ma'am. Salamat sid, salamat kid Ramon. Okay. Rafi Armonio, salamat, salamat gid kag kay Dad Boy Mendoza. Lester Pasigado, maayong gabi. Jordan Poole, Ed Brizuela, Sir Juice Bayabas gid, Ligo Suba. Okay, okay. Salamat, salamat gid. Nets Hirale, Leonardo Rilos. Uy, sa mga cute nga mga tutoy kag kuring, sa kay Elvira, kay Chocola, kay Pinpin, kay Claudia, Selena Louie, kay Verlaine, kagay Hamham.
12: Lorga,
1: Lucy Yanson, mayong gabi ko no. Okay, okay. Janro Angeles, o tapos na ini. Okay, Edna Inuhales, mayong gabi.
12: Lorga, Vista.
1: Alright, ang iban nga panamayaw karon naman ha. Let's have K5 Chel Patino sa iya balita. Kinawatay gihapon, diri gihapon sa Dakbanwa. May lechon manok nagligad, may amarguso. Nano pag itong pinangawat? Let's have Chel sa iya mga balita. Amo ni ang Panshit News kaga Bardagulan ay Blues. Chel, good evening. Please come in. Chel?
13: Panshit.
1: Bundakan ay balita. Di ba? Bundakan ay ni mo.
13: Dogi na bundakan ba?
1: Ano mo gito ganing mga tinaga mo na na-enjoy ko sa inyong interaction ni Sir JP Nagligad ha? Sa 11 Mbps. Do ka mga sinunay ko no sang terms mo eh. Diba? Ano pag ito gani?
13: Yes, okay.
1: Bundakan ay...
13: Mga kuan pag ito, mga gin-igo.
1: Handusanay.
13: Handusan na. Ay, may mga...
1: Madumduman tagi na karon pero bunal, anay ah.
13: Anyway, kay Fabulous, mga bay, kapon sa kinabatay, the explode.
1: Chel?
13: Ang Bacolod Station sa rin. Yes, kay Fabulous.
1: Chel? Do, ga-iklip ang imong nga signalaw? Ga-iklip? Do, ga-pugday imo signal, Chel?
13: Dali lang mangita ko mayong
1: gapugday na sige amo sige be okay na sige proceed be
13: sige so duga nga balita may angot sa kinawatay gyapon sa Bacolod kay K5 Jules kuha na naman ka mga lalaki ang himas rehas matapos nga tinadakpan gini sa akto sa pagpangawat kay K5 Jules sa mga scrap diri ni sa isa ka junk shop sa may barangay Alihis kay K5 Jules nagtiining duha na dakpan gid sa akto sa mga tanod dira sa barangay lakip ng pila ka mga pumuluyo. Ginkantuan naton kay ina no sa backup 7 or sa police station 7 ining duha ka mga lalaki kag aton sila nga na istorya bati nagpamalibad nga maghatag sang interview kag kay Jules kin pamangkot naton sila kung ano gid ang natabo, ano gid ang pinanguha nila abi kag paano ini natabo. Ang background sining duha kag kay Jules ang mag-amiguhay na ni sila sa dong gagmay pa sila. Mm-hmm. Kagati duwa sila ang lunsay. Hello sir.
1: Oh, proceed.
13: Yes. Lunsay mga 19 anyos ining duha ka lalaki nga ginkilala okay. Sa kay Toto kag sa kay Jay. Ining si Jay ang may-ara niya sang asawa kag may-ara sang isa ka anak kag diri ni siya nagapauli sa barangay Mansilingan samtang ining si Toto ya diri sa may barangay 35 kag K5 Jones.
1: Okay.
13: Pero nang istorya ining si Jay nagatrabaho kun aga bilang construction worker apang kun gabi suno sa iya nagasulo sideline na siya biyahe sang tricycle kay Chief Jules
1: okay.
13: Kasi kumo nga mag-amiguhay nagaupod-upod ining si Toto siya sulo sideline abi kun diin da maulo ang kas dulong pasahero kag natabuan sang among gabi suno sa kay Toto nakita niya ining sila ka mga scrap pa ini kuno ya sagwa na sang junk shop do nakatambak kay Chief Jules kag tingin punduhan sang duha kag tikumo nga base makwartahan pa man lang kay K5 Jules kag ginkuha ini kag ginkarga sa motor nga ginamaneho naman yan ni Jay. Pero ni kay may ara pila ka mga bahin sang scrap nga naipit kuno sa gates sang junk shop dito kag ginbutong niya kuno inang suno sa iya nga pagsaysay gid sa Dios. Pero base naman niya sa investigasyon sa mga pulis, ginsulod gid nila kuno ya ang junk shop.
1: Okay.
13: Nanguha abi ang mga scrap dito. Pero ining si Jay wala ni saya na naog ya kag kay Five Jules sa motor kuno dira lang siya bigat pungko kag sa iya nga pagtuad may upod pa gid sila nga isa.
1: Ay.
13: Pero ining isa na kapalagyo dasig na kapalagyo kag kay Five Jules ang gindakop na sila sa mga barangay Tanod dito sa lugar.
1: Ano so, oras to sila na namulot sang scrap?
13: Gabi na kag kay Five Jules eh.
1: Mga so, oras?
13: Pasado na last 9. Okay,
1: ti hindi bla normally ang balig aga bakalya scrap aga na galibot.
13: Correct. Okay,
1: tinga sila gabiyaw.
13: Natabuan gani kuno nga nakita nila nga ang scrap ara sa guwa.
1: Wow. Ti nag-offer sila nga baklon wala.
13: Wala ging kwa lang sila ya kay di wala naman plan.
1: Okay.
13: Abaw. Ang guwa daw wala tawo ka wapon do ka mo na
1: pwede do mo na hindi blang baligyan scrap baklon di ba mo na ting isa to yung singit wala tawo kawaton amo na siya
13: amo gina
1: hindi na yan ami hindi na yan ami
13: ang lain baka kay Sir Jones kumuna akuhan ini sa mga tanod kag mga pumuluyo sa lugar. Napasibangdan nga sila na yung sa likod sa pila kapag pinangawat dira sa barangay Alis.
1: Tikita mo na. Di na yun sa Alis, ganit at Chell?
13: Dari lang sa Rektada, kay Five Jules Balangadalan, pa Bansilingan na.
1: Okay. Inang sa Bangga, Himaya, da?
13: Yes, so, muna ka kay Five Jules.
1: Purok Himaya?
13: Yes, yes, kay Five Jules.
1: Hindi ka na maglabot to sa station number 7, hindi na? Ah, okay. Ining magpawala ka, sulod ka sa isa ka subdivision?
13: Oo, bala mo sa subdivision, nata mo?
1: Oo, okay, daw boarding house na ni Berto sang unay.
13: Ay, oo.
1: Di ba? Oo. Sang bago pa siya di sa Bacolod, dala na siya. Oo.
13: Correct.
1: Pang
13: lugayawon.
1: Oo. Dira siya naghasik lagi mo una.
13: Oo. Nauro,
1: kaya
13: gito ko, no? Ang mga
1: maligyaan, sudaan. Katuntun, say mo, ha? Anyway, sige, sige. Bakal ano ko no to?
13: Na-aktuhan sa mga tanod. Kaya mga sila pa mga pumuluyo, bawagin sa puti. Ininguha ka kay Sir Jules. Kaya okay. Napag-interview ito, nagkahabok pa niya ang black eye. Mm. Sila nga mga mata.
1: Agoy.
13: Ang si Toto, ang may gisi sa agtang. Tapos may pila ka mga lagob sa nawong gidya ka kay Five Jones eh. Kaya sunok sa ila, wala na nila madunduman kung kanday sinoto ko no ang nagsumpag. Naglampos ang kuna naman sa ila. E di na ginumon-gumon na ka kay Five Jones. Apang pag-apos mga kapulisan dito kag nauntat no. Ang pagpanakit sining duha ka mga ginaligar. Nagpinangawat sang scrap sa may barangay Alihis ka kay Five Jones.
1: Di pero naabda nila people power gid.
13: Nando ka mo na, do ka power of the people. Ginigay
1: ay, Diyos ta. Oo.
13: Sige, base, napasibangdan pa ng duha nga nagkawat sa itong manok, drama sa may barangay.
1: Aragoy!
13: Pero tisano sa ila, hindi to sila ya. Kakay Five Jones, yung tricycle ang ila dala, ato yakwa, naka-single nga motor, ang nagpangkuha sang duha ka mga lechon manok. Ti, sa karon, desidido ya ang tagiya sang junk shop na magpasaka sang kaso apisar nga ti yara lang sa valor 2,000 pesos ang nakuha nila ng mga scrap sa kay Five Jones.
1: Aring pamangkot, Chell, kung tuod nga in good faith ang ilang pagkakwato sang apparently scrap, ti nga awala nila to ginbaligya ko ng intensyon nila maayo gid man nga ang ilang purpose ibaligya sa junk shop. Ni junk shop tong ginkuhaan nila ho.
13: Yes, kag isa ba ka kay Five Jules, ang scrap abi halin ba iya sa ginbaklan mo, di mo do ang ending niya junk shop. Hindi kay halin sa junk shop pa kadto sa gwa.
1: Correct. Di pero wala nila ginbaligya to.
13: Wala ginkuha nila.
1: Okay. Galing ila man na iya ila man na kinamatarong magsabata. ginaaligar pa man lang ang kawatan sila.
13: Yes, kasi was iga-inquest na ining duha kay Tibisidido kung sa Gias ang junk shop na magpasaka sa kaso. Kasi although amo na ganing masamin na itong ginasulit-sulit, agagmay man na nga mga gintong wa mo basta gani hindi imo kag wala permiso ang tawag sa naya pangawat na naya
1: natural kasi, bisan kasi, ano mo nang kapasuli-suli ang pangawat bad gidya. Oo, ginambal ko na sa mong chel, you know why? Kay damo nga daan yawa man nga gaapin sa mga kriminal eh.
13: Correct.
1: Diba? Presni, ang pamatay ginaya. Ti presning in PA, ni may maapin pa yung mga obispo. Diba? Ang pamatay ginaya. In the same way, para sa kabataan, mga linghod nga ang mga tao pumuluyo nga nagapamati subong ang pangawat ginaya bad ginaya.
13: Correct.
1: Hindi na yung pwede nga kunpari mangawat okay lang.
13: Correct. Okay.
1: Kung politiko mangawat okay lang, e ba?
13: Hindi madakpan dahil
1: na kung manggaranon mangawat okay lang, di ba? Hindi man na pwede guro ah. Di ba?
13: Correct. Hindi,
1: kung nagpapastor-pastor mangawat, okay lang? Oh. Kung reporter mangawat, okay lang?
13: Balita, sakang picture.
1: Hindi. May kwarta, gidi ay mitlang ko kung sinong kawatan nga reporter din nga subong ga paulo ang kurman na. 200,000 takabya. Hindi tuod. Galing kinakurbaan ko, Blatchel, kay ang kurman siya mo. Basi balbalon niya ko bla.
13: Amo na da.
1: Oo. Ti pero gakadaw lang ko kay at the end of the day tuklo lang ni saya. But I don't say a thing of course, ano? But anyway, ang punto is this, Chel. Ginaklaro ta lang tonight nga may mga butang sa kalibutan nga by themselves sala gidya. Di bla? Dalada ang pangawat, dalada ang pagbinutig.
13: Yes.
1: Di ba? Kiti kun mambal ta karon nga nangawat ka kiti akon pigado gid ko subong ti ikaw Michelle kaagi ka man sa pigado nga pamilya wala
13: kaagi
1: galing kay do ka rich kids ang imo dating nga chele diba ni pero chelario nga ang imo ginikanan way man nangawat nga way man sila nanuklo
13: kay bangod sa lana
1: that's why so dapat idukaron tang aton kabataan nga ang pangawat sa lagid. Di ba? Ang pamatay sa lagid. It doesn't matter kung komunista ka o kung hindi, ang pamatay sa lagid. Amo na da. Ang pangawat, whatever you are, sa lagid na iya. Ti sino na sa ilang duwan nagrason nga kumo pigado?
13: Ang ila pahayag sa Kaysa Jones is ginkwa nila kay Kumo wala tawo. Amo na ang ilang sabat sa aton kaina.
1: Tita ni nagkadto na lang to sila sa Prisuano. Damo to sa salon. Tingay hindi to sila. Di ba? Oh. Tagdamo pag-i-discrapan sa reclamation area. O tistingan nila be? Amo na da. Hindi gidya eh. Ang hindi imo, hindi ginaya imo.
13: Yes.
1: Na. Oo. Balaw ka. Ay, ambot, Michelle ah. Kabad sang world nga daan subong.
13: Na.
1: Kabad sang world.
13: Ay, world. Abi ko word.
1: Hindi, ang world bala, di ba? Ka-evil na gidya sang world subong, Chel, no?
13: Yes, so very evil.
1: So very sad.
13: It's very sad and at the same time it's very disappointing. And
1: you know, the mga taga Saints ko tago no abi no, mga you know. Anyway, sige, go buy fishball na and make tusok chel.
13: Yes, and you sow it to the vinegar.
1: That's it. And you make usap. Ah, sige na. Kay masal antaning karon nga duwa abnormal di.
13: Anyway, siya mo na ka K5 Jones sa Saliwat. Paano mo sa mga ka K5 na to na Saliwat ha? Bisan gamay pa na ako kundako na equivalent kinaya ka kay 5 joules nga pagat atubangon, especially kung madakpan ka nga nagapanguha sang hindi imo gamit na na kwarta o kung ano pa man nga butang ang sala gid ka kay 5 joules. Anyway, nalita gikan sa patrol na ginadulong naman sa aton sa kaluan sang MyTC para sa mas mapag-on ng immune system magtumara dadlaw sang MyTC. Sa patrol si K5 Martin di maisip ako naman si K5 Michelle Patit mo para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News at
14: Lorga Vista.
1: Domingo subong gadali kuya magpauli kay matimpla pa ko sang akon paborito nga kape, ang Indi di Gulpe DTX Premium Coffee. You know why? Sa nambal ko na wala kuya gatikal, may magpamati kita ikaw guru gambay kalon nga naon sir, but believe me gapangapi kuya kon gabi tungod ang akon ginagamit Indi Kape di Gulpe DTX Premium Coffee. Ang iya kape nga sangkap husto lang gid. Of course, ang makita mo sa DTX 500 ara sa DTX Premium Coffee. Medium roast ang kape sini, wala balag ginsunog nga daw abo na ang coffee bean. So, hindi siya pait. Ang iya patam is type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, pwede ni sa imo kay stevia. Wala ka problema. Kag ang pinakanami sa tanan, ginupdan pa sang Ganoderma ang milagrosong uhong nga sigurado makabato sa balatian sa lawas mo kontra mikrobyo. Makapatawahay ka na sang ulo mo sa kape nga Indi di Gulpe, makabulig ka pa sa imulawas kontra sa balatian.
14: Lorga Vista.
1: Ari ang ginadungan ko sa ila, D3 Bio ang padalundon ko DTX Premium Coffee. Ang D3 Bio, amuniya ang ginakalangkagan ko, amuning nanamian ko. Sa tatlo nga ginapresentar ko sa inyo every night, tungod ang D3 Bio kargado iniya sa extra virgin coconut oil. Ginkuha sa gata, pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sa medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus ka man, fungus, ukon bakterya, patay kang kagaw ka, wala kagaw, wala ka sang balatian.
14: Lorga,
1: and of course ang DTX 500. Amuniya ang kargado sang antioxidants, the only way nga mabalanse ang free radicals sa lawas mo. Inablang gapatuktok sang sulula, selula ang nagapalain sang imulawas free radicals ina. Hindi ta na malikawan kay patubas ina, latak ina, gikan sa mitochondria ang mga makina sa aton selula. And so the only way nga mabalanse ina, take gid sang DTX 500 kay kargado ini sang antioxidants gikan sa di sugar cane extract kag dahon amargoso. Di mudo makabalanse gid sa free radicals sa imo lawas. Mga dekalidad nga produkto gikan sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center Tatak Ramil Uy nga mga produkto.
14: Lorga,
1: once again, DTX 500, D3 Bio, kag DTX Premium Coffee. Take it from me. Recomendado sang Larga Vista.
14: Lorga Vista.
1: Balik kita. And after that, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Ano ba lang binastos? Ang banyo bala? Ilihian ng ina. Kag of course, iban pagid nga tinutuyo. Pero tikunimuan mo iya sang kalamalamahan. Pwede bala ina? Okay lang ina? Balikan ta, pakaligad lamang sini.
14: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
15: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang madasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel. Nagkantonsilitis ang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
22: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
24: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ladies and gentlemen,

0: hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga maskin pabasko, kag maskin panami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
3: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Abaw ang tutoy nga si Chocolaga. Gusto ya siya lang tamyawon mayang gabi ah, sa aton mga kilala dira.
3: Larga Vista!
4: Anyway, kay Chef Pagindyali mayang gabi. Kag sa akon, tiayon si Miss Hana Papasin. Si Janro Gale, taga Mambusaw, Tabo, Ilog. Si Ramon Bernal, Barangay Apo, Argao, Cebu.
3: Larga Vista!
4: Now, aring katapusan nga balita, pero quick lang ini ha. Let's have K5 Berto Gakit Jr. because of pamangkot amo sini. Pwede bala Adrian nga lain nga bagay ang ubrahon mo sa banyo sa isa abi ka restaurant but silingon kun sa tigulang pasang una mainupasay ka mo dira. When I say inupasay, pwede bala nga dira ka ma-sex sa banyo? Eba, ano bala ang pertinent nga mga kasuguan nga nagadumili sini? Pwede lang bala ina? And what happened to public morals? Ano ang makabig naton sala kagusto?
3: Larga Vista!
4: Aring balita, anay, balikan ko makadali. Si K5 Berto Gakit Jr. Kiti, ang tag-iya nagreklamo, gidya, nga ang banyo sang iyang building, dapat kunta niya ihian lang niya sang tawo. Kagkunano da nga tinutuyo, iniya gapati siya nga may mga agi kag lalaki nga lain niya ang ila ginimo dito. Although of course ti wala iya nakita personally, but let's have this background. Upod kay K5 Berto Gakit Jr. Bert, nano ko no to?
5: K5 Julius, indeed dapat pwede. Amo niyang sinamba sa aton ni Ma'am Liberty Enjapik, ang spokesperson. The same time, ang WCPD, ang Bacolod City Police Office, kung mapamatud-an nga may mga kabastusan sa sulod sang isa ka CR or premise manabi sang isa ka ilimnan. That's why amuning natabo sa ginreklamo sang isa ka lalaki dira sa may barangay Mantilingan. Yes.
4: Antes ka magpadayon, mayang gabi lang kay Ma'am Nets Ferolino Hirali, ambot kun ano ni Inday Barbie, ah? Kag pamilya Ferolino and Hirali sa Kanlaon, taga Kanlaon, o atong mga higala dito sa Negros Oriental. Sa Bacolod kuno, mayong gabi lang sa building JMCT Finance. Ayos, proceed!
5: Yes, kay David Julius, ang gintakol sa sini, amuning may kangtanan sa atong sininga pagdala, sining mabalaton ti ginakabig man suno sa tag-iya ang nakipaan sa CCTV ining pagwa sulod sa CR sa sining tatlo ka mga lalaki nga nagainom lang suno sa mga kapulisan. Hindi kita ni pwede kakibang Julius eh, no? Hindi pwede kung mapamatunan kag nakipaan sa sulod sa CCTV o galing ti suno sa tag-iya anon man kununay lang ang takdan nila ni CCTV.

0: PBB sa sulod.
1: Oh.
0: Si Marcel Dios.
2: Hindi man na pwede, guro?
0: Hindi man gani pwede. Mm-hmm. Pero ti amo ina ang basihan gidya sa pamangkot na bala si Marcel Dios. Kung bala pwede, hindi kung hindi lang makitaan. Pero ti nakitaan sa CCTV ang pagalukan na isang duha kabilog ng mga lalaki. Hindi siya man silinga, no? Kay Marcel Dios, kag nag makita, suno sa tagiya, nagdako pagit ini ang pagduda o kung posibilidad suno sa iya ang running sang chat time block ni Bob Julius. Kasi kung magsulot ka mag ako manghihi ka malangti 3 minuto dugay na kung manghihi ka lang o manghihi kami o galing ti 30-40 minuto
2: 42 so, minutos to be exact
0: 32 minutes ang
2: 32
0: ang last, no, 40 ang una 32 minutes ang pangaduwa kay ti nagsunod tong laki pagid mong nagsunod pagipagda pagto sa laki sa isa ka ti ay nagsunod pa tong barkadaya 40 minuto so ya
2: baligin so, sunod gid duwa gid ka mga jumbrax
0: duwa kay ti po ta na man isla mo
2: kon sa mga kanto pa Bert ang istorya sang mga sunoy ahod gid ka ikal Bert
0: ano lang
2: ahod ka ikal. Duwa ka laki eh.
0: Aw.
2: Mm-hmm. Pero atong isa agi.
0: Oo, actually duwa ni agi. Duwa ka lalaki. Grupo ni sila.
2: Hindi pero ang nagsulod ya sa banyo, isa lang ka agi, dason isa ka laki. 30 minutes.
0: 32 minutes.
2: 32. Pagkatapos to ni Boy 32, nagsulod si Boy 40.
0: Yes, Eva Julius.
2: Ti, lapit sobra isa ka oras, nagano to siya?
0: Amo nang isa sa problema.
2: Basi nagbilyard to sila, Bert?
0: Ganyan man, sige do ka layo man sa patan. Even ang police kambal for the clarification and for the evidence, siya matiway man nakita mong. Kaling ang pamangkot sa Giyapon, ang mga duha...
2: Why man sila, Bert? Why man dala tako to?
0: Oo, wala man sila dala hiligdaan nga ma sila to nga mapoy, why ba?
2: Basi may nagambal to ga, takuha ko ga? Why man na muna?
0: Hindi posible siguro kay ti, yung nakita sa CCTV, naga ano pa sila mong, naga bilyard pa sila kay ti, na may bilyaran mo.
2: Okay. Okay. The son, for context, Bert, naga lips to lips sila, yung meaning ga, upasay na sila sa gwa.
0: Amo ni ang ginpakadto sa police gipakita sa kay ti una wala kita police si ti mo. Una dire nga ti ma-verify ma justify paguro nga ti wala man sing kamalamalahan kung nagsunod man lang sila dito o galing na kita gid sa CCTV nga naghinalukanay ni sila.
2: Hindi so, kagway labot Bert amo niyo. Ang ila sini pagalukanay sa gwa pasang CR.
0: Yes,
2: so, kung may iban nga customer, makita sila nga nagalinuukay sila, ya?
0: Oo.
2: Ti pwede bala na? Ikaw, B. Adrian, mangihi ka, kita ka laki kagagi, galips to lips, mabalik ka pa sinang lugar, hindi na? Hindi, kung hindi mayos negosyo, eba?
0: Di ba na bawal maritan, galing nga no public, no display of affection bala?
2: Correct. Kag may ara law on public morals pero buwas ko ni padalman Bert kay importante iniway na ko chimpo karon dugadugayo
0: gani kay dili sa padalman tari buwas kay
2: correct
0: tigining ato mga pulisan kun ano ba na pwede
2: tikon magamuna Bert tikon magamuna mag sex kamo dira na lang kamo sa gwa sang CRA pwede na pwede na. O nga ang tawo, hindi pwede ka sex nga ga tuwara na ilang sa kilid dalan. Kung amo man lang na. Yes. Diba? Oh.
0: Yes.
2: Tikon mag-amo na, pigaw na yung adira pasulod CR. Kilid highway na lang. Diba?
0: Ita hindi ka kabastusan.
2: Na.
0: Amo ni, well, amo ang tati, hindi sa onta ni.
2: Correct.
0: Nga padaling napapatwap sining natambong insidente dala sa may barangay man
2: sige
0: sa atong sa kaluwan sa D3 Bayo may TC kan BTX Copenhagen. Sa kasi kay February to gakit para sa kampanya ng balita. Servisyo publiko kaningawan sa Negros K5 News.
1: Logo Vista.
2: Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao. Sa technical side Julius Maraveles, salamat salamat. Good night. Good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
1: Lorga Vista. K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. News FM.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani-carots.
17: hindi lang karos mga kontoran.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang akong ulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga mabalani mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
14: Ano na yung engineer man?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
18: Ang DNA sir GPM ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
15: Tabaw?
18: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
15: Kampiyon! So, ano yung dok ang ginatawag nga gene?
18: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
15: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
18: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C mas dasig magtigulang. kay wala sang gapugong sa epekto sa gitwag oxidative stress sa cellular aging.
15: Ti, ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
18: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga gidikanan, laba, kag wala mga cancer. Subong, oh, grabe 50, na.
15: 50, 40 pa lang cancer na.
18: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or Pure C adlaw-adlaw.
17: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. Ay ang palaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
19: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
20: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
19: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
17: gito. DTX 500!
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa hambali, Doc, especially sa mga babae, dako ang mabulig kung ga-DTX kag MITC or PureC. Kadao daw sa mga babae. Attention, ha? Mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig. Sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
18: Ang nami sa DTX 500 kag MITC or PureC, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may man 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan nato ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MITC or PureC. With DTX 500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
22: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa MITC. Mandamo pa sa benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C MITC sa kagamay nga kantidad. Oh, Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ang bal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang bailo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system ko naka Mighty C ka, kag naka DTX 500 nga, ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
18: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na mamaman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pa man ta sir boy.
22: Correct. No? Salamat.
18: Salamat Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom ka sining DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
22: Why na? Why na sa chance? Kay ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Ginakano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya.
4: Bayuwang. Si sa katlo kapila ka mag-inom?
23: Sa DTX 500.
2: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
23: Subong kamusta?
2: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
0: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
25: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
26: Tanan, Gapaligo, Purong Iban, Baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
22: Eh, sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsam Pape, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Doc Sam?
27: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
18: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
22: Oh. Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
18: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
22: Uy, mag-Shopee!
18: Arada, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
22: Coffee time!
18: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
3: Stevia.
18: Oh. Mayara pa siya sang
3: natural nga
18: ergotayonin.
3: May ergotayonin nga rin sa gano'ng mushroom. Ang vanilla is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Bakwa mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Mm. Na kampiyon.
18: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
3: Paborito ko na.
4: Paborito ko man na.
18: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
3: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami gidya ang mood mo sa aga.
18: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
3: Ni Kevin, Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni
18: Sir Rindrin sa Iloilo.
3: Kung gusto mo yung naamin.
18: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
3: Wow! Panamin, no?
27: Pre-bio coffee.
3: Pre-bio coffee. Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
18: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
3: May pagkaon. Ipabalunan.
18: May probiotics, may prebiotics.
3: Amuning kampiyon. So, kita mo Amon Coffee lineup.
18: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
3: Good bacteria.
18: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
3: Ayaw to, yes. Siyempre.
18: Gapamasad sa DC nga babay.
3: DC, ha? Oh. DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Mag-extend food supplement, kapanami sa imo blood flow, kung nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
18: Feel young, perform young.
3: Nami, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
4: Oh, i-feel mo gitang young.
18: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
4: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
18: Extend food supplement.
3: Dami lang may mute noon, napunggan ko lang.
18: Anyway,
3: sige, sir.
6: Sa ikayong gawas.
7: D3Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
18: Sila gini ya?
4: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
18: Correct.
4: Ang solusyon, antibiotic. Tekon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
18: Patay ang mga good bacteria.
4: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Talk ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga ProBio tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3Bio?
18: Kabalo naman ta Sir Boy nga ang D3Bio may ara extra virgin coconut oil.
3: Mm-hmm.
18: Di damo siya sa MCT.
3: Wow.
18: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3Bio pakadto sa monolaurin.
3: Wow.
18: Ang monolaurin nga ara sa D3Bio kaya niya patyon ang candida.
3: Mm-hmm. Fungi na no?
18: No, which is a UTI causing fungi sa lab, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
18: 90% sa candida within 15 minutes
3: wow.
18: Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
3: Dasing ba?
18: No, D3Bio. Amo na ka strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitwag E. coli bacteria.
3: Uy, isa nang bacteria.
18: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
3: Mm.
18: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
3: Wow.
18: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3Bio. Ang nakanami, pagid amo ni. Kung ang imo D3Bio, haluan pagid mo Sporbiotics,
3: champion.
18: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Sporbiotics, no? Kay ang aton nga Sporbiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kag-pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
3: Kisala panghugas.
18: Oh, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila
3: hindi
18: infectious.
3: Hindi na infectious.
18: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
3: Oy, Sam!
27: Ha? Ano na Sir Boy ang kombinasyon sang Clinica Sporbiotics kag D3Bio na magit Sir Boy kagaman ang probiotics halin sa Sporbiotics Sir Boy nagapodose sang natural antibiotic no nga ginatawag bacteriocin no ang amo na siya nagapatay sang kagaw especially ang kagaw nga E. coli bacteria Sir Boy no ginapatay niya ni no pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli Sir Boy no ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio Sir Boy no nagapa-enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics ang Sporbiotics nagapadamo man no sang aton nga good bacteria at the same time ginapakaon niya pa Sir Boy nga aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga nga lawas so kun damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas hindi ya magtiner ang E. coli bacteria Sir Boy no so nagahealthy nga aton nga gut kun healthy nga aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI Sir Boy
3: correct Doc Sam no amo ni ka importante sang Sporbiotics no and probiotics nga da sa Sporbiotics mapuslan gid sang lawas ta maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat no agi sa simutan may may hydrochloric acid agi sa before pag siya tumaro ni initan siya guba na siya iniyang Sporbiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan mag-agi sa tiyan no may ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like candida, kikat ilan niya padamoy-damo ay lanta kun damo sila wala na tapikan kay kumbaga ang court sang basketball puno na sila oy wait na kamo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag nga mga bad bacteria da, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pagin matawa matawaran nga ginaobras ini nga tandem ginapromote sang klinika D3Bio kag klinika Sport Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayo sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage arin ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, arin ng imo bala. O saran ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporebiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Klinika Sporebiotics kag of course sang D3Bio.
9: D3Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3Bio ka ang D3Bio. Uno sang MCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
9: Ang D3Bio. Ang D3. Physio. Ang Physio nga may D3. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ate. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
12: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Bar. Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
25: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
13: Informasyon sa ikaayong lawa.
26: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siniga Tandem, Dr. Ramil.
18: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation ining process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga gaalaw sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
3: So, kumbaga, ang role niya sa cells, yung ginagaan, gina role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
18: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag Sporebiotics.
3: Uy, ang munang technique na, mag-probio tandem kid.
26: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
18: Ginabiring.
26: Ginabiring, sakit ka tama.
18: Kulang ka calcium.
26: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine, kag nagaprotect pa ini sang
18: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio, amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
26: ma-absorb gid sang tuon.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: K-95.5.
2: K5 News FM. News
14: FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkantok sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
14: ako tutunan.
15: Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
14: TTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butik.
14: TTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
28: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan naton nga masuki, mga kapamilya, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Kabay pa nga sigyapon, yara kamo sa mayong kamtangan, sa inyong panglawas, kaglabos sa tanan sa espiritual nga kaintang, kaya mo niya ang pinaka-importante nga aton permigin na balik-balik diri ang aton nga kaangtanan sa Ginoo. Kaya mo ini ang pundasyon sa aton nga mayong relasyon sa aton nga isig kapareho. Sa pamilya man siya, sa iglesia man, or bisan sa katilingban. Muna nga sa yapon, dalayaw ng Diyos sa siningatiyon, ihatagan kita sa ikayong lawas, itagan kita sa mayong achibko, nga makapadayon kita sa aton nga platontonan. Kamusta kamu tanan? Kapay pa nga sa yapon, malipayon man kamu, madasigong man kamu nga pangalagad sa Ginoo. Mulang na ang aton mabuk nga pagpanamiyaw. Sige hapon, samtang hindi pa kita magkanto sa padayon ng pagtuon sa punong sang Ginoo, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa pilan po ito. Pagpalain mo higit sa lahat ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling. Mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kaunis, simple lang pong ito naming maging tapat. Nawa kami sa inyo upang maging karapat dapat man sa lahat ng mga pagpapala naming ginakailangan. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahisus. Amen. Ang ato naman ito ang subong magkuturan, magkabyanan. Ang kabuhi naman ni Seth kag ni Enoch. Ining balaan ng mga tao, pati kanami ang ilang kresayan. Siya daan ginhatagan sing isa pa kaanak ng lalaki. Kaya sa atong tungintunan, gin pagkamalaot sang Diyos si Cain, ginpagdayan ni Cain si Abel, mayo na lang kasi ng edad sang 130 si Adan, ginhatagan sila liwat sang Ginoo sang isa kaanak na si Abel. Radat si Seth. Manang, muna naman niya ang atong tunan. Si, atong mabasa din nga, Agon nga may mangin manunubli sang Dios nun nga saad ang mana ang manunubli sang espiritual nga kaimtangan sang pagkapanganay sang angalan nga set nga ginhatag sa sini nga anak nagakahulugan sing gintangdo opon bayad kay siling sang Iloy ang Dios nagtangdo sa akon sing isa pakaliwat sa baylo ni Abel naging patay ni Cain. Si Seth may dungganon sang sakay. Si Seth mas dungganon sang sakay Cain upon kay Abel. Kag mas kaanggid kay Adan sang sa iya paiban nga mga anak nga lalaki. Isa siya katakos nga karakter nga nagasunod sa mga tikang ni Abel. Apang wala siya sing napanubli nga mas kinaugali nga kaayo sang sakay Cain. Nanungod sa patunga ni Adan, ginasiling sa dagway sang Dios, ginhimo niya siya. Apang ang tao pagkatapos ang pagkapukan nag-anak sang isa kaanak ng lalaki sa iya kabulingon nga dagway suno sa iya dagway. Samtang si Adan gintuga nga wala sing sala kay ang tao sang ginsuguran sinless sa dagway sang Dios. Si Seth kaangay ni Cain nakapanubli sang napukan nga kinaugali sang iya maginikanan. Apang nakabaton man siya sang ihibalo na hanungod sa manunubos kag pagtudlo sa pagkamatarong. Paagi sa Dios noon nga grasya nagalagad siya kag nagpadungog sa Dios kag nagapangabudlay siya. Subong sang himuon kuntani ni Abel kung buhi pa siya. Sa pagliso sang mga hunahuna, sang makasala ng mga tao, sa pagtahod kag pagtuman sa ila manunoga. Sa yaman, natao ang isa kaanak ng lalaki kag ginhinganlan siya nga Enos, ikapat na niya anak ni Adan kag ni Eva. Niyan ang mga tao nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehovah. Ang mga matutom nagsimba na sa Dios sang una apang samtang nagadamo ang mga lalaki ang kinatuhayan sa tunga sang duha ka klase nangin mas talapa na talalupang don. Mayara isa kadayag nga pagpahayag sang katutom sa Dios sa bahin sang isa. Subong nga mayara sang pagtamay kag pagkadi matinamanon sa bahin sang isa. Antes sang pagkapukan, ang aton unang binikanan nagtuman sang adlaw ngayon pahuway. Agit pasat si Edith, kag sa tapos sila, ginpahalin sa paraiso, ginpadayon nila ang pagsaulong sini. Natilawan nila ang mapait ng mga bunga sang pagkadi matinumanon. Kag natunan kun ano ang matunan sang tag sa katao nga nagatapak sang mga sugo sang Dios sa ulihi o kun sa sagrado kag indi mabag-o kag ang silot sang paglapas patudgid na ihatag. Ang adlaw inugpahuay ginpasidunggan sang tanan nga mga anak ni Adan nga nagpabilin nga mainunungon sa Dios. Amuni ang hindi naintindihan sang kadam-an nga ang adlaw inugpahuay ginpadunggan ginpasidunggan sang tanan nga mga anak nga ni Adan nga nagpabilin nga mainunungon sa Dios. Pero wala gintahod ni Cain kag sang iya mga kaliwat ang adlaw nga inugpahuay nga ginpahuayan sang Dios. Ginpili nila ang ila kagulingon nga tion sa pagpangabudlay kag sa pagpahuway. Walay sapayan sang maathag nga sugo ni Jehovah. Sa mabato niya ang pagpakamalaot sang Dios si Cain naghalin sa panimalay sa iya amay. Una niya nga ginpili ang iya trabaho bilang mag-uuma sang duta kag karon nagtukod siya sang iya isa ka syudad nga gintawag ini sa ngalan sang iya kamagulangan nga anak nga lalaki. Naghalin siya sa presensya sang Ginoo, ginsikway ang saad sang ginpasaguli nga idin pagpangi sa pagpangita sang iya mga pagkabutang kagkalipayan sa ruta si Dalom sang sumpa sang sala sa amo nagtindog sa uluhan sa tung dako nga klase sang mga tao nga nagasimba sa Diyos sining kalibutan. Sa sina nga nahanungod sa dutanon kag material nga pag-uswag ang iya mga kaliwat nangin pinasay. Apang wala sila nagasapak sa Diyos kag nagapamatok sa iya mga katuyuan para sa tao. Sa krimen sang pagpatay nga sa diin si Cain ang nanguna, si Lamech ang ikalima nga kaliwat nagdugang sang poligamiya. Ini si Lamech anak ni Cain kag nga may pagpabugal nga nagasupak ginkilala niya ang Diyos agun lamang makakuha gikan sa pagtiyak.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. News FM.
2: Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5. Welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upta na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ha klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balat-tsagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. So nga gabi, tesyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-448-940. July 19, 2026, it's a Sunday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimoki 5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw sa mong Lo? Kamusta ang imong duha kadlaw nga day off?
1: Well, as usual, still the same. Nothing gonna change my love for you. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati, good. Very good, ah. Mayo, mayo. Mayo, kagid. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan nga aton gitagaan sa nga mas importansya ang aton ikayong lawas sa subong nga panyempo. Ibutang ta sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Hilway sa masakit kag mga balatian. Pasulabihon tagid, kag tagaan tagid sang tsansa nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi kin magkalipad magkaon sang priska nga mga utin, utan. Kag sa mga prutasya. Aton man tagaan sang importansya ang pagpabalhas. Isa ka natural process ang aton sistema nga pagpagwa sang aton nga mga toxins. Nga mo ginini ang ginatulong isa ka kabangdanan. Kung nga nagakaguba ang aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Sa kagsakada ilig sang aton balhas mga ka-K5, ginabuligan tang lawas naton nga malibre sa kunanong man nga sakit o kunbalatian paagi sa pagpagwa sa atong nga toxins nga konsidin sa liwat nagaupod sa kada ilig sa aton balhas. Ang paglimpyo sa palibot isa ka maayogid nga inisyatibo naton. Iman isa pagiging nagahatag sa aton masakit kag balatian among mga kagaw, mga mikrobyo, mga bakterya. So gani aton himuon nga pamatasan is maglimpyo sa aton palibot, sa aton ugsaran, especially sa aton sulod panimalay. Naguagid ang mga baso kung gabitabuni ang mga pinggan, kutsara, tinidor. Kay sa aton nga pagtulog mga ka-K5 may nagahari sa aton balay. Samtang hamuok tulog naton, nagalagaw naman ang mga tanga, ang mga ilaga, tiki, toko, kang iban paging nga nagakamang-kamang. Kaya nagapangita sila pagkaon eh. Ang kasamigin nila makatuan is ang aton kusina. Ang aton nga mga pinggan nga ginalatayan, kag ginahukbuhan sa mga tanga. Nagarisling ang mga ilaga sa sulod sang baso. Nga perte kahigko siyang lawas nila, may mga kagaw, ilabi na gid ang mga tiil nila, mga kakifay. Kundi ito sila nagkalantoy ang mga bahin siyang palibot na ton. Gamahigko, tiway masilaga chinila, siway masilaga sapatos. Gatiniil sila tanan. Imagine mo ng tanga, kundi na sila yan nagasuhot-suhot. Kundi itong higko, dito na sila namian niya. Mga ilaga mo man, mga tiki, oh, mga tuko, oh. Na, mga damang bagid. Ti, ang imo nga kutsara tinidor, way kagali kamalo siyang gabi, dira gali nagtongtong ang tanga kag nagbackdive dirili. Sa imo gali iyang pinggan, dira iyang naglambada ang duha katiki. Pagkabwas aga, gamiton mo, butangan mo pagkaon, kag kaunon mo siyempre, silun sa baba mo, kag itunlon mo, shot gini, shot ang kagaw, shot ang bakterya, tingahala ka na lang kasakit ang chance ang bata mo. Kag little by little, sa ginagmay mga kakivay, ang mga kagaw nagkasilun sa aton na sistema, nag-atag ini siyang hindi maayong palabuton sa aton ni kayong lawas. So gani subong pala nga gamit, mga kakipay, kung posible, safety hunta nga aton mga gamit na ginagamit sa pagkaon, kapag luto, ha? Kag hindi gin magkalipat, mga kakipay, ang stress. Isa maginatudlo nga mayor nga rason kung ada mo naghahalay blood. Tungod mas stress kay isa na dira, tungod kay Judith blood. Tungod si Judith, mga kakipay, blo, hindi gin magpaiway. Manong exam sa eskwilahan, may Judith ka naman nga balayran. Tapos reading sang imo kuryente, kontador na sang imo tubigan. Mantayan mo kay si Judith, maabot na manukot. May nagasakay sa motor kon auto, may dala ngayang kwaderno kag bullpen, manukot na, ti Judith naman na. Kagkadamo pa sa mga Judith sa aton kabuhi. Nga liwat mga kakifive, ang mabagini isa sa mga nagahatag sa aton sang stress, ha? So, tingala ka na lang nga nagkakubakubang dughan mo, nagkakahiblad ka mula chief, ha? Tungod kay Judith, ha? Di, wasa na son si mana kung may tomorrow, next week na, may Monday. So good na ang iban nga mga eskwilan, especially mga private schools, sang ilang mga examination, especially nga ra sa high school, ha? Sa senior high school, iban nga mga private school, nagaprikura na sila sang ilang nga mga examinations, ha? So kung bata mo, hindi ka kwa exam kung wala siyang permit. Importante, mabayaran si Judith para may permit. Kagtungod sa stress man mga kakipab, nagasaka ang aton yung risgo sa tawag na aton yung heart attack, stroke, ang iban pa nga mga kaso. Kagkalabanan, kululbaan o kung makamamatay kag delikado. Ha? Mga stroke, ang heart attack, delikado eh. Kag iban dira tungod sa stress, nagatuluhaw ang mga kanser. So gani, aton gidbantayan. Nga likaw kita sa kunano man nga mga bagay, kung magabutak. Nga makahatag sa aton stress, ha? Kag importante si mong, hindi kita magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw, sang suplemento nga naghahatag gidbulig sa aton, nga malikaw kita sa sakit kag bulatian. Inom kita, adlaw-adlaw, sang DTX 500. Di buenas kita, mga kakipay, tungod sa aton panahon, may suplemento nga masaligan. Adlaw-adlaw na ton nga ginainom, DTX 500 nagahatagid sang oportunidad nga maglimpyo ang aton sistema kay ang masakit kag bulatian. Ang isa ini ka mayor gin nga ugat, higko lang ni. Higko nga nagasunod sa lawas naton. Higko nga hindi naton kinanglan sa pagbakod sang aton nga sistema. But instead, amo ini nagahatag sang pagguba kag nagaresulta sang sakit kag bulatian. Ang DTX 500 mapisan sa pagtultol sang tanan nga mga toxins nga nagapalanago sa aton lawas. gina-eliminar niya, ginapagwa niya. Subong may gina-repair niya ang mga damage nga cellula kag tissues nga para mag-functional ni watsang isakto kag mayo. Kaya ginatagaan niya sang sustansya kag depensa nga magbakot. Ang DTX 500 magaka K5 may ara sa tawag naton nga Ampalaya Extract nga stricto katama. Ginagwardyahan niya ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. In kaso por kaso nga maglapaw ginman sa level ang aton nga blood sugar, ang Ampalaya Extract nga mayor nga panakot sang DTX 500 ginabuto nga pinalom niya balik. Ginapapanaog yung aton nga blood sugar. Kag subong man isa pagiging importante, ang DTX 500 naghahatag sa aton sang parihas nga epekto gid sang insulin. Ang lawas nato nagaproducer sang insulin nagapagwa sa aton sistema nga para pabuligan nga pagproseso ang aton nga blood sugar nga para ma-convert into energy. Sa kada giho naton, kada hambal naton, kada pangilay naton nga may nag-agi nga gwapa, pagbalikin naton nga may mga lipot nga short na we are consuming energy. Pagpangatsi, pag-ubo, pag lakat-lakat mo, pagpungko mo, pagdaho mo sa pliti mo sa pasayro ko sa driver sa salakyan, nagakonsumo ka sang energy. Pagkapot mo siyang kutsara, ginhungit mo siya ba mo, kinanglan mo energy. So ang source of energy, mga ka-K5, isa na diragit ang aton nga blood sugar. Kinanglan ma-convert siya into energy with the help sa pagbulig siyang aton nga insulin. Karon ang aton sistema, may guba o kung hindi maayo ang paghatag siyang insulin nga maging sufisyente sa pagproseso siyang aton blood sugar nga ma-convert into energy. That's why nagataas ang kalabanan sa aton nga blood sugar. Kagkabangdanan, gid sa resulta nga diabetes. That's why ang DTX 500, ang isa ka-importante niya nga epekto is parihas gid sa insulin. Ginabuligan niya ang aton sistema nga ma-convert ang aton nga blood sugar into energy. That's why kung ikaw may history ng pamilya nyo sa diabetes, mataas ang blood sugar, hindi na magduwa-duwa pa. Adlaw-adlaw, inom na. Tumar ka na sa DTX 500. Pero hindi lang dira naguntat ang benepisyo ta kag kayuhan sa pag-inom sa DTX 500. Why labot sa toxins, mga ka-K5, nga nagaguba sa aton sistema kag nagaresulta sa kunanong nga sakit kag balatian? Isa pagiging kamayor nga ginatudlo ko nga nagamalasakit kita tungod sa mga free radicals. Mga free radicals nga hindi naton mapunggan, magasulod gid sa lawas naton adlaw-adlaw. Kag ginaunay atake ang pinagig kapuno sang aton kabuhi ining cellula. Ang cellula naton among ginagubaya. That's why kadasig lang mag-angkon ikaw sa sakit kag balatian kung guba ang cellula mo tungod sa mga free radicals. Ang makatab na sa panghali kapag magguba sa mga free radicals, ang advice sa mga eksperto sa kalibutan, adlaw-adlaw, pasudlan na lang lawas naton sang antioxidant. Antioxidant, amo ining panaming naton batok sa mga free radicals nga makuha naton paagi sa pagkaon sa mga prutas kag utan. Ang DTX 500 magaka K5, wala labo sa Ampalaya Extract may aratawa kita nga antioxidant nga hali naman sa tubo. Ang kusadina mo ang may pinakamataas kumpara sa mga prutas kag utan, may mataas nga makuha kita nga antioxidant. Ginatawag nga super antioxidant. So gani mga ka-K5, adlaw-adlaw na kung ginatong nga health benefits, makalikaw kita sa kunanong nga sakit kag balatian. Kung adlaw-adlaw, gainom kita sa nga DTX 500. Grabing bukbo siyang ulan, amat-amat nga nagadamo ang tubig sa mga dalanon diri sa syudad sa nga Bacolod, mga ka-K5, no? Kaga, well, may dalang pagpangilat, may mga daguob. Nanonay, may bagyo diri, lelo presyon, abe. Ano ang weather update na?
0: Yes, lo. Mga ka-K5 weather update kita, Anaya. Nagapabatsyag na naman subong ang epekto sang southwest monsoon o kung ahabagat. Kag nagadala inis ang mga pag-ulan sa pila ka bahin o kung lugar sa Pilipinas. Sunod naman sa pag-asa, ang habagat ang nagadala sang magalumon ng panahon. Nga may upod ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales kag Bataan. Ang habagat ang nagadala naman sang mga lapta-lapta ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Cavite, Batangas, Batanes, kag Babuyan Islands. Ang mga nabili naman nga bahin sa nga pungsod Pilipinas ang maka-experyensa sa nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Pag-u naman sa epekto sa localized thunderstorms. Wala subong may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Partly cloudy to at times cloudy naman ang aton panahon buhas diri sa Negros Occidental. Nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan bago naman sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon. Kag 31 degrees Celsius naman sa ugtolo.
1: So in other words, ibig mo sabihin yung ito si Mutmuslingon. Why bagyo?
0: Why lo?
1: Why man siyang low pressure?
0: Why man lo?
1: Di, why is it? Bakit kaya ganito? May mga ulan subong. Tungod sa ano ina?
0: Tungod lo sa habagat lo.
1: Habagat, habagat. Basibagat?
0: Di, habagat.
1: Habagat. Habagat, hindi bagat, ha? So, dugay-dugay mahulaw naman siya. Kabay pa, no? Kabay pa. Pero diri mga kakifay mo, sa picture, sa satellite image, sa pag-asa, base sa atonding computer, mga kakifay, no? Wala sila maginabantayan ng low pressure, pero sa may guam ayon, may isa ka letter L nga gamay. Kung siningon may low pressure na dira, po layo-layo pa katama. Layo-layo pa. That's why hindi pa niya maka-apikto ini sa aton niyang klima. Pero nag-was-was mong sa aton ining habagat. Habagat, ha? Habagat. Okay, thank you, Ginjirili, ha? Ini nga bahin na inom na ako na ginadulong na sa aton sang Mighty Shea. Nainom ng Mighty Shea. Okay, Mighty Shea ng alkaline ng vitamin C, mga pao, silanat, ubo, sipon, amo sumong nagauso. Tungod nagating karag sumong ang mga kagaw o mikrobyo. Lat na naigirili, especially kung ikaw permi nag-impon sa kadamaan. Kung hindi mo sunaduya ang ilayang kondisyon, bla, hindi mo man na mapiran abin nga may kagaw sila nga dala o kung nagalain pa matyag nila. Karonti, siyempre, kung ara ka sa mga damo nga tao, ara ka sa sulod sa salakyan. Ara ka sa mga dalanon nga damo sa mga nagapakadto pa kare. May mga masugata ka, may nagasunod si mo, gulpi na nga at sinirin, laptang kagaw. Tingala ka na lang nga nagaluha-luha ang mata mo, kag daw nagasakit ang tutunlan mo, dugay-dugay nagalangaang ka, trangkaso kagalit. Magkaka-K5 kinanglan tagid sang resistensya kag depensa. This time kinanglan naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw na ito nga pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C naghahatag ini sang duga nga kabakod sa aton kaugatan. Kinanglan ang ugat naton daw lastiko lang eh. Kaydra nag-aagi ang dugo, mga kakifive. Now, especially kung nag-aedad ka na, nag-amat-amat, nag-briton ang aton nga dugo. Now, matamat siya mula nag-nipis, nag-tiga siya. Kag, damo na siya mga pagkaon na sulod sa aton sistema, kamudlay. Kay base, ara na dira ang mga kolesterol nga nag-marabarada somewhere sa aton nga mga kaugatan. Imagine nun mong ugat dirili, konti po nun, tanay nga ugat mula. Ang ugat na sa matata may ugat mo. Sa mga unod naton sa silot sa lawas, ta may mga ugat. Ginaagyan sa dugo eh. Tiyo karon, ang makita talaga kalamanan ng ugat, saton kamot, saton butkon. Pero sa silot sina may mga gagmay, may mga lagko, pagin may mga nipis, may mga damol. Kundi po nun, muntanan ko nung kagsupon sa puno ng aton ugat, mga kakipag. No, sarang makalambot sa bulan ko nung kalabaon mo. Laba-laba, no? No, kinaglan naton sa mabakon ng ugat. Ang kabakon, iniyatiga. No, kinaglan, elastic lang siya. Kay kung tiga siya, kag may pressure ang aton dugo, mga kakipay, kag mag-agi siya sa gabok na ton nga mga ugat nga jirili, may tendency nga matasta siya. May tendency nga magkalabugto siya. Now, especially mga ugat, mga kakipay, nga pakanto sa utak na ton. No, mga silhig na kilagom, imagine na yan, no, mga dagom, pagani, kagagmay, jirili. Now, karon, kitungon siyang presyon, bulyada ang dugo naton, may presyon siya. Karon may nagabalabag na nga kolesterol plus may presyon. Kaya tingin kung may gabalabag nga kolesterol di rami, gamay nang iyalag yan. Kumo kusog ang bumba sa dugo mo, tungon na kastres ka, kung naginakulbaan ka, kung ano man dami, may chance nga magdinagutok ang magdinagusok ang magkalagutok ang aton nga mga dugo sa pag-agi sa mga gagmay nga ugat. Especially sa liwat ang mga ugat nga pakanto sa aton utak, mga gagmay. Karon kung palangitan magkalatas-tas kag magkalabugto, matumba ka. Mapatayang tao, jirili. O kung makasurvive gin man, basi kung mag-utin ka. O kung mag-utan ka, I mean. Mabistibol ka lang mula, ka lang siya daan, buhi ka, kaginawa, pero ay kagahulag, piyong mata mo. Tawag nila nga, vegetable, nag-utan ka na. Tungon magagagay-five. Nga, sa pila lang ka minutos, dos minutos, the most is 5 minutes, I guess. Nga hindi makasupply oxygen sa aton utak, mga kagay-five. May tendency nga maguba ang aton nga sistema. Maguba ang utok naton, mapatayin tao. Kaya kung hindi siya makatabok, kung hindi siya makadeliver oxygen, kaya ang oxygen ginakarga sa dugo nga nag-aagi sa aton ugat. Karon ang sistema, ang sitwasyon, tas-tas ang ugat mo, bugto ang ugat mo, hindi katabok ang dugo to. That's why kinaglan naton all the time. Gabakod ang aton ugat. Daulastiko lang siya, elastic siya. Isa ina sa ng aton nga importante kaga special nga benepisyo nga makuha sa tagsa-adlaw-adlaw nga pag-inom naton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mga kabataan, sumongti, you know what, huwag takabalo kung din sila halin, basta pag-abot sa eskwilahan, tingbanay sila, kang isa sila kakwarto. Ang ibang galindan, nag-ahilanat man, nag-atranggaso, ipos lang, nag-aubo, lain pa matyag, jirili. Pag nag-ubo, ti, arang bata, mustupan niya, tiaklo, yagini, no? Pag-abot sa balay sa hapon, tinghalag ang paluyang bata, mahas, toto, isinday, kapuwag is paskwila ba? Inday, no, lain matyag ko. Pag ikam mo siyang tang, sa liog, yan doon lang nga ang bata. Kaya gali na, glaton-laton na ang mga mikrobyo sa classmates nila, nga may mga lain pa matyag man, may mga trangkaso, may mga hilanat, may mga ubo. Sa kabataan naton nga nag-eskwela, especially mga kagiver, ato sila atipanon, painumon sila naton para may protection kag resistensya kag depensa, kinanglan, inom sila Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kon Mighty C, zero for kids. Alas 10:09 na mga kakipay. Padayon dya po ng inulan, mga kakipay mo. Kabaypayang ang mga dalanon nga ginakalkal na naman. Pabutangan sang isakto yung warning device. para hindi magtalang ang aton nga mga motorista kag mag-shoot naman sa mga buho. So, mas maayo gid may mga visible kag para sa mga lugar nga makita na yun sa aton nga mga motorista, layo pa lang. Kung sa din, may mga construction sites o kung may ginaubra nga mga dalanon, dili sa aton mga kasyudaran kag sa iban pang lugar. Okay, ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Ang D3 Bayo magkakakifay mo perte. Duhagi kahamot ko ang salot ginyan mo. Tungod ang D3 Bayo may aragi siya may uraj rili. Subong siya may mga edad-edad, mga kaki-five, no? Ang aton lagi dyan nga kontani, mapabalik lang naton ang oras, abin, nga hubin pa kita. Kay T-Shipi, damo patatanihin mo, oh, no? But then, unfortunately, hindi na naton mapaisol pang aton edad. Kundi instead, mapabako lang naton kag mapalawig, ha? Inom kita, D3 Bayo. Nga naghahatag ini sa paglimpisa sa aton nga mga selula, sa paghatag proteksyon batok sa mga fungus, bakterya, especially virus. Ang virus gid among delikado, kay man wala pili girili mo. Dumduman ko ang COVID-19 virus mga kakipay pandemic. Nga makulbahan ka gid. Kay man sa balita mga kakipay virus ha. May mga pulis nga mga taas ranggo nga kaigo siyang virus, patay mo. May ara pare, may ara nurse, nga nurse na gid nga nakaitindi siyang mga pamulong dili kag mga medicine abina, no? Kay tigka eskwela sila na mo. Kag ang grabe gid dili makulba kag doktor eh. Doktor oh, naigo siyang COVID-19 patay oh. Tigita yan og tiabi. Ordinaryo kita, kila gani, way kaluwas gani siyang igo siyang virus, kila matay gani na. Ting polis to may pusher, way gani nadlock virus. Ang pare gani na yung alagad siyang Diyos, way gani yung patawat ang virus. Tiyang doktor haw, ang doktor, ang nurse haw, nag-eskwela na yung party siya mga kagaw, kang mga kunano pa. Lakay chindi na ganyan sila, wala sila gani kaluwas, gani sa mutong nga panyimpong nga pandemic. Di how much more kita. Mga kakifive, ang ato na ginhimoon, depensa. Depensa, kaya hindi naton ma-eradicate o kung madula ang virus sa aton palibot. Kundi ang kaso ginman makasulod sa aton lawas, hindi siya makapanghalit. Ang kaso ginman makabatyag ka sa mga simptoma, maumpawan ka na yun. Kinaglan naton depensa, resistensya. Kinaglan naton D3 Bio. Napamatundan sa tiyempo siyang pandemya, mga kakipay, minilyon o konilibo ka mga kabuhi ang nasalbar sa D3 Bio, kang isa na kita nila. Man kung niguon ka siyang COVID, mga kakipay, doon hindi ka kajindi mo. Doon mabulag lawas mo. Katiga-tiga siyang imo yung tutunlan, wala ka panabor, hindi ka kapanimaho. Nag-aubo ka, daw ginahilangaan ka, daw ginahilanan ka, daw hindi mo machindihan. Masya mo na niyo. Pero tungod sa D3 Bayo, nampawan kita mga kakipay. Ang mayor nga panakot sa D3 Bayo, amugin ang monolaurin. O kung tawag na itong extra virgin coconut oil nga may monolaurin, nga mo ini nagahapin sa aton silulan. Ang monolaurin mga kakipay, nagabato sa virus. Hindi maguba siyang virus ang monolaurin nga mo nagahapin sa aton silulan. Kay man makasulod ganing virus sa lawas, ta silula gid ayon ang yatultulon mo. Kay para mabuhi si silulod sang lawas naton, kinaglan kadton yang aton silula blan nga daw parihas blan sang bitik sa ido blan. Kinaglan mabuhing bitik sang ido mga kakipay ko magaukob sa panit sang ido. Magasuyop sa dugo blan do.

0: Iya lawas. Samtang aging kagat niya nga silila naton, ahay, patay. That's why ini pagdamo siyang iya nga lawas sa mga virus, ang kada isa naman itong nagdamo, mga gat naman na iya sa aton silila. Ha? That's why kadasing mag-deteriorate o kung magnubo ang imoy kayong lawas, kagdala ka na makabatsyag sa kunan ng sakit kagbalatian, kag pwede ka matay. But kung ikaw nagainom, adlaw-adlaw siyang D3 bayong nga may extra virgin coconut oil nga may monolaurin kag vitamin D3, protektado ka, hilway ka, kumpiyansa ka, likaw-ikaw sa kalitan nga posible ihatag si imo siyang fungos, bacteria, especially virus. Every day inom kita D3 bayong DTX 500 kag Mighty C. Mga produktong kalidad ni Dr. Ramil Oy. Sarangin mamakaal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Kanto man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo mas barato nga DTX 500, Mighty C, D3, Bio, kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto na kamo direkta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Okay, let's go to work, mga kakifem, alas 10:17 na. May mga problema, parte sa pagkabuhi, panimalay, kung ano man na nagatublag sa inyo paminsaron kag balatsyago na. Kung kumiara ka na sa nga komento o kung opinion o kung komentaryo pati sa mga balita kang isyo subong o kung may ara ka sa nga mapuslanon nga mga eksperyensya sa kabuhi nga makatag inspirasyon kag pagtulunan, itawag kag i-share nimo para makahatag ini sa nga dugang nga kalaman sa aton nga mga tagpalamati subong nga gabi. Good evening na sa tanan naton nga mga listeners sa nagapamati subong, ha? Dira sa K5 News FM Hinubaan kag si Palay. Subong banta na nga naka-tune in na sa K5 News FM La Carlota, Hinigaran kag Kabankalan. Kamusta, kamusta nga ito nga mga suki dira sa K5 News FM Canlaon City. Kabay pa nga safe ay lakamuda mga ka-K5, ha? Basta gani ya kung mag-inulan gani ya, no? Grabe, no? Ang mga pumuluyo na ito kag mga kauturan sa Canlaon City, nag-flashback na yun, no? Nag-sulod na yun sa pinsa nila ang grabing nagyan nila siyang bagyong tinaw. Nagmarkagid sa halos tanan nito nga pumuluyo sa nga Canlaon. Especially sa nagyan kag nahalitan siyang bagyong tinaw nga nagligan mga ka-K5, no? So I hope safe and sound lang aton nga mga ka-K5 dira sa Canlaon City. Kamusta ang mga taga K5 News FM Rojas Capiz? Mayong gabi na sinyo, ha? Mga suki natin from K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Hello! Okay, this time may cooler kita, Jirile.
1: Yes, Lord.
0: Kauntang cooler, importante, Goron, eh. Hello, mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi.
0: Ah, mayong gabi man, sino, ni?
2: Hello, may gabi.
0: Ah, yes, sir, mayong gabi man, sino ni Palihog?
2: Si Bert ni Lo, lang inablot ni Debs yung talaw, Lo.
0: Si Bert? Bert ano? Bert Tawa?
2: Bert, ni Bert.
0: At taga din ka, Bert?
2: Taga yung nagaran, Lo.
0: Okay, kamusta? Hindi siya mo sa bang bird na gatudo ulan sa makulod. Da sinyo ya ka, da ya sinyo sinigaran, kamusta ka muna?
2: Loud and clear ni Lo, kay wala ni ulan.
0: Ah, di rin lang siya makulod, kasi lapta-lapta nga pag ulan, di man niya tingom niya ang galom ta mo. Puti importante, bird, nainom mo na, bird?
2: Nainom ko lang, Lo, di kinayo, Lo, kag-miti siya, Lo.
0: Ate, very good, very good, ah. Yes, sir. Anong malagad naton si Imo?
2: Lo, inablo si Lo ni Debs Quintalao, Lo.
0: Ah, okay. Inablo siya. Bali, ang nanay mo, Kag si Babes magutod? Ano man?

0: Ay, Allah, kabungol siya.
1: Ate, sige, ama, ano tani, malagad ko si mo, sir?
2: Shout out lang, no, si Tunday Gay Gantalao, no, ah.
1: Okay,
2: sila. Kan si Juni Bilbarda, no, ang Jackson Talon sa Barangay Bato.
1: Barangay Bato, sa Dina, siya ay Nigaran?
2: Oo, si Nigaran, no, ah. Kan si Tunday, Tunday, bala, no, Gantalao, ah.
1: Akti magaganda. Ah, bali.
2: Hello, kami ni Roy Buliran, no? Tatlo kami lang, Gasya. Gaya, inong kami, Victor, ano kami di Mitisino, Gasya.
1: Okay, sige, thank you again. Hello, kamuna, sir. Thank you again sa pagtawag, ha?
2: Okay, sige, lo.
1: Okay, sige, sige. Okay, wait, sinigaran niya galiya ulan. Diri lang galiya sa Bacolod. Galini kagani mo rin town or city, mga kakifibo. Grabing bukbo sa ulan na matyagan ko. Daging ula sa mabaw langit. Yan, sige pa ulan na yan sa guayan. Kaya hindi ko niya kamatyag. Sige pa ulan yan. Ati sige pa din siya makulod ulan niya, Korni ki Adrian Gantalao. May nagtawag mag-ulan, baka isa to kung nablos ko ni daddy mo. Ani papa mo? Kaya ti siyempre big time mo. Papa eh. Oh. Ano mo to yan? Baka isa mo to yan? Si Bert yan? Ah, okay oh. Di nyo guwapo nga duwa yan? Ah, ikaw? Ah, Bert, masinsya ka na. Ilapitay kami. Mas gwapo si Drian Gantalao, bata ni Babes. Di pa mangkot ko siya bago, kundi bago lang ginom. Kundi nyo gwapo nga doon niya, ako lo. Natural, siya ay kilapit siya sa akin. Pero kung magagando ko na si ni Grandmert, siyempre ikaw ang gwapo. Ay, grabe si mong mga balita, mga kakifive. Though, hindi na naton ma-ano ni may tsindihan kung ano ni Stima kag direksyon ni sa aton niyang gobernos mo. May huring-huring sa kapihan kag sa iban pang mga lugar. Nga, pagandakpo naman ko no si sino ni si Senator Alan Peter Cayetano, paga-prisyon. Paga-prisyon si Senator Peter Alan Cayetano. Si? Karon kung wala na nabakod karon sa senador o kung sa senado o nga judge. Senator judge nga magapamangkot sa ining impeachment party kay Vice President Sara Duterte. Budlay ni kay mga maalam gipang prisyon nila. Do hindi na ni balansyado. Gakaladon lan yang ano mo? Gakaladon lan ang prosecution kag ginakulbaan sila. O naginginhimos nila si Jinggoy. Ikaduwa si Marcolita. Siyabong ang ginakono-kono nga si Peter Alan Cayetano. Pag-dakpo naman sa kunano nga kaso, mga kagibay. Pero nag-ambal kag-paninghawag ang mga brothers ni Abdul Aziz. Sino si Abdul Aziz? Amuning pangalan ni Robin Padilla sa Muslim, Abdul Aziz. Niya testingan nyo lang nga ukayon si Senator Padilla. Nakahanda na kami. Wow, Jirilido, hindi na ton ma-insindihan na. No, nagalapuyot na ang situation. Plus, pagin mga kakifive sumungo, magapadulong ni Kuno ang Secretary of State sang ano ni? Sang United States of America diri sa Pilipinas para sa high level nga conversation o kung pag-istoryahan Parte sa relasyon sang Amerika kag Pilipinas. Now ini si Robio mga ka K5. Si Robio mga ka K5 isa ini ka sekretaryo dito sa Defense Secretary sang United States of America. Magapadulong diri sa Pilipinas para sa pag-istoryahan ay nila ni Bongbong Marcos regarding sa ilang relasyon abi sa Pilipinas kag Amerika sa kun ano man nga level ina basi preparasyon na ining magira sa China ni kay ang China gin pagwa na nilang mga robot nilang ido mga ano ni nila ni mga robot nga klase sa mga eroplano nga may mga bomba kag may mga pusil nga dala may mga robot sila nga mga K5 nga mga soldado gin kag may mga ara sila drone o kon mga eroplano nga mga bisan gubon mong ila komunikasyon according sa report ang mga eroplano nga drone mga K5 bisan wala na siyang cellphone o kun wala na siyang wifi wala na signal mismo ang mga drone mga istoryahan na kag subong man mga robot hindi sila mapiktuhan sa signal abi panagnitan abi ang kun palayo lang abi kun maguba ang satellite kag mga komunikasyon na internet sa China, wala na siyang control ang tao sa mga robot nila, be. Ang robot na dilima matumatong mag-istoryahan ay sila. Amot na nag-istoryahan nila, masi kung padayunon ang misyon nga matapos. Grabe, no? Amot na yung hambal sa China. Okay, si Rubio, mga ka-K5, ari pagit ang balita. Daw plano siyang Amerika nga i-enganyuhon ang mga membro siyang ICC kag iban pang mga nasyon nga i-dismantolon ang International Criminal Court sa mga rason nga hindi gusto siyang Amerikano ang pagpalakad, pag-exister siyang ICC. Niya ang Amerika ya sa una gin-invade kami mo. Against kami ya sa mga tao nga magdomina sa amon nga hindi taga-dari sa amon. That's why sa una ya nag-free kami sa okupasyon sa mga foreigner from Britain, from France, mga ka-K5. Nagbato ang Amerika kuno para mag-gain ang ilang freedom from other countries nga nagsakop sila. Niya subong niya, why na ni Bala, kag why na niya Michelle nga para sa kupon mo ang isa ka nasyon. Pagi sa pag-interbinar sa ilayang layi, pagi sa pag-interbinar sa ilang gobyerno, amuning ICC, ang ginanamin niya nga hindi sila nanamian, hindi mga Amerikano. Okay, dali lang. Patistingan tabi kung may tsindihan. Tani English ni siya. Pero tistingan tanga may tsindihan. Ang Secretary of State, no? Nga pahayag ni Rubio, Secretary of State. Habitan lang tama. Tabi, dali lang.
3: But the United States has never recognized its jurisdiction and is now trying to curb its influence more broadly. A State Department official describing a whole-of-government campaign with options including travel bans, visa revocations, and sanctions. Rubio is also calling on America's allies to leave the court completely, saying that the United States will dismantle the court brick by brick if necessary.
1: Okay, nga, ginhimo na siyang Amerika ang mga pamaagi, ang mga visa nila ni siyang ilang mga card, hindi na nila magamit, no? Ay hindi na sila magka-travel ang mga bangko transaksyon nila. Wala naman, no? Tanag may sanksyon ang Amerika sa halos tanag ang membro sa ICC. Nya tiyamon inisibong ang mga allied forces sa Amerika kag iba't mga nasyon ginainggan nyo sa Amerika nga gub-on na ni break by break ang ICC, ang International Criminal Court, no? Okay, teto to siya, ito nga former president mo. Ginsampol na to, Jirilik. Ginsample na to si former President Duterte nga prisyo gani nga may layiman ni sila sa Pilipinas. Nadala gani nila dito sa Dahig ganito sa ICC to. Na kung nahimo na nila sa aton nga Allied Force o kung kalyado na aton nga nasyon Pilipinas nga hindi naman membro sa ICC. Kakita ni naman membro kita yung mga Amerikano hambal amin ni Rubio niya hindi kami na namiag nga ginaabon na iya sa ICC kami kag ang mga Allied Forces namon kag mga Allied Nations namon. So he's referring to the Philippines sa aton nga nasyon. Kung sa diin, atag sa matag pa ng aton nasyon, ng former president, ng kabing isa man kadako ng contribution niya sa pag-tapna sa war on drugs, o kung pag sa mga druga at the time sa siya presidente, posibong siya pang priso. Tungod ang ICC, nag-interminar nga wala man sila jurisdiction. Kag-una bes, hindi naman membro ang Pilipinas sa International Criminal Court. But how come nadalagya poon sa International Criminal Court ang aton former president sa The Hague? Kag ato subong prisyo to. Ang Amerikano doon ni gusto ni, pabor ni kay posible ni himuon. May kuno kay Netanyahu sa Israel. Kag diri sa Amerika, di mismo man ang Russia. Kag ang China, kag ang North Korea. Hindi man ni sila yung Allied Forces sa Amerika, Allied Nation, pero karibal sila actually, pero nag-protesta man nga hindi na sila pabor sa presensya sang ICC. So, ari pa na yun, no, naton mga kakipayap sa Kuto, maintindihan naton abis sa pagpahayag ni Rubio ang Secretary of State sang United States of America.
3: Sorry. Powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life. And they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it. Maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president.
1: Yeah, ini sila, ma-intervina sila sa imo nasyon. Sa inyo layi. Sa inyo kabuhi. Sila ma-interminar ang ining ICC, no? Tapos, niya i-gub-on nila ang inyo yung maayong pagpalakad sa gobyerno ninyo bisan maayong pagsunas ang inyong alaye. Ma-interminar sila. Okay, sige.
3: And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Mm. Not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. Mm. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them, would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country.
1: None.
3: The American people never agreed to any of this, and they never will. Mm-hmm. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
1: Si Rubio to, Secretary of State sa Amerika, no? dig isla pabor ya siya kay Sisi. Nya nga mon nga mga soldado, mga marines na mon, nag-away dito. Nag-depensa sa amon yung homeland. Karon niya, kamuya mahusga para sa ilang nga may layiman kami di. Naging kuhaan nyo ya kami ya sa nga otoridad nga mag pangsyonar ang amon layi kag sistema kung nanugin man yung amon yung ginapatihan nga sistema sa amon nasyon. Mapasakop ya yung ICC bisan hindi kaya membro. Kaya ang pwede lang intrahan ang membro mo pati sumungit pati hindi membro ginasulod na sa ICC. Tiyan mo ini mga kakifive, no? Paano ini? Kaya ito subong ang former presidenta sa ICC. Ano ba lang tuyo ni Rubio ni nga magbisita sa aton di sa Pilipinas nga para istoryahon niya kuno si Bongbong Marcos? Ganyohon niya nga papulion si Digong? O kung ba siya nga ang ilan naman tupi ko? You're doing the good job, my friend. Basi ang malo niya timayong imo ipalaka di sumong niya ginamon na kamode. Niya gamuna. Ito'y very good, ah. Kung isa nita machindihan ang Amerika, kung nanugin mo lang ilam lang, hambal sa samon, iparulain naman sa piyak. O kung basi ang pag-istoryahan nila naman niya ni Rubio kang ni Bongbong Marcos, parte naman niya sa West Philippine Sea. Parte naman niya sa ano niya, papre? May damo ka na, soldado. Niya may haraman. Niya may magira kami to siran. May nga isa laguro ka gismil ka, soldado. Pwede mapaulam. Kita naman to yung iba ilaya sa ano niya, sa gira dito sa Iran. Base mga muna blan niya, sige na, kaya hindi blan, maplano, mahulam ka 1 trillion. Hindi blan, kinanglan mo, kulang blan, kwarta niyo, budget blan. Hindi blan, mati ko, mahulam ka naman 1 trillion, di, anong kapalit sina? Niya din, no, gusto mo? Gusto ko yan, steady lang di ang mga forces sa Amerika sa nasyon ninyo. Ang 1 trillion, pilirmahan na lang ito, ma-release na ito. Kati, oo, hamo mo lang galing na yan, gusto mo yan. Steady lang mga US bases, yung mga pasilidad nyo di, oo, oh, mantayan din nga, Pilipinas. Yo, isa lang kapirma to. Isa lang kapirma, pre. Di abi-abi ng kamulukan daw galapuyot ang amon ng linalisek ang inaway to si Iran Simong. Oh, damo kami yan sa plano, bla. So, pwede kami kaulam si Simong. Mga 5,000 ka Pilipino mo na nga mga the best blood ng mga armida kung mga marines na, pwede maulam. Nga nun yun, aw. Naman siya, ano eh, in kaso man niya, impression lang, in kaso nga maglapuyot ang gira sa Iran, kundi may 5,000 kami din nga Pilipino nga ma-reinforce to. Di ano to nga konlo na, 1 trillion to? Siya nalagay ka pirma to. Nati, sige. Ay, 5 malagali kamilong, 5 makalibo nga soldado. Okay. Pirmahin na to. Basihan mo na pula diling galagaw nga istorya sa kapihan, oh. Kung may panita mas lamukan. Basi hindi pala matandog pala ang ano ni, ha? Ang ano ni, ang istoryahan ay parte kay Digong, siling abing, iba nga spekular na dinilimo niya si Rubio kasi nagpahayag sa nga daw gumpo nilang ICC. Basing ganyo niya si Marcos, guro yung hindi mala, pila ka administrasyon nagligad. Nga gusto nyo nga pamilya nga ipalamong tatay nyo nga prosentong bangkaya. Wala gin matiga yun. Nakaroon siya nga si Duterte, naga-presidente. Wala siya pang duha-duha, madamo nga naga-oppose. Nga hindi pang ilumong ang tatay nyo. Ginpalubong niya gin because naga-party siya nga diritso ina siya nga bilang isa ka presidente before sa Pilipinas, nga ilubong na sa libingan ng mga bayan eh. Nalubong, di ba? Di ano ginbalos mo kay Duterte, ha? Ano ginbalos mo yan sa amay ni Sara Duterte? Ginpapresyo mo yan. Siya mong gumuna mo ng ICC. Anong plano mo? Papuli on di siya o ano ni? Hindi ko mapuli di siya. Makusog ni ang ano ni? Ang oposisyon? Siyang imoy ang administrasyon? Basing magpipul power kang mamata ka sang short money. Ito nung mayo, oh. Hindi mautang ka pa wala 1 trillion mula. Kulang mula budget niya, mula kayang budget niya, mula kipang ibang tulod sa mga buaya. Ibang sulod sa malita, mula kang winerbalaan. Ang mga gold to din na to. Ang mga gold bars ito nga ginmabaligyan ng Central Bank, di na itong kwarta to. Ang kwarta sa PDIC, di na na. Sa PhilHealth, di na na. Para na nag-ano siya, nag-salaset na. Sokmata siya sa Amerika. Nga, sugo ni Tito Trump mo. Gambalon ka, gigigun siya itong magambal si mo, kaparas ba na kay Trump? Niya ako ganit man, nakakantol ko sa Amerika ng Liga, daway ko siya pakmayong. Uway-uway siya paknitaw. Niya mo nagiging sugo, ilang ko na imila si Secretary of State magbisita ni sinasyon mo. Kay parang nga ipaabot si mo nga daw hindi pa morya siya, kamulungan karansuhanay ni si Trump kasi Duterte, karansuhanay ni sila mo. Di ba simla kong basi kong maghambal karon niya si Trump niya nga daway kayong dautang kamala sila da. Ang amay mo ginpalumbong niya tapos si Duterte mapriso mo do suliaw. Nani ginpasyan ginpatasan mo lang nga lang niya ginpriso sa Pilipinas. Kakinaglan pag niya nga priso ho tapos dahig to how. Tigulang na to bisan pa paano ti former president niya. Kung may mga hindi ka-conforme nga ginbuhat siya, di may mga maayo masyang ginbuhat. Kagkalabanan nga mga Pilipino, daw nagapalangga siya sumong pagi sa mga survey. Kag ikaw naman niya, baldado ang ibo yung rating sa survey. Ay, istorya, na isa kapihan, o. Iba nagkaladunlana, iba nalipat na magbutang gatas, dirilig ang kalamay. Dino kapait, o. Dino ka namit, magalik ko na gatas ka kalamay, no? Ako mag-ano ko, abi, mag-inom ko native coffee, dirilig. Huwag na ko yung gatas ka kalamay, o. Kaya ka namin inom mo, una-una di pait man eh. Sa dalayon mo yung inom, di okay naman lang. Prokote, siyempre, kung hindi available ang DTX Coffee Mix. Pero kung may DTX Coffee Mix, eh pahigad anay ang ditim, ha? Unahon ko anay ang DTX Coffee Mix. Kaya mo ini ang kampiyon nga kape! DTX Coffee Mix magkakakifaw ginadula yung mga acid sa lawas naton kapag nagpagid ang mga sulok-sulok naton nagasululab ang dulaon yun. Ang kadabes kaya niya rin ko na mag-ariya kamulaya kayo daw sipot gin. Kapag pagin ko mangihi kamula ko nakainom ka DTX Coffee Mix mangihi ka daw. Daw yun naman lang daw wala ginunod yung wala ginurot yung ginangunod siyang barukan mo. Ito ka namin isang pamatsyagan mo. Bisan everyday amon niya itong ma-experiensyahan mga ka-K5. Mayong ariya, mayong pangihi naton. You know what? Higko na gagawa sa lawas naton. That is detoxification. Kaya ina sa pray ba, nga nag-epekto ang aton nga, DTX Coffee Mix. Kaya ginalimpyuhan yung aton sistema pagi sa pagpagwa sa mga higko sa aton lawas. Kagadugay kagutumon, kagpagsiksi mo blank, energetic ka. Magtapos miara sa sanga super antioxidant. Sa nagajeta kag naga-exercise, nagaparidos, nagapaniwang, nagapagupos buyon. Amo ning kape nyo bala? Try nyo ha, namit sa sabor. Kag siyempre, health benefits nga pertigin ka na mo. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Alas 10:45 na mga kakaifa, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.
4: K5 News.
5: Hip-hop.
4: 3. Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kit sa
4: ako tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
9: Mabakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
9: Mabakang sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow, garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba ay nasaktan?
18: Naintuan din ako sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nibala, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala, paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila, tira pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get a minute before 11 o'clock in the evening. Padayan ko mo nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na doon na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Siya no, baka mo gusto magwapo kang magwapa kung linaw siya. Mga ka-K5, may habon na subong nga nagahatag sa aton sa nga tiyansang maghubin at lukon. Bisan may edad-edad ka na ya, pero nagahubin at lukon kaya hindi na-heal mo nun ang mga wrinkles na ton. Kag ang mga yaya nga panit amat-amat na ginahugot mga kakipaib, hubin tuloko na. Kag ini nga habon mga kakipaib, shadow ka bukal. Ang bukal yabe, siya lumusiba nga bahin sa lawas mo nga basa, kag i-magnos mo, siya gigapon bukal. Pero ang kanami, gigigapo siya bunlawan, jirili. Kag isa sa mga importante, ginapatay ang mga kagaw, ginakakasya mga yabok girili ang mga oil sa aton panit, ang mga punggol ginapayoya, ang mga inagyan sa punggol kang mga buho-buho kag bahol nga guya ginahipid kag ginahining niya, ang mga pikas-pikas kang mga alap abdulaon niya man girili kag ang grabe pagigyatanan nga baho sa lawas mo kakas. Kagrabe, magpaputi ka dasig lang. Magpaputi sa panit, mga kakifive, ha? Nga wala gin sa hapdi, DTX Beauty Shop. Kung may mga pilas-pilas ka, ginapaayo yan, dali yan ginapaayo. Grabe nga bon, para gin sa bilong pamilya. DTX Beauty Shop, sarang gin mabakal. Sa halos tanay ng mga butika, kagasuki ninyo ng mga farmasya sa inyong lugar. Kanto lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Subong man available sa TikTok, sa Lazada, kag sa Shopee, sa online. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, ha? Libre, wala siyang bayan.
4: Ninga bahay man lodo laman sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Diyang Dr. Pinoy Squalene Capsule kinanglanon tagini sa aton chimpo. Kay man inauna bes aprobado sa siyang BFAD. Kang tapos wala siya overdose, wala siya sa side effect. Himo ini siya shark liver oil. At tay siyang magis, wala may matika dar. Pero hindi ni basta ordinaryo nga magis. Kay sobra gali ya ginatos ka klase sang magis mga kakipay. Ini nga magis tawag nila nga deep blue shark, no? Nagatinir sa idalom sang madalom nga bahin sang dagat. Kag naga ginaharvest lang na sila sa chimpo nga magpasaka sila. So ini siyang iatay, may grabe damo sa mga vitamina kag minerales nga essential sa aton ni kayong lawas. Nagahatag man sang dogang oxygen sa aton nga ugat kag sa aton nga brain. Gaswain nga layo ka sa Alzheimer's disease kung malipaton kag sa mga dementia ni. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipayb nag-aaway man sa mga early stage sang cancer. Ginatap na yung cancer, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule nagalimpyo sa aton atay, sa aton kidney, sa aton dugo, ginatunaw yang mga bad cholesterol nga nagabara sa aton nga mga ugat. malayo ka kun mampawan ang imo high blood pressure, malayo ka sa heart attack kag stroke kung nagainom ikaw adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang nagangot-ngot ng mga rheuma kag gout arthritis. Mo grabe galing ano ni uric acid gali ho. Amuni ang kabangdanan kung nagasakit ang imuyang ng mga joints tungod sa uric acid deposits naton. Kung tanawon mo galing sa microscope mga kakifay, ang uric acid do ano siya? Do kristal siya galing ng mga bukabla, do botilya ng bukabla, arguy. Di ko naga-antos ikaw sa arthritis kung rayuma mo. Inom ka, Dr. Pinoy's Squalene Capsule, duwa kabilog, no? Kag tapos, mamatsagan mo ginuna no laon niyang ngot-ngot. Tapos ko puso niyang banog, girili. Kag sa dalayon mo, adlaon lang kapag inom sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, 3 times a day, sampulabi. Ang uric acid nga nag-crystallize na sa imo nga mga joints, pangtunahon niya. Kag ini mga synovial fluid nga nagkristal na, ibalik niya sa normal, daw grasa, bla. Nga daw makagiho ng mga joints mo. Kag kung may tais nga tulad sa joints mo, i-repair man sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Grabe no. Sa mga babae nga may problema sa ilang menopause, sa ilang tawag nato ni irregular menstruation, ining hormonal imbalance, makabulig ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ha? Nami kaysa liwat, natural siya, bla? Wala iya overdose, wala sa side effect kay food supplements, eh. Kag ang mayuma nga nagabanog, mga kakifive, kupuson sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule sa may mga prostate problem, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang kilala ko ba pertido litso ng panit ni Rili? Siling ko ano ba yung panamkong kaspasano? Sa litsyon? Kay man aray ako na ikaw ya balay buon ikaw. Nagrogin panamkong kasbalot. Siling ko imo ya pre panit mong bilog ng lawas ga pula ya ha? Ano gin panamkong kas litsyon? Na hindi pre ano na yun ang psoriasis? Psoriasis mga kakipay budlay. Kay kung ma-stress siya gani, wala kung ma-stress siya, tamaan siya, nag-tukar. Kaysa una, nag-ano ni siya, nag-sakay siya sa barko, siman, sabla. Di, wala na siya sumong nag-biyahe o kung nagsakay sa siman because ang iya kondisyon nga psoriasis. Di ba yuhon ko noti, kagtapos ko mag-ayo pa, di may unano pa na yung mga requirements nila kag-chansa kung makasakay siya, kung hindi, no? Wala pa pat-on tungod sa iya psoriasis. Di makatap-nap lang si psoriasis, makabuligin Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pungga niya ganing kanser, pagkupuso niya ganing mayuma. Di ang ining Dr. Pinoy Squalene Capsule, aripagino, kung may mga dengue patient, kung madami pasyente kung mga may dengue, delikado kay nagganubo ang blood platelets, bla. So, chance na mapatagin ang pasyente sa dalayon. So, kinangla naton may aral sa nga tawag naton Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nang dasig siya mag-produce ang blood platelets, ginapasaka yung blood platelets. So maluwas ka masalbar git ang pasyente nga may dengue. Pinumato capsule sang Dr. Pinoy Squalene Capsule every 3 to 4 hours. Kay wala man niya overdose ang Dr. Pinoy, the more mo siya kang ginainom, abe, the more damo inom mo sa Dr. Pinoy, bisan ano pakabilog, bisan pulo pakabilog, si isang kadlaw, wala iya siyang overdose. The more mo damo inom Dr. Pinoy, damo o kundasig ka makarecover kag maplastar ang imuyang sistema, mabalansi liwan, no? Ang nagatubo-tubo na yung mga inflammation sa sulod sa lawas naton, sarangin matapna sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nag-aaway man sa diabetes, dirili, ginapanubo yaman ang aton nga blood sugar. Damo pagin siyang benepisyo makuha naton ang sa Dr. Pinoy, sarangin naton gamiton as our daily food supplement. Kan isa kung duwa kung tatlo lang kasuplemento everyday, makahatagid sa nga dugang nga kayuhan sa ato ni kayong lawas. Ang problema ito sa sulod lang, yung mga sistema ito sa sulod, no? Kaya kung sagwa lang niya biya, ti makita na ton, mga higko da, mahabunan ta, mahugasan ta, mga pilas da. Kung sa sulod niya, ti kinanglan ng imo na to yung immune system ang bahala mo. Ikaw kung pigaw, imo immune system, dudugay kaya mag-umpawan. Ang Dr. Pinoy, ginaboost niya, kung ginapaisog niya, ginapakusog niya, ang aton immune system para di parahon ang kung anuman nga diferensya sa sulod sa aton lawas nga para magbalik sa normal. Mga utod naton nga may mga iningag permig ginakulbaan, ginakubakubang dughan, inom ka, Dr. Pinoy Squaling Kapsul, ha? Ang Dr. Pinoy Squaling Kapsul sa ragin matbaka sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, dira sa Kabankalan, Binalbagan, Subong Manda sa Hinigaran, Pontevedra, ada sa may pulupan, sa noni, sa may pulupandan, Subong Manda available sa Valladolid, San Enrique, Talisay, Morsya sa La Carlota, Ibi Magalona, Silay, Victoria, halos tanan ng mga banwa, kagkasyudaran din sa Negros Island Region, kag sa bilog ng Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay. Kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, ha? Kung may ara ka muna sang opinion o kung komentaryo parte sa mga issues ka mga balita, subong pindi ka mo katawag. Sa ating hotline, ha? 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number, 0927744894. Good evening, J. Lolo. Kamusta na, J. Lolo? Si Risa Diana Niloa. Nainog po na log DTX 500 kag ang Mighty C. Si Risa ni Galilos ang Sipalay. Good evening na si Marisa.

0: Salamat kay naghulaw ang ulan ah. May caller kita. Hello. Hello, mayong gabi.
1: Hello.
0: Mayong gabi na. Sino ni?
1: Mayong gabi.
0: Yes, sir. Mayong gabi.
1: Ganito kasuira ng alta basaklan.
0: Dali lang, dali lang. Kalma lang, sir. Kalma lang. sino ni Palihog?
1: Ganito kasuira ng alta basaklan.
0: Sa pahinayaan ay gamay sirang radyo mo, sir. Kido, gagaw ka. Gagaw ka. Pahinaya gamay.
1: Apo.
0: Okay, sige. Taga-Aklan, mga kaki-five, no? Kita mo din sa Makulon, lamotingog ka sa Aklan ba? Patya, sir, patya. Kung niinom si Stubig. Hello, sir. Painaya, radyo mo, sir. Hello? Patay mo na?
1: Oo.
0: Patay mo na, sir?
1: Oo.
0: Ati kondolensya. Patay na mo.
1: Hello?
0: Sino ngalan mo liwat, sir? Si Ronito?
1: Bianito.
0: Bianito. Oo. Mayong gabi na si mo. Kamusta ang simpo na si Bianito sa Aklanda?
1: Ayaw man.
0: Din kayo sa Aklan? Sa telepono lang pamati, sir. Sa telepono lang, hindi sa radyo. Sa telepono lang?
1: Oo.
0: Para mabatian.
1: Tatabas.
0: Ha?
1: Tatabas Aklan ako.
0: Te ano karay akaw?
1: Tatabas.
0: Karay akaw?
1: Hindi may problema ako, Jilolo.
0: Janay kasi dali lang i-share para mag-sindihan. Ito doon, sa telepono lang pamati, ani sa radyo, kay parang mabatian mo korekta. Nainom mo na, sir, ganito?
1: Oo.
0: Ano na nainom mo, sir?
1: Sinigayo ka, UPX.
0: Ati good, very good. Ati good, very good. Okay, sige. Ano malagad ko, Simo?
1: May problema ko, Jilolo, sa opisina ng DAR, Department of Agrarian Reform.
0: Okay, oo. Ano problema mo sa DAR, sir? Parti sa saging mo?
1: Hindi, parti sa lupa ko.
0: Sa lupa mo? Pila na edad mo, anay, sir? Pila na gani?
1: 91.
0: Ha?
1: Oo.
0: 91 ka na? Doon tayo naman kung maulog
1: sa... 9.
0: 91? Grabe. Ano kanto ay natawo?
1: 1935? Oo, August 24, 1935.
0: Doon mga katubo-tubo, malang galing kanay Edie Garcia, galing ni, kanday, ano ni, kanday, Chiquito.
1: Oo.
0: Sige, sir. Guanilio, Juanito, no, ano kayo ito? Ang alam mo galing, sinoliwat?
1: Bianito,
0: okay.
1: B-I-A-N-I-T-O.
0: Sige. Milo. Anong problema mo sa dar, sir? Asag luta mo, nanogin, anong tamuaw?
1: Ang pagiging transfer na sa akon.
0: Ang titulo?
1: Oo.
0: Oo,
1: limbalya sa akong
0: mga ano kalapad?
1: Patruwa ni

0: Tayo
1: nga, ano nga
0: kabulan?
1: Okay. Ti ano ang gusto mo tani matabo si Nabiser?
0: Ti ang gusto ko, ti dali on Manila kay masyado makalugay.
1: Oo.
0: Ang ipakit nila kag tawagan kami sa may anong mantong number.
1: Okay.
0: Sige mga mong follow-up, pinatawag-tawagan lang. Eh, yung practicing ako na, sumula na sa anong bumbulan.
1: Ay, si ano ko nung rason nga, ano ko nung rason nila siya nga kadugay, kuno ako?
0: Eh, damo ko nung mga pahihimo sa akong sabina.
1: Damo siya ano?
0: Damo mo siya itong subong mo sa akong problema.
1: Ah, okay, damo man nga nagaposisyo, ginapasunod lang. Damo mo dami.
0: Masiguro.
1: Ay, si okay. Te, ano ni nakonsulta mo na ni siya abogado mo? Kumiara ka abogado?
0: Oo. Te, amo man ako ng posisyo. Galing lang ako niya. Nakakadugay din. Abi, na hindi na nila dugangan ng ila ilimpiyado kung amo man na madugay mo process.
1: Ay, siyo. Sakto man may punto man si Sir. Nga pigaw ang sermisyo ni. Eh. Anong kamulan niya
0: do?
1: Anong kamulan nga pagprosesyo sa ano do kalawig naman gini kag hindi naman sakto na anong kamulan?
0: Tama.
1: Sakto lang si Masiway. Kulang, kulang sila tawo guro nga magprosesyo sini para mapadali.
0: Oo, di. Dugangan si Puro ay gano man nga nagpakita kay Baho.
1: No kalayo si Mos Lipono, siya palapit-lapit yun tayo, masin natulon mo na, ano be?
0: Why man, ha? Ang gabon, sir.
1: Okay, okay, good, ah. So, anong advice ang abogado mo, sir? Naka-storyhanay ka mo sa abogado mo?
0: Ay, hulat-hulatin lang ko mo. Hindi ang hulat-hulat.
1: Ah, okay, okay, okay, oo. Te, hulat-hulaton, ano ka, 91 na daan si sir niyo? Masi pag-abo niya, sir, ya, 120 ang edad mo mula.
0: Oh? Ako lang kami, ay, ano, may idea. May idea na sila na dagdagan ng buwan. Yung piano, para madali yung mga papel.
1: Takto na.
0: Eh, damo ko nung kami.
1: Oh.
0: Damo ko nung kami na ang dugangan kay damo nga pangita kay Baho Subong.
1: Correct, correct again, sir. 100% correct again. Nga, takto na. Takto ginapunto mo. Nga, hindi to pagdugangan kay kulang sa tao, no? Na, no, man. Kasimpleng at arithmetic, katama nga daw. Sir, no, do kasimpleng arithmetic kung kulang dugangan?
0: Ama.
1: Nga, hindi maubra naman kundi tao, ya. Parehas man sa una sa mga ibang mga insyak. Inibala magkuha ka sa birth certificate niyo, diri sa amon sa Bacolod, aga pa yung sirang iban, alas 4, alas 5 pa lang, layo pa ng lugar ginahalinan. Pag alas, ano nag-open na, alas 8, alas 9, hamako mo, gapila na sila, sir, gapila na sila laba-laba, tapos iba nag-ruway pa nakapabahaw, layo pa ginahalinan, init-init, nga hindi na mapasolusyonan, nga mapahapos kag mapasulhay ang sistema. Kung kulang sila tao, amo tong ambal mo, sir. Kung kulang tao, damo ka pangita obra, dugangin niyo yung empleyado niyo. Duhay blood doon man tayo. 91 years old na si sir. O, sakin niyo pa pagtas, de? Sana mabot titulong yan, mag-sintubantis, siya. Okay. Di ano siya mong share ang inang imong 4 hectares nga duta na gina, ano mo, gina may produkto ka na?
0: Ako, oo. Lugi.
1: Ah, okay.
0: Yapan.
1: Oh, si okay, okay. Sa imo gina yung pangalan?
0: Bitang ko sa pangalan ng bata ko. Sa primero sa ako, ay... Hindi, may mga lupa man ako nga dati. hindi na kung ako mag-qualify kasi sobrang nakakagit.

0: lang. Pinutang na sa naran ng bata ko.
1: Oo, oo, oo.
0: Kaya ang amo na nga.
1: Oo. Oh. Ano produkto mo sa apakiktarya ng ginaproblemahan mo, mga lubi? Ano pagid?
0: May kahoy, mga mugani, yapad, talamnan.
1: Oh, talamnan. Humay? Abaw, ah. Bauti, bilib, makusin mo, sir. Ti, ano may sawa ka pa? Sir, buhay pa si misis mo?
0: Tatlo ng katuhin niya patay.
1: Ah, tatlo na katuhin patay. Ah, patay
0: na.
1: Ah, si okay. Ti, pula ka bilog.
0: Tatlo ng katuhin niya bigat.
1: Mga pila magbilog bata niyo, sir?
0: Walo.
1: Walo ka bilog? Ah, si okay. Ti, sumong sinuupod mo pang abuhi na, abi, ikaw na lang isa?
0: Ako niya, dua ka ako kamagad.
1: Ay, si po, mayo pa man lakat mo? Galakat pa man katadlong?
0: Oo.
1: Kanami, siyang
0: okay
1: imo, sa edad mo nga 91, kag sibong daw nag-istoryahan na ita, kag daw tadlong pa man, daw hindi pa magkabungol?
0: Hindi, Juan.
1: Ay, okay, kami.
0: Pati mata ko, pati mata, kasi ma, wala, ayaw niya magbasa.
1: Agali ka? Na mata dinili kang wai, makabasa.
0: Huwag kong ganti para.
1: Haba.
0: Huwag kong ganti para.
1: Huwag ti para. Dumintay. Oh, sino na makabato de? Sa akon, migo. Dumintay uno yan. Kamulong pa magbasa. Kakita pa. Huwag ganti para. Tapos, dumintay uno ang edad niya. Kamati pa klaro. Prong question na na siya katindog pa. Ang mga kalubihan mo mula sa imuduta. Nautod si Sero, nautod grabe dirili, no? 91 anyos, no? Dako yung ano ni? Dako yung ano ni bonus dirili? Kito grabe, no? 91 anyos, yung problema pa sa simbong duta. Iaway pag-iapon dito, lo? Ano ka muman? Ano may kulang tang isa? Hello, good evening.
2: Hello.
1: Mayong gabi, sino ni?
2: Mayong gabi, Simon, Bilolo.
1: Sino palihog?
2: Si Banoy niya.
1: Sino?
2: Si Banoy.
1: Banoy?
2: Oo.
1: Banoy. Boy Scout ako, Banoy. si taga din si Toto, Banoy. Taga din ka?
2: Dere sa Barangay Mansilingan, Home for the Blind.
1: A Home for the Blind. Gano ka na, gabuta-buta? Manoy, nainom mo na, sir? Nainom mo na?
2: Nainom ko na, si Lolo.
1: Ano na nainom mo, Manoy?
2: Ang may tisip, Capsartor Plus, Herbal Call.
1: Okay. Sige. Pilang edad mo, Manoy?
2: 34.
1: Edad, hindi hawak, ah. Ano ka, Noy? Hindi ka man makakita, Noy? Blind ka man, Noy?
2: Hindi. Totally blind.
1: Totally blind, kagali? Kung magapa, Bonnie Tyler, kagali? Total eclipse of the heart, kagali? Duwagi ka mata, Noy? Hindi ka kita, Noy?
2: Oo.
1: Pero, tanda pa magkaguro mga upcup?
2: Upcup sa ano, Dilolo?
1: Siyang alagyan, eh.
2: Ouch, okay.
1: Oo. Alang-alang buho. Karon mahulog ka na isang buho. Karon niya, mayo lang kung makasaka. Kaya kung hindi kami kasaka, may karon. Dalom nga buho. Nga buho. Karon niya. Bukagi ka naman hulog sa buho. Kagi ka naman, Noy, sa hulog sa buho, Noy.
2: Atin na kagi na, pero nakatakad man doon.
1: Alik ka na, bawal ang guro nga buho, Noy.
2: Oo nga, bawal ang buho.
1: Basa, Noy, basa.
2: Oo.
1: Ati, guro nag-ulan, Noy, eh. Nano ka man, Noy, man. Nag-ulan, o. Oo, nag-ulan, tiya mo na nga nahulugan mo yan. Basa ka nga buho, nubo lang, basa pa. Kunikin, nag-ulan, sumungo.
2: Oo.
1: Ate si Ginoy ah. Mayo lang na yung shoot mo na. Anong malagad na si mo, Bano, ito?
2: Anong topic na ito, Bong Ginoy?
1: Yes, sir. Ate, good on. Wag ko lang yung kugani. Kabati man sa ngalan mo, si Banoy. May migo ko siya ng Banoy. Manog batsoy lang. No?
2: Pero may ngalan ni Kuya Ginolo.
1: Oo, oh, may ngalan ka. Sino ngalan mo?
2: Si Roland.
1: Roland, jali. Mga mo ni ngalan. Mga playboy ni. May sawa ka na galit, Noy. May sawa ka na, Noy.
2: Why pa, single?
1: Pero naka nubya ka naman sa una?
2: Mas miss yan isa ula.
1: Di kamusta ang kamot mo? May kibol na?
2: Kaluyaan ula, man.
1: Oo. Eh, tamaan mo lang kakapot siyang baston, blada. May baston ka, Wai?
2: Wai. Di ko anan sa baston.
1: Agali ka? Masiguroy mo, tsako, guro, kaptan mo. Oh, sige, anong topic ko mo, Noy? Anong mong aton pag-istoryahan na may liog lang?
2: Anong arada? Okay, do bago lang ko kakon mo. Huwag ko ka ba sumayin yung
1: ating topic ko? Huwag man na. Huwag man kung anything na kung gusto mo yan ang topic ko mo, pwede taban istoryahan. Huwag man kita. Oo.
2: Ang gusto, ang istoryahan ka goro, parte niya sa taso sa ating na ba-istoryahan nga ginapakatubang ko lang.
1: Vice President, sa ano na IPTA?
2: Sa Indigment Trial ng na Quantum.
1: Ah, okay, sa Pilipinas. Kali na yung Vice President sa Pilipinas?
2: No.
1: Abi ko na yung Vice President sa PTA mula, Parent Teacher Association mula. Ate, medyo lawig-lawig ng tupiko mo, no? Kuminto mo na lang, abi. Ano kuminto mo?
2: Janay
1: ka, janay ka. Karuhon talang rin before tamang padayo na. Una bes, hindi ka kita. Karoon na malam mo kung pagtanaw mo. Ano man?
2: Pag-analyze.
1: Ano na?
2: Pag-analyze.
1: Analyze, pwede. Pwede hindi yung pagtanaw. Hindi na pwede. Kaya hindi ka kita. Magwa na karoon niya nga. Daw dinaya na imo niya. Oh, analyze, pwede. Analyze. Oh. Hindi lang mag... Hindi lang mo sumurahan analyze, basi yung mga-paralyze. Ano ko na, Noy? Batik kami, Noy. Go ahead, Noy, ah.
2: Ay, kadamo sa mga abogado, man representar, parte sa mga kaso na ginapataka din sa iya.
1: Hmm.
2: Sila naka... investment kaya, lalo pa natin yung legal niya mga binilan at sa subunto. Asa sugodo man ja porto silbaran ni.
1: Hmm.
2: So ang konsumi tanang tanang pagdesisyon sa mga
1: senator
2: sa mga kasinato.
1: Oo. Oh.
2: Abangan naton sa tunod na kabarata.
1: Ate ang malagali na. Sige. Abangan naton sa may kurbada.
2: Oo. Oh.
1: Ay, popay ganigata, mas yung madalasa ta, kaya kasi nga kariras la.
2: Para matasugat.
1: Ah, sige, higad lang ah, mas yung lawag kita, dala na, tunga ka na gali.
2: Oo.
1: Ah, sige ah. Tinoy, ano na yung umbra mo, Noy, gamasahi ka man?
2: Oo, gamasahi ko.
1: Ah, hindi ka kapwisto ya, botop, abotop. Hindi ka kapwisto masahi?
2: May sunod ko, ginagutuhan si Bong,
1: isisit. Siya din?
2: Ito,
1: may clinic kaya siya isis-is?
2: Ito, Ted?
1: Sa din siya may isis-is na siya may unan siyang isis-is ng ano na, gro, ik-ik-ik, ni man?
2: Hindi,
1: S-S-S. S-S-S yan eh. Ang unan siyang isis-is, basya mo na tawag nila nga ik-ik-ik, ni man?
2: Unan sa kalala, si Lolo.
1: Ah, unan sa kayala. Tiyan mo nag-rolling hills? Patyo mo na?
2: No.
1: Dali.
2: Unan sa kayala, sa bagong ICT.
1: Budlay.
2: Sa bago.
1: Budlay ni Historia Hall mo ka sa mga lokasyon. Kinakita, pro. Do patalago niya tajirili. Sa may diri ka sa may Ayala, Gapuseng. Kadinda yun sa Ayala.
2: Nang di po problem mo kato sa kuan alagyan mo ang jalibesin, so nang siyang jalibiyan mo ng etiquette.
1: Dan ay kajirilin, ano na lang iya nga, di nga ni man. Basi, di na nang imo gina-describe, basi hinigara na ni man. Adre ka yun sa may SSS, ting SSS yara sa may Lacson? Ang ano ya, ang Ayala yara ya sa Capitol Drive? Ha, oh, di wala.
2: Oo, oh, tira, magbakasto ka lang sa...
1: Layo na yaya ang ano ya, layo na yung SSS ka kang Ayala, din ka na yun sa may babaw karabaw sa Lagon. Ate, okay, sige na lang. Matalang, ikaw karoon sa opisyo mo na yun, Manoy.
2: Dito, duwa na diba, wala ang bago kang daan.
1: 888, guro ya eh.
2: Ha?
1: 888, guro yan, ibla?
2: Oo, amo na gani, amo na sa gani.
1: Tingnan ba mo ginaya, is. Tilibog mo gani, ulo ko nga may is, na kayo sa is, eh, yaman. 888, gali. Kita mo gila na jirili, no? Napatalang mata ni Manoy ba? Ote, di ka na ka pwisto sa 888 na Chinatown Square, di ba?
2: Oo.
1: Sa din ka na yun sa may bago, kung sa daan nga 888?
2: Sa bago.
1: Din ka na yun sa may first floor, second floor, third floor, o kung under floor?
2: Kapag-kapalawan?
1: Tupad siyang Palawan, kuni amo nang tupad siyang Palawan, kuni palato. Kuni Palawan mo, palato, tapos palatre, palapor, di ba? Ah, okay. Tultulan ko na. Arat na amigo ko na si, ano, si Ramil.
2: Oo, oh, si Ramil.
1: Timigo ko gina si Ramil, siya na sa unang kapisga sa hubag ko.
2: Hindi
1: ba siguro ka panam ko naman si Mrs. siya eh?
2: Hindi, na-stroke.
1: Ha?
2: Na-stroke
1: sino? Si Ramel?
2: Oo.
1: Ati ko lang stando ay.
2: Na-stroke ka, pinanakabulan ay. May pala nga siya naka-recover pa. Wala na galing din sa kalakat.
1: Ah, gali ka? Hindi na sa kakita, hindi na sa kalakat. Puga tindog pa. Aga higda siya gali po, higda siya po, may katindog ya po. Oh, anyway, sige yan. Ati tamiawan ay mga grupo na dami sa Home for the Blind. Abi ang kutom nga kapamati, kag nagabugtaw pa, kag nagapisaw-pisaw ang mata.
2: Una-una sa tanan may gabi kay Modulalo kasi ito nga partner ba.
1: Okay, thank you.
2: At sa na kay Super, kay Milani sa tanan na nag-monitor rubang tier sa Tombol Dagline. Mayang gabi lang sa tanan sa ubayan kita sa maaar na maka ako. Thank you, Dilolo, mayang gabi.
1: Thank you, good chef. Thank you. Sige, no. Okay, mga utod natin kay mga amigo natin sa Home for the Blind, no? Dumduman ko sa una, nga doon tayo lang ako mahulog sa bangko lang nga gaubra ko sa isa ka AM station. Isa ka AM station at the time, mga ako niya nga kumpanya nga ginaubrahan, may nagkanto tatlo ka blind, no? Mga bulag, abi tatlo ka bilog. So karoon nag-programa ko kag nag-manuktok sila, no? Hello, may yung aga? Sabi ko, hapon na ni. Ay, may yung hapon? Ipasinsyahan, kini kita mo. Siling ko, si Lord, yan diin, kung pertahan eh. Yeah, sorry. Lang lang sulod kay Mus Bintana, makiasal lang kang magkaroon akyat bahay. Di pagsulod nila, nagpusing sila na yun. Silingkote, silingkote, three blind mice ni. Tatlo sila nikita. Silingkote, ba yung apon, punggo umanay, niya si Dinlong. Kusa, ano eh, bangko eh, lang lang siya lang isa. Yan ikimi kita, silingkote, dali lang. Pinapungko, no? Inistoryahan na, ikaw rin magkamo, no, tani? Niya, mariklamo kami, tani, lalo. Silingko, ano tani na? Nya tinugay na kami yung hindi makakita ng tatlo. Hasta subong way kami gyapong kita na eh. Siko natural. Yung pagkita na inyo kayo puro kamu vlog. Po nagikapay na kamo. Nya permilo eh. Siko te ano man nagtuyo nyo di kato ka mo niya problema na mo laki ginudan kami korinte o kami syuga. Doon tayo na ko mahulog sa bangko ko mo. Pagambal yung away syuga sa labla. Siko ano yung syuga ako hindi na magkumukita. Niya kabalo-kalo da samon ka compound na dra. Ginudan kami korinte. Kay rason nga hindi kami kabayad sa amon nga bill kay pertikad ako. Kung nga aman, niya na-discoveryhan nga may nag-illegal, ano galini? Nag-illegal connection sa amon nga linyada. Hindi huwag kami kita, kay puro blind kami mo. Ito, old man, ginusoy, Jirli. Ginusoy ang ilang linyada na ay hala. May nag-angot gali sila nga hindi otorisado. That's why ang mga kultura natin nga mga blind, nakibot man niya sa nga pagkaibalo nila sa paglawag, kung pilang ilang balayran, hindi sila kabayad, ginutdan sila suga, niya di reklamo nila, niya di loway kami suga. Di ko tiyan na problema, niya di dulom eh. Inugay naman, niya ugani. Bagay yung buhat ng lamigo na ito. Sadya mas love doon ah. Pero totoo nga problema mga kakifay. Nga kibot sila, nga somebody, nga may nag-illegal tapping sila lang nga linyada. Kaga pinagusto ito yung gamit siya sa kuryente. Iigo mo rahon, sumahon, taas ang ilang bill sa mga kauturan nato nga nag-star sa inaabing yung lugar. Reklamo sila sa programa ta. Hello. Kinutdan kami korinti, way kami syuga. Way ba mo manad haw? Yate, aboneng reklamo nila kay po si Saon. Tingin o si Sa, magkakakifab. Timiara gini, may mga illegal tapping. May nagkakonekta sa ilalin niya na. Nga nagalibre konsumo sa nga kuryente nga gina-take advantage man nila ya. Ngang ila nga mga kaingon nga hindi makakita nga hindi siya blind at yung kuryente hindi nila makita. Sige, nutod gito ya. Okay, anyway, nasolusyonan na ito ah. May caller kita, dali lang tikaron ta. Hello, good evening. Mayong gabi.
3: Hello.
1: Ah, mayong gabi man daw. Oh. Sino ni?
3: Alam mo, gabi, Lolo.
1: Musta ka na? Tunog-tunog ka lang tingog mo kay do hindi mayo klaro tingog mo. Duwara ka sa silod garapon.
3: Adi, Lolo. Mayong gabi.
1: Mayong gabi. Ah, ba't tiyan ka na di ah? Sino ni Balyog?
3: Si Leti.
1: Leti?
3: Oo, si Leti. Tagalakalota.
1: Dirili si Leti ni Dalaga. Nga guwapa.
3: Ano na binolo?
1: Si, gusto niya kicholiton. Si Lete, dalaga, nga guwapa.
3: Bakit ano ko?
1: Piyungan talaga niya abot na niya. Sa tingog pala nga daan niya daw si... matyagan ko daw may alam kagi sa babaw siyang bibig mo. Nga daw si, ano mula daw si Lorna Tolentino. Niya din ang alam mo yan. Huwag kaya alam si Bibig.
3: Wala ko yung alam si Bibig.
1: Sa din ang alam mo yan, Bibig?
3: Ano
1: Ay, abaw! Ba, si, ano, siya bibig sa dalong? Sa dalong? Dalong sa mga... Dalong nga bibig. Well, di duwa bibig. Tama mo mabaw kang dalong? Ba, si, why siya mabaw? Aras dalong? Lorn, Leti, nga raka na siya mong siya lakarun. Tama ka siya mo?
3: Ay, hindi. Ah, dugay na ko diya ginilun.
1: Ah, si Leti, gali, girili nga gwapa. Gali ni... Alain man to... Pila gani idan mo, Leti, day?
3: Senior na ginulo, ah.
1: Senior na din pati yan. Ang tingo, gaya girili, matyaga ko, doara pala sa linya, sang B, ah?
3: Hmm?
1: Binutig. Anong problema mo? Nainlam ka na naman.
3: Hindi
1: ah.
3: Oh,
1: yes, ma'am. Yes, ma'am.
3: Hindi lang mag-akon na. Sa unang employer ko, sa una.
1: Oo.
3: Na ko sila mga 20 years na ko sila.
1: Yes.
3: Hindi mo nakaluta. Ang ng hindi nag-ano na ko sa akong retirement na ano na ko sa SS. Karon, karon lang ako niya sila katuig yung naging nulugan. 1 year, wala yung nulugan. Tapos, may butal-butal siya nga wala yung nulugan. Di ano, matibig ko siya maano, dilulo. Maano rin, reklamo ko siya, di? Na muna.
1: Okay, hindi ta kamisyado, gid, ang, hindi ta eksperto masyado, pero mas maayo siguro kanto ka gid sa SSS, kag mapaprint out ikaw, kay para may baluan kung ano na ang status ang imong contribution.
3: Pati, ano na ganyan ginulo, kasi siyempre naka-file na sa retirement mo, kay
1: okay, so kompleto na?
3: Kompleto na ka, ano na ko, nakatapos ako gani, ano sa akin, ECS ng, ano na isa ako na time yan.
1: Oo, naka, naka, naka, ano ka na, naka-pension ka na?
3: Hindi pa man, yung mga ano na ko nag-apply na ko sa akong pag-apinsyon doon, hindi pa man nag-abot, siyempre kulang. Ang doon si Iyab na kulang na tulog sa akong ECS. Ako na yung nag-shift
1: yan. Oo, ikaw na lang yan na gano'n, nag-ang... Nawala ka na nagpagamon sa kotabi. Mga pila man ang kulang yan, mga pila kahulog.
3: One year.
1: Ati mga 12, mga 12 months pa eh, ni Bla. Ati dako-dako pa na, pilang hulog na, kada hulog, pila bukol. Ah, hulog bukol. 750 mo na.
3: Nang ako inuhulog, sinulog, 825.
1: Dako-dakoan mong hulog, ti banog eh. O, banog. Dako-dako man ang imo pensyon nga kau nga matunon na, kikong dako-dako.
3: Hindi man lang ay ginulo, akong pensyon, kay umunag lang ang akong na ano, wala yung sige.
1: Ti ano ang problema tada karon ami?
3: Among nang mabangga pa man ko, tapos hindi ko na nung akong, pailan ko siya, mareklamo ko, di pailan ko siya, aso o...
1: Ah, okay. Di ang makasabat si Nagidaya ang DPWH. Ang makasabat si Nagidaya taga SSS Gidaya. Kung amo na, may ara na sila nga do desk nila da nga para mak-inquire ikaw abi, no? Kaya do ka nami mo lang. Kung di siya makulod, kaya ka nami siyang napag-amuma. I don't know kung sa ibang opisina sa SSS, the same way man sila mag-akomodar sa ilang mga kliyente. Pero dire yan, based on my personal experience, dire si SSS, wagi ko na budla yan. Kaya pwede mo yan gani matanaya sa cellphone mo yan dahil matunduan ka nila. Nga hindi ka naman budla yan, magkanto sa busina sa SSS. Sa cellphone mo na lang yan i-chikeron ang imo status, kung ano na ang imo yan mga loans. Di ka ma-apply kung mag-loan ikaw. Sa cellphone ka na lang. Kaya may aran di siya makulon nga ginatunduan ikaw. Kung hindi ka kabalon, pwede mo sila tawgan.
3: Kaya mo nag-ahinulon ng... Wala mo pagi nun, pila ka to, wala mo pagi nun, wala ikaw nun.
1: Yes, yes, yes. So, imo na ngayon ko rin na kung paano mo siya, pwede mo siya masukot kay kung mo ikaw yung nag ikaw nagbayad, di kinalang mo lang siguro na yung proper documentation nga pamatuod nga butal gin man tong hulog, yung kagula siya magka-comply sa iyong obligasyon as partner mo, abi, as employer, kay para ma-justify mo kag mapresentar mo sa abogado kag kun ano gin man ang iyang opinion kag suggestion o kundra mismo man sa SSS eh, di bla?
3: Hindi
1: marikta ka gito kay paraya kung saan ulan na iyang personal mo niya mo. So inaya, okay man na mamati ka din sa mga programa nila, pero if you have a concern about this imuyang personal nga problema about sa inang gusto mong mabalikan kasi sa katuing nga ikaw naghulog, ti hindi ta na masabat diri kay ti hindi ta we are not knowledgeable sa mga nga bagay. So ang mas tabo sino da ma in the letty kung magachimpo ka masiran mo gid ang SSS kay kung maglapo ka sa SSS ik na na.
3: Sige,
1: Lolo. Oo, tina, kapila ka na makabaton pension, dai?
3: Wala pa. Wala pa, yun.
1: Basi makala, saboy ka din sumakulot, itawagan mo ko kay...
3: Pamawanta ka.
1: Aha, ako yung mapamahaw si mo, dalon na ka siya mabugnaw ng lugar.
3: Dalon ko siya mabugnaw ko yung lugar, Lolo.
1: Aha.
3: Sabi niya,
1: buglaw
3: na.
1: Aha, hindi ka na mabulok sa edad mo kasi nyo. Hindi ka na mamangkot. Basta bugnaw, okay na na. Oh, at si tao niya, bato, sige.
3: Balbala.
1: Thank you, Gidlet. Thank you.
3: Sige, Gidlet.
1: Good night. Hello. Good night. Halong man. Oh. Ah, si Liti, no? Doon na na. Doon medyo na lipat ko siya. Return na siya gali. Di na nato ya si Inday Mila yaman. Ang aton nga shift cook bala. Doon duman nyo ang aton nga shift cook nga si Inday Mila. Nga 13 years. 13 anyos ang iyang trabaho sa Bishop Palace na sa Kamankalan. Bilang isang siyang nagaluto na sa Bishop Palace. Nagkala katarata mata niya kaga hindi na siya kakita sang luwag. Bisaya eskrima ya kalaha kay gali basina. Oh, tigil pa upirahan to siya. Ano to yung status? Sige, una tong isa kamata inupirahan sa ulihi ti ang isa naman tinuki na guru tong pananawan niya. Nakakita na siya guro sang kalaha kang kaldiro. Ay, Inday Mila, mao kamusta ka Inday? Huwag ka nakatawag din sa atong programa. Nahidlaw na kami sa mga luto mong mga tips. Imagine mo 13 years sa kaluto na siya Bishop Palace sa Kamankalan. Hindi basta-basta nga ubrang nga masawaan sa aton nga mga kaparian nila kung hindi mayo ka mag-timpla sang ilayang panabor. O tisigyan. Na emails, if you're listening right now, say hi, good evening to you, ha. Thank you, Gida, sa inyo na tanan sa Kamankalan. Mga kakifay, mag-commercial, takadali, don't go away, we'll be right back.
4: K3 Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Basta may kabala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa apot tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
15: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Sultiro. Na sugid na ka kay misis mo. Dabo, pag hindi nag-ano ni, nag-practice siyang pasulsultiro, no? Untatin nyo na na. Mga ka-K5 kabos na ginaguras na ton, before we go, reminder lang, no, hindi ano pa ba, automatic na ni. Ang aton, kantuan, anuman nga okasyon o celebration, basta seafood restaurant, isa lang atong kantuan, kag wala na siyang iban. Gina Seafood Restaurant. Buka sila adlaw-adlaw, Monday to Sunday. Sugod alas 10 ang aga, hasta alas 10 na lang siyang gabi. Iban sa inyo, dira makaalang-alang, mula makapanyaga, late na may mga alas 2. Iban kitungod, may mga travel o kung may mga deadlines, no? Kanto lang ka mo rikta sa Gina's, kay open sila ya, away sila ya, basta mag-open na sila alas 10 ang agad, wala na sila ga-close. Unlike other restaurant niya, mga tapos panyaga, gapanira sila ya. Ang Gina's Seafood restaurant niya, once mag-open sila alas 10 ang aga ya, away na nauntat, hasta na isang gabi. Open sila, miskan late ka naman niya ga, alas 3, ah, kakaon ka na ya. Pero amo manggapon ang kalidad kag pagluto nilang sabor, multi-campion. Mga friska nga mga seafoods, mga isda na, mga lapu-lapu, jirilio ba o sabawan mo gani ni gani sinigang araguy. Perti ka nami, pala-pala nga pagluto, priskang tanan, panakot kang isda, ginkombinar. Nakanto sa sabaw, paghigop mo, maslod sa lawas mo, batyagan mo gin nga naga. Hugot yung lawas mo, nagapagsikam layaw. Pagkakakifay pasayan, kasag at iway untad, adlo-adlaw na dayang gabaha na dayang pasayan kang kasag. Ang kasag pabalayang ito ginpili, ginyan sa dalom sang dagat, wala ka kadabri mo, basta bayi lang may aligi. Kag may mga blue crabs man, yung mga kidol, mga unod. Inablang niya daw, hindi iya buhaghag, blaya. Mga bagong nakop, ginyan ang mga kasag, bla. Tapos, ang pasayang nga nadalag ko, ginyan sa dagat, ah, damo kapilian, ah. Sisling manumbok, ang isa sa mga paborito, tada. Kinilaw nga tangigi, ah, ining kalamaris nga malukos, ha? Pwede man sugbahon. At timpura nga pasayan man. Damo kapilian, abi-abi. Kantui ang ilang Facebook page kaya arat na tanan nga mga pagkaon nga luto nila, naka-picture, naka-videos. Ah, i-type lang sa inyo nga mga Facebook da, ha? Gina's Seafoods Restaurant. Sa liwat anuman nga okasyon o selebrasyon, basta seafoods ang pagkabalan, isa lang aton kantoan, kag wala na sang iman, Gina's Seafoods Restaurant. Salamat gin mga kaka-K5 sa pag-upon sa amo ni J. Lolo Subong gabi. Kita na kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 and Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
17: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile.
1: And of course, don't forget to pray always, ha? Huh? Bye-bye.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: to. Nanotice nyo nga kung ginahilanat ka, wala ka gana magkaon. Tag tatlo kaadlaw nga hindi kaya namin magkaon sa GP mo. No, bangod nga ang lawas mo, ang nagapukos ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. Mm-hmm. So, apang wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
1: Oo, ganaga, namatamat.
0: Oo, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX500 na. DTX500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX500.
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX500. 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
3: DTX500 na gito. DTX500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka namin sa akong paminsarin.
3: Mighty C, mapalit sa mga
2: para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
0: Dayon gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige higing hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw.

0: DTX500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX500 kag Mighty C or Pure C.
1: Agud malikawan o matap na ang inflammation o kung pagpalanghubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importante ang kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
0: like, Sir JP. Like okra, be? Oho. Tugabang?
1: Balungka.
0: Takway?
2: Okay, takway.
0: Damo, hindi namin na.
1: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
0: piña. Piyo, susubong, damo-damo subo avocado.
1: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kadadlaw.
3: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
0: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang term sa duna man?
2: Masami.
0: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir JP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agod magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto, no?
0: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makanto sa clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo. Makanto ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
4: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
5: Right! Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
7: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
3: Ang Clinica Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Punami kaya mo magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya kakape po sa balon sa likod din sa ila brain nga uy lainis akong pero wala mahimok gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kipuno sang antioxidant.
0: DTX coffee mix
3: DTX coffee mix
0: pero may kwarta sila, sir,
3: may budget
0: may budget, gamit may dito budget, ano, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
3: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito'y bayo, ay kampiyon na
0: gin. Bulletproof coffee.
3: Bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Ramil.
0: So, right. Pinaka the best nga sekreto ni Engineer, inaab lang magpa-massage ka sa hubin, awubin, ng gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
3: Uy, kampiyon.
0: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibod-libod nga
6: kana. Why na gel, ha?
0: Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala sila mahatag. Ati,
6: pike.
1: Pike na.
0: Kapon, libod sila doon sa takulingo.
6: Ay, gali ka?
0: Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
6: Abaw!
0: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
6: Pikoy.
0: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kuan niya. Sigurado.
6: Amo na legit.
0: Legit. After nga makapamasan si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
3: Extend.
6: Gayuman engineer.
3: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: All right, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta. Talk
3: ni Doc. Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sa bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sa bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
0: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa selula.
3: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang a portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
3: Pigaw na absorption sa lawas.
0: So, di na magamit ni selula. Hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
3: Correct.
0: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
3: Correct.
0: Meaning pa amo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo silula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining di tribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka, kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom. Ibagid ang pag-atipan ni di tribayo sa imo nga silula.
3: Kampiyono, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio, is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant, kaya ginmention na ni Dr. Mel, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginmention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo sila ya.
3: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka di tribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pa gid Sir Boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa di tribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa itong selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
3: Free radicals. Mm-hmm.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
3: Wala kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
3: Correct.
0: Kada tuktok ni mo, amatamaton ka lang, amatamaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa.

0: Ayong lawas.
1: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: May DC.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
1: May DC.
3: Mabalis sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
6: Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City.
5: Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique,
6: Wantiong Building,
5: Barangay 8, Bagumbayan,
6: fronting kay Sano Mall.
5: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
6: Kulasi,
5: National Highway,
6: kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch,
6: located at ACM Building,
5: Texas Street,
6: Corner Bread Box,
5: Kabangkalan Public Market.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City,
6: Radyo Bandera Compound,
5: likod sang Pag-ibig Office.
6: And
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City,
5: Ernai Street,
6: fronting Paglaum Sports Complex.
7: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
8: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach.
7: Mm.
8: Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
7: Mm-hmm.
8: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
7: Uh-huh.
8: Tingala ka gahumok yung mga kwan mo.
9: Imong pupo.
8: Imong pupo.
7: Uh-huh.
8: No? Tungod sa gituag, medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil movement.
7: Mm-hmm.
8: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya, makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
7: Kampyon. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
8: Mm-hmm.
7: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
8: Mm-hmm.
7: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat.
8: Mm-hmm.
7: Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
8: ang
7: imong mga selula.
8: Mm-hmm.
7: Daw ginapintahan niya man sir Boya literally.
8: Mm-hmm.
7: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
8: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
7: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
8: Oh.
7: Hmm. May bakterya hindi makatake.
8: Hmm.
7: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
10: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
8: ako
10: you...
8: Ako, Sir Boy, 5 kagina.
10: It, wow! It will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
8: Mm.
10: Ang nami pagid niya kay... During the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio nga usar mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day with without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine.

0: Doctors na pinag-uungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: D3 Bio.
12: Problema sa pangkaso,
11: hilana,
12: sipon, kagubo,
11: tugasong virus, kagbiklobyo.
12: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio,
12: puno sang lauric acid,
11: na ginahimo monolaurine sang atong lawas,
12: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio.
12: Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Senior citizen ka na bala,
12: kag medyo
11: lipato na,
12: ibalik kag protektahan ang memorya.
11: Mag D3 Bio ka na.
12: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
11: na isa kasahi ga brain food,
12: kagantin luman sa aton uto,
11: rason nga gandami ang memorya.
12: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
12: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
11: Mag DTX 500 na.
12: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
11: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
12: Mag DTX 500 na.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
12: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant.
11: Likawan ang komplikasyon
12: kag balatia.
11: Mag DTX 500,
12: ang pinakakampiyon
11: ng antioxidant.
12: DTX 500,
11: may DC,
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: May DC.
12: Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So na,
16: problema, agad ako sa akong body odor.
17: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
17: naghamis ka, nagputi agad ako nga panit.
16: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-Sporbiotics ka. By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Sporbiotics Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
18: Come on!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Las 4:40.
0: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
19: Isip mo na nyo sa mga orasan, alas 4:41 na. Magapalayag na ang inyo sinipalatuntunan sa suning Lunes nga presentation. Pitsa 20 na kita sa suning bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa kinandan, opo sa inyo mga lagad, kaki 5 babes, gantala o.
20: Ako naman si kaki 5 Robert Pangarga.
19: Sa atong sining mga top stories of the day, karon nga aga sa atong sining pagpangalagad, babae pilason sa aksidente sa barangay Pahanukoy. Samtang scrap, ginkawat, duha ka suspect arestado.
20: Tado ka pagit yung mga headlines sa atong mga kakipaib. Duha ang barangay kapitan sa Victoria sa listado bangod sa illegal nga paghupot sang armas luthang.
19: Barangay Kapitan sa Victoria arestado sa illegal nga paghupot. Amo ning bago lang PTTMT wala makabaton sang insaktong koordinasyon gikan sa DPWH.
20: Rider nag-viral bangod sa minsahe sa iya helmet.
19: Anong mensahe sa helmet ya?
20: Oh, anong imo to na
19: ang helmet
20: seryoso ning imo yan di?
19: Seryoso.
20: Oh, sige kay may ara nga mga nagsakay sa pihak sining natabo sa rider, iba niya lang ulango pa ila post.
19: Lang ulango man.
20: Dili ta na sa seryoso be.
19: Seryoso ta.
20: Oh, anong ang butang
19: ta? Sige niya. Wag niyo akong saktan.
20: May
19: kay buntis ang asawa ko.
20: Oo. May araman nga, huwag nyo akong patayin
19: dahil
20: may dalawa akong anak.
19: May araman. Seryoso na yan.
20: Seryoso na yan. Dumduman mo to nga, ginsugid ko sa imo, nga isa ka rider to, nga pagpanaog ya, dinusak sa dayon sang kutsilyo sa kilid. Tapos nadakpan to sa Malabon, kagin kastigo, tungambal ko daw gin kagat ka bubuyog ya, ano ya? Matanya,
19: tsura niya.
20: Amutos siya ang grabe, padulong siya kakipe, babes. Pagdulog, gapungko pang rider ang nagdulong siya at tinusukan niya sa agin buno niya sa kakilid. Gasingit, gahambal ka niya kakipe, babes, ang driver.
19: Gagurahab ba ng driver, no?
20: Dahil kuwaya ang motor, pro nadakpan ng suspect. Kaya mo ni Karo, nag-viral, mo nang hambal mo kasubo sa tuod ka kipe babes nga wag nyo ang helmet niya sa likod. Nakita sang isa ka vlogger nga sikat nga siling niya wag nyo akong saktan, buntis ang asawa ko. Ang iba na yas wag nyo akong saktan, may dalawa pa akong anak. Para sa nagtrabaho lamang kami. Sana makauwi kami ng ligtas para sa aming pamilya. Pero abi mo sa pihak sini ka kipe babes. Nga daw nag-trending, ang mga iba niya nagsakay pa, naglangulango pa yung kakipe, babes. Sabi mo kung nabasahan ko, nga daw langulango.
19: Ano?
20: Huwag nyo akong saktan, dalawa ang asawa ko.
1: Amo nang langulango.
20: Oo. Tapos may harap pag langulango, abi mo do, do din man manami, bala nga sa amo ning sitwasyon, may napatay, may langulango pa kita. Pero ibalita talang sa ato mga tagpulamati, iba niya naghambal pa nga, huwag niyong saktan ang asawa ko. Butilingon, naghanap buhay lang siya para sa amin. Ako lang ang may karapatang mananakit sa kanya. Butilingon, asawa nga babae, amuga sulat sa ano, huwag niyong saktan ang asawa ko. Oh, ako lang ang may karapatan na mananakit sa kanya. Batasti mo sini.
1: Bakat mo yung mayad.
20: Bukot mayad.
1: Bukot mayad.
20: Daw pariyo mo lang ni Kakipay, babes. Although nga ti kontrataya sa mga politiko nga aton nga ginaanan, iba na yan nag-drawing siyang karikature. Ginapang drawing nila na Erwin Tulpo. Ginadrawing nila dahi nakita mo na. Ginadrawing nila Atty. Kapunan. Ginadrawing nila si Martin Romualdez. Kita mo na mga picture nila na nga. Lain-lain yung pagka-drawing. Nag-viral mo na subong. Galing kay hindi na ko gusto nga ibutang tapalis program ta. Kaya daw karoon nagupunta sa linangulango ni Laya. Formal ba kita diya?
1: Formal.
20: Formal nun ta niya kadagang ato niya. Bugas-bugas lang niya.
1: Bugas-bugas niya. Formal niya nga ito.
20: Ikwero na lang malada. Formal niya istorya ko. Kadlaw kayo mo yan.
1: Pinormal na niya.
20: Ipa ano ta karoon? Ipa ano ka yung pagtaon ng ipabas ta karoon sa mga ano. Ibas nyo ganit sige pa babes. Ibas nyo. Ako hindi lang ha.
1: Wala na sila sa kinamatarong.
20: Ay na.
1: Areglado sige.
21: Ulat panahon.
1: Ulat panahon mga kakifive sa atong sininga. Lakad sang panahon.
20: No, wala mo ginuna-una.
1: Wala mo ginahuna-una. Mga kakifive, ang Bacolod City. Naka-experience sa medyo maturo taliti ang sitwasyon sa aton lugar dito sa siyudad sa Bacolod, pero nagapakita kaga may mga patimaan nga si Haring Adlaw mga buklat karon dugay-dugay mga kakifay ba perti ka sa taas ang temperatura kapon pati ka init no?
20: Grabe gidyan init
1: init diya
20: oo naglain matyag ko kakifay babes gamot motor ako halin sa kabalo ko na nung ruta ko kapon alin sa Jordan Guimaras, lusot ako sa East Valencia, Binabista Guimaras. Nagdulong kita sa insurance form sa mga KSS na to sa East Valencia, Binabista Guimaras. Lusot kita sa Sibasti, Sibunag. Sibunag naman.
1: Sibunag.
20: Sakay naman kita, bilin ta motor na to sa pantalan. Sakay pagadto sa Pulupandan. Pag-abot sa Pulupandan, last dosis ang udto na. Pag-abot sa Pulupandan, mga launa imidya, kuwa naman ta motor ta sa nabiginabilin ta sa Pulupandan. Diretso naman ta sa Vista Alegre para sa meeting. Lusot naman sa Libertad Public Market sa meeting man naton sa mga LVCBA.
1: Grabe,
20: nagidya kapisan, Kuya Kakipay.
1: Kapisan yun. Grabe naman na.
20: May dalaman na guro nga kwartahon eh.
1: Siyempre, palito.
20: Sa aton nga linog kakipay babes ang pinakabaskog langgid.
1: Wala pa ako katapos.
20: Sige, sige sa panahon.
1: Ara pa kita sa
20: panahon.
1: Ara pa kita mga kakipay sa aton temperatura.
20: Sa panahon nga wala ginuna-una.
1: Ang panahon nga wala natin ginuna-una. Ara sa temperatura.
20: Pilang temperatura kapon? Kasi
1: lang ito kapon, kataas kapon. Subong ya 32 degrees Celsius.
20: Ay, abaw! Tingala ko ganduyog-duyog ko kayo.
1: Ang pinaka-nubo mga kakipay, 26 degrees Celsius. Mayara man nga ang chances nga pagulan mga kakiba, mayara na sa 34% ang chance nga magulan mga kakiba. Especially sa gabi mga kakiba. Bangod sa sining southwest monsoon, kinabagat. Ang residente, gina-advisean gid mga kakiba nga mag-prepare para sa posible nga pang thunderstorm, pag-localize flooding mga kakiba. Mga pagbulo-baha-baha. Karon nga adlaw Lunes, petsa 20, ang kondisyon aton subong nga kaagahon niya, partly cloudy during sa karon mga kakifay. Sunny day, ha? May mga manipis nga pag tupas ang ulan.
19: ang temperatura at silingta natin 32 degrees Celsius na mga kakifive. Di mo nang mga advisory naton ha. Southwest monsoon sa Visayas including Negros Occidental. May mga gina-expectar nga mga paglapta-lapta nga pag-ulan mga kakifive. Tangod sa sining thunderstorm.
20: Latest
19: ang atong sining presyo sa petroleum products.
20: Mm-hmm.
19: Dire kita mga kakifive. Latest ang presyo sa petroleum products mga kakibay. May pagsaka.
20: Na naman.
19: Pero siling to nila sang ligad to masaka sang pulo kapisos. Subong ma-adjust sila sang 2 pisos and 62 centimos kada litro.
20: Okay.
19: Top 4 pesos ni sa diesel.
20: Grabe.
19: Oh, ang kerosene 2 pesos ang saka 2.22 top 4.22 centimos kada litro.
20: Grabe. Muna ang litis sa atong nga presyong petrolyo.
19: Aha.
20: Ang linog kakipe babe sinilang kagahon, mm-hmm. Dito hindi natanto. Pero grabe sunod-sunod sa Gyapon ang linog. Dito sa Sarangani.
19: Mm-hmm.
20: 2.4 kainagid lamang kakipay babes ga pasunod ka alas 4.20 2.4 do halos hindi man mabatyagan sa Sarangani ginbalusan ini sa Claveria Masbate 1.9
19: uh-huh.
20: 2.4 sa gihapon sa Masbate pinaka late sa Sarangani
19: mm-hmm.
20: ang pinaka latest last 4.38 kakipay babes.
19: Last 4.38.
20: Oh, grabe sunod-sunod.
19: Uh-huh.
20: Oh. Do halos hindi mabatyagan pero ti sa Feebles monitoring nga sige Japon ang pagtayog sa kalupaan dito yan sa Sarangani kagipe babes.
19: Reglado sige. Oh lakat sang lakat. Mga balita update dito sa may sa US kag Iran mga kagipe. Sa aton sini mga kagipe sa international update mga kagipe may mga panibag-o karon. Mga kakibab, ginbomba sang US ang mga target militar sa Tehran. Kagiban pa ang mga lugar sa Iran. Ginbombahan ang mga command centers. May mga air defense system na mga kakibab, missile, kag drone na facilities to mga kakibab. Ginbombahan man sang US ang isa ka oil tanker sa Strait of Hormuz. Nagbalos man ang Iran. Ang ginatake sang Iran ang mga US bases sa Kuwait kag Bahrain mga kakipay. Nagpalupad sang mga missile kag drone padulong sa Jordan, Qatar, Oman kag UAE mga kakipay ang Iran ha. Ginapayag nga sirado na ang Strait of Hormuz. Tob-tob sa dugang abiso mga kakifive. Tob-tob subong. May mga biktima na. Mga kakifive, mayara na sa 35 patay. Kag sobra 300 ang mga pilason sa Iran tungod sa US airstrike mga kakifive. Apektado mga kakifive ang kuryente, ospital, kag iban pa nga mga infrastruktura sa Iran mga kakifive bangod sa siling pagpamumba sa US. Ang Israel naman, padayon nga ginabumba ang Gaza kag Lebanon. May mga kanya-kanya sila yung obligasyon, mga kakivay. May mga nagaresulta sa pagkamatay na sa pila ka mga civilian, mga kakivay. Ginaprobahan ang bago karon nga settlement, expansion sa East Jerusalem kag West Bank, mga kakivay.
20: So,
19: anong epekto diri sa pangrehiyon? Ang epekto mga kakibayb, amuning rason na nagataas ang presyo sa mga balaklon ang petroleum products gid mga kakibayb.
20: Hindi lang kakibaybs, ang US, Iran, Israel kag Lebanon may pinakalitest kahapon.
19: Mm-hmm.
20: Nagbomba man ang Ukraine against sa Russia kakibaybs.
19: Aha.
20: 17 ang patay or isa ang patay, 17 ang pilason, ginakabig nga tungod ang mga drone nga ginbirada sa Ukraine
19: mm-hmm.
20: Sa mga oil depot kag Russian logistics centers ang ginbiraman mga kakipay sang Ukraine against sa Russia. Samtang Russia naman kakipay babes naghimo man sang largest ballistic missile attack sang umpisa ang ining gera mga kakipay babes or kakipay babes. Grabe ni nga inaway sumong namuning nagapainit daw may ginbalita naman kakipay babes uli sa Yemen. May gira naman tong natabo. Ano ganing inaway man Yemen kontra ano ganini? Anyway, basta ginbumbahan ni sila kakipay babes. Ari ang latest news oh. Tagay ko anay isang pila ka segundo. Aring natabo. Saudi Arabian Oil ang escalation strike against Saudi Arabian oil facilities bot silingon Yemen kontra Saudi Arabia naman niya kakipay babes amuni subong ang trigger man nga gera kakipay babes.
19: Aha. Diyan mo na mga kakipay ba sa aton sining mga suki mga kakipay mga nang naga hot pangayo update gid sa aton angot sa sining ilinaway ka ginagamo ang tension dito sa Amerika o sa Middle East mga kakipay. Di man kabalo ka matabo ini dito pangkalibutanon ini nga problema ini mga kakipay. Wala rason hindi na to pagdalon diri bangod apektado kita diri sa pungsod Pilipinas.
20: Diri naman sa balita nasyonal sa liwas ang Bonifacio. Mga 5,000 ka mga tao kakipay babes ang nagrally kahapon ay dunto ang latest kon subong adlaw gapadayon ini no sa pagkadamo naman sang tao ang nagrally kontra sa administrasyon didto kahapon si sino ganing taga Negros si Ruina Attorney Ruina Guanson kakipay babes and of course didto man kakipay babes si Miao Miao Vlog si Barsaga didto man nakita kag iban nga mga personalidad ay retired general Romeo Poques kakipay babes. Grabe ning statement ni kuno grabe ning statement ni Barsaga kakipay babes but daw wala na kita cheng chimpo siling niya wala ako sa crocodile farm pero siling niya batyagan taman sa Gyapon ang ginahimo sang crocodile basta nagabayad kita sang buwis kada bayad ta buwis kada bakalta sa mga tindahan kung may buwis nagakadumduman ko gid ang crocodile farm magkaon ako sa gwa kag nakita ko nga may tax ang resibo nagakadumduman ko ang crocodile farm ang ginatumod ang crocodile farm congress kag senado kakipay babes
19: ayos
2: tukib sa K-Pay mga istorya kag kasaysayan nga inyo gid makuhaan sang kaalam kag ihibalo diri na sa palitang K-Pay sa umaga. Tukib sa K-5.
19: Are kita mga ka-K-5 sa aton sining Tukib sa K-5. Tukibo na ton ang mga lugar kung kaisa. Nga daw ginagapabilin sa aton nga palamang kutanon. Paano ini nangin amunisya? Paano ini nangin sikat? Paano anong ginhalinan? Ano ang original nga pangalan? Like diri sa may barangay pahano ko'y mga ka-K-5 sa Tukib sa K-5. Kabalo bala kita nga ang pahanokoy. Antes ini nagpahanokoy nung pangalan. Anong original nga pangalan sini? Ang barangay pahanokoy mga kakipay para sa aton sini nga mga estudyante. Makabalo ka na mo gali mga estudyante nagpamati sa aton. Kag-interesado sa mga istoryabla sa lugar. Masaya halimbawa sa mga kinaiyasang tao. Interesado sila. Ang barangay pahanokoy mga kakipay para sa hibalo sang tanan. Sa Bacolod, ginhingadlan halin sa isa ka kagwalingon nga sang mga katigulangan nga nagapakita sang kasaysayan sa lugar. Kag sang suba nga ginatawag Pahanokoy River. Ang kasaysayan gid sini mga kakipay sang una pang panahon, antes pa nangin syudad ang Bacolod, may mga settlers ini nga nagapuyo o nagaistar sa palibot sang Sumag River. Ang lugar ginapili tungod sang madamong isda, kabibi, kag malinong nga tubig o sa mga suba mga kakipab kag sasapa. Ang mga negritos amo ang mga nagbulig sa paglimpyo sang mga kagubatan ining mga kakahuyan darablang mga kakipay sa palibot lang kag pag-establisar sang komunidad. sa tungasang mga sapa nga makita sa lugar ka kabiguan pandan kabalagnan makatul wala may isa ka suba nga ginatawag nga Pahanukoy River. Amo ni ang original gijeli Pahanukoy River, that's why nga gitawag ni Pahanukoy River. Ang suba sang Pahanukoy kilala nga may madamo nga kahoy, kawayan, kag malinong nga tubig. Mga kagivibe, masilig ka palinong malinong nga tubig, nga pundong tubig, wala nagailig.
20: Yes.
19: Stagnant. Mas stagnant. May mga bata nga nagapaligo sa suba nga nasapuan nga nakalunod kag may himatuma sa liog kag lawas. Mga kagivibe, ang mga katigulangan nagapati nga ini nga mga bata biktima sa mga ukoy. May mga ukoy.
20: Oh,
19: mga ukoy. Tawo nga daw halin sa tubig nga naga-star sa idalom sa idalom sang gwa sang suba. Mga kagivibe, tamod sini ang mga katigulangan nag-organisa sang bantay bata. Agod mapunggan ang kabataan nga magpaligo sa suba. Ang sugilanon sa mga ukoy kag ang suba amo ang ginhalinan sang pangalan nga Pahanukoy.
20: Kag ang Pahanukoy naghalin sa ngalan ang ukoy naghalin ang pangalan nga Pahanukoy sa ukoy.
19: Sa ukoy.
20: Kag ang itsura niya kundi daw si Kipay Babes daw ako man. Pero daw malapit-lapit yan itsura sang ukoy kay Itan Sarmiento.
3: Tukib sa Kipay. Tukib.
20: Yari man ang Tukib sa Kipay Babes. Ang Tukib sa Kipay. Kay balubla ka mo nga ang Ibex o kung ang kanding nga daw karniro man siya, may abilidad ni Kipay Babes nga magsaka sa pinakatindugon nga pilas kag pinakataas-taas nga pilas dito sa North Africa kag East Africa kag Kipay Babes. Kurban tadlungon na gataas niya kag Kipay Babes sang tag 1 tag makabig tag 500 meters ang kataason sang tindugon nga kuan nga bato nga banglid. Kag Kipay Babes duway ni sa normal lang ni sa ila bisan lagson pa ni sila sang kontra nila ng daw Tigre bala. Hindi na sila malagas tungod nga wala sang capacity ang Tigre nga mag saka sa kabatuhan. Yari Kipay Babes, itan ipakita ta bala ka Kipay Babes ang abilidad sang sining Ibex. Kung daw kanding abining itsura nga daw karniro man nga may abilidad sa pagtaklad sa mga bukid. Kag Kipay Babes, itan.
19: Aber. Tapos.
4: The ledge it was about to step on fell away. In the same second, into the cliff, not away.
20: Liwat,
4: that
20: liwat.
4: Instinct is the difference.
19: Mulog.
4: The ledge it was about to step on fell away.
20: Kita mo gablublo ang background. Kita taas.
19: Pretty kita talo. Saka sa no?
20: Saka na sila ka Kipay Babes.
19: Grabe ba?
20: Oo.
19: Ano kan masama hulog?
20: pero maka, paano siya makahalin? Kaya yan nga makasaka da. Buwas may feature naman kita sa mga abilidad sa Ibex.
19: Libog ulo to yung paano siya makapanaog to?
20: Oo.
19: Kaya parte ka tas-taas to.
20: Kaya mo nang kabali lang.
19: Lantos dalong yung sa
20: basta kabalo ka magsaka ka kay Kipay Babes. Basta kabalo ka magsaka. Kabalo ka man mag panaog. Amo nang kabali lang kung kabalo ka magsunod sa problema. Ano ang isog bunda?
19: Kabalo ka magsulbar.
20: Kabalo ka man magwa na problema. No?
19: Sulbaro ang problema mo?
20: Oo. Kung tamaan ka man ka problema ka Kipay Babes, sambal nila, kung nagasakit gid ang buot mo, iugayong mo lang kuno.
19: Kedamgol na.
20: Iugayong mo lang na para dasig na matapos ang problema mo. Oo. Yari naman siya, Kipay Babes, ang istorya sa aton niya, Good Vibes, Kipay Bitan.
19: Sige.
20: Oo.
19: I-share nyo na mga kagipay.
20: I-share nyo.
19: I-share nyo na nga ito, sining live subong.
20: Oo.
19: Kaya mo ka mamakita.
20: Ang vlog sang mag-asawa, gani nga maghambal, gani nga wala na siya underwear, wala na siya panty. Dapat hangpo na sa mga bana.
19: Kung si Eric tiniripi pa, eyes to the board, eyes to the board.
20: Eyes to the board, eyes to the board. Ari ang mag-asawa, nga naghambal ang asawa, nga silingiga, wala na ko panty. Kundi mabatean mo dayo na ang reaksyon na bakal to. Pero okay. Lain kung kaysa ang butsilingon man sa mga babae.
19: Aha.
20: Kahapon lang ko nagbakalway ka naman. Ah. Pero niyang vlog sa mag-asawa, lain naman nila style.
19: Lain na na eh.
20: O, pamatian tabla, eyes on the board, eyes on the board. Ginadulong sa inyo, tang DTX Coffee Weeks, nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
19: Isir na, isir na, isir na.
5: Wala na ko panty. Wala na ko gani panty.
6: Sige, makakalong
5: panty. Wala na ko gani panty. Hindi alam daw, blo, wala na ko panty.
6: Ikada maximo, pagsuksok to.
19: Magin pasa ko da, magin pasa ko da tan. Kon is ikaw ik, kon ikaw isa ka sharpshooter bla. Sharpshooter. Membro ka sang law enforcement. Men in uniform. Ikaw ya ang naga, ikaw ang sniper nga ginakabig. Tanda kay mga kakipay.
20: Grabe ka no. Nakita ko muna sakpali. Matanda man matamugli no.
19: Tanda. Actually mo nang believe ko na siya kay sado ka tanda.
20: Domain instruction sa posisyon ka na. Naka-position ka na.
19: Naka-position ka na. Are.
20: Galusob ka na da.
19: Are you in the position?
20: Yes sir. Sige ba, kipabitan, kita mo da. Ang kay sir babe.
19: Are you in the position? Yes sir. Inang babae, nakapula, boom, lupog na yun. Nga bata ko na.
20: Sige ba, sige ba, sige ba, sige ba, sige ba, sige ba.
22: Yes, boss. Yung babaeng nakapula, siya ang nag-iisa kong anak. Kaya,
19: nakahan
22: mo siya sa lahat ng
19: talahon.
22: Understood?
19: Nulusor sa iyo.
20: Lumupok na yan.
19: Nulupok
20: na. Liwat, liwat, liwat, liwat.
22: Are you in position?
20: Yes, are you in position?
22: Yung babaeng nakapula, siya ang nag-iisa kong anak. Protektahan mo siya sa lahat ng panahon.
20: Protektahan mo sa lahat ng panahon.
19: Pero pag sinayin na bata nga nakapula, inang babae nakapula, nabung! Nya, nag-isang manako na babae.
20: Protektahan mo sa lahat ng panahon. Protektahan mo
19: na, hindi pa na ego na!
20: Pwede pa isa kipabitan? Pwede pa kahirit?
19: Korte!
20: Isa pa, pwede. Isa na, isa. Ari, silingya, mga ginika, mga asawa bala, kung magsugo bala ka kipababes, kung magsugo bala sa bana,
22: yung babaeng nakapula.
20: Nilang, kipabitan, tama na. May gin-forward ko na kipabitan. Kung magsugo bala ka kipababes sa ilang mga bana, daw bata lang nila. Hindi bala kung nisubo. Bakal to anay,
19: daw bully boy.
20: Oo, siling siyang asawa, siyang bana. Hindi mo daw magsugo ka sa akin, daw bata mo ko. Di nagreklamo sa asawa, nagbalos ang asawa karon. Aray, bantayan ta bala kagipay.
19: Nagbalos ang bana?
20: Hindi, kundi ang bana na ginsugo. Nabakal to anay, klamay, o. Nagrabi ka bala sa magsugo ka sa akin, daw bata mo lang ko. Di, mareklamo ka. Sinabat sang kwan sang asawa pag-amo ka na amuni nagsabat din naman sino hindi bla pranks lang to dala na di ang kwarta kay ibaklo ko na tong sugo mo nagsunggod na yang kwan nagsunggod na yang asawa
19: be
20: si kipabitan do medyo
19: busy si Tristan Wyatt Gulay Jason Relatos Joso ara si Bong Sausalo Maino.
20: Arasa.
19: Gina Purano. Si Alan Diaziz mga kay Aranara.
20: Arasa, sige bitan, thank you gid bitan. Masakop lang ni bata po. Kayang dua.
19: Kaya. Gabilyo. Sige be.
23: Me, baklay gani ko tinapay kag kape.
24: Hindi mo ko gani pasugo-sugoon ha. Kay indi ta kananay nga sugo-sugoon mo lang ko. Asawa ta lang ka.
23: Agale. Dili ka magdidi-didi sa akong karon ha. Asawa ta lang ka.
24: It's a prank! Ay,
19: it's a prank!
20: Anong good na itong gaya? Ginagatlas pag lining banan eh.
19: Maria Inola, Maria Elnora, Mochilia, Siasat, Jean Montesino, Arroyo, may nga agalan na. Sige, makomersyal kita ng mga Kaki-5. Tanbay, pagbalik natin, tanbay na. Upo na natin mga Kaki-5, si Kaki-5. Vincent Tobrik Medina Coral de sa Mercado Publico. Tanbay!
25: Believe ko na itan. Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.
8: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
27: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
28: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
29: Ito si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
30: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
34: From humble beginnings
33: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang
19: last 5:16 na mga kag-K5 ng bahin doon sa kalawan sa ang Power Trio. Ang Power Trio mga kag-K5 sa atong sining mga suki ginbugusan sa atong sining mga kampyon ng mga produkto katulad sa DTX 500, D3Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C mga kag-K5. Ang lauric acid isa sa makapalain gid sa aton lawas ni mga kg5 kung may kanaga super ka sa ginatawag nga lauric acid, acid sa aton lawas mga kg5. So kinahanglanon nato nanong pinaka the best way mga kg5 nga dapat nato nimuon sa aton lawas para nga malikawan nato nini. Ang immune booster kinahanglanon nato pabakudo din ito naton daan mga kg5 ba. So ginakaiba nga gina-convert ini sa lawas ang lauric acid sa aton sining monolaurin mga kg5 ba nga may antimicrobial, antiviral kag antifungal mga kg5 ginabuligan ini mga kg5 gidepensahan ang kontra bacteria, viruses kag fungi sa aton sining lawas mga kg5 medium chain fatty acid nga dali ginamotabilize ang aton sining atay mga kg5 para sa energy naton. Hindi kayo hindi ka man mga kg5 lubos-lubosan nga maga mapiktuhan sini mga kg5. So ginatipon bilang tambok mga kg5 ba ang skin health ginapabakod mga kg5 ang skin barrier nga nagahydrate kag nagareduce sang inflammation mga kg5. Ang epektibo ini para sa atong sining eczema, acne kag dry skin mga kg5. Mao mo lang ni pro kanami kag sado ka importante para sa atong sining lawas mga kg5. DTX 500 ha. Ang dapat ninyo nga tandaan mga kg5. Ano naman ang D3Bio? Ano ang D3Bio? Ano mabulig sa D3Bio sa aton? Tulan mo mga kg5 ginapabako diya. Ang mga kaunuran mga kg5 ginapabakod ya mga kg5 ginapayo ya nagabulig sa pag-absorb sang calcium kag phosphorus para sa maagod nga pabakudo ng ato sini nga tul-an mga kg5 nagapugong man sang osteoporosis pagka huyang mga kg5 ginapahalin sa pagkahuyang sini mga kg5 so ginapabakod ya mga kg5 kag nagaayo sang muscle weakness. Ginapabako yung depensa sang lawas, batok sa bakterya, viruses, kag fungi. Amo ni ang D3Bio mga kg5. Bakit ang lanon gina ton? Hilanat, obo, lain matyag mo. Kampyon, obo mga kg5. Pagbulo-baylo sang aklimata. Kung pigaw-pigaw lang immune system mo mga kg5. Hilanaton ka. So kung may ara ka sang D3Bio madepensahan gid mga kakibab ang lawas mo nga hindi kita mag matapikan sa mga balatian hilanat ubo kag trangkaso
20: hapon kakibab babes sa bilang pamatuod sa isa ka

0: ng mga produkto ka Kipay Babes sa diin na namian sang aton mga kuturan. Salamat sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ka Kipay Babes nga madamo sang nabuligan kagdamo ang bisan diin lang ang DTX Coffee Mix sa mga changgi-changgi. Ari pagjapahan ko oi, sir, duha ka DTX 500, duha ka di Tribayo, isa ka Mighty C, kag isa ka DTX coffee nga case sa pahano ko naman
1: Jackie. Ang tanan ini mga kakeba mo na himo pagay sa kay Doc Ramil oy para madamo mabuligan kag mga gan nagakinanglan sang serbisyo bulig para sa ikayong lawas sila mga kakeba. That's why ginhimo ini ni Doc Ramil oy mga kakeba. Pero may mga tao pagay diyan naga pangguba sa produkto ta. Amo na ni mga kakeba ang ginahatag naton sa ila. Ining ginabulig na itong sila mga kakibay. Pero may mga tao pa, ngaluyag yagubon ang imo sininga. Well, sundon nila, sundon. Pero piki ito, mga kakibang ila yan. Luyag lang nagubon ang pangalan, mga kakibay. Sige na sunod-sunod. May mga piki subong na nagalagaw. Dala mga kakibay, pati ang pangalan, ang kuan ginasunod nila, ang logo sa Klinika de Alternativo Medicina. Sunod! Pero ang ilang products, mga kakibay, kundi sa ito, nara sa blister.
0: Oo.
1: Ang ila, nara sa bottle. Which, amo na ang, hindi na yung original. Fake na mga kakibay. Ang original, ara ng naka-box-box ka, kagara sa blister, mga kakibay. Ang kapsula. Ayos! Kaki 5 Vincento Barik Bidina Kural din sa Bantay Merkado Update.
2: Kaki 5 Bantay Merkado.
1: Papang, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, kapapang babes, Kaki 5 Robert.
1: Aha.
3: Tabagak subong.
1: Tabagak?
3: Nami subong emnon, nadala ko bi sa bulong, abe, Kaki 5 babes. Siling mo, ang aton mga produkto ginapiki sa ibang para sa longit kita.
1: Longit kita pa?
3: Gasto kita. Sang wala, sang kapuslanan. Kasi pakagi ka mo sa mga legit sang mga balaklan na tondra, mga kakifay ba? Ang aton nga mga klinika products, mga kakifay ba? Along, mga kakifay. Sa bagak, kakifay babes, sa 1/4, 1/4 ang taakiting iban na 1/4 ng kalabanan. Hindi na bakalag sa kwinta ang tabagak na gwapa. Kakifay babes, 1/4 na tap-tap na tagsisinta ang 1/4 nagang gustaw namin ni Kakipay Babe, utangan siyang kamatis, gustaw ang Kakipay Robert, na 95 ang 1/4 nagang balinghon na chin ang 1/4 ang salmoniti na ton.
0: Speaking of balinghon, Kakipay Vincent, nagdala ako 10 kilos kahapon, nahalin sa Gimaras, ang baligya sa mga membro, tag 75 lang ang 1/4. No? Sa Libertad, pila gani? 100. Oo. Ang 75 na, may ginansya na, may kita na ang chapter. Nakabarato pa ang mga miyembro sa kalubihan, Kakipe Babes. Sa Katilingban, Vista Aligre, kahapon kita, no? Damo to sa mga miyembro naman nga bago, Kakipe Babes, sa Katilingban. Naka-avail sila sa Mandalagan sang 75 pesos nga 1/4 nga balingon. Bag-o nga balingon na sa Gimaras, may ginansya na, nakabarato pa, pwede pa utang.
3: Ang balingon mo na...
1: Dira nagdamo. Kay utang.
3: Kay Robert, ang balingon mo, itom na akong puti. Iyan kay tiduwa klas, yung balingon mo.
0: Puti na yung medium lang size. Nami, no? Nami, Kakipay, ini sa mga membro lang niya. Sa gusto magpamembro, bisan mga negosyante pa na sa Libertad, pwede yan magpamembro sa RYU Foundation. Kaya nag-affiliate na sa mga LBCBA sa RYU Foundation. Ti kung anong ari din nga produkto nga pwede masupply sa ila, pwede gin sila di sa aton.
3: Kampiyon, tag-shin ba ang kilo sa Libertad? 1/4. Baka 1/4 siya na. Di, kampiyon. San Muniti, Waycas, tinta ang 1/4. Sa San Muniti, Bulaw. Shin ang 1/4. Kagang Lucos, ba o 300 ang 1/4.
0: Normal sa Lucos.
3: Kampiyon na yan. Kampiyon naman. Makita natin sa pictures o kung release sa malikod natin sa background. Ang Lucos, 300 ang 1/4. Kita, babe. Ang Marot, 55. So far, ang mga ang pagmangi ang bulgyan ay diri sa Malibertad Pagdot Market sa may Mercedes Avenue bagtakan sa Kipay Babe sa Kipay Robert may ginadulong sa inyo sang hindi piki ng bulong niya ha? Ang aton dahalong kita ang aton Klinika de Alternativo Products at Klinika de Tribayo Klinika de Tex 500 my TC.

0: di alkaline vitamin C lagi na tumar gini bang Sarciano dra may maaw kasi pa baby si Robert 3 sa may bago city mga kaki 5 naga monitor gid si Ellen kag si Evelyn kaki pa baby si Robert sa aton aga subong si Anali Sarciano naga monitor gid kaki pa baby si Evelyn si Pandri si Giovanni Cordero si Tatay Gideon naga monitor mga kaki pa baby si Robert aga nga aton Giovanni Cordero migo na aton Edgenson Nonoy Siloy si Boss George si Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, sila ni Maria Fe, kag si Hani, Unistel, kag si Pebe, si Friend Reyes, sila ni Geraldine, si Palalat niya, kag si Pebe, nag-monitor man sa aton, subong nga aga, ang aton migo, mga migo na aton, mga busing na aton, sa May Timber Marketing, kag si Pebe, post sa, New Year, si Manuel Ramos,
1: si New Year, Happy New Year, Manuel Ramos,
0: si Gaspar Cornel kay kinabay sila ni Tagi nag monitor gid sa mga Jimber Boys nato nag monitor gid kada aga kaki pa babe K5 Robert si Toto Frias si Nick Barca
1: kag kaki pa babe Jumel
0: Jumel kag migo nato diri si Boss George kag sila ni Roland kaki pa babe sila ni Melvin Guapo sila Del Padre Mama Delpa si Ronel kag sila ni Ron Ron kaki pa babe Maninoy Mani pila mo Del Mar Delfin dira sa may barangay Singkang Airport taga monitor mga kipa babe si aton nga little busing to talking it oy mayong aga dira sa mo pariente mga ka kipa kusing itri Marinos itri taga ang aton floor itri ka kipa babe Marinos itri mami case itri naga maligya siyang mga kapi na ton ka kipa babe kipa ba Roberta base lechon di magalipat ha sa kalibo lang yapon ang aton pilo sa aton nga lechon baboy malamit na nagaragmol nagaraga ang lechon baboy sila sa may base lechon porok lechon ng barangay 36 mga kakipay Mr. Bros ato bang mam si kag sa Bago City mga kakipay o sa liwat ha ang aton ng mga sugar na lalungan di magka-stress kakipay babes kaya ito ko magtaas ang aton ng mga sugar na aton nga mga magtaas sabi kung magkwanata diabetic na kita kakipay babes buglay na kaya ang iban nga balatian kakipay babes to follow na ni ini magtaas ang imo nga dugo pressure bi kagang magka matamo na magka labulag kita dira palayo man ang aton nga mga TL nga magka pila hindi na budlayan naton paayon mga kakipay samtang wala pa magda to market sa aton mag inometry sa mga iban pa wala pa ka try ang klinika DTX 500 naton mga kakipay ba naga pa maintain sa aton nga mesenan nga kaon naton dira sugar kiti blood daw kakaon kita sugar ang maintain na ton kag mag-inom kita sa supplement Clinica Detox 500 mga kaki 5 ang ato Clinica Detox Bio hindi ka mo magpa-stress pero harag na stress ka kaki 5 hindi natin kaki 5 Robert hindi madula sa aton nga mga kaugalingon ang stress na ton pero imlan na ton sa aton Clinica Detox Bio mga kaki 5 makabulig tinikiti may virgin coconut oil mga kaki 5 mga ka maintain, makabalance ato na kung may mga problema kita kung makainom kita ni Tri adlaw-adlaw mga kaki 5 makapadula o kung makapag-balance kaki 5 sa ato niya stress level mga kaki 5 at salamat hindi magkalipat sa DTX 500 Clinica DTX 500 Clinica DTX 500 Clinica DTX 500 kagangatong kapi nga pampasikti kapi nga pampahelty DTX coffee mix mga kaki 5
2: mayung aga kay Angie Aloy dira sa Kapisan. Mayung aga man kay Maylin dira sa Katilingban sa mga KSS da sa Katilingban kag mayung aga man sa kay Ma'am Elora Siasat sa Kalubihan Vista Alegre.
1: Ah, Marian Store dira sa may pag sa may paglaom village sa ni store. Mga kaki 5 kag daga monitor gid sa to. Norma store dira sa may Talok Bago City. TV store sa Salong Dulao kag kay Rico Baranal sa Baranal 83.
2: Villaros and Garan sa family sa San Roque Handumanan, Gaabilio, Ma'am Rani Pahe sa Tutong Pilisa, Ma'am Binks Delpin sa Adela, kag si Sir Majubi Tumlos, si Inday Gamay, dira sa Alihis, kag si Engineer Danilo Herroce.
1: Sige. Ano to?
2: Ari na kita sa atong kantanga Always by Marco Sison.
1: Ay, Always?
2: Oo.
1: Always.
2: My Love Will See You Through sang nagligad. Subong Always naman.
1: Always naman eh.
2: Kay Marco Sison, pasikaton sang lunchbox sa Kings sa balitang K5 sa umaga. Uh-huh. Ilabi ng gitya kay K5 Vincent Dominic Horalde nakapreparar ang lukos. Lukos mong ang premyo ka K5 Babes. Nag 300 at pila tag 1,000 ang kilo.
1: Grabe naman.
2: Na, pilaawan, mildos. Uh-huh. Mildos ang kilo na tarala na ang premyo ni ka K5 Vincent ang 1/4 300. So, amunik karon ang natalana nga premyo para kay K5 Vincent kung ma-perform niya ining Always by Marcos season.
1: Dali lang hina kay Always good ni mo.
2: Always by Marcos season. Mga ka K5, alas 5:30 mayong aga kay Ma'am Banson. Si Celia nagabaligya sang baratong balingon sa Bulak Mandalagan. Sa Libertad Shindra kay Ma'am ano pila lang 80. 80 lang ang 1/4.
1: Ayos,
2: sige,
1: ayos,
2: kay
1: ayos.
2: Vincent.
1: Aber.
2: Background ba?
1: Aha.
2: Sige ba? Kay Sir Leonardo Rilos mayong aga sa aton yung mga tagpalamati gali ha. Kay Mamidag ay may aga. Pinli Magwad. Lukos naman, sakpan lang kuda ni Sir Vincent Curralde. Oo, gisyo ni Relatos mga aga, Gina Purano. I will love you always. Yun ina, Rutita. Rutita kag Manita Alas Flores. Promise I'll give you the best. Nakapirepara kay K.P. Vincent. Sige. Si Kwan, si Mita.
1: Smita.
2: Vincent, K.P. Vincent.
1: Hanot.
2: Gadulaw. Do aking si Mita.
1: Do aking si.
2: Gipay Mita na ano po silingon siya na.
1: Do ko.
2: Change location siya. Change location. Gipay Vincent. Hindi ba tiyon?
3: And I'll hear you out. Always. You. I need you.
1: Bala ko na yun.
3: I want you always by my side. Now I'll for always.
2: Give me Vincent. Give me Vincent. Give me Vincent. Isip, daw nag-message ang, nag-message yung nag-uga na nakaprepara na kung tani ang lukos na na 1 kilo, mildos ang bili. Siling niya, sir. Ang premyo ko kay K5 Vincent, bakal sa kamatis. Kay balingon nga, isip lang dahil sa isang 30 kabilog. Bisan mag 30 pa kabilog nga balingon. kabilog nga balingon sa K5 Babes. Kay K5 Vincent, hindi kinilo ha. 30 kabilog. Isip ka na 30 kabilog. Kagbaklan mo sang 1 kabilog nga kamatis, solve ka na. I-hold dyan na yung lukos daw. Alang alangid ko ng lukos.
1: I need you. I need to have you in my life. I want you always by my side. Now and for always, whisper the words to me that we will always be together, just you and me forever.
3: I want to give you all my love.
1: Okay na.
3: My
1: okay na.
3: Heart, my soul, my life.
1: Everything
3: that I am.
1: Okay na. Ayos, ayos.
0: Sa patrol, K5 Wilson Villena, ini naman si K5 Vincent Curralde para sa kapitan ng Benita, Servicio Publico, kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balantay Mercado.
2: Disgrasya naman, 30 kabilog na balingon.
1: Salamat kin, mga ka-K5, K5 Vincente Benek Pidina, Coralde. Imo sining report, mga ka-K5. Katuan na to ng report, gika na sa atong sining mga ka-K5. Sa isa ka universidad sa Bacolod, nakabaton sa pamahog. Examination sa klase sa mga estudyante, gisuspender, ligad pa ni mga ka-K5. Subong may bago? Why bago? Why reporter? Sige, kuha na lang si Wilson Belina na lang. Ito na ito si Wilson Belina, mga KK5, sa iya sining mga natipon nga mga balita sa patrol. Alan Diasis, mga KK5, salamat gin. Arreglado, Toyota ni Kadlaw si Broco Alfredo Ferreras de sa Top G Tire Supply sa Alis. KK5, Wilson Belina.
4: K5 News FM, Kampyon Report.
5: So please release me when they
2: Right. I-relief na kayo, relief.
5: Isang aton kanta, basa naka-DTS copy mix. Pero ang agas, ang Libertad Public Market, no, basa na.
2: Napuhag kay Vincent?
1: Napuhag?
5: Oo, nagpuhag doon sa may Libertad Public Market. Okay man, tinuig na nga problema nila kay Kipay Robert. May video kita dira.
1: Yung
5: linya sa tubig na naman nga nagatahos, no, dira sa may Libertad Public
1: Market. Erwin Kapada, amigo, tada sa Libertad, may nga garanda.
5: Nagkareklamo na ang mga manugbaligya and at the same time, ang mga manugbakal kay Kipay Robert, Luiso, git kayo. Pila na ka mga senior citizen ang nagkaradanlog dira.
1: Sus!
5: Ang nagkaradanlog. And at the same time, ang perwisyo naman niya sa mga manugbaligya, ang taho hindi magbakal sa ila kaya dira nagatumpok ang tubig sa tubang mismo sa ila sila nga displayhan. Karon nagapanawagan sila kay Kifabrover kaya tinuig naman gini nga problema tanitagaan na ina sa aksyon. So yung padulungan natin ining lugar kagti grabe gali Kifabrover kaya sagahan mo na ang buho na nga makita nyo. Sagahan mo na wa isa ka minuto balik naman ang tubig but silingon may linya gid sa tubig nga
2: may leakage gid
5: area o may leakage
2: gid. Makita na ni Mayor Greg Gasataya, aksyonan niya na. Isa ina sa mga priority ni Mayor Greg Gasataya kung makita niya nang imuon sa mga vendor, sulat sila sa alkaldi para makabatyagan ng mabalans ang alkaldi da ang problema. Kung may mga tao na sa basi ipabaya bala. Kung idirekta ni kay Mayor Greg Gasataya, sigurado tumbukon niya gid ang in charge dira.
5: Eric, taho na lang gid kay Mayor Greg ini K5 Robert kiti ginpalabot naman inila sa water service provider pila nakabinulan. Pero wala sa gyapon sa aksyon. So, pinaka-last nila nga obrahon, magpadulong sa opisina ni Mayor Greg Gasataya kaya damo, naging sa perwisyo, man na perwisyohan tina sa ila ta. So, pwede man ang grupo sila to, masaka sila dito sa opisina ni Mayor. Agad ipalambot ang ila, sila nga reklamo, dira kay Febres and kay Feb Robert. Puti, amo na, no, at least, maski papano, nalambot na ina nga lugar, kaga paagi sa ato naman yung pagpalayag, no, na paalinton ta, kag napahibalo ang reklamo sa mga manugbaligya, and at the same time, manugbakal, madira sa Libertad Public Market. Ina nga area, kay Febres and kay Feb Robert, kung na da masako, ginanda ka dala, no.
2: Kiti, kada mag-ulan gani, bidyuhan ta lang ha, kay basi makalabot man ni dayon sa natungdana.
5: Sige, kay Feb Robert, amo na natanay ang aton sa nga balita. Ano nga ginadunong sa inyo sa nga DTX Coffee Mix sa Mike EC, D3 Bio, kag DTX 500. Report nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, ni naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Maraming salamat ka K5 Walson Belena sa report mga ka K5 sa atong sining mga asoke ha importante din sa aton mga ka K5 Jade store dira sa Puro Kaisano Alihis mayong aga ha. Kay Jade store
2: Sir Alan Gallego sa Kabugwason mayong aga man da sa naga ba makal nga suki da sa iya karinderya.
1: Makanto na kita mga K5 sa atong sining tandem broadcast karon nga aga. I-check ta lang atong sining mga sister station Iloilo Ruas Antique kag Kalibo. Sa atong sining K5 kamustahan mga K5 para sa latan. Alan Diasis, Don Luis Gantalao dira sa Maya. Sugar Valley sa Talisay available ang kape kag DTX 500 de Trebayo and Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: Dr.
1: Pinoy Squalene Capsule, yes. Mga kakifay, may importante na sa ito, ha? Sa itong lawas, mga kakifay. Kinanglan, may Dr. Pinoy ka na, mga kakifay, ha? Sa ato sininga mga suki, away pa maka-try sa sininga Dr. Pinoy Squalene Capsule, i-try nyo na, mga kakifay, ha? Para nga kampiyon ang aton nga pagpanikay-sikay.
2: Oo, si Kapis, aran na, salinya.
1: Kapis, i-check tala mga kakifay, ang aton sininga Kapis, ang tambalang, hindi, Kapis, si Sir Jobert Lago, SM Kapis.
6: Good morning, Sir Babe, Sir Robert, mga K5, wasang visas nga maupod nato nga mga sister station nato sa buong kagahon. Good morning. Sitwasyon sa Kapis, mga kanay-kanay ang panahon, mga K5, aga pa naka DTX Coffee Mix na, basko kasi na sa Bacolod. Back to you, Sir Babes.
1: Salamat gid Kapis, Sir Jobert Lago, katuan aton mga K5, ang Iloilo, Sir Ray Espeja Omala, Iloilo.
7: Sa aton sa mga K5 sa Balog Western Visayas kag Negros Island Region. Energy, energy, energy kita subong aga kay nakakapi kita sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na, naka-detox ka pa. K5 Babes Gantalao, K5 Robert Pacardo, balik sa inyo da sa Bacolod.
1: Salamat, salamat gid Sir Ray Espeja Omalay, mga K5, ang aton nga si Santa Area Manager, Vice President mga K5 na Sir Ray Espeja Omalay. Katuan na to mga K5, mga ton nga tambalang ni Smar sa Antique.
8: Good morning mga guwapohon kag mga macho Daddy Babes si Roberts and sa mga sister station ta sa Negros Island Region. Happy Monday everyone. Happy kid kami dyan kay nakapuro pa nga pirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ang signal, balikan ninyo Bacolod.
1: Salamat gid tambalang ni Smar, Sir Melmar, maayong aga lang da si mo. Regards lang sa ato siya mga tropa pets. Katuan ato na nga ato sining Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
9: Morning K5 Sir Visayas, Sir IBP. Good morning Rojas, Gagantiki, Daddy Babes, Robert. Good morning. Kampiyon ng signal ah. Naka-DTX Premium Coffee ako ah. With Agaricos Mushroom. Kampiyon ng signal, manayanayang panyempo di Samon. Balik sa imo.
1: Salamat gid Sir Michael, katuan tanang aton sini nga mga dalagkon ang mga balita karon mga K5. Una naton ang Iloilo, si Ray Espeja Omalay, Iloilo.
7: Iloilo ang banwa ko. Aron mga balita sa tron sini mga K5 mga nagapanguna subong aga championship sang Argentina kag Spain mga K5 sa FIFA World Cup. Kag di na ibaluan naton kag diri sa may Iloilo. No, madamo kita sa mga football enthusiast rin. Kadamo sa mga football fans. Kaya kahampang diri mga K5 sa football. Kaya gani, may pila ka mga lugar. Kaya area diri subong aga. Nga free ang paglantaw live sa FIFA World Cup Championship sa Argentina kag Spain. Subong aga mga K5. Mga pinalakpak na diri sa newsroom. Pero ano? Nakagol ang ano? Hampal di? Sulod? Ano? Ano? Ano na goal? Spain, okay, nakasama po ng Spain, nakasinigita. Central Philippine University, no? Sa Central Philippine University, sa Cipio, live ang kita ko ng Led Wall dito. Kasinigita ng mga estudyante, motorista, kag mga driver. Nagalataw sila sumong sa FIFA World Cup, mga kakipay, ba? Sa dugang naton, sinig ka mga balita, ante sa FIFA World Cup, bo? Wala nun, giniguro nakatugong ni Guro sa nga nakapalagas ni Guro sa Spain ni Guro nga kundingan nyo sila writer di kaya grabe ginang singgita niya ho. Okay, patay matapos makabunggo sa nakapark katrak sa banwa naman sang Dumangas. Dead on arrival ang driver sa motorsiklo matapos nakabunggo sa nakapark katrak sa barangay Dakutan Dumangas Iloilo. Natabo ini kagabigid lamang mga ka-K5 ginakilala ang biktima nga si Raver Giban sang barangay Sapaw Dumangas Iloilo. Amo ning mga nagapanguna namon nga mga balita dire. Balik sa inyo dira. Ano kamo? Argentina o kon Spain?
1: Argentina ko.
2: Corn beef lang ko ya. Argentina corn beef lang ko.
1: Marami, marami. Madamo gyud salamat sir. Race pa ya umalay. Plus Spain. Argentina ko eh. Saan? Ang muna sundahan ko kadaga eh. Salamat ganyan si Ray. Katuan na ton mga KK5. Si KK5 Jobert Lago. Sir SM Jobert.
6: Good morning once again sa ating mga kapatalan sa K5 Wild Services sa Negros Island Region. Mga nagapangunan ang mga balita din sa probinsya sa Capiz, kagsyudan sa Rojas. Malipayo na nga itong sa Ninga ABP. So pong patpidilis sa amon sa probinsya sa Capiz. Kainas ang kagahon mga ka-K5 sa ka-opisyal sa PNP ang natiruhan matapos nga nag-responde sa inaway sa video kihan.
1: Sus!
6: Ining mabiktig mga ginkilala mga ka-K5 si Police Captain Ryan Quantes Ampuyos, 45 anyos ang edad, nag-responde sa inaway dito sa may barangay Binuntukan, Banwas ang Puta Vedra. Malapit lang git mga ka-K5 ang opisina or ang istasyon sa First Capiz Mobile Group sa President Rojas sa area wherein may nagpangayo sang responde. Pagabot dito sa nasambit nga lugar mga ka-K5, inisya ang nagpacify sa inaway sa mga hubog sa nasambit nga area. Inisya ang kuan wala kaprikatar nilihothang mga ka-K5, may duha sa kapulis nga upod. Pero wala sa kaprikatar siya gintero sa suspitsado mga ka-K5 nga may ara 45 kalibre nga armas. No, ining suspitsado nga si William Diocampo sang Banuaman sang Pontevedra. Alas 12 kasang kaagahon natabo ang insidente kagindala ini sa Bailan District Hospital ang nasambit nga opisyal sa PNP. Ahay pagabot dito gindeklarar sang aton sini nga mga katapos ang hospital officials or doctor nga dead on arrival samtang ang suspitsado nga si William Diocampo ang gindadakop sang aton sini mga katapos ang kapulisan gindala sa Pontevedra PNP upod sa mga na-recovery ng mga armas mga K5 kung bala may ara pa grabe may nakuha pa gin sa iyang kwan magluwas sa 45 damo sang live ammunition sa 45 kag may extra pa kag loaded nga magasin ang nasambit nga persona. Ha, mga ka-K5, binibistigaran pa karon sa madalom sa aton sining mga katapos ang Pontevedra PNP ang natabo sa sining nasambit nga opisyal. Samtang, diri man sa kwano, sa Banwasang Dao, isa ka taga aklat, numan siya aklan, nakabunggo ang ginasakyan nga sniper sa isa ka dump truck. Wala gid makaluwas mga K5, disgrasya, ati dumakwan, sumuhot sa dalom sang truck mga K5. Kag tinalasa gini, ang biktima wala kabot sa Dao di si hospital, dead on arrival mga ka-K5. Ang suspitsado ara sa Dao Municipal Police Station. Back to you, Bakulod!
1: Salamat ganda Sir Jobert Capiz mga ka-K5. Katuan na ito ng ato sining Antique, ang tambalang Nismar Antique.
8: Mga nagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas, bao ma ano man, maduro ka disgrasya namon sa weekend o. May darwa kami ka na record nga aksidente rin sa probinsya kang Antique sa may Sibalem, sa darwak motor nagbungguanay. Tapos may jaman sa may San Jose kagabi. May babae man nga nabungguan kang sarakyan. Kahapon, may balay man nga nasunog rito sa may banwa kang Hamtik. Ubos gitong sambilog nga balay K5 Western Visayas. Ang rason, kay napabayaan gali ang ginalaga ng nga mais sus pagbalik kang tagiyak balay ubos ron kasunog ang anang nga balay.
10: Samtang sa dugang pagit nga mga balita darwa ka mga pamatanan nga tekenyos nag tugro bugal sa probinsya matapos ang isara ka dyan si Chris Kyler Mission Esposo first place sa open solo voice category 13 to 15 years old sa Music Singapore International 2026. Samtang may taga-banwa kang Dao Manja K5 sa Bisaya si Yusuf Miksa Mistyo nakagam kang gold medal sa PAMSE event Red Belt Division kang 19th World Taekwondo Culture Expo sa Mojo South Korea. Ang diyang darwa gin congratulate kang amen mga lideres regya sa probinsya ka Antique.
8: Amora so far mga balita namon sa probinsya ka Antique, balik kaninyo Bakulod.
1: Salamat gid Antique mga ka-K5 tambalang ni Smart katuan naton mga ka-K5 ang Kalibo Sir Michael Celorio Kalibo.
9: Good morning, Liwat K5 from Visayas, Negros Island, the region. Ang Comelec, preparado na sa palabuton nga BSKE Barangay Kagsangguriang Kabataan elections sa palabuton nga bulan sa Nobyembre K5 from Visayas, Negros Island region. Base man sa pagpayag ni Attorney Christian Itulid, ang election officer for diri sa Banwa sang Kalibo, pero nagpahanumdum siya mga ka-K5 regarding sa premature campaigning, no? Unlike abis sa automated election mga ka-K5 nga kung nag-file na ang isa ka tawo sang certificate of candidacy o kung COC sa automated election, hindi pa siya makonsidera nga kandidato kung hindi pa mag-start ang campaign period. Pero sa BSK o Barangay sa Guniang Kabataan election, after nga nag-file ka subong adlaw, automatic considered kandidato ka na. So ginapadumdum niya nga hindi gin mag imo sang premature campaigning mga ka-K5. Samtang duha ang mga balita, isa man kalalaki na dakpan sa Bybus operation, duha ka mga armas na recover sa iya kalibre 45 kag mga bala, lakip na ang isa kaliber kalibre 38 sa mga ka-K5 kag ang mark money nga 18,000, no? Ang suspect si alias Inday, pero lalaki ini taga Banwas ni Washington mga ka-K5, subong adlaw nakatalana siya nga i-inquest mga ka-K5. Ang isla sang Boracay mag-host subong sang fourth Sea Open Water Swimming Championship pag partisipan ini sang walo ka mga Southeast Asian na countries, lakit na nas mga ka-K5, no? Kag gina subong posible nga maghatag ini sang dugang nga turismo sa isla sang Boracay. Balik sa info kapulod.
1: Salamat gid Sir Michael sa Kalibo mga ka-K5 diha sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Arestado ang isa ka barangay kapitan sa barangay 12 sa siyudad sa Victorias sang nagligad nga adlaw mga ka-K5 matapos nga nagpatuman sang search warrant ang mga kapulisan sa iya sing balay dira sa may asinda na sipunan mga ka-K5. Arestado sa among operasyon si alias Gar, 54 anyos, residente sang among lugar. Suno sa kay Police Regional Office Director Negros Island Region mga ka-K5 ginpatuman sang mga katapo sang Victoria City Component Police Station kag Criminal Investigation and Detection Group o kung si IDG ang search warrant nga ginpagawa sang korte matapos makabaton sang impormasyon ang mga otoridad nga may armas lutang ang suspect na recover sang mga kapulisan ang isa ka hindi lisensyado nga kalibre sang 22 nga revolver nga may unod nga anom tanan ka mga bala sa 64 ka mga kalibre 40 akon 63 ka mga kalibre 22 nga mga bala mga kakebab ga isa ka granada magapang at mga magapangatubang sang kaso nga paglapas sang Republic Act 10591 kag Republic Act 9516 o kon illegal possession of firearms and ammunition and explosive mga kakebab sikap.
2: Sa piyakabahin, mag-asawa kag isa nila kabata nagasakay sa motorsiklo gin sideswipe sang pickup sa dalan Aranita, Barangay Pahanukoy diri sa siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw. Sunod sa informasyon, samtang gasakay ining mag-asawa upod ang tatlo ka tuig nga bata nga lalaki gin sideswipe sang pickup kabangdanan nga nadakop, mahulog na kuntani ang bata, nadakpan pa sang amay samtang gamaniho, wala mahulog kag ang asawa. Amo ang napilasan kag ginabulong sa ospital. Pahanumdom nga kun wala man lang kun may kantuan kag may bata nga dala, mas maayo nga mag-commute na lang mga kakipay.
1: Bili ng bata. Salamat gid mga kakipay. Pamunay nga to sining mga balita karon nga aga. Salamat gid Lilor Wasan Tiki kag Kalibo ni ko na pagibalik sa inyo.
4: Balita kakipay sa umaga.
1: Kinakulabos kita sa panahon, wala na kita panahon mga kakibay, may panahon pa parun din aton. Ma'am Mereros Lingaya sa aton sining mga tagpalamati dira, ang mga tricycle drivers maing aga lang. Dira sa Tutong Store, George Lauzo, ang aton sining King X10. George Lauzo.
2: Ma'am Rona Marturillas, sa mayong aga lang dira sa Maninihon, kag sa Mik Store, available ang DTX Coffee Mix sa Starlight Store sa Pahanukoy, kag sa Lutlut Store.
1: Ang Dr. Pinoy, mga kakifay, importante sa aton lawas, naghatag sang hydration, kag elasticity sa panit, mga kakifay. Nag-protector, batok sa environmental damage, init, pollution, So nagapaganaga nga, nagapaganaga sang katigulangon mo mga kagibay. Anti-aging effect.
2: Anita Valdez, Ignacio Eduardo, Kagninit Haranilla, maayong aga kag Tiri Vergara Sancho. Salamat gid.
1: Salamat. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Colin Cobia in Sarawan Albay. Sa ngalan sa man nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes Gantalao.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift, OT,
17: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy, let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang-kita.
26: Ganado kaya malusog.
27: Kitang-kita.
26: Timbang ay mabigat.
27: Kitang-kita.
28: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
29: May kontrabaho formula pa.
30: Walang amoy.
27: Kitang-kita.
26: Ang pangarap ng pamilya.
28: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
31: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
33: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
34: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 2 sa ngaga.
5: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Lunes, Hulyo 20, 2026. Makita kang babatian man kita live and around the world. Pinaagi sa aming official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ito mga pangulong, dinalan!
5: Balitang Regional!
6: Barado nga sa pasa Bacolod City, gintinluan sang otoridad.
5: Balitang
6: apat na rescue sa nasunog ng yate sa isla sang Sibulan.
5: Balita International.
6: Siyam ka mga persona patay sa pagpangatake sang Ukraine sa Russia.
5: Balita Sports.
6: Gold medal sa Jiu-Jitsu Champion Okon Championship na angkon sang Pilipinas.
5: Balita Entertainment.
6: Yes, si Pressman kag Luigi Villafuerte engaged na.
5: Balitang Negosyo.
6: Kag presyo sang nagapangunang balaklon, hindi magsaka. Sa detalye sa mga balita.
5: Balitang Regional.
6: Barado nga sa pasa Bacolod City, gintinluan sa mga otoridad. Gintinluan sa mga katapos ng Bacolod City Engineer's Office Rapid Drainage Response Team, kaupad ang CEO Motor Pool Bacolod, ang isa kabarado nga sa pasa kilid sang Ceres North Terminal sa Barangay Bata, Bacolod City, Sabado nga adlaw, Hulyo 18. Payag sa Bacolod City Communications Office PIO sa ila social media page, base ini sa direktiba nga nagbaton gikan na kay Mayor Greg Sataya, nga hawanan ng sapaagod malikawan ang gulpi ang mga pagbaha sa oras ng mabaskog na pagbubo sang ulan. Nagpanumduman ang syudad sa lokal nga komunidad nga hindi maghaboy sang basura sa bisan diin lang agod hindi ini magtugas ang pagsupon sa mga drainage system.
5: DTX 500 Morning.
7: newscast.
6: Samtang barangay Kagawad kagasawa patay sa sunog sa Tacloban. May balita si K5 Roger Tilana.
7: GTX 500 Morning Newscast.
8: Natawi ang isang barangay Kagawad at ang kanyang misis matapos matrap sa kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, barangay 107 Santa Elena, Tacloban City, bandang alas 6 ng umaga kahapon na Hulyo 19. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM Tacloban, kararating lamang umano ng mag-asawa sa kanilang bahay bandang alas 4 ng madaling araw matapos dumalo sa kaarawan ng kanilang pamangkin. Isa sa mga tinitingnang posibleng sanhi ng sunog ay ang pag-overheat ng circuit breaker. Gayunman, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na sanhi ng sunog at ang kabuuhang halaga ng pinsalang idinulot nito. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang lalaki patay matapos maglumpat sa overpass sa Bukidnon. May balita si K5K Buskain.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Patay ang isang lalaki matapos tumalon sa overpass. Ayon sa Maramag Municipal Police Station, nakatanggap sila ng ulat hinggil sa pangyayari ng pagkitil sa sariling buhay sa Purok 19, Muswan Dulugon, Maramag Bukidnon. Hindi naabutan ng PNP ang nasabing individual dahil agad siyang dinala sa Bukidnon Provincial Hospital. Tumalon umano ang biktima mula sa overpass na may taas na 40 hanggang 50 talampakan. Naiwan pa ang kanyang tsinela sa lugar na pag-alaman na may depresyon ang hindi pinangalan ng individual. Wala namang nakitang foul play sa naganap na insidente.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
6: Sa dugang pangabalitang regional, balay sa Antique, gintupok sang kalayo bangod sa gintanok nga mais. May balita si K5 Family Palanog.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Gintupok sang kalayo ang isara ka balay nga himo sa light materials ginabanta alas 7 sa aga, Hulyo 18, 2026 sa barangay Igbikal, Hamtik, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Fire Officer 1 Ronnie Bendolf Baat, Fire Arson Investigator kang BFP Hamtik, ang naging payag nga nagdaig kang nilaga nga maisang tagiya kang balay nga si alias Monico kag ginbilin na dya bangod bistahan ang linya kang andang tubig. Bangod ka dya wara na maradmadan kang tagiya nga may nabilintana nga gindaig sa anang drapugan kag naman anran lang nga nagrapta ang kalayo sa anang balay. Dugang pa ni Fire Officer 1 Baat nga nagakalayo pa ang balay kang anda dyan na abutan kag ginabanta las 7:35 naman sa aga kang gindeklarar nga fire out. Lagip sa mga nasunog ang mga kagamitan sa salud kang balay, mga importante nga papeles, video kay machine, kag welding machine sa diin na base sa BFP Operational Procedures Manual nagdangat sa 90,000 pesos ang halit kang sunog apang mahimo pa dyan nga magbago kung magbaol kang affidavit of loss ang tagiya. Sa talada, temporaryo nga nagauli sa balay kang anang bugto ang tagiya kang nasunog nga balay. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon na K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang lalaki nga nabakla ng armas, arestado sa Kalibua Clan. May balita si K5 Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
12: Isang lalaki sa ginpatigayin ng bypass operation sa Provincial Intelligence Unit o kung PIU Aklan sa may Eastern Terminal F Campo Street, Kalibo. Kinkilala ang suspect kay alias Indaye, 30 anyos kag residente sa barangay Hugas, New Washington nga nagkadto sa Kalibo para nga magtrabaho. Nabaklan sa mga otoridad ang suspect sang isa ka caliber 45 pistol kag magasin sini nga may 5 kabala, isa ka caliber 38 revolver nga loaded ban sang 3 kabala. Sa ginpatigayin nyo body search, na-recover halin sa iya ang bypass money nga nagalabot sa 18,000 pesos. Samtang hugot nga nagapamalibad ang suspect nga sa iya ang mga na-recover nga armas. Sa karon, yara na sa lockup cells ang Kalibo PNP si alias Inday kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Naglane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
6: Nagabalo ang rubyante 2 milyones pesos ang ilegal nga petrolyo na kumpiskar sa Bataan. 8 arestado. May balita si K5 Eileen Sanchez.
13: Nasabak ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at iba pang law enforcement agencies ang tinatayang 22 milyong halaga ng ilegal na produktong petrolyo at inaresto ang 8 katao sa isinagawang anti-smuggling operation sa barangay San Benito, Dinalupihan, Bataan, Kamakailan. Ayon sa pulisya, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y ilegal na bentahan at paglilihis ng mga produktong petrolyo. 2 suspect ang unang naresto sa entrapment operation dahil sa pagbebenta ng fuel ng walang kaukulang permit mula sa Department of Energy. Sa follow-up inspection, nadiskubre ang mga tanker truck at hindi autorisadong imbaka ng gasolina dahilan upang madakip pa ang 6 na iba. Nakumpiska ang mahigit 104 na litro ng diesel, gasolina at ethanol, 4 na fuel tanker truck, electric pump at mga dokumentong binaniniwalaang may kaugnayan sa ilegal na operasyon. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jasmine Des, patunay ang matugumpay na operasyon ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa economic sabotage at ilegal na kalakalan ng produktong petrolyo sa Central Luzon. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa ang balitang regional Chinese national ng most wanted person sa Calabarzon, arestado sa Dumaguete. May balita si K5 Rufa De Vero.
7: GTX 500 Morning Newscast.
14: Naaresto ang isang Chinese national na nakalista bilang most wanted person sa Region 4A o Calabarzon sa Barangay Look, Dumaguete City noong Bernes ng gabi, Hulyo 17, habang natagabumiyahe patungong Mindanao. Kinilala ng spokesperson ng Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo na si Captain Stephen Jernet Pulinar ang babaeng Chinese na si Alia C, 34 anyos. Inaresto siya sa pamagitan ng warrant na inilabas para sa robbery o pagnanakaw sa Article 294, Paragraph 5 na Revised Penal Code. Dagdag ni Pulinar, papunta na sana sa daungan ng Dumaguete ang suspect na sinasabing dating empleyado ng isang Philippine offshore gaming operator o Pogo upang sumakay ng isang fast boat patungong Dapitan City sa Buanga del Norte. Sa ngayon, hindi pa natukoy ng mga otoridad kung gaano katagal ang nirahan ng babae sa Dumaguete bago siya naaresto. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sisterhood Agreement sang Rojas kag San Juan sa Capiz ginpirmahan na. May balita si K5 Roldan Villarreal.
7: DTX 500 Morning Newscast.
15: Formal na nga ginpirmahan ang Sisterhood Agreement sa tunga sang gobyerno sang siyudad sang Rojas kag San Juan City.
16: Sa mensahe ng Roa City Mayor Ronnie De Divas, kag League of Cities of the Philippines President, kag San Juan City Mayor Francis Zamora, mapabakod pang pagbinuligay sa mga programa sa duha ka syudad, kalakip na sa turismo, kultura, edukasyon, negosyo, kag ibang pang inisyatibo na makatag sang kayuhan sa pumuluyo. Nagalawman sa De Divas kag Zamora nga ini nga kasugtanan ang magabukas ang mas madamo pang oportunidad para sa pagpauswag sa ekonomiya, pagbailuanay sa mga best practices, kag mas mapabakod ang relasyon sa tunga sang San Juan City kag Roa City. Giniwat ang formal na pagsulot sa Sisterhood Agreement sa tunga sang duha ka syudad sa Dinguerra Civic Center adlaw sang Sabado, Hulyo 18. Ini ang ginsaksihan sa mga opisyal gikan sa duha ka syudad kag subungan mga pumuluyo sa Roa City na nagikan sa nagkalainlain nga sektor.
15: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa nga balitang regional distribution sa ayuda sa bawat barangay makikinabang program, ginpatigayon kadungan sang Liga Day 2026 sa Iloilo. May balita si K5 Jenny Kauyonan.
7: GTX 500 Morning Newscast.
17: Matlas ang 1,721 ka mga barangay gikan sa probinsya sang Iloilo ang ilat checking ang gabalor sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang national government. Inikaduan sa ginpatigayon ng Legal Day 2026, Domingo, Hulyo 19, sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Liga ng mga Barangay President, Amala Dibuque, ceremonial pa lamang ang ginpatigayon apang wala pa na-release ang pondo nga 200,000 5,000 pesos. Dugang pa sa natungdang nga maris lamang ang pondo kung matapos kag makompleto na sang barangay ang makinahanglanon ng mga dokumento. Ginpasalig naman sa natungdang nga posible na sa masunod nga semana ang matamat nga makarelease ang pondo sa mga banwa nga makatapos ng ilang mga dokumento. Nibaluan ang 200,000 pesos ang pagatungaon sa duha, ang 100,000 pesos ang para sa scholarship sa lima ka mga graduating students, samtang ang isa ka 100,000 pesos naman ang para sa mga proyekto sa barangay, kaangay sa pagpatukod sa solar street lights, pagbakal sa mga kinahanglanon sa barangay, kaangay sa generator, monoblock chair, kag iban pa.
18: Ika sa siyudad sa Iloilo, ini si KK5, Jenica Uyunan para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Sa katapusan nga balitang regional nagabalor 100,000 pesos nga ginapatian Shabu na kumpiskar sa Puerto Princesa, Palawan. Tatlo ka mga sospet sado arestado. May balita si K5 Gilbert Basso.
19: Arestado ang tatlong hinihilalang sangkot sa illegal na droga matapos ang sinagawang drug buy bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Palawan Provincial Office. Katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit, City Police Drug Enforcement Unit, at ganun din ang Police Station 2 sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kinilala mga na-aresto na sina alias Ulo, 65 taong gulang, na tinuturing na high-value target kasama sina alias Derek, 28 anyos, at alias Dwight, 19 anyos. Nakumpiska sa operasyon ang humigit-kumulang 15 gramo ng hinihinalang shabu na may standard value na 97,500 pesos. Gayun din ang iba pang drug paraphernalia. Samantalang nahaharapan tatlo sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 kaugnay ng Section 26B ng Article 2 of Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si K5 Gilbert Basso para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: DJX 500 Morning Newscast.
20: Balitang National.
6: Apat na rescue sa nasunog ng yate sa isla sang Sibulan. Nasunog ang isa ka yate sa kadagatan nga sakop sang banwa sang San Fernando, Sibuyan Island, probinsya sang Romblon, sadtong Domingo, Hulyo 19. Sunod sa Philippine Coast Guard ug PCG, gilayon nga nagresponder ang mga okon ang ila mga rescue boats matapos makabaton sang impormasyon nga may nakita nga barko nga okon nagakalayo sa lugar. Pag-abot na dito nakita okon pag-abot sa lugar, dito na nakita nga gina-rescue sa mga mangingisda ang apat ka mga crew sang nasunog nga M.Y. Jason. Sunod naman sa payag sang kapulisan, ang yacht o kapitan sang yacht, nagbiya sila sa Subic Yacht Club sa syudad sang Olongapo sang nagligad nga Biyernes, kag magapadulong sila kuntani sa Consolacion, Cebu. Apang paglabot sa isla sang Sibuyan, hinali na lang nga nasunog ang isa kabahin sang engine compartment sang yate. Samtang Filipino Chief Engineer missing matapos ang drone strike sa barko sa Ukraine. Ginapangita sang isa ka pamilya ang ilang himata nga isa ka Filipino Chief Engineer matapos nga mabalita nga na missing kasunod sang pag-igo sang drone strike sa barko nga MV Star Venture nga yara sa Piv Daniil, Ukraine. Ginkilala ang Pinoy kay Jerry Bolo Consanin. Sunod sa iya pamilya, nagluntad ang pagsigabong malapit sa cabin sang opisyal samtang yara siya sa solo. Hilway naman nga nakahalin ang tanan niya nga mga kaupdanan nga crew apang siya ang nadula. Naibaluan nga naging limitado ang pagpatigayon sang full search and rescue operation bangod sa padayon nga pag-atake sa among lugar. Sa karon padayon ang investigasyon sa insidente kag wala pa sang opisyal nga report sa kaimtangan sa nasambit nga Pinoy. Samtang nagapangabay naman ang pamilya sini sang pagpangamuyo kag bulig sa pagpangita sa ilan nadula nga himata.
20: Balita International.
6: Para naman sa aton nga balitang international, siyam ka mga persona patay sa pagpangatake sang Ukraine sa Russia. Patay ang siyam ka individual matapos ang ginlunsar nga drone attack sa Ukraine sa Western Russia. Sunod sa report, isa ka warehouse ang pinakadako nga online retailer sa Asia sukon sa Russia ang naigo sang drone. Padayon naman karon nga ginabulong ang kapin 61 ka individual pilason o kon individual nga pilason matapos ang nagluntad nga pagpang-atake sang Ukraine. Magluwas diri mayara man sang 28 ka drones ang nabalabagan sang Russia.
20: Balitang Sports.
6: Para naman sa aton nga balitang sports, Spain kampiyon sa FIFA World Cup 2026. Matapos ang 16 ka tuig liwat nga nakuha sang Spain ang kampiyonato sa FIFA World Cup, ginluto sang Spain ang defending champion nga Argentina.

0: engaged na sanday Pinay actress Yessie Pressman kag Camarines Sur representative Luigi Villafuerte. Sa video nga ginpost ang aktres ang Sabado, ginpakita sini ang iyang sing-sing kaupod ang iyang nobyo. Our greatest adventure, sunod sa caption sang aktres. Makita man sa mga video ang pagluhod ni Luigi. Agud nga pangayoon ang matamis nga oo ni Yessie. Madumduman ni tatlo katuig ang mga ini nga magkarelasyon. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Presyo sa nagapanguna nga balaklon hindi magsaka. Ginpasiguro sa Department of Trade and Industry o kung DTI nga hindi magsaka ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa Pilipinas sa pihak sa nagalala naman nga tensyon sa tunga sang Amerika kag Iran. Ginkumpirmar ni Trade Secretary Cristina Roque nga wala pa sa mga manufacturer nga nagfile sang petisyon para sa price adjustments. Nagkakahulugan ini nga wala pa sa mga manufacturer nga nagahinyo sang pagpasaka sang presyo sang ilang nga mga produkto. Sini nga Martes o kung buwas nga adlaw sang Martes, madugangan na naman ang presyo sang gatong sa Pilipinas bilang epekto sang kinagamo sa tunga sang Amerika kag Iran. Bangod sini may mga manufacturer nga nagapasaka sang presyo sang ilang mga produkto nga nagaapekto naman sa mga pigado nga mga konsumidor. Magka K5, mamuyato ang dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka K5 Eljan Castaño, kagka K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpangulas sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zyro Vanalbay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM. Ang aton sibong atak na alas 6:33 sa ngagang.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
3: Kaghimay-himayon, standby!
4: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
2: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
3: Sobra!
4: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
4: Informative.
2: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya!
4: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
3: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
4: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos!
1: Mayong aga sa itong pinahanggang tagpalamati, welcome na sa itong palatuntunan!
2: Foro de los Pueblos!
1: Lunes na Lunes ka edisyon sa itong pagpangalagad subong nga aga, mga ka-K5, of the night kita sa gihapon upon sa aton regular nga angkorman K5 Eljan Castaño, may ginasako-sako kami nga ginapreparar ni K5 Eljan tungod sa kadamo sa mga development mga K5 may problema sa Middle East. Kagwapert, hindi mo mapulongin si K5 Eljan. Argentina nga iya team ang nag-champion. Spain, nga bonano na ni aton. Nga ikaw to una sulod, ikaw to una sulod. Pierde ng Argentina. K5 Eljan, to pakantahe black one ay dato kadali lang to sa ato na nito pasiriti ko bla nang itan kay nagda champion ng ang Spain kag ang Argentina nag champion ng Spain itan.

0: Exactor ka makautod tapos kinang Argentina ta, no? Actually, plastar na tonto ka ron, no? Grabe. At the end of the day, sa ato naman yung makautodan. Pinakimportante, nga tinagdalaog sila tawa yung hampang. May istorita na ka ron, ang bata nga giliguan mo, kay man na nag-participate si paborito ko bala si Messi. Nag-participate siya sa program sang UNICEF about sa mga pigado nga kabataan.
1: Yes.
0: So ang na-raffle ang nanay bala sang isa sa mga football players, no? Nga Black American, no? And during the time si Messi is nagasugod sa iyang career sa patag sang football.
1: Grabe nga pang niya.
0: So ang isa sa mga ginabantayan dito, ining performance ang 18-year-old, imagine mo, 18 years after, sino magdahom-dahom?
1: Si Camille Yamal.
0: Si Camille Yamal, ang iyagin paliguan to promote the program of UNICEF 18 years ago is the same nga Camille Yamal nga iya sininkwentrohon sa championship sa Spain kag Argentina. Hindi mo na mapakta, no?
1: Yamal is only 18.
0: Pero isa siya sa si pinakamayo nga player sa Spain.
1: Top player of Spain, he is the top striker ng Manog sila.
0: Correct.
1: Ang Manog, how old is Messi? He's 38.
0: Imagine mo, 18 years.
1: Si Lucho contra 28.
0: Si 19 years ago, si Lionel Messi, nangin part sa story, niya kung sanin na, kung whether you like it or not, amuin hisubok ang gina-chilling nila, hindi mo ginapakta ng panahon, no? Siguro it's because nga ining si Lionel Messi, nangin calendar boy sang UNICEF, upod ining picture sang nanay, no? Nga ginapaliguan nila ining si Kamal nga ginahambal mo. Why gin sila kabalo nga after 18 years, ining si Lamine, actually ang pangalan niya is Lamine Yamal, maging kompetisyon niya for the championship round.
1: Gabi nga bata, no? Gaway, no fear yun mo. No fear nga bata.
0: Actually, nagwa na sila sa kalendaryo sang 2007. Kung tanahon mo ang kalendaryo sang UNICEF sang 2007, ang ara na nga cover is si Lamine Yamal. And Messi, nga during the time si Messi is only 20-year-old, no?
1: Grabe.
0: Nagpakigbato, nag-upod siya sa UNICEF Charity Calendar Photoshoot, gin-organize ang Catalan newspaper Diario Sport, no? Ang campaign upod ang Barcelona players with local families by pure chance si Messi, kung nungin na hinyo, siya pwede ma-post ka di, upod sa infant, lapsang parang, ang alam niya si Lamine Yamal, no? So si Messi, gin paliguan niya man ni Kaki 5 Eric, no?
1: Grabe.
0: Samtang ginapaliguan niya si Lamine Yamal, bunya galito kasi nga magdako ka, bungguan na ito sa FIFA World Cup. Abi, after imagine, 20 years. Years.
1: 94 minutes regulation time, nag-extension lang sila Kaki 5 Eric dyan sa bang football, 90 minutes. 1994, kaysa depende na siya. Tapos, ang dead time, huwag ginakat ng stopwatch. Sige na siya. Pag abot sa regulation time, dugangan ka mo 10 minutes. Depende kung pila ka minuto ang break nyo. Up to the regulation time of 94 minutes, zero score.
0: Grabe.
1: 0-0.
0: Hasta sa ulihin nga.
1: Pag extension na ng bonus time, dito nakascore ang Espanya. Dito pala nakascore.
0: Grabe, alas 3 ang kagahon, no? Ang panganay nila yan.
1: Grabe,
0: ang NGC ground, siguro, wala mo tao,
1: ang
0: eh, no?
1: Ang NGC, puno tao, kay palibre. Ang halos na nanay, hasta ang San Carlos, puno tao.
0: Grabe.
1: Pero this is one kind of an experience, mga K-5, mo kung may experience yung taning ng mga World Cup lang. Ng mga championship nga kagahon, sadya-sadya na K-5.
0: Grabe nga siya gitay, no? Ang football is one of the famous sports in the world. Masiling kita basketball, but you know,
1: no,
0: hindi makasarang ang basketball in terms of crowd sa patag sang football. Di kagapon niya ang Migo ng taga France gin pierde man sing England.
1: England. Oh,
0: pero di man sila sa England. Ang score the same gapon, 2-1, ha? Ang ila siling score, no? So, ang England 2-1 para naman sa France. Tiwai gin sila gin na palad. By the way, sa itong makauturan, welcome. It's a beautiful Monday morning. Sa ito naman yung pagpalag at sa karungan lang, no? Kamusta ang aton mga palangga ng mga kauturan sa igan sa may bayon tunga sa Kaumahan? Iba mo sa kabukiran lakip na sa Bilugga Provincia sa Negros Occidental at Akbanwa sa Bacolod. Sa iba't welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, World. Kami gyapon rin yung Power Do every morning. Ako naman si K5L John Castaño. Of course, kaupunta si K5 Eric Tenerife. Well, kaki Pai Eric sa nagligad nga Sabado, no? Sabado sa aga, grabe atong schedule kay tik, no? Nang Sabado,
1: lupad ka.
0: Aga pala size ato na ta sa bread ko sakay, no? Then nag-activity, nag-attend kita birthday sa ginikanan ta at around 12 midnight. Napuli patay go ta nakadungka di last dos na sang aga. Sunday morning sa kagaw, no? Is grabe gid ka lagba ang pilap. Kun way kagali migo would like, no? Hindi kagali ka sa kasaka dali-dali. Di ba mga pita kaya gadon ta karon dugid guys si Sir Tata Lo. Thank you so much kay Sir Tata Lo and to my parents birthday nila subong. Pero ang ila celebration gin parigayon sang Sabado sang gabi.
1: Ah, no? Susupugi ang birthday. Grabe man ing parents ni kay Pavel Jan. No, nanay kag tatay pareho ang birthday. Di sa isa kadlaw.
0: Pulo ka tuig ang gap.
1: Ang diferensya, kayo 10 years ang gap. Daw Argentina, kag Spain eh.
0: Daw mga mungin. Oh, grabe, no? Messi, kag Juan. Lamin niya mal, no?
1: Daw Argentina, kag Spain eh.
0: Daw mga mungin. Pero happy birthday sa akong ginikanan. Ano?
1: Happy birthday.
0: At least 80 na si tatay, ano 70 ito, si nanay.
1: Ano nga yung titles to sa
0: ano ta na ang title niya, Manggad nga gintipigan.
1: Sa pana?
0: Basahon ta to krok ipamerika. In tribute sa mga nanay, ginikanan tablang. Tana para to sa tanan nga ginikanan nga grabe ang sakripisyo sa kabataan nila. No? Eh, grabe. Kagahon pag-abot din, ay napulo sa laki na lang natulog ng diretsyo din sa opisina ta. To sa aton nga magkautunan nga nagupod karong adlaw sa aton nga presentation. Ha? Kundi makamugabayin sa kalibutan, updated ka mo kung anong kakalinabo sa inyo sa ning palangga nga lugar dari sa Negros.
1: Yes.
0: Bacolod man o Negros Occidental. Mm. Makita nyo kami ni K5 Eric sa ato official Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kami harap pa isa, Negros Island Region. K5 Negros. No? And of course, sa YouTube channel. And kahapon, maun manami gito, awarding sa tanan ng mga top sellers dito sa Norte nga bahay, sa Sorga bahay sa probinsya.
1: Sa Inuban.
0: Ginpangunahan ina sa aton CEO nga si Dr. Ramil Uy, kaupo ng team sa Sanoy Negros. Yan pampauna sa aton station manager, K5 Jean Shatila. By the way, sa ato naman mga kauturan nga nag-upod karong adlaw, no? Sa Negros, kung ari ka sa Northern Negros, ang aton signal ka sa gana 89.7. Kung ara ka naman sa Southern Negros, 102.9, no? Amo ni mga radio frequency, ngayon nyo kita mabatian, kahapon na matsoy ito sa Granada. Kasi hindi tala ka mamukita, o. Yung kung ara na kami sa 101.5 FM. So, sa matsoy yan, naman, good morning. And of course, ha, sa atong mga utod, ano man ang ginihimog niyo subong adlaw, kay kumo may ara kita kay K5 Eric, no? Nga klase, may opisina, at masiban, masiban, gabarikutot, patana. No? Yaman na gabarikutot, patana dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos! Adlaon do dyan! Kami gaya pa rin yung Power Door every morning, K5 Eric and K5L dyan. Ring adlaw is a wonderful day, a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for the gift of another Monday. Salamat gid sa imo gugma, grasya kag pag-amuma sa amon tagsa gid kadlaw. Ginoo, we pray for peace in the Middle East. Tani matapos ng inaway ka maghari, liwat ang kalinong sa tagsa kapungsod. Please, Lord, protect our OFWs and keep them safe wherever they are. Comfort their families and bring them home safely in your perfect time. Lord, bisan nagasaka ang preso sang langis, kag madamo ang nagakabudlayan, remind us that you are our provider. Buligi kami nga hindi madulaan sang paglaom, kag ihatag sa amon adlaw-adlaw ng mga kinahanglanon. Protect us today from accidents, sickness, disasters, and all harm, and guide our leaders with wisdom, bless our work, and let your peace fill in every home. In Jesus' name we pray, Amen.

0: 话。
1: Ang inyong mabatian, grabing altercation, traffic altercation. Kabalo-kabok kung sino itong babae, amo ito si Mima Alicia. Si Mima Alicia is the blogger na gintiro upod ang iya sining live-in partner. Samtang buot na sila nga magsunod sa ilang inaistaran nga balay, gintiro ini siya makadua ka beses sa ulo, nagtingwa pa ini siya magpanlaga ka magpalagyo, pero ginlagas, ginsya ka ginpusangan. Pati ang iya live-in partner, ang gintiro, isa sa ginatanaw diri. Dua ka ang gulo ginatanaw. No, ibang ginakulbaan ba si Sakyan Pamulitika? Because she is a political blogger. Number one nga kritiko sa mga Duterte, ining si Mima Alicia. Now, ang last vlog niya, ining party sa Senate bla. Okay. Kay sa Senado, ang iya vlog to nag-focus siya. Nga ako nung may pagkaon man Senado, nagpa-separate ginya kiterer si BP Sara. No? Amo nang isa ka-vlog niya. Okay. Pero, after sa itong vlog niya, may nagwa man ining traffic altercation sa ding gasing gitanay sila sa dalanon. Siya itong babae. So isa sa ginatanaw man diri, bangod ang nagtiro siya is riding in tandem. No? Duha sila sa live-in partner yung gitiro mo. No? So amo na nga ginpabati na ito ining isa ka-video nga nakuha ta because may iban nga mga quarters kabalukati. Political blogger, mga Malaysiyahan na, pero namiang ko lang sa kalibutan sa mga blogger mo ni. Ang mga pro-Duterte ng mga blogger, ng ibang at mga pro-blogger, nagsimpatiya gid, no? Ang iban man ng mga anti-abiya sa kay Mima Alicia, ng mga bloggers, they really sympathize because it's all about justice, no? Kag, ang iba niya, grabe nga bash, bisan among na ito na tabo, ginimo niya kaladawan ang comment about sa kamatayon ni Mima Alicia, no?
2: Ano siya, anti-Duterte?
1: Yes, political blogger ni siya. Mm-hmm. Kag may pilak ka mga posts ka ginapakita, nga kopod niya ka ni Senator Antonio Trillanes, mm-hmm. Kopod niya ni President Bongbong Marcos,
2: okay.
1: Kag kaupod niya ka ni Senator Ping Lacson. Mm-hmm. So ang gawa niya, biyang content ang ulod sa yes, ng mga vlog, kalabanan sa ni pagpakamalaot sa mga Duterte, mga kakipay. So ang aton is we want to balance everything to gyana mo na sa inyo kay ting kanya-kanyang mga grupo may kanya-kanyang interpretasyon. Kaya mo niya mo ginambal na mo ni kakipay Beric. Mabalita lang kami kay Drake yung may maplastar lang both sides, no? May isa ka angulo about politika angulo, may isa yang nagatanaw nga basi political it's all about the road rage kay kakipay Beric. Yes, kay grabe gid ang sigitanay.
2: Kay kung politika, ako dito ay dugay na sa gintiro.
1: Oo. Kag natingan lang dito sa road rage ka to, gab ito sila gintiro mo, no? Kung road rage, basi na dumot sa iya.
2: Oo, kaginsunod sila.
1: Actually, gab ina, ato yung timprano pa. Tisin ka din sa ibang kung road rage, tani dito lang sa gipusangan to sa dalan.
2: Di, masi no? Why the larmas mo? Masi,
1: possibly, you know, no? So, mo nang isa kang ginatanaw karon
2: hindi ko katulog siya.
1: Kay, what if karon ang ginatira mo to mga siga man?
2: No.
1: Atong sino di po kaduway to duway to kan patilawon ta ni bay.
2: Ya pagbuli sila balay nga daw ni utlog
1: niya. So muning duha ka mga bagay nga ginatanaw. So that's why kabalo kami interpretasyon ng iban. Iban nagambal nga sa kay naman ni Guru Basi kay iban. No. So mo nang pinaka delikado but at the end of the day may mga development na nanuod siya kamatayon according sa reports ng police na tumod na nila ang mga person of interest.
2: At
1: no?
2: Mayo kumiyara na.
1: Tibaloon ta ni karon kay natabo ini mga ka K5 nga kung sa din hana na tani ito mo, mapuli ang ining vlogger nga ini and sang boat na tani nga buksan sing yung live partner ng gate. Iba gate din ginaistara nila, ginaarkilahan lang nga balay. Samtang naglakat pa kantuto, may nagabot nga gisundang guro sila sang riding. Gimpos angan gin sila nga duwa.
2: Inaya sure na nga ginsunod sila.
1: Sure gid yakay naka why gid sila wala kag why maguro man armas why duro gamot tiro na lang dayon.
2: Duwa gid sila patay.
1: Nag ang isa ra pa sa ospital kapag bato pa sa kamatayo no, pero critical man ang sitwasyon.
2: Ang bahay ya nang
1: patay gid on the spot. Kay siya gid yang main target siya una gin tiro.
2: Tiga pungko sa silakyan mo
1: bubot. So grabe kag ipabirik. So ang atondri is tanawon talong developments investigation kag ang aton niya pang abayti. Likawan anay naton magpakamalaot sa mga tao nga muni kito patay naman sila marespeto lang sa patay. Okay, no?
2: Okay, no. Kag babay antang investigasyon siguro sa pulis
1: ko yes. Amo na lang ang pinakaimportante. Mm-hmm. Hindi naton pagsakyan whatever butangan lamod pamulitika because mm-hmm. we don't really know, mm-hmm. no? Kun anong ara sa likod. Mm-hmm. Kag kun ano gid ang motibo sa kamatayon sa ninyo isa naman ka panawag siya is political blogger. Sa pagkabahin sa iban pang nagabaga kagbainit ka mga balita. Sa ato naman nga balita lokal sa matasang K5. Bo. Sa Libertad Public Market nga may mga porsyon galit dira nga basa kay may tubo man dagali nga gasa. Galik ang tubig.
2: Pus nga batalya.
1: Gapus nga batalya. No? Gapus nga batalya. Muna karoon na nga itong natutukan sa anong pagpangalagad sa matasang K5. Sa piyak kabahin, kick out.
2: Ha?
1: Amo nang panawagan sang Iloy to sang Castigo sa sulod sang nay pag-u ka lang nagtanaw sang football abi mo ko lay man yang free kick sa kick out
2: paala i-corner na
1: kick out amo ining term nga ginagamit kag gusto matabo sa ginikanan sa tong isa ka minor di edad bla nga ging Castigo in front sang yung teacher.
2: Mm.
1: Kag sa iyang mga classmate, kung tarawin mo kipabilik, delikado ni. Kaya nga, hindi lamang ini among unang kagayunan nga natabo ini mga ka-K5, kundi this is the second time around nga maging kastigo sila. Respeto so, lang ita, kabay pa nga tutukan, hindi kami investigasyon man ang DepEd, hibaloon ta ko na nung pinakalites sa piyak, kabahin, wala, ano ayan yung mga measures sa pag-imuon subong sang PNP dugang to make sure, ha, kag ano na nga tikang ginihimuon lang para investigaran ang mga tao nga ara sa likod sa ning asun-asun nga security threat sa tatlo ka mga kilala nga bulutuan diri sa aton sa siyudad sa Bacolod.
2: Puro mga lagko ang mga universidad, no?
1: Doga sulod na sa pinsar. Ta kung mag-amuto nga sistema, it's more about sabotage compared sang sa aton tuon.
2: O, kag nga ang lagko nga eskwilahan.
1: Ipili, yes, Chinsko.
2: Chinsko.
1: Lazal. And then, you know. Puro gidamo tao.
2: Puro damo tao. Kag lagko eskwilahan.
1: So, o si Saon, tani ko kanil sino ang aras tani ko. Kaya pagtanaw, tani do synchronized black K5, Eric. The well-planned. Amo nang mga gusto tangat hibaloon. Hindi yan nga may mga sabotures o may arang niya kabataan nga may sakit sa buot niya ginapautwas Manila, ginasalikalain sa buot. Warning sa pila ka mga utod naton sa mga classmate nila nga nagabully sa ila. Ay, doon ko may bully mga Japon nga gakalinabo pati sa mga kolehiyo. Bawag delikado.
2: Talain. Ami ara eh.
1: Ay, hindi na malikawan niya. Kaglabaw sa rin ng grupo-grupo, blah. No? So, amo na nga ton nga tutukan karon sa aton nga pagpalagad sa piyakawahin. I-check naman ang development. Kaya may mga polis man tagahimo man sang kawang gawa to sa Sagayo.
2: E dumayo?
1: Nami, kasing para pabatsyag nila ang kawang gawa para sa mga taga-Sagayo. Ma-commercial break tang kampiyon, tatlo kong triplets ka mo, blah. Kag puro pa kumukum laude sino ba hindi malipat may kapid man sila may harap man niya kapid mga lalaki puro man kum laude Oras sa K5 News FM Philippines magka K5 Lasay 55 sa aga panahon na para mag DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa.
2: Sanbay.
0: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Kaya pawasag ang ilaskin. Kung wasag ang ilaskin, dala na ang ilas protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa selula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
5: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
4: Correct. Wala makatapik.
5: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
4: Correct.
5: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sa sige tuon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang ditribayo, gali.
4: Ditribayo.
5: Tungod kay ang ditribayo, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa ditribayo, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
4: Uy, kabalo siya, magtanaw kung
5: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
6: Ginabuhi niya.
5: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Magkita lang na nimo sa ditribayo.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas,
6: mga butika. Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi naging ko naka-ditribayo ka. So, ang ditribayo, hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria, kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya, no?
5: Correct.
6: So D3 Bio kompleto na, pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. Oh, at the same time, ang VCO, ang immunity sa Sir Boy, o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
4: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Waya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
5: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, akabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
6: Oh, masulod,
5: masulod ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yung kapabalo yan. Ang kagaw, masulod gina. Ang mga namian ko sa ditribayo kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy. That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingkubid niya, lipid coated nga kagaw mo.
4: Correct.
5: Di kung pala inom kaya ditribayo, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang ditribayo. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka ditribayo.
9: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga butika! Ditribayo!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with VCO. Weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
11: kayo. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So na,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy!
25: Charmy, let's go with the flow.
30: Man, kita mo bang nakikita ko?
31: Oo nga, kitang kita.
32: Ganado kaya malusog.
31: Kitang kita.
32: Timbang ay mabigat.
31: Kitang-kita.
33: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
34: May kontrabaho formula pa.
35: Walang amoy.
31: Kitang-kita.
32: Ang pangarap ng pamilya.
33: Sa B-Meg Premium. Premium. Kitang-kita ang galing.
0: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot.
2: Salon pass.
4: This is a mental health acid camphor. It's a generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
1: Discover the beauty of flying brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
6: Balik mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 7:09 sa aga. So, sa ato naman yung magkautunan ng nagupod ka ng adlaw sa nga presentation ka nami igunok ilunis mong. Kundara, kamus ka bagkalan? Si Ma'am Rica, hangga pabalugid, ribatado.
7: Yes,
6: yung may libre subong nga konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dara sa Texas Street, Aros Building, lugar na ni Brad Paul Aros, kag ni Sister Mer Nabla.
7: Barangay 1 na, Texas.
6: Barangay 1? Ti, ang konsultasyon masugod alas 9, libre na.
7: Libre na.
6: Every Monday.
7: Free si Doc, charge ka Doc.
6: Hasta lang nagaling ala una sang hapon, no?
7: Kay Masaylo siya.
6: Masaylo. So, sa mga utod na tunda, no? Panigin ka mo ka-build as bong. Kay nami, ginlaing ginang nag-check up ka mo, no? Hindi ka mo mag-self-medicate kay budlay na, no? Sa ato naman, yung magkautunan, kundri ka mo sa may area sang hinigaran, kanto ka mo din sa GL Guangco Building. Dara ang aton niya Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga panika mo kabakal sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. Kaya pondo labot sa langit naman yung sa mga tagidubaan to. Himalong tatakaro na balita kay ARPA. Maka-check ita sa ilan ni Rove Cap para matutukan ta. On the other hand, karon may special kami nga balita. Gareklamo tagiya sa isa ka ilimnan kagapihan. Ang CR, yan doon mo. Nalang kuno nga doon mo. Imagino mo, masulod sa CR, duwaya kasulod. Puro palalaki. Natigala siya lang, ang tinir sa CR, kung di ko manghihikam lang o whatever, himoon mo, pinakalawi, guru, 10 minutos. Ilayat ang 30, kang 42 minutos mo.
7: Ibigay nila CR doon sa sulod-sulod, no?
6: Oo. Ti, may CCTV galito. Ang purpose, guru, sa CCTV, makita kung gaano black mo ako. Ang nami, may lang ganit kayo, di sa sulod CR, gikwa, di lang sa itrana. Sa sulod, guru, delikado. Gareklamo sa kaisiling nga, ingatan, ingita ka mo yung kwarto nga kantoan nyo, kagdra ka mo yung mapotwas, hindi kayang CR na mo nyo, mabuyo nyo na. So, kung sabagay, may punto man ang tagiya, no? Kay bangod nga, maloko naman ah. Tama na ko na itong ibaloon sa report ni K5 Berto Gakit sa ato naman nga pagpakalagad mga ka-K5. And later, 8 o'clock in the morning, yung kaupod na itong si Dr. Purnanda. May balawanta ko na no ang sitwasyon mga ka-K5. I-check ko na basic K5 Wilson, standby ka son. Kicheck ka naman na karon. Unahon, taling matas ang K5. Because this is our public service. Meantime, tutukan ta, no? Ipabati taliwat itan atong road rage gada tabo sa sining vlogger nga si Mima Alicia.
7: Okay.
6: No? So ipabati na itong kiparatis para mabalance na kakipaberi. And then ipabati itang last vlog niya, no? Unahon tabi kakipaberi, ang last vlog niya kakipabitan, iniblang mingalan Pinas ngayon, iyan ni siya eh, no? Ang last vlog ni Mima Alicia, no? Doon naka-focus din siya sa kay Senator Robin Padilla kaga kalinabo sa Senado. Amo nang pinaka-latest nga information nga aton nga nakuha. Ipabati ta ni and then para mabalansi ta kay karon gidaw ang iban is daw ginasakyan pa politika whatever. Yeah. So nga aton niya is i-balance ta last vlog versus sang isa ka road rage nga video footage.
7: Pero kilala lagi ni siya nga vlogger ha.
6: Kilala siya nga anti-Duterte vlogger.
7: Ah, okay.
6: Baling yaya vlog, pagpakabalakot kag mga issue vlog against the mga Duterte family. Damo niyan iya.
7: Okay.
6: So, ipabati na ton kag ipamitan, ining iya last vlog, and then atong last iyang road rage kira kita na ton. Kag ipamitan, please larga.
7: Narga bola itan.
6: Ay sa the board. Ah, amuning
7: amunisya. Oh.
6: Amunisya.
8: Dali po tabi kay stats. Tama ba ako kay Robin Padilla? Sorry Robin.
6: Ang tirahin na si
8: ikaw
6: Robin.
8: Ikaw lang yung ads diyan sa Senado. Ikaw lang yung ads pampagulo. And maybe sooner baka meron na din diyang manggulo si Marcoleta. Bakit? Mga minamahal. Oh, according dito sa balita, Senator Rodante Marcoleta has no longer pneumonia. Oh, ang kailangan nila sa kanya is i-record siya sa isolation. Oh, bagong balita to. Breaking news to, mga minamahal. Kung ngayon ang nangugulo si Robin, baka madagdagan na. Baka madagdag na si Marcoleta. Breaking news, Marcoleta has no pneumonia as previously diagnosed by PNPGH. Kakasuhan ng PNPGH doctor sa panlulokong ito, ihari kayo. Oh, aray mo! Pati doktor ng PNP na makakasuhan pa dahil kay, kaya de, kay Senator Rodante Marcoleta, mga minamahal. So ito yung pangalawang pag-uusapan natin. Mag-antay na tayo sa pangalawang bagyo. Dahil wala nang pneumonia, itong si Marcoleta, pipilitin talaga itong gumaling.
6: Okay na, okay na, Dalatatan. That's how she delivers. Sige, vlog. Ang iya vlog, it's more about the political content. Galing, kaya ang iya focus, puro sa grupo, sa mga Duterte.
7: Ang nanotice ko si iya, daw hindi ka ni high-end, ha? Kaya ang iya nga...
6: Hindi, wala siya gamit masyado.
7: Oh, ang lapel
6: niya? Kita mo gani, ang iya nga mga supporting video.
7: Ginamoy lang na. Tapos ang iya nga editing.
6: Bagula ni Guru nagsugod.
7: Oh, raw edit. Tapos ang background niya, kita mo daw dingding lang daan, ganyan nga daw may agyan pa sang gintapikan ng pas kabinet. No? Oh, doka daan pa lang dingding. Tapos ang microphone, ang iya nga lapel microphone, ang mga bratuhon nga lapel ba? Hindi kit siya maayo. So meaning ga gusto nang imo sa real diyan, gasugod-sugod pa lang ini siya. O galing ang na-notice ko, maayo maghambal.
6: May karisma, may karisma.
7: Ngayon siya, may showmanship, may
6: actually, tura. Ang isa sa mga ginatanaw, Audrey, kay according to report, nag-post siya sang content ang vlogger nga si Mima Alicia, isa kaadlaw, antes ini siya gintumba, kundi last vlog ito, a day before siya ginpatay, kakipay ni Eric, ang iya nga pinakabugat nga aligasyon mo ni bakit nagpa-cater itong si Sara Duterte, bakit? Amo hindi ba kaya nasisiyahan sa handog na pera ng taong bayan? Oh. Yung ginagastos yun din naman dyan, pera ng taong bayan eh. No? So, dugin biraya pa yung vice presidente, nga ako, ang i-allegasyon niya, ang i-allegasyon is nga ako no, nga may catering pa ang vice president sa iya mga...
7: Sa iya nga team.
6: Sa team.
7: Nagpa-cater siya lain.
6: Gusto iya bang basi may allergic to iya nga tao, basi may vegetarian or whatever, dito naman
7: hindi kaya ang guwa iya sina, private ito iya nga defense mo.
6: Tingiyaya, may kogalingon sa iya nga privado nga pagtatap sa ibang tao.
7: Hindi man garo to kuhan cater kada ginbaklan garo to take out wag dulong. Iti 30 time lang garo ka tao na. Dulongin lang to.
6: Pila mo lang ang slakbilo.
7: Tiga may staff pa mo. So private, so
6: ang issue nga gina-raise niya, na ti nagagas. So niya kung inang kwarta nga dogagwa pa bala nga, ti ba si ano, may game pabangkot pa siya niyo. May kagin subscribe ni Bel Castor Casino. Sige, hindi nyo ba nagugustuhan yung pinapakain sa inyo? O baka meron kayong hidden agenda mo nang iambal? Ang iba niya ginatagaan nila meaning ini. Minsan giisip na tayo ng advance na magpadala ng own cater ninyo. Bakit? May hidden agenda kayo? Bakit inyo lasunin yung taong mag-imagine mo na mga tinagalang iba? Nakmudlay na. So, ari, iniya, amo ning last niya naging post, no? Luas kay Ruben Padilla, last niya naging post, actually. Before na tabo man ang pagtiro sa iya, may grabe pagigasigitan na yung tabo sa dalan nun. Ari, pabati natin kay Kipay ba itan, atong road raids. Kag ibilin, tapos pumuli sila na bala magbinabinag ni Kipay Berica, no? So, ipabati kay Kipay Bitan ang road raids na tabo. Ari.
9: Kuya, ano ba yung gusto mo?
6: Mima Alicia na.
9: Ano gusto mo?
10: Pare, sige na, nakatrapik tayo. Sige
9: ano
10: na.
9: Gusto mo?
10: Sige na, nakatrapik
9: tayo. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Takinan nyo ha.
6: Ano nga pizza to kang ipamitan? July, ano to tan? Ano nga, be?
9: Ikaw kuya.
6: Babaw, oh. May pizza, talahon ta. Road rings to, ginalina, no?
7: Kasi isang... Kasi sino ganun siguro ng mga vlog?
6: July 23.
9: Ano gusto mo?
6: Sige na. Hindi nga July 23 to tanaw. Balik may July 13, bro.
9: Hindi nga. Ikaw, kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo?
6: Takinan
7: nyo, ha? Bayan yung mga mukha uson type.
6: Adugay na kaki 5, Eric. June 13 siya natabo.
7: June?
6: June 23, 2026 pa.
7: June 2026.
6: 23. A month after. Almost more than a month.
7: Pwede na rin.
6: Eh, basi kung yung plano man maya there, we don't know. Ang pinakiportante, tugyan ta sa PNP. Kamu na bahala da. Ah. Ang aton na nga aginda data ini. Because of money. While we have the freedom to speak in front of the microphone or express our opinion or whatever, na respeto talatanan. No? Pero delikado. So kinanglan alagaan, tagin protectionan, taman ining privilege na ginatag sa aton to speak in front of the microphone. Mm-hmm. Nga mangin balance, kag patas kita. Kag, amo na perming panawagan, tabla, do not shoot the messenger. No? Mm. Shoot the message. Shoot if the ever kumayara sa kong, pailin nyo kaso, sakain nyo kaso. No? Tignan ka balok ang iba. Ay, we don't know kung alugin ang madalom, pritugyan tanan sa kapulisan. So, ang ato lang nga is we condone because ginakabig tanan maling mga vlogger nga daw part na sa pamilya naton sa media industry kang ipabirik, no? Pero, ang ato nga panawagan naman
7: eh. Ay, ilan namin niya, kaya limit mo.
6: Hindi, wisely regulation. Pag gusto lang sila, kung ano lang yung masulod spinsar nila, pag gusto silang bal.
7: Pinakatayog mo na yung mambal niya, nilaya.
6: Tanan?
7: Ya, yeah, kwan mo.
6: Why gidya?
7: Why, hawin na. Pwede kaya kambal ni time.
6: Grabe.
7: Ang saton, hindi ka may mga rules sabi nga ginasunod mo.
6: Because of the KBP standards. And of course, may harap tayo media
7: sa
6: ethics.
7: Sa istasyon may media
6: may
7: ethics.
6: May ethics. Tapos K-5, may harap tayo nga aton. Like for example, si sa radio station, they are being regulated by the internal policy that we
7: may
6: have.
7: May harap tayo nga ginasunod.

0: Invincible, eh, no? Because if we are in front of the microphone, it doesn't mean nga invincible ka na. No?
1: Kagaligay, son pagkatapos, sabi, no? Son pero hero ka na, for few kwarta.
0: Hindi, pero hero ka, pagkatapos na matabos mo, tagaan ka corona.
1: Why na?
0: Hindi ko may bata ka, nag-eskwila, sinong pa-eskwila, be?
1: Tapos ba, bulak nga, dali maglaya. Why na?
0: Di pagkadula mo, pinakalawi, guro nga dumdum sa imo, isak bulan.
1: Why ganiya? Why ganiya? Why time notos, guro?
0: Ay, mugli na?
1: Why na after one? Eh, materbun niya to, tapos ka maha to ang kwan.
0: After 40 days, subong nagtahaw naman.
1: Na. Oh, si John Lennon.
0: But si ganun siya nga, you will be part of the history naman
1: na.
0: Niya.
1: No? Ito na blas, popular nga singin, na Kenny Rogers na blas, pagkilamatay na, why na to iya? Tapos na yun.
0: Tiyan mo nang kabay pa, let us be responsible. We're not saying, no? Para na, hindi lang man guro bisan sa ato, nandun in front of the microphone. Bisan sa guwa, guro, be responsible, eh.
1: Labi
0: na kung mga sensitive ng mga bagay. Alungan mo, gigay nga, hindi tanan nga tao, yan maka-accept na. May iba niyang mga tao yung matandog bugal. Ang siling natandog bugal, bigado mo.
1: Hindi na ako mag-interest naman, DJ na lang ko.
0: Doka ko lulubakan sa panahon. Nanotice mo kipabrik, no? Isa no, si EJ Lulo, babalis ka na lang, tabi mo, Sir J. Lulo.
1: Ikaw diyo.
0: Ikaw sa amon, kay kami na lang to sa iya. Kay subong, si Sir J. Lulo, namiyang ko sa iya, kay kombinasyon na iya mo. May pagka-DJ nga, may pagka-komentarista. Double na iya.
1: May entertain
0: niya.
1: Why kay Jirili, why daw kay J. Lulo?
0: Si Jirilo, ako dyan, si Rima, siya Jirili. Jirilo, kuya.
1: Jirili, gusto lang Jirili ka. Ngayon, ayok na oras, ga time check na Jirili.
0: Si Jirilo, kuya. Ginagawan sa papel ni Jirilo, kung gabi
1: mo. Tapos si Jirilo, magplastar ta sa Mighty Sea, Bing Limnon. Tag 20 minutos niya, kaya ang Mighty Sea.
0: Hindi, actually, importante sa talagang nga mintsindihan mo. Kaya mo lang dapat, importante is, may explain properly anong benefits ka makuha nila.
1: Daw scientist niya.
0: Pero si mula na.
1: Jirilo, Jirile, Baylo.
0: Kaya pamatiin siya permiso at ton every morning.
1: Yung tiki sir, siya malang isa.
0: Kaya karoon siya, kada gabi, gambal naman siya na mati ka mo pagkagay sa foreign nation. Pero hindi lang pagdala. Abla si Jilulo, kaya kainay siya maglakat yung Jirile.
1: Kainay.
0: No? Sige, kainay. Balik na sa discussion. Tapos seryoso kami ni Kakipay Beric. We should be very careful. No? Isa, we condemn, no, the act of killing.
1: Yes, yes.
0: And may justice prevail. Pero dapat halungan ginaton. No? Be responsible sa paggamit sa iring nga ginagamit naton.
1: Yes,
0: sa
1: yes.
0: Kay man publiko ni mo.
1: Publiko no? Ni.
0: Kag kun anong ginahambal naton, di ginapamatian sang tawo, it gonna be a make or break Kakipay Beric. So this time around sa ato naman nga pagpalagad. Kakipay Wilson naka-standby na noy. Diri kita sa ato naman matas ang K5. Nagligad nasolbarta na itong problema angot sa nagalik na tubo dito sa kilid sang SSS to?
1: Oo, nasolve na ito.
0: Subong naman, mismo sa Libertad Public Market, nagasanaw ang dalan.
1: Ara naman.
0: I-park ini sang ato naman, matas ang K5. Kita mo ng matas ang K5 mo.
1: Primoter! Ari naman kita, Primoter. May ari na.
0: Okay. Tanawin to ko diyan naman ka Primoter. Di basta nagalik. I-check ta sa line number 1, ari na ang ato sa matas ang K5. Kampiyon sang ato nga trada ba?
1: Bawa, pwede.
0: Go ahead, Kakipay Wilson. Check ta sa line number 1. Ara subong siya sa...
1: Mayang tirada yan.
0: Ang gaulan? Basaw?
1: Gaulan.
0: Why, guro ka... Gaulan, gurong tubo. Galik eh. Kakipay Wilson, good morning.
1: Dali lang. Ara pa, ginaplastar pa kay... Ginakuan mayo ang signal. Ang signal, subong ka kagapon. Sir, dyan, hindi mayo ang internet.
0: Kagapon, actually... Okay, mga compliances naman niya. Want ka, picturean mo lang kagisend. Kaya hindi ka kabukas sa yung Facebook mo. Why ko na ganun malag-out ka po? Because hindi mo matandog Facebook mo. Kaya temporarily affected. Blah.
1: So something daw. Basta nag-lag siya.
0: Nag-lag. I-check ko ni Stab Arena, si K5 Wilson para sa aton matas ang K5. So on, please go ahead.
2: Kaysa daw dyan, kaysa Eric, ba may aga, pasensya, kaya kayo nagadula ang aton audio.
1: Morning.
0: So, habi ko na lumos ka na sa tubig nga gawa sa karsada.
2: Yes. Address sa may Mercedes Avenue, Kepano, dyan, Kepano,
1: Mercedes.
2: To be specific, there is sa may Libertad Public Market, matapos, no?
0: Guwapo sa mata sa G5, ba? G5 FM. Huwag gagawa, no, yaw? Si, ano, huwag gagawa si, ano? Go ahead, Kakipay, ba? Okay.
1: Ara na.
0: Go ahead, ara na.
2: Oh, napadulog kita diri no matapos magreklamo ang pila ka mga manugbaligyan
0: na oh, manugbaligyan na mismo.
2: At madiri kita sa Jan kita sa Rick kasi madugay na suli pandemic time pa kuno nila ini nga problema at agatubod diri nga tubig sa dala

0: Derek.
1: Di na siya so, katubod? Abi ko rin ka, ulan nga, basa na si mo?
0: Ay, wala. Hindi ni ulan kay Father John, kay Father Derek. Kuan niya tubig ni halin sa, ano, sa gubao. Ari yung ginahugasan nila ni Sarah. Palapitan natin. Kay Father John, kay Father Derek. Ari ang ila, sinin nga gina-complain o kung gina-reklamo nga, ano.
1: Nalubutan naman todo?
0: Ang iba hindi gani nagakwa. Magamit man nila so far kay Father John. Kasi iba hindi nagakwa man gani.
1: Alam ko mahulog?
2: Still, sa pugas kamot nila, oh? Yes, ano na siya? Di nahalin?
1: Ano nang inalinan sang tubig da?
0: Tuburan tawag nila di kay Father John, kay Father Derek, may tubo dito sa dalong na nag-ano, nag-tahos. Actually, kung sakahan mo ni siya, hindi pa mag-isa ka minuto, gani, masaka ni dayon ang tubig. May video kita dira kung paano magtao ang linya dito sa tubig.
1: Abi.
2: Hindi na siya, diba si kung kalog na linanis na?
1: Basi, kung kadako.
2: Okay, diragali sa may bagsakan, dapit.
0: Hindi siya kalog. May side sabi niya, hindi siya kalog kaysa Godjan.
1: Why ginad, why, basi, why man nila ma-report, guro? Basi, kaki-five, Wilson, why man nila ma-report sa, at market in charge?
0: Kaysa Godjan, kaysa Derek, hindi lang gano'n sa market in charge.
2: Dalang, galing ni.
0: Basiwa, primato, eh, try to nila interview si Mamo, kay Amoni sila ang nagreklamo, gituna, sa, ano, sa mga ahensya na, ano, tani nga pwede makapulit.
1: Tigabasa, ano, adlaw, garigma, kaki-five, Derek, garigma.
2: Ay, huwag mo rin, ano, naman.
0: Derek, ma'am. Ma'am, nareklamo niyo na nining tubig na dira nga nagatubod sa dalan, ma'am, no?
3: Nang direct kay sir, maninamon gin, ano, nang ligat. Oo, nga, amunin nang gas tinubod, wa yung tat nga tubod ng tubig. Kambal ni sir na, ano, sir Eric, eh, ano.
2: Why could I, Wilson, labot, ah?
3: Sir Benson, eh, anan lang kung naliwat, kagi pangayuan lang sa, ano pala, para maaksyonan.
2: Duwa. Si Sir Eric, kay si Sir Vincent, kinagin-reklamuhan niya. Ay, kalang ka ba ng life ni? Ano ko no, ambal nila, kauyaya, manisila man? Ano ko no?
1: Ano ko no?
3: Ano ambal ka? Kaya naligad, sinanay ko din gin-interview mo, why today, tiwai sa subong, ako ang gin...
1: Tibalaan, maging nga why makantuan ka ba siwa, kay why paaro?
2: Oo, oh, no. May aras prepaid na dapat, eh.
3: Well, kaya kay nanay ako.
0: Pero nakabal mo si Kapot para naka-ano na naka-reklamo na sa pasiwa, matutiway
3: siya. Oo, kay nanligad. Gin, ano na da, daw, gin kadoan na da kay kayuhon. Tapos binsap nila.
0: Ano man ang picture naman sila, picture. Tapos after pinakabulan, mabalik.
3: Tapos daw, sila nakabulan, yung wala naman nila.
1: Wait, nabalikan?
3: Buho na nadagani nila.
0: Oo, kurti amo mag-apon. Oo. Ano lang to sa engagement?
3: Gindo ginuntatan man to nila, gani, pag ano da.
2: Mitigulang pa si Rilja, no?
1: Karigma. Inang ginaistoryan, Taniki Wilson, magsulod ka sa bagsakan? Kundi, son pasulod sa bagsakan, ay?
3: Oo,
0: magsulod. Yung kano kaysa sa dyan, direkit sa
1: sulod. Dako, galing kang ipay. Amo na galing rason. Kaya pangumpra ko upon kay misis mo.
2: Dira man?
1: Oo, magsulod kami pagkantutumbakal mga ripulyo, sayote, sa sulod. Tingala kang gabasa. Galing kaya amo na galing tubo na galing ko.
2: Mayo man kay kinabakal mo yan, babae ni Uta, no?
0: Sayote? Ang area kaysa sa dyan, kaysa direct, makita niya da kung ano kalapat, ini ang ginalaptas ng tubig.
1: Oo, kagkadelikado. Wala kay dasong ko may pilas ka kaysa manindakad. Oh, kaya kung wala ni gabasa, tinglo na taning tindahan, tatulukon mo.
2: Oh.
1: Galamutak ko.
2: Di ano na lang naman?
0: Patihintihin, gani ang mga manugbakal, di kaysa dyan, kaysa Eric, ang iba, ano gani, mga problema, hindi na magbakal sa inyo, kasi sa tubang, ginabasa.
3: Sa tubang daw, hindi na sila magtabok, di sa amon, kay tungod ang tubig, ari, hindi sa amon, yung saiga,
1: Ipanawagan, abi ang basiwa, promoter, da, para, sigurado nga iya ka basiwa na, basi kung iya niya ka kanal.
2: Basi iya siyang kanal na siya.
1: Kanal na yan, nung nagalik na siya, kanal na o kung tubo ka tubig.
0: Iyagin ka basiwa ko naman.
3: Iya ko na sa basiwa, Hambal Manila, iya sa basiwa.
0: Kaya nasakso na sila
3: ganito. Gin ano na nada ng ligad, o gin ano na da nila nga kay uon, pero daw gin stop Manila, lipay na kami tugay iligad nga gin ano nila uon. Uh-huh. Tapos nang ginbuho man lang, tapos gin untatan.
2: Daso naman ah.
0: Nag-dredging, guro, kaysa daw siya.
2: Hindi, daso naman, ustunot nga naging buho lang, anay. Para magdalom-dalom lang, damo-damo ang masupot. Di ano na lang na sitwasyon daw, Wilson, manamula na i-apirme, adlaw-adlaw nga tanaan.
3: Adlaw-adlaw, amugid na di, sir, why, gin yung tapis, gin yung gainit.
1: Pila na nakabulan, da, Chay?
2: Ah.
4: sila nakatulad. Medyo pandemic, kung ang bansa ko, ni Sir to, lawig
3: na. O, lawig na, tinuig na natin.
2: Ha? Ah, hindi kin mangritan to, dugay.
1: Sabi ko, ano, kung sagsan, o lang galing kay, hindi naman dugay, ah. May duwa ka tuig na, chay?
3: Mga tuig, nag-December
1: ko, mga tuig. Mga one year na ko, no?
2: Mayo man na kay, butang nila ka po na anniversary. Butangan na lang at tubod anniversary, 50% discount sa okra, 20% discount sa talong, kag 100% discount kung hugasan sa kalog. Anniversary bonus, bala anniversary sale.
1: Anniversary sale.
2: We have 50% discount as we celebrate the Tubod anniversary in
1: Hindi maaara sila patindog sila maguna. Tubod Festival. Ano? Kada anniversaryo, ganyan may bonus. May ara sila ng discount. Tubod Festival.
2: Tubod Festival, 50% discount on okra.
1: Akison, papanawa, Gabi Sinana, oh, isa ton siyudad. At the same time sa Basiwa Prime Motor.
4: Papanawagan.
3: Nagkapatwagan kami kali sa Basiwa nga tani makay ano problema gid ang manok bakal kung kusa daw nahadlok magtapak sa siminto kay tungod nga ang tubig perte kung kisa may nagakaladan log man nga mga maidad na tito kaluluoy man bala kay tubig
1: tinchak to man
3: sa mga manok bakal kag siya nga nagabaligya man di sa Libertad. Sige, sir. Thank you again, sir.
4: So, amo na, kita daw ang isa rin, no, sa mga nag-reklamo. Actually, ang araw, ganito makita mo, di kita daw dyan, kita Federico, ining area, hindi ni sa ulan, dira lang halinta na, kita daw dyan, kita Federico.
1: Ikabay pa, nga pagi sa nga programa, kag panatuntunan, ga sa liwat, in behalf to ni tita, kag sa tanan nga nagapaninda daw, ga panawagan kami sa Basiwa Prime Motor, nga kung may imo, bisitahan naman ang Libertad sa Mercedes Street.
2: Mercedes Street.
1: Kaabi kiwi. Amo nagaling reason nga gabasa na pero may bisan ng tigilin ito. Kay bangod sang tubig halin sa tubo. Husto ginambali rumarduran. Kaya husto na balik kipa berik tuburan. Kaysa tubo galin mo. Tuburan. Aragay.
2: Jesus si Modilimaw. Nya good morning, Elric. Wilson, kita anon kita noy kada ga talbo ang tubi. Do kanami tanawon.
4: O limpyo gani kay sa den kay Derek.
2: Ra gitu gangan ya pagin.
1: Limpyo imo nga kumay pilas kada maliptos pero sa stress situation daw.
2: Ilig ba si kalog na?
4: Tagahan ta nga lebay may kabo ba?
2: Abi bola mi abi kabo da. Kayo ha, bala, hindi man pagbabang, di ang prime water, basi hindi na iya sa prime water, kanuoy.
1: Basi kanal
2: na
1: iya.
2: Basi kanal.
1: Do lang tuyo mo kay Wilson, do pa sa gamay.
2: Tanawang tabi, son, kung ano kalugay, son.
1: May kabo, abis pa sa gamay, kita naman ako di galing ka puswak.
2: Tanawang ta para mabalaan, tagin na kay kabudlay, magpabangon-bangon ah.
1: Budlay, abi kun abi ayos na board ka mo, tanawang niyo pala kung di ginagaling. Kita tala ng testigo, sige kung di galing ng tubig.
2: Direkta ni mabalaan. Kung kapuswak ka puti, nga tinlo,
1: Actually, may ara na sa video si Wilson na no, yung ipadala, di ba? Gapuswak din yung tubo. Pero sige lang. May kapagita pa si Wilson, kabo.
2: Dali lang. Ikagawagin na yung kabo. Tanoy kayo managata na yung kadali.
1: Ara.
2: Ariyo sa 50% discount, madala ng okra. Ang 25% discount, madala na ang
1: kuwano. Sige son.
2: Saga. Hanot, saga.
4: Ano ka dasig ni magsaka ang tubig
2: direkta Arena.
1: Okay, Arena. Arya actual ni nga makita nyo kun bala gatubod gin sa tubo. Kun
2: 50% discount sa okra, 30% discount sa kulite si Wilson nagasag-an na. Layo-layo anay pa rin ni magbalik noy. Tatlo.
1: Di ko pala nakit pag nanad bo alikod ya kuno kaga. Siyang birthday celebration niya.
2: Oh. Lima. Anom nga may dalang higko. Pito nga may dahon.
1: May mga tangkong pang dala, no?
2: Walo nga may tangkong. Siyam nga may tangkong. Walo nga may bato. Ano na to, Wilson?
4: Paka na sa tibong alda, no?
2: Ara na sa ikaduse, sa ikapulo, nagmala ng tubi. Okay. Kuha ang ikaduse, Wilson. Kuha ang dahon. Ara na ho.
4: Nakasaka na.
1: Why, hindi kita nun kung din siya gatahos?
4: Hindi ara sa dalong kay Father John. Sa dalong niya, may buho. Pag it's a mong, so kinanglan kon kay Ohon, gin manin nila.
1: Kuton pa nila. Ah. Under, amo nagtunay ng underground kibling.
2: Kamalo ka itong ginkandos ni Wilson. Oh. Isag ah. Amo ba itong ginasuko mong bakal ka ka Diyos?
1: Hindi ah. Sabi ko anay, ganyan mo itong ikapian amo ni Vincent ng ligad eh.
2: Dosey ka ka tasa?
1: Ang sa gamay na, oh.
2: Dosey ka sa gatasa. Oh,
1: may nang hinaw ganyan. Hinaw
2: pa. May kapang hinaw pa, ha? Iti pang hinaw dahi. Kaya kayo sa mga kamota, pang hinaw ta. Maintain cleanliness, pang hinaw
1: wash
2: sa
1: your
2: dalan.
1: Hands.
2: Wash your hands. Good. Muna yung, ay, ginamon yung ginanawa na
1: kamota. At gusto ginagamal mo, ulugasan sa ulugasan patatas. Ulugasan sa
2: kamot, ikag patatas. Oh. Okay na.
1: Tisigis o na, at least ipalabot na, kagbasig na pamati ba ng mga friends na ton.
2: Oo.
1: Mga amigo ta sa basi mga promoter araw-araw pa isa ka tuig din niya ho.
2: Hugasan niya mo.
1: Ha? Huh?
2: Tiyan mo na nga magbakal ka dali mo ka namin sinyo kamuti kay maghuhugas.
1: Binipisyal man gali no.
2: Maghuhugas ka tinlo di ano. Tinlo. Nya tinlo ibla kami di.
1: Eh basiwa wala gid ug gamit ta.
2: Nya basiwa gid ibla wa kami aga kwa jama tubig puso ah. Kabudlay na iya. Nya tinig ka maghuhugas nya daramin ko aho basiwa na ho.
1: Kaya kadlaw lang, hindi pagkuntati kung hindi magmala. Payawan pala si Wilson niya sa gaw.
2: Kasi kayaman, no? Inayang ang mga kuhan.
1: Safe pang okra, no?
2: Safe na, dala na sa anniversary sale natin.
1: Sige, Son, ha? Thank you, Gizon.
4: So, Araki, Father John, nakita niyo nagbalik na maliwat saka ang tubig, no? So, amun na sa katasig
2: magsaka. Hindi nagaplano, katman managana, no?
4: May linyag.
1: Nasige niya, Tun, magsaka tubig, keep my berry. Kuhara naman, no? Manugbuta naman daw.
2: Di may ka panghugas. Di kayo may ka panghugas yung kamulti yung display man mo.
1: Gani. Sige
2: na.
4: Sige kayo sa nandiyan, ay padangat na lang ining reklamo sa nga mga manugbaligya at manugbakal din, no, sa Basiwa Prime Water. Good gila.
1: Part lang sa public service ta.
4: Ang ila sini nga problema diri sa Libertad Public Market kay Father John kay Father Eric. So man na namin ato sini nga balita no nga ginadulo sa inyo sa Kalwan sa
1: Mike. Hindi ta naman
4: report nato sa patrol si K5 Vincent Coralde. Kani naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News sa Fair.
2: Dali lang Wilson, dali lang. Ibalik anay kay Wilson na kamerato. Ang nanghugas nga bahay to kay narangin na baligya yo isda. Ara sa likod mo, siya ginanghugas niya sa kalungga. Ay, kalang ka ba? Gusto na namin.
1: Si Rodagilis, night ka reklamo.
2: Out na si Wilson.
1: Wilson, thank you, Gibson. Now, dali lang aton. Di naman ka muna mo, pwede bibihon kay nga 1 year na nigili.
2: Oh.
1: Kung mga isa o duwax man, nasa mo daw kung basi, isa na katuig, Basiwa Prime Water,
2: yes, yes,
1: ining tubig, kag na-report naman nigili sa inyo atensyon. Yes. So, pamangkot na aton. Pila pa ka, pila yan kasintimos ang ginamutan tala sa leakage sa dakang ipabirik. Ha? Guru, ambot may tag 2 pesos na sa tuig siya na?
2: Sobra eh. Nang anak ko.
1: So, gapanawagan kita sa Basiwa Primoter. Basi kung kinanglan yung bisita, nandiyo mga sirs, please. No, ara sa Mercedes, no, ang address. Kaya kung kantuan ka mo, ay makamag-entertain sa amon, do, ay makamag-interview sa amon, no? Pero nga, muna niya panawagan sa inyo, at ipanan yun, because while others are suffering, bangod way sila supplies and tubig, ginusikan tamang ng galing ng tubig sa Libertad.
2: Siyang nagligan, paligid padala, isang May panigliin padala sa ato ni El Presidente Ninet Marquez.
1: Ay, galing ka?
2: Galing kay Way Kugid, Ma'am Ninet, Way Kumatlopangdan. Niya siyang nagligay ko palagin dala sa ng May pa.
1: Ay, galing ka? Di medyo mga sako-sako, no? Si El Presidente Ninet Marquez, Araman, no? Amo ng pinaka-latest ng sitwasyon na nakita natin. And kabay patagaan ang tension sa Basiwa. Number one, gawsi kita tubig. Number two, ginabayaran man sa mga konsumidor ang mga tubig na nagkakausik.
2: Yes, yes.
1: And nga ang hindi talagang pagtatapon, kay basi pinagi sina, makabulig ta sa ibang area, nga ti hamakon mo, why ganis na supplies ng tubig kagipabirik? Tapos ginawsikan talagang yung tubig na nga portion.
2: Sili ni Oliveral Gala. Nga, kundi anniversary ang malta kayo na. Ngay na ako mag-celebrate sila din na anniversary.
1: Ano ko no?
2: Anniversary.
1: Anniversary?
2: Sorry.
1: Sorry, kaya huwag yapon mo, no? Kaya, it's already 1 year anniversary, no?
2: Grabe
1: siya. Anniversary, no? Insakto man. Sorry because huwag kami kabati sa inyo panawagan. Sorry nga huwag kami kabati sa inyo tingog, no? Ti... Siling ni Efren Reyes nga, mapadala ko na DTX Beauty Soap. Mabaligo ko na.
2: Oh, Ninet Marquez, oh. Kuna mo, ina siya ng lugar, kung manghugas ang mga vendors, amo nang sirbi nila, abinga daw sa laguban.
1: Bubon?
2: Bubon, no, tiyo. Nga, dira na nagkakuha ang mga vendors, sir.
1: Ha?
2: So pang pang hugas-hugas dire.
1: Tinda ko kamulig sa bindros iba ko may paibakal tubig. Galing kang ginabakal ta galing da galing galing ni hugas. Ugas,
2: galing ka
1: hugas mo mangya pon liwata.
2: Tuod man no. Total na hugasan mo
1: man. Hugasan mo man nagya pon liwata.
2: Singo na man indahan ka. Day nga ko lang daya kinuha lang palihog ang.
1: Iya daya ra lang ako kay do limpyo niyo.
2: Limpyo. Kay duha man ang magbakal kasi diyan sa kamutibla. Duha nang presyo. Nya no presyo gusto mo.
1: Ang nalimpyuhan
2: ang nalimpyuhan o kon ang dalalo nang. Nya ang limpyo lang ako. Nya okay ning limpyo ka na.
1: Kining limpyo ha. Dana na bugi ko sa bubon ka basi mo.
2: Kaya bugal ini bolang gabang gidaw.
1: Salamat ah. Ti kabay pa no. On a serious note, nagapanawagan kita sa tagdobrahan sa Basiwa Prime Water. Isa na ni katuig mga sirs. Ang pamangkot taway kamo gidibot sa Libertad Public Market kay dinyo makitan. San o pa ninyo ini pagahulagon? Ma-anibersaryo pagidbla kita o kon ma-anibersary?
2: Kita.
1: Diin, kulaton ta pa ni another one year para nga tutukan yun eh.
2: Ti nakahulat gani kamo.
1: Ti ang tingalan ko da ang taga City Legal Office, ang kwanbla,
2: ang inspection,
1: legal law, ano gani, enforcement unit, City Legal Enforcement Team. When you na da makita, sir, so when you naging report da yon sa chairman sa committee ta sa public utilities
2: or maybe or, na, kwan, the market supervisor.
1: The market supervisor araw-araw pa isa ka tuig na da nga nagalik. Amo nang isa ka reason nga daw naga panawag siya na do kahigo tulukon do karigna abik siling nila
2: sa merkado.
1: Sa merkado kay basta-basa gani merkado rigna ginaya.
2: Basta-basa yan.
1: Protikon malanda da tani kundi banami matyag sa mga manubakal. Ang napektuhan da ngara lapit sa basa. Hindi yung bakal tao sila kasi nalakad doon to pa rin yung tubig na.
2: Si Montesano, si Rijan. Yung kita ko lang, nasawsawan sa mga utan.
1: Kalahin nga sa klase sa glaub. Kinasawsawan pa yung sa mga utan.
2: Kalahin mo siya.
1: Ayo.
2: Gasalig yung magandang tinlongin bakal mo kay bunuhugasan. Tapos kita ka na magbligya sa utan, ginawisik-wisik ka ni na tubi. Hindi ba si ko na?
1: Kaya mo nang ginambalta, no?
2: Kalahin mo siya niya.
1: Ihalongi ka mo.
2: Sabad na.
1: Si Mercedes Taboada, kapabati sa ito, no? Siya paano ko sa kanal na?
2: At si Arigid, Arigid. Ling Ninet Marquez, oh. Gadala na na balding, imanser na po sila na limpyo ilautan. Sa simpleng istorya, kapalag-oob sila si Ril dyan.
1: Si Mercy Martisano, nagambal, niyang city legal, tasan kapag hinawaman til. Ha, subong di tanim batian sa Northern Negros sa may problema lang due time signal ta pero mabalik man tayo due time ano. Si Ani adlaw-adlaw ko daga paninda dugay na gidna mag-agi ko da gin ano na gina,
2: gimang
1: or rigna sige damo man na da garibot nga city legal sige. Chiko nak ang aton niya punto mo. Kung nakita niyo na da, taningin report niyo na sa gobyerno sa syudad ta. That's the mark. Kuant son. Labo tabing market in charge. Sino market in charge sa Libertad? Mangko tabi ko ay reaction ko na nung plano ya di.
2: And this one, ginakadlaw ta lang mga K5.
1: Seryoso niya.
2: This one involves our health.
1: Correct. Number one.
2: Tani.
1: Health bangod. Ang mga tao ga parinda da. Ang tiil nila bla, what if ko may mga pilas-pilas ka gamay?
2: Ga problema ta leptospirosis.
1: Leptospirosis. Because kabalo ka naman da ko nara kaya sa merkado, no? Health reason isa na.
2: Yes.
1: Second, ang aton tubig diya eh, ang pag tatap, ta kay ginakulang gani iban sang supply ka tubig tapos nung sikan taton niya. Di ba? Ang practical side bla sina. Second, pila yan ka cubic sinang ginausik tada kada tuig? Do you think ayan 200 cubicles lang na?
2: Hindi, sobra gori kadasig ko.
1: Tipila yan niya kagatos niya ka cubico ang ginagas, ginausikanta. Ti do you think gina minus na sa bilta? Why gina add-on?
2: Siyempre add-on gina kay unaccounted water mo, unmetered.
1: Tiga panawagan ta. That's why, amo na nga doon, hindi na kami magbibibibi sa amo na yung aspeto. Kay one year nang liina, okay lang tali ko daw isa lang bulan, kaya naman sing naton, basi may lang naman tanong pangdan.
2: Dama intindihan. Oh.
1: Pero ding isa ka tuig na araw-araw pa, why ka may ikapaninda, taga basiwa, premota raw. Ang mga team nyo na blang, kapag siad karsada, may manawagan kami sa inyo, aktuhin nyo bibay tomorrow, ni kaya nga, sobra naman na yung inyo, isa na tuig. Kabalo ka ang basiwa, do'y mangin sila gakir niya kay Pabiri, kung hindi na iya makayo, kaya nga, ginabaydan taman mo. Pero kung ining mga no water revenue, ay itang ginabaydan, siguro doon mo, kaya ganis lang ni boss lang, baka yun lang dahil, kaya buhin pa na iya sa ilang income mo.
2: Hindi ka actually, ang basiwa, ay nadilabot kay operation, iya ginin ni Prime Motor.
1: Oo, si basiwa, yan, it's more on administrative,
2: administrative lang siya.
1: Prime Motor, kaya panawagan, takay Prime Motor, tipro galing, araman sila da, Hindi lang ang nagboto tagani sa mga board of directors sa Masiwa kasi lang represent sa aton.
2: Miswildo.
1: Tigaswildo sila, ha? Wain lang ampingan kung sa mga Bisaya pa.
2: No.
1: Di, ang amon, hindi ba niya panumboy, ma'am, no? Gapanawagan lang kami mas kabalunyo
2: ka. Hindi man napangakig.
1: Hindi man napangakig, ha? Ang amon naman, eh. Gimbutang ka buda ang board of directors kay para proteksyon niyan yung interes sa mga konsumidores. Ti karon hindi bala interes ka konsumidores na nalagalik na da.
2: Di ba mangkot na mo? Sila nga tingin, ti para man nga makapanghugas. Kay kagapo nakita ka ni Wilson, no, tangkong naman ang ginanaw-nawan.
1: Ti kaluoy mo mga tawa, sila ulugasan.
2: Uy, ulugasan? Nga okay man namin.
1: Kaya panawag nila gano'n, public bubon.
2: Public bubon.
1: Public bubon. Pero hindi ah. O na serious na ito mo ni. Gapilar kita, bugrabi, no, mapilar pa tayo.
2: No, mapilar
1: kita. Gapil kita sa Basiwa, Board of Directors. You are the voice of the consumers in the city of Bacolod.
2: Ina, kung may voice.
1: Ha?
2: Girls mo nang iba.
1: Voiceless. Ay, paos gali, no? You are the voice of the consumers.
2: Yes.
1: Except kung paos ka mo, no?
2: Kagingan, pag-appoint sa mga director sa Basiwa, ang very significant is because they are appointed by sector.
1: By sector. By sector. Sectoral representative. Sectoral representative pa ka mo. You are the voice of the cross-sectional, ha? Members of the society.
2: Correct.
1: Ang guwasi na, you're coming from all walks of life.
2: Correct.
1: But, you know, the voice, basi kung paos, ang muna nga wala tingog,
2: isa pa na.
1: Or may sore throat.
2: Isa pa na.
1: Ha? Hindi tingog lang na yan ato. Ang seryoso nga punto mo ni,
2: correct na, kung may tingog.
1: Kunara ka muda, ginaswildo, nagabaton ka mong isang sweldo because kamo ang board of directors representing the different sectors of the society sa Bacolod. Karon ining society sa mga vendors ta, gabasa ng dalan. Sino sina ang ma-elevate sa ilang concern dito sa prime water?
2: Nah.
1: Dapat pa bala publiko? Kahit kung kamo nga nakabalusin eh, hindi pwede nga kamo mismo ang makuwit sa ilang hop.
2: Kaya kung ang publiko, pag magkanto sa prime water, si Wilson nga ito ay magina sa pakto.
1: Eh, may mikropon na gina.
2: May mikropon pa na kadala.
1: Oo, tiyo, much more kung tricycle driver magkanto to.
2: Nga, hamano ka? Nga ma-charge?
1: I-bike gali na lang.
2: I-bike. Ano ka ma-charge?
1: Idali, dali mo lang mo ang pagbutang sa e-bike station, charging station.
2: Sadi na.
1: Di mo yung ordinansa na mo, gina-workout na mo. By the way, other countries are already talking about autonomous driverless bus. Kitaya, ahaw sa leak sa tubig, hindi pa maaksyonan. Pathetic.
2: Ang term sinin mo, may nabatiyan ko na pero mayroon ko, very pathetic.
1: Pathetic.
2: Very pathetic.
1: Hindi pwede nga daw, the British aming accent.
2: Very pathetic.
1: Oh my God! Oh my God! It's pathetic!
2: It's pathetic!
1: Ginaw mo ng mga British, amo na sila yung permiyo. Ang ilaksay dyan ang video, no, the UA, siya mula pamatian niya, kaya mo gina sila yung mo. No!
2: Nga, kung namin mga California, may mga Fort Myers naman niya, si kay Mami Esperanza, yan Julia. Yung reminder only from K5. Puro di los pueblos. Hindi niya ako nakomentar.
1: On a serious note, we are talking about public service. Yes. These are public utilities na nagabayan sa mga no water revenue are the people, the consumers. It's very unfair.
2: No? Public concern. Ini public safety concern. Na ini.
1: Ang ginistoryante, hindi lamang sa no water revenue. We are talking about health.
2: Health sa tao.
1: Kay ko na mga tao may pilas-pilas da. Manindahan sila. Wala na sila choice. Kaya, for example, amo na pangabuyan mo, maninda kang gitpermi, kaya bulubaligya ka utan to sa imo pwesto. No? Tapos, maubog kayo mo niya sa tubig nga kontaminado pa na wag tana.
2: Correct.
1: We don't know kung di nagaling ng contamination sina.
2: Correct.
1: Halin sa igko sa Imbornal, halin sa ihi, kaydo, ilaga, ipis, etc. Nga amo ini ang nagadalasang leptospirosis.
2: Tapos si maligya man ang utan na dragi na hugasan, kalahay, no?
1: Tinagapanawagan kita. I hope matagani attention because you know ini nga butang kung mag isap lang mulan do okay pa lang tani miposipos tadi no hindi gani okay oh isako ka mo pero isa na niya katuig ang ambal sa tao mga tinuig dati gano ka mo daway ka mo yung galabay da tanya nga kung bala mula ni Kakipabirik ay I'm an employee of Basiwa Promoter.
2: Okay,
1: makanto ko sa Libertad,
2: manindahan ka,
1: manindahan ko, dapat may care ka sa company mo. Ambalo mo nga sir, ang tubo to bala naton, amog itong nagalik, bisitahin yung tubi, hindi mo nahulaton, kay kumo, kasigi, kalandes, weldo, 15-30, huwag ka na yalapot, bisan magyan mo na da, di ba?
2: Nabalong ka man din sa share mo, psst, ba mo!
1: Ha?
2: Ba mo!
1: Ipos ka lang da!
2: Ipos lang da, no, siya, ito ka, bagay, hero ka!
1: Tuga panawagan ta sa Basiwa Promoter. We are not heroes, Nikki Five, Eric Lee. Huwag kami yung kapahiro-hero.
2: Huwag, ha?
1: Ang amon niya is, mudlay na, ang amon lang niya is, gapabalo kami sa inyo.
2: Reminder lang
1: nga Huwag gig ka mo yago, bras.
2: Abi ko reminder lang yung ato.
1: Kaya kung ginubrad nila, kung di ba itariwa na buta
2: siya ka doon. Ginarimind na sila.
1: Ha? Ginarimind ko sila, kaway gig lang ginubrad nila.
2: Hindi, akag... You know, I think I saw a cycle here, Sir Jan.
1: Anong cycle?
2: Ang Lacson Street, tinuig naman to.
1: So dapat tuigan, anay, antes baktuhan. Are you telling me that we need to wait for another year before it will be taken action?
2: Yes, because that's what we are.
1: Ha?
2: Time tested.
1: Oh, so.
2: Very resilient. Time tested.
1: Bago na sa bukang ngalan. Siling ni Oliver Alcala, bored. I'm bored. I'm very bored.
2: Of directors. Si Palay ni. Pero tingin dyan si Brad.
1: Ang mga tonto na katagpo na mati. Why kami labot na? Gabasa na kami sa ilang ako. Hasta naglain ako. No?
2: Naglain.
1: So,
2: ano na naman?
1: Ang mga pinaka-grabby sa mga kakipag. Ari ang na pinaka-latest. If this is a super city, our markets and establishments should be supermarkets, no? Super
2: na.
1: Establishments.
2: Isa
1: so, isa na kabagay. So, huwag ka mo gauyon sa direksyon. No? Kakipay, Beric, hindi tayo manggani kinanglan kita ni kung ginaubra nilang ilobligasyon.
2: Gusto na.
1: Ano pa bing ibalita ni K5 News FM? We are not here para pagitaan lang yung problema si Basiwa para yung
2: motor. Hindi ginaya mo.
1: Hindi niya. Todo obligasyon. But because... out of frustration, sang publiko, ang pinaka last recourse nila is K5 News FM.
2: Correct. Dalangpan ka. Dalaga
1: wala na. Ka. Because, kaya kung naktuhan yun, hindi na naman na sila magpabalo din sa amon.
2: Kaya muna.
1: So, nagapalawagan kita. Tanong muna, balikan ta naman, Basguro K5. Kaysa na ni Katuig, adlawon ta na balik.
2: Siya kung doon na ni.
1: Tinga, isa na Katuig.
2: Wilson, magbalik ka buwas. Labyalan di anay sa may isa ta di ka balde sa guardhouse.
1: Balunan mo gid balde.
2: Baluna lang balde son.
1: Dasa mas adok ta to?
2: Oh, ito.
1: Para mabalan to kuno ka dasig mabutay sa kabalde.
2: Sa kabalde naman.
1: So, prime water, no? We are calling your attention in a very cordial manner. Nga kon mahimo aktuhan yun eh. Ay sa katuig hindi pa na enough para sa inyo nga mag-akto ka mo because hindi niya dapat kalabot sa katuig. Number one, galibot ba ng mga tao nyo? Araw-araw pa, tani ko may nagabasa sa karsada, ang number one niya concern nyo. Dapat ang concern nyo per me is leakage. Hindi kay ang ilaya concern per me, ang ulikta lang pila per me, nukot, tuwain nilang tanaw ang servisyo.
2: Subo. Dandi makuha sa pinjar ko kay Pepe dyan, ihugasan mo ang tangkong, i-dip mo to si anay. Dahil priskanin, dahil huga, basa, pa, tinlo, niya blang amon, hindi niya nagalit sa kalob.
1: Sa Basiwa niya nga, bray motor na eh.
2: Kaya water, kinanginahulag, niya kaginiban niya nga mga tangkong dito sa unhan niyo. Sa kalog na nilagin pangkuha, ang amon niya, cultured niya.
1: Ang amon ni Kagipay, Eric, ang Sakipay, Gusepem. Amo ni siya ang reason mo public service. Actually, mo ginang gusto ni Dr. Ramil Oing that we'll have a public service. Through this, without any ill intention, no? Or panawag ta sina ano ganinang isa ka kay Eric, no? Para in bad faith, no bad faith at
2: no
1: all.
2: No bad faith at no. All.
1: In good intention nga masulbar ta, no? We kabalo ka ang basta may problema, ang gusto naton isolusyon. We don't want to be part of the problem, we want to be part of the solution. So that's why ang pumuluyo bangod solusyon ang ginapangita. Natak-an na sila hulat sa inyo kay na report naman galingin nila sa inyo sang kapin isa na katuig.
2: Na report na. Naghulat na, gintanaw nyo man.
1: Napicturan na.
2: Napicturan na, ginkutkutan pa, ginpadako-dakuan pa.
1: Ti, anong pabangkot? Sinasano nyo pa na balikon? Wala pa ba si job order?
2: Siya pa na. Basi pa lang.
1: Nisa yung wife pa man na mo ang job order. So kapanawagan ta, no?
2: Wife
1: by tomorrow, mabalik kami, no? Di ta ni makita kung ang Basiwa prime motor ga akto sa pamuriyo o kung wala. Because number one, ini nga problema, nagadala sa problema sa kayong lawas, ga problema sa usik sa tubig, kag ginapulihan natun bayad ang mga usik sa tubig na wala man natun makonsumo.
2: Correct.
1: It would be very unfair for us. While others are suffering sa loose pressure of water supply, and then, dirigali sa libertad, ginausikan lang natun yung tubig. Panahon na ni para mag-inom naman kita sang D3 Bayo, para hindi malipatan sa Basiwa nga may gubato nga tubo sa Libertad Public Market. Ang D3 Bayo, kampiyon sa ilan at kagtrangkaso. Ang oras, alas 7:55 sa aga.
5: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epic. DTX 500.
2: So, damo pa actually sa mga binipisyo nga makuha na ton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500, Mighty Sorpiosi. Unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys. Ang hypertension, tuman nga taas ang dugo. Kag, usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kaya in the first place, kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. What else? Kung ga may TC ka, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw.
6: Ang namiyan ko Sir GP sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya imong taon nga do 40 ka lang. Do ka nami lang nang taon. Nga ginapahobi niya ang imo nga mga selula. So kung hobi ang selula mayang function, hindi dali maguba ang organ. Kung hobi ang selula, layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang gainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag ang Mighty C, di siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin, nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imo lawas. Amo nang rason nga nga adlaw-adlaw ginainom ko gid ang DTX 500 kag Mighty C.
5: My family history ba na kamo sang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500.
7: Damo sa bang hubin pa pero ang ilang nga matablag gad dulom. Na, no, damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe ka sanag.
6: Amo nang wala na balaadok sa nga ang pinaka the best nga ginapangita nga antioxidant. Ang pinaka the best nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
7: Oh, antioxidants
2: like natawa blood oxam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata mga taga bukid. Kay may access sa utan kag prutas.
6: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
7: Oh, bayabas mga green nga mga
6: pagkaon.
7: Pagkaon, no?
6: Rich in kamuti.
7: Oh, bita carotene kag kuana Sir GP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
2: Para kompleto.
7: Siyempre, expose ka sa cellphone mo. Computers. Tapos, aso, kung bulad ka sa init kada adlaw. Ang mata mo yung matamat na Sir JP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So, DTX sa 500 kag Mighty C or Pure C, makabuligid. Nako.
2: Sige. Sir Boy?
8: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot gid ang mga cells ta sa ilang lifespan. Kung ang cells ta may ata cells like monocytes 1 to 2 days lang, why na patay na. That's normal. Because amo na yang iya lifespan. Ang aton W, ang aton RBC 120 days. But there are cells like inside our eyes that why na gina-island for the rest of our life. it must be protected against free radicals. Mm. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kung hubin ang selula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pula pala stress, mm-hmm. mag DTX 500 na.
6: Bawi-bawi lang. Hmm? Mga palakig da.
8: Mga palakig da, mag-DTX 500. No?
9: Uh-huh. Sige. So, kadamo, some benefit